0: 16 pesos og 73 centavos euro, 70 pesos og 8 centavos.
1: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, a Goodyear Servitec, your first stop in first class at tire service, Dalan Financial Pinting Avenue. Dakbayan sa Tabilaran, aging panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, at mga pulong sa kaalam.
0: Itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo, salig kaniya og tabangan kaniya.
1: Mokadto ang nagbagang balita karong Butanga. Inyo na bati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, saligan sa mga Bulanon, DYRD. Ug sa nga usab ni Sir Rachel James Kagawad, Jerry Cahes, ang atong at Tekon Duri. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: O ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
1: Labing labas ug kumpletong balita din sa DYRD, may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
1: 4 minutos pasado alas 8. Gisaligan.

0: by.
1: Disease is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag Parex B araw-araw. Disease is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Disease is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Disease is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa. This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. This news is brought to you by Tanduay Ram 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nay labad sa ulo o pamaol nga nay hilanap. This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango. This news is brought to you by Alaksan. Pagtuto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
2: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas, extra galing.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaking pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman.

0: nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
1: At sa Panginoon.
0: Una po, isa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our
1: daily bread. Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: pH care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm, strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Lahi ragyad ka sis!
7: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
8: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
9: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha-tocopherol vitamin A.
11: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
15: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
19: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
5: drink responsibly.
0: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: TTH Care versus previous formulations with regular use.
1: TTH 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. Reactivate,
3: let's move. Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
4: Therapy with care is the best you'll find.
3: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
5: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
3: Quality of care is our top priority.
6: Go wellness, go Reactivate.
7: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, Diaz Adan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealers at tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Arangka datang mga kaigsunan sa ato ang isgutanan karong buntaga 22 minutos sa manakalabay ng alas 8 sa kabuntagon. Welcome aboard inyong alagad mga sano dinhi sa atong pagpanaguban karong buntaga. Isgutag aksidente sa kadalanan, freak accident. Kini ang iningles mga kaigsunan sa mga aksidente, sa mga makakurat ng mga aksidente o why hinungdan ang rason. Kini na itabo mga kaigsunan sa usa ka magtiayon nga padung magsaulog sa birthday sa ilang apo. Apan unsa pagkaunsa ang mga kaigsunan na usa ka freak accident ang nahitabo. Patay ang magtiayon si Clem og Emma Cahiles dito ni sa lungsod sa Lila mga kaigsunan. Ngano tungod kay nagduka ang driver sa usa ka Isuzu mini dump truck. Nagduka mga kaigsunan tungod kay nagduka nakatuba. Nakakos og aksidente. Ba nakasawa? Luya, mga egso. Ato paminawan ang report kabahin ni gikan sa itong alagad reporter. Alagad Ray, the shooter to us. Ray, pass.
1: Ang adlaw sa usa ka pamilya nga puno unta sa kalipay kalit nga napulihan sa mga luha ug bugat nga kasing-kasing tungod sa wala damhang aksidente sa dalan. Kinihuman ang amahan ug inahan. Namatay human ang usa ka sakyanan na bangga sa usa ka laing sakyanan nga nakaparada daplin sa kalsada human nakatug ang driver sa San Antonio Village, barangay poblasyon sa lungsod sa Lila, alas 5:00 sa hapon ni atong adlong Sabado. Ang nakalas nga magtiayon giila nga sila si Clemencio Choi Cahiles, 73 anyos o ang iyang kapikas nga si Emma Cahiles, 69 anyos taga barangay poblasyon sa maong lungsod. Si Police Master Sergeant Jumari Villar, investigador sa Lila Police Station nga nahinabi sa Diwede Balita Mibutyag nga padulong naunta munaog sa agdanan ng magtiayon padulong sa baybayon aron magsaulog sa adlaw natawan silang apo sa dihang ang usa ka Isuzu aluminum van kalit nga ni bangga sa usa ka Suzuki nga multicab nga nakaparada daplin sa kalsada. Gimanhiyo ang Isuzu van ni Jubert John Palomera, 21 anyos, driver ni Reverend Father Darwin Kitgano, kasamtangang nagpuyo sa Exorcism Center sa barangay Malinaw Est, Lila. Matod ni Police Master Sergeant Villar, miangko ng driver nga nakatog kini samtang nagbiyahe. Tungod sa kakusog sa impact na sibog o napaingon ng multigab sa magdayon, hinundan sa nalabay sa baybayon ang duha ka biktima. Humaniini ni bangga sa concrete barrier kilid sa kalsada ang multigab o kini natangtag o napaingon kang Emma Cahiles, hinundan nga kini nadatugan. Gidala dayon sa mga emergency responders sa Lila sa Dimyao Municipal Infirmary. Ang magtiayon apan nakabsan si kinabuhi ang asawa. Gikan sa Dimyao Infirmary Hospital, gibalhin ang bana sa Ramiro Community Hospital o dito na kini. Namatay sa pagkagabi niya ng adlaw.
2: Nang padong sila mo ato dagat kay dito giselebrate ang ilang birthday silang apo. So mao pay pagnaog nila sa sakyanan Toyota Vios color black. Padong naunta sila munaog sa ganan, padong sa baybayon, yang ang usa ka sakyanan na Isuzu nga aluminum van ni bangga lagkalit sa nakapark nga multicab, Suzuki nga multicab niya tungod sa kakusog sa impact ang multicab nasibog o dito padong sa managtiayon nga si Clemencio Cahiles o si Ma'am Emma Cahiles. So human ato pag igo nila sa multicab silang duha nang lagpot sa padong dito sa ubos dito sa baybayon yang multicab ni bangga pagyud sa concrete barrier nga nakilid sa karsada. So pagbangga sa human nga nabaga ng concrete barrier, nakuhaan siya na natangtang. Murag nahug siya. Paghug, dito po ni tugpa ni kuhaan, Ma'am Emma Cahiles. Murag nadatugan siya. So, pag napag-inaamong usa ka Toyota Vios nga nakapark po, dito ra po sa kilid, na mo'y gisundan sa multicab. Mga ito, ang dali nilang gitabang ang nagtiayon, nubanan sa kanang sakop sa MDRMO diri sa Lila. Dito ilang gida sa infirmary sa Dimyaw.
1: Kasong reckless imprudence resulting in double homicide and damage to properties ang ipasaka karong adlaw batok ang palumera nga kasamtangang nabalo karon sa Lila PNP. Gikan sa lungsod sa Lila, kinay sa Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Ray Tutas. Follow up mga kaeksuran, manguta na ta og unsa na kabahin ining maunga kaso karon nga disgrasya na uban nato ang hipis sa kapulisan sa lungsod sa Lila. Chief Jo Maria Villares, Chief, may buntag ka nimo. Hello? Hello, Chief? Hello? Okay. Ang sama ng ilinya daw? Atong gihangyo ang Chief mga kaeksyon nagbiyahin ni siya para aron ma itong mahinabag unsa na i-update kabahin ni ining maong panghitabo mga kaeksyonan o nabay kaso ang ngayon bakasuhan o whatever. Mga kaeksyon, nanas linya daw? Okay. Hello, nasa hepe sa kapulisan sa Lila mga kaeksyonan si Captain na Jo Marie Villa. Hello, Chief, may buntag ka nimo? Gibutang? Palihog ko na kong tawag agbalik. Mga kaigsuunan na usak Isuzu aluminum van panag driver kini ni Father Darwin, no? Gitgano. Si Father Darwin gitgano. Tuan ni Lila na assign mga igsuun. Dili ni siya may kura paruko dito. Duhan ni sila kapare dito. Tuan ni siya sa exorcism center, no? Kanibaw manta ni Father Darwin. Maumuni ang mood-drive.
3: Hello.
0: Good morning, Chief. Mayang buntag ka ni mo. Si Tibbs Bulleser, Bung Bulleser ni sa DYRD. Salamat kayo for taking
3: sir,
0: time.
3: Sir, mayang buntag, sir.
0: Okay. Salamat kayo, Chief. Mag-follow up lang ta. Kabahin sa disgrasya sa Sabado. Chief, kamusta? Unsay nabatay kaso nga angay ipasaka ni ining maong disgrasya? Nahitabo, Chief?
3: Ato, ang kining driver, sir, pailanin na ito ganang reckless imprudence resulting in double homicide and damage to properties.
0: Okay. Unsa man ang giingon tinuod, Chief, ngayon nakatog siya, dili hubog, wa makainom ang maong driver, Chief?
3: Sa pagdaan mo, pag medical, wa man po'y kuhan, dilimpon hubog, wa man po nakainom.
0: Nakita na to sa footage ang Isuzu aluminum van. Gipanag-iyahan ni Father Darwin, gitgano?
3: Sigun sa driver, kang Father Darwin kano tong kuan sakyanan pero naka-register siya sa usa ka taong taga Dawis.
0: Okay. Unsa may karga adto gasa padong tong maong sakyanan padong na sa Malinaw?
3: Gikan to sila tagbilaran kay nangumpra kuno sila semento nya padong naunta silang pauli sa Malinaw.
0: Padong sila, so duha sila kabuok ang sakay, ang driver o nay pasahero nga lain, Chief?
3: Anay mga, nasa yung mga kauban sa kuan, nasa yung mga kauban.
0: Okay. So, mauto yung gingon, nakatog siya, mautong hingbangga siya sa kanang multicab sa Daplin.
3: Matod po niya sa mong pangutana niya, sa pag-interview niya nga, ibati ko na siya duka. So, nga naabtan, hindi ko na siya kuan nakapiyong jud na siya.
0: Nya timing pod nganong tuwa maga multicab nagharang ang multicab o tuwa sa shoulder sa karsada ang multicab naka-park.
3: Naka-parking mga nang multicab daplin sa daan. Sa unahan atubangan sa multicab na apoy usa ka Toyota Vios. Kay nangaligo mga ni sila dagat sa poblasyon kay nag-celebrate sa birthday ba.
0: Kadtong Toyota Vios appeal to sa maong celebration.
3: Apel.
0: Wara maigo ang Toyota Vios, ang multicabra.
3: Naigo po ang Toyota na ang naigo po sa multicab.
0: Unsa maigo po sa tungo multicab. Sa okay. So ang multicab nga naigo sa Isuzu van, nidagan ang multicab kay naigo man, ang multicab hingdus mog anang parapet kanang murag concrete barrier.
3: Ni kuan sa siya ni igo pa. Niigo pa siya sa Toyota, una siya na dosmo sa katong concrete barrier.
0: Okay. So naigo pa, kusog sa mo. Dahil ito kay naigo pa man. Ang iyang kusog sa mga multicab, hingbangga pa man. Ito pa man sa Toyota. So ang Toyota, maayong pagkaguba po.
3: Ako'y damage sa likod.
0: Okay, so katong parapet concrete barrier nga nabanggaan sa maong multicab, naras tungod di ay nagpudso tong magtiayon?
3: Sila may sakay ko na tong Toyota, sir. Okay. Yeah, mo po ay pagpangnaog nila ba?
0: Okay. So kanang multicab, kinsa man ang sakyanan pod?
3: Sa ilara pong pagumangkon, appeal sa kuan celebration dito.
0: So sila'y sakay sa Toyota, pero tuwa na sila, nanaog tuwa na sila sa baybayon.
3: Padung naunta sila mang naog sa baybayon.
0: Padung na manaog. So katong pagkaigo sa concrete barrier, tapas karsada sila.
3: Oh, murag na daplins karsada sa tubangan sa multicab na nakapark.
0: At tubangan sa multicab. So ang nakaigo nila ang concrete barrier o ang multicab?
3: Ang multicab primero.
0: So naigo ang duha ang magtiayon sa multicab?
3: Oh.
0: Unya human, naigo po sila sa concrete barrier?
3: Pagkaigo nila sa multicab, sir, nangalupa sila dito sa ubos, sa baybayon.
0: Okay.
3: Habog mo guna.
0: Okay.
3: Habog mo guna niya. Pag diha na sila sa ubos, ang multicab nibangga sa concrete. Ang concrete natagak, natagakan to ang babae.
0: So kaduha sila maigo. Una, naigo sila sa multicab. Hinglupad sila, nahagbong sila sa baybayon. Unya human, nahagbong po ang bato nga nabanggaan sa multicab, naigo po sila sa bato.
3: Oo, pero usara yung naigo. Ang katorang asawa.
0: Ang asawa. I understand ka ng asawa ni Chief. Mao ba ni ang Chief of Staff ni Mayor Jed?
3: Oo, mao sir.
0: Ang iyahang ba na, asa man ni nagtrabaho?
3: Walay trabaho, sir. Na, sa balay ra, sa balay.
0: Hmm. So kani si Ma'am Ima, mao ni ang hepe sa buhatan ni Mayor Piolio Deslila.
3: Ah, yes sir.
0: Mm-hmm. So ang iyang mga apo, gubang mga anak, tuwa na sa ubos pod, nakakanaog ng una nila.
3: Oh, naana sa ubos ang iyang anak sir nga mao'y nagkuha nila napa sa sud sa sakyanan. Padung paunta mo naog.
0: Sa sud sa sakyanan nga Bios or multicab?
3: Bios, Bios.
0: So padung unta pod siya manaog adto.
3: Mm.
0: Okay, so atong balik ko no ang Isuzu dump truck ni Father Darwin nakatog ng driver himbangga sa multicab, ang multicab himbangga sa magtiayon, o niya human himbangga pud sa bato, ang magtiayon hagbungan sa bato.
3: Oo.
0: Gawas aning duha, napabay laing na angol chief.
3: Wala na sir, kanaran duha.
0: On the spot namatay si Ma'am Ima.
3: Wala sir, kanang nadala pa sa Dimyao sir sa infirmary.
0: Unsa may gikamatyan niya adto, ang bunog sa pagkadamag sa multicab o ang pagkahagbungan sa bato?
3: Ang kuan sir, base sa doktor, grabe mo ang iyang kuan sir, grabe ang iyang injury ba gumikan sa pagkuan sa concrete katagak ko.
0: Asa man bahin ang naigo niya sa concrete, yang o yang lawas?
3: Nadatugan mo gud iyang kuan sir, ang lawas gid ba? Tibok lawas kay Berki, ikaw to ang mga bas aron makuan siya. Kay bugat magayo ang kuan. Concrete.
0: Kanang concrete usa ka bloke man na chip no. Usa gitas una mura man og ang iyang gilapdon ana chip, mura man og rectangular man siya. Unsa may karak una na?
3: Mga sa bana sir mga 2 meters siguro sir.
0: 2 meters?
3: Oh.
0: So the whole 2 meters nga concrete unya ang gilapdon ana pila po na chip ang gitas-on o gilapdon ana.
3: Ang gilapdon sir mga 2 meters pero ang gitas-on mga katunga ra siguro sa
0: katungos metro.
3: Oh.
0: Nya na pay gilapdon po niya no nga katunga po tingali na no.
3: Oh.
0: So kana tibuok 2 meters tibuok bloke sa kanang concrete barrier, maoy mihagsa sa lawas ni Ima Cahiles?
3: Oo, sir.
0: Wa po ba bungkag day ang bato? Wa matunga?
3: Kanang wa man po, sir.
0: Unsa man din ay pagkakuan, chief? Gipatong rani siya, chief?
3: Murag sa among tanaw, sir. Murag gipatong rani kaya wa may kabilya.
0: Gipatong rani na siya, no? So, dali, regyo na. Barrier, regyo na. Aron dili kayo ma-impact. Ayun, no? Pero, okay. Purbida. Chip kanan dapita matud pasuban basig ti awanan kuno na unsa may historia nan dapita chip kanila bang lila mura daghag ti awtiaw kuno.
3: Wow, mo pugo ka kuan na sir og tiawan ba na kay
0: ngano nan dapita chip mga... kaliguanan gyud na siya kanang mura og nara gyud na sa prince sa highway chip no.
3: Oh kasagaran maligo da sir kanara mga residente diha wala may mga dayo mga na diya.
0: Kay ang noon mangudan ang lila nga kaliguan kan diri stages nga daghan kay mo basta weekend sa Domingo ug Sabado daghan kayong sakyanan na no. Pero kana dili ni siya kaliguanan nga kaliguanan gyud kasagaran ani tagalila ra.
3: Oh, tagalila sir mga tagadit mga residente ra diha dapita.
0: Kay hinlo mo po ng tubig kay wa mo nay mga kalabalayanan anang dapita chip no. Di kay pero dili na siya Sandy Beach murag batuon man na chip.
3: Kanang moy Sandy po sir.
0: Aw.
3: Oh, pero dili kayo Pino ba?
0: Ah, okay. So naa day po no. So nindot di po na kaliguan pero karon sep nganu nay mga panghitabo nga sama niya na. Unsa nay resolve nato? I-allow po ba nato ng mga ligo anang dapit ang ubos ra sa highway?
3: Ang kuan sir, amo na silang gikuan nga og kaligo kani dili lang po di parking sa kuan, parking ilang mga sakinan sa krusada kay kuan mangod. Kanang gamay ra ba?
0: Kung katong nakaparking ni Sodra lagi po to sa shoulder, wala gito yung mikaon
3: wala,
0: sa main
3: wala.
0: Lane. Mm-mm.
3: Wala okay. Sir. Amping lang yun ganun ay.
0: Chip, salamat kayo. No? Nining maong interview. Unya, unsa na may sunod lakang na toan ni nabay kaso ka ha nga ipasakaan eh?
3: Na, sir.
0: Unsa may sulti ni Father Darwin na midong ba siya dahil sa inyong buhatan? Chip, sumang pangitabo?
3: Wala man po, sir. Wala po siya mo doon dere.
0: Wala pa siya mapakita po doon sa
3: mga staff niya kasagaran.
0: Mm-hmm. Chip, salamat kayo. Salamat kayo. Nining maong informasyon nga itong nakalatrong buntaga. Mayong buntag ka ni mo, Chip Villar. Mayong buntag.
3: Mayong buntag, sir. Mayong buntag.
4: D-Y-R-D I-A-P Inyong alagad ta forever.
0: Nakaila ko ani mga kaeksunan ni Ma'am Ima no? Kay matag higayon mo anak tadiha sa buhatan sa mayor sa Lila. Mao man imo abi-abi nato mga kaeksunan no? So purbida nangaligog dagat kay mag-celebrate sa birthday sa apo. Wa damha mga eksuon no? Ang sakyanan nga multi-cab gibanggaan sa nakatug ang driver, ang multi-cab hingbangga sa parapit. Parapit may tawag na mga kaigsuunan, no? Karang concrete barrier. Ah? O niya, ang parapit, hilagpot nga to sa dagat. Ubos mong guni, kanang highway o ang dagat, habog rin highway mga igsuon. No? So paglagpot pa, tua dito, nadatugan. Naigo na to una sa multi-cab. Pagkaigo sa multi-cab, ang banag-asawa, hinglupad sila dito sa baybayon. Ah, hinglupad ang hagbong, kadto lang daan do, oh, fatal na to, gani mo gikamatyan sa bana, wa man to maigo sa bato ang bana, no? Fatal na to, pagkahagbong pa gyud, hingsunod pa gyud pagkahagbong ang bato og nahagbungan si Ma'am Ima, no? Porbida, mga higalan ning na disgrasya, no? Oh, hala sige, to nang iampo nga mawa ng mga disgrasya mga kaigsunan, no? Bisag asa kaning disgrasya, bisag asa man ni, no? Dili mo sa kay eroplano kay mahaglok og makras pero gikamatyan do eroplano do no nagbungan og lokob sa eroplano do ang yahang bay do ha oh di napatay gyapon ha di may buwan ng disgrasya dunay text diri mga kaigsoonan. Good morning Vice Mayor Bong, sukad si Father Darwin nga naa sa Lila, daghang disgrasya na hitabo sa Lila. Oy mo ba may labot ba Father Darwin anang disgrasya do? I know on, kay watak iba, sunod ng mga demonyo niya do, kay mga demonyo man ang iyang ipang drive, di ba? Mga exorcism, no? Kanang mga naposes o mga evil spirits o guban pa. Watak iba, gisugsug, ha? Gisugsug mga kaigsunan. Kani ba yung trabaho ni mong ingunana kay ang mga demonyo magsunod-sunod po niyo, no? Watak iba, kaning texter na to o insakto po niyo, no? Sukad ko, Padre Darwin na may pasuminglan, no? Kay Kapader Darwin mantong sakyanan mga kaigsunan no. Gikag tagbilaran kay nangumpra gadag semento makita nato sa footage so oh, ng kargag semento kay naya gitrabaho tili si Father Darwin sa iyang exorcism center diha sa Lila so na diha ang sentro sa pag kinsa tong na possess kinsa tong gipangyawaan matud pa no. Adto na dadon dito ni Father Darwin kay iyahan ang ampuan iyang i-drive away ang maong mga evil spirits nga nag-possess sa maong mga na-possess ng mga katawhan, mga kaigsuunan. Nakatuog ang driver. Aron dili ta makatuog mga kaigsuunan, na inom tagtubig. Anya, mahimo mag-kaon-kaon. Mag-kaon-kaon ta og mga crackers o unsa swing gum, unsa pa na dyan. babulgam ba kay aron dili ta katug mga ka tingab-tingab ba magtingab-tingab no aron na dili ta katugon labing maayo muhunong ha mao gyud na ha muhunong ako do ka halos kada adlaw yung kumuhunong do ha gikan dire nyaman tabok tag luway to amon ta dito nang trabaho do somewhere there no kasagaran baklayo no kasagaran laya ha anak ta muhunong ha ay matuog ta diha mga kaigsoonan. Oh, anak kasagaran ta mga kaigsoonan muhunong kay aron ma dili ta mangijawat okay magdali ha magdali magkabali mga kaigsoonan pidyong kadiyot ha pidyong kadiyot ha. Oh, niya abrindayog music sa Kiss FM na yun no? Mina na mga 5 minutes agad ha 5 minutes ha aron makatuog yun kay lisod na mga kaigsoonan ha. Oras sa 42 minutos man nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Atong mga pasubo no sa Banay Cahiles o ngadto sa buhatan ni Mayor Jed Pirlo, iyang chief of staff din ni mga kaigsoonan no. Si Ma'am Ima Cahiles no. Apo-apo kaning apo mga kaigsoonan tamis kaning apo no. So usa ka malipayon nga kalihukan na turned out to be kuan mga kaigsoonan no usa ka horrifying panghitabo porbida ha mo usa pud niya na tingali mga kaigsoonan straight manguning dana do taas tulid di ba tulid ni kanangikan kag lila poblasyon tulid na gamay Hanoy na driban actually mga kaigsoonan no so malipat juga og makatugon ka malipat kag yod ha o nay tendency nga makabangga gyud ka kay Hanoy manguna oh labing kersada tulid nya katugon ka duol na pud kaayo kay duol na malinaw duol na pud tumoy nga bahin sa kanang lila wa na lang pud muhunong tong driver mga kaigsuonan na si Father Darwin kinahanglan okay multicab ba lisod ni multicab na bangga na banggaan sa wing van sa lungsod sa lila mo lagi ni no mo lagi na banggaan dili mapugngan ng disgrasya mga kaigsoonan pero kana ang the fact nga katugon ka potential na nga disgrasya ang tumoy gyud ana no so matug lang gyud ka ha tug sa daplin no pidyong gud gamay basta makapidyong lang ka gamay murag madadaan naman ha kanang gamay itong ipasabot 3 minutes 5 minutes wala na, okay na, good na. Muna'y mga angay himuon na to mga kaigsoonan, ha? Dili ma-avoid ng accident, no? Nay uban ma-avoid, no? So, naanagod kay mura o hint ba nga potensyal nga ma-aksidente kay katugon ka, ha? Kanang mga driver nga katugon, potensyal yun na kayo ang makuhan, no? Okay. Na, okay. Uban nato mga kaigsoonan ang ato ang halandong mayor diha sa lungsod sa Lila, Mayor Jed Pirlo. Mayor, may buntag kanimo.
5: Good morning.
0: Okay. Mayor no, unas ta nato mga pasubo no sa kamatayon sa imong chief of staff si Ma'am Ima. Nining maong panghitabo nga wa nato damha no, usa ka kalipayon nga kalihukan na himong usa ka masubanon. Mayor, ang nahitabo, Mayor, no? Kanang parapit mo ay nabanggaan, na isakyanan nabanggaan, tungod kay nangaligo sa dagat, Mayor. Unsa na i-resolve na to, ane, Mayor, given this mga panghitabo ka, i-allow pa ka na to ng mga ligo diha, Mayor, daplin yun sa highway?
5: Kaning pagpangaligo, good po sa to ang mga katauhan, ane, lisod man kayo na ay bawal na to. Kay una, ang mga properties along the shoreline, ilaman na. Unya, kaning, it is, murag ato ng kustumbre ba nga, weekend, mga ligo ta. Ang ato lang tingalin kinahalan, i-improve, ano is our road safety, nga liguno na to ang ato ang infrastruktura nga makaprotekta sa ato katauhan, ikan sa mga disgrasya. Unya, labi na giyot kaning pagka maintainar na to mga kaning additional road safety measures tingali. O kaning pag-implementar sa mga tao nga mga negligent.
0: Mm.
5: Nga di unta pa dayon. Unya labi na gid kay I don't know, nga makatugman alas 5 na sapon, nga makatugon kay nganong di man kamuhon.
0: Mao lagi.
5: Mm. So, anyway, these are things that we are not in control of, pero manikamot lang kita atong awagon ang atuang Department of Public Works and Highways nga atong paliguunon ang atuang mga safety measures nga makaprotektar po sa atong katawhan ba. And sa among lungsod sa Lina, nagpagawas ni maulagi na kanang speed limit ordinance.
0: Mm-hmm.
5: Nga dili pwede magkusog along the National Highway, which namalit na magandimig mga speed gun, pero di pa invalidate po tungod kay out of our jurisdiction daw ang National Highway.
0: Mm-hmm.
5: So these are things nga unta po atong tanawon sa atuang polisiya, nga kung unta pwede ba nga ang kaning National Highway nga musod sa amo ang jurisdiction, kami po'y maka-closely implement o closely monitor, particularly on speed limit ordinances, kay aron maprotektahan yun nato ang mong local residents. Ang malikayan yung susama ni ani nga mga panghitabua.
0: Kaning parapit, Mayor, no? Murag mauman ni ang kaniadto pa yun kaayong kanang kalihukan sa DPWH, no? Kanang ilang iharang aning mga dapita, daghan man telepono purpose o lingkuran o unsa ba na diha. But ang panghitabo, nagpakita nga dili dahi maayo, no? Kay dili man yun sa ina nakakusgan nga muharang, no? Sa maong mga disgrasya. Tingali, usbunan na nila kanang bag-o bakaha ron nga kuano, protection mayor, kanang na yung marabirize, bitaw nga murag, mutuyok lang?
5: Maunay, atong iawag sa atuang DPWH, mag-registorya ko sa atong district engineer karong adlawa, kung makahimong bataglain mga laka nga mas mapaligo na ito o mas siguro na ito din ang atong katawahan. And then, ang kaning para petsligon magitpunta po ni, pero kusog lang ito ka itong pagkabangga ah. Kay wingvan magitpun ang ibangga sa kuad, wingvan ang ibangga sa kaning multicab na mo ay naka ibangga to sa maong parapet na mo ay nahagbog sa tuang.
0: Ang wingvan na mayor, gapakusog ka itong dagan?
5: Yeah, kusog yun. Diha may eyewitnesses na to, naingon yun yung marinikilan.
0: Murag hingkilab ang dagan, no? Kusog yun ay kayo, no? So grabe ang impact, pero ang imuhang speed limit anang dapita
5: sa ato ang 50 kilometers per hour ang tani sa mong ordinance.
0: Pero mao lagi na yung national issue, no, kay national highway man dili ma-govern by local ordinance ang national highway. Mayor Jed, mo ba na?
5: Yes, accordingly. Oh, pero mo na amo yato nang ipayungos kana ka nga mausop na nga mao polisiya kay kinsa may magantos.
0: Mm-hmm. Andiyak ka ni si Ma'am Ema, I understand, Chief of Staff ni Muni Mayor, unsa may plano sa munisipyo ani para siyang haya kaha Mayor?
5: Gipahiluna na ang nagtiayon diri sa tuang sa ilahang panimalay sa poblasyon, and then we are extending all our financial assistance nga itong ikahatag dito sa pamilya. Kay, of course, no one could ever be prepared for something like this. So, karong Bernis po, natuipahilo na siya sa final wrestling place ang managtiayon nga si Clemencio, si Ma'am Emma, Ailis, and then ang appropriate cases for reckless imprudence resulting to double homicide and damage to properties. File naman karong buntag pagkakong pasaka na karong sa piskalya.
0: So ang driver, Mayor, nanaka sa kustudiya sa pulis karon?
5: Of course.
0: Okay. Si Father Darwin Mayor, unsa po ang iyang pamahayag, nga iyang driver niya, iyang sakyanan ba niyong mo nagkadisga siya, Mayor?
5: Wala mong pagsala si Father Darwin aning sitwasyon na, pero I'm sure nabalaka din siya sa maong pangitabo tungkol kay ang iyang tao man mo nagkadisga siya niya. Although,
0: Mayor, na to are ganina, no? Ambot og duna bay relasyon, tinuod ba ning duna ba ka ni relasyon with the presence of Father Darwin ana. Daghan kunong na discussion na sa inyong lungsod sa Lila with the nga naana si Father Darwin ana Mayor. Is that your observation also? Kaya naa man ni text dire Mayor?
5: Ay, dili po kumuingon na it's not a conclusive. Ang hilaran ng mga pasamangil sa mangil o report, it is not something that is we can say nga poan, nga na direct relationship. Basin circumstantial lang, pero it is happening everywhere. Pero mauligi po, na ito yung mga pangitabo nga peculiar nga dili po sa ato ang nga wapin maka kuan kasi nati kay sa una sa sama aning mga let us say mga rape involving minors, mga incestuous rapes. It, although it's happening everywhere, pero murag makurat pa ta ba nga sila ram po magsulti-sulti ana, pero it doesn't have to be kuan kan ay associated with Father Darwin. Mamutra po tayo ni katawahan na.
0: Okay.
5: It doesn't have to be associated with Father Darwin, of course. No? I don't know kung kinsa nag-sensationalize anak, pero dili yun ta anak mo kuan. Dili yun na mato i-associate. Okay. Father Darwin is doing his kuan po, his advocacy o kanang ang iyahang responsibilidad sa spiritual na itong aspect. Pero di po na ito na ikapasumangil niya nga. Unsay mapangitan po din. Eh. Ang likunon lang yung tingali na ito ani is our prayer life din sa ito ang lungsod sa Lilan, our faith. Nga ang tanan sumala sa pagbuot sa labang makagagaho man kami sa atong lungsod nga nagdumala pa karon maningkamot lang po din nga maprotektahan na ito, ma-improve na ito atong infrastruktura nga tinuray nga maka-prevent yun or maka-minimize sa mga susama ni ini nga mga panghitabo.
0: Mayor Jed, salamat kayo sa panahon ngayong mong gihatag. O once again, condolence kanimo sa imuhang banay diha sa lungsod sa Lila. Dining kamatayon sa imuhang chief of staff nga si Ma'am Ima. Thank you so much, Mayor. May buntag kanimo.
5: Thank you very much. Thank you.
0: Mo ito mga kaigsunan, ang ito ang mayor sa lungsod sa Lila, Mayor Jed Pulio. Kinsa katong namatay usa sa namatay si Ima Cahiles mga higala mauto ang iyahang chief of staff namatay tungod kay nabanggaan sa multicab nga human nabanggaan sa wingban uya nahagbungan pagyod aning gitawag og parapet mga kaigsuonan no? Tingali ang DPWH ilang tan-awon na no? Nga sunod nilang mga trabaho baka ibutang natong atong binag-o bitaw rondo kana bitaw na ay mga harang rondo ha. Nga sa Daplin, kanang mo na yung mga ligid niya, mga rabi rice. Oh. Pero gi-question, mangod po na. Kaya mahal ko no kayo, kaya overpriced, mangod ko po na. Ah. May itong parapit, kaya bato ra na. Oh, masa kamada ra mga gamito na na. Ah. Oh, kaya maorag po na iyang nakaprogram. Ah. Huwag yun na siya yung nakaprogram nga itusok doon na o kabilya. Ipatong lang yun na siya diha, no? Sa Daplin. Kumunang muligid na guna. Oh, itood na o kusog. God, maligid na po na o kusog nga sa kanan, no? O glinugon mo, hagbong rapon na siya. No? Tingali, usbo na nila. Nga, dili na itong parapit lang. Ha? Kaya ron, lingon yun. Ha? Galing kay kanto mong upodo, nga harang na ay putaw, di putugod siya kuan, dili to siya mo dugay ba? Kay labi nagdaplig dagat, na, mataya. No? Kani kay bato rin, masunre rin. Ma? Stone, masunre rin. No? Bato rin nga, bukot-bukutan o bas o siminto. Mauna, parapit na. Labi mo po lingkurag mahapon do. Ano daw? Magpahangin bitaw ka. Paabot ka sa kangit-ngit nga mutakob sa kalibutan ba? Anak ka diha mag silpon-silpon. Pero peligro lagi. Huwag na ay nakatog. Por bida. Impas patatas mga kaigsunan. Ato na lang condolence no? Sa magtiayon nga kahiles dito sa lungsod sa Lila nining maungan disgrasya. Mga kaigsunan. Atong oras, 56 minutos sa manakalabay ng alas 8 sa kabuntagon na. Gikan mga kaigsuunan sa disgrasya adto ta sa laing disgrasya mga kawat sa tambalanan mga kaigsuunan ato nang isgutan inig balik na to human ning pipila ka pahinumdum standby
6: IATF inyong alagad ta forever
0: oras 56 minuto sa manakalabay ng alas 8 sa kabuntagon.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
2: Hatna, hatod sa mayong tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical ug electronic supplies, genuine ug replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck, baterya motorite or construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbinting ng atong syudad sa Tagbilaran.
3: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
5: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
6: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
8: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
9: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
11: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: TJX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
13: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
15: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral ning siyudad sa Tagbilaran.
16: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STCW 95 and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
19: mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butike.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift,
21: OT, Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
22: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexino Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagod na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
3: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention.

kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.

0: ATF. Inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong tulumunan ninyong alagad. Doon na nakita yung 9 minuto sa manakalabay ng alas 9 sa kabuntagon. Sa ikaduhan na itong isbutanan mga kaigsoonan, isgutag kawat. Kawat na sad sold sa hospital mga igsoon. Naunsa naman ay human sa Luon District Hospital sa Galagar District. Hospital na sad mga kaigsoonan dito sa lungsod sa Hagna. Strike 2 mga sano. Orbida Luon. Human arena po sa Hagna. Na imbisagahan ang taon mga kaigsoonan na kining maong daghan ng mga gikawatan samtang sud sa mga government hospital. Dapat gyud imbisagaran ni mga kaigsoonan ug nganong nang wa man imong pantay eh. Ato nang isgutan mga kaigsoonan din sa pagpanag-uban na karon ato paminawon ang report ni ka gikan ni Earn Pahayahay Earn Pasok.
2: Misamot ang pangutana bahin sa siguridad sulod sa Chodoro B. Galagar District Hospital sa Hagna. Uman usa ka laing tao nga mipadayag sa social media na ila nga usa ka janilin nga giingong na biktima usab sa pagpangawat sulod sa mga pasilidad. Mipamahayag kini nga dunay ilang paryente nga giingong nakawatan og 20,000 pesos samtang anaa sa usa ka suit room sa maong tambalanan. Matod pas maong post, dili kuno kini unang higayon nga dunay reklamo bahin sa pagpangawat sulod sa ospital. Gipangutana usab sa nagpost kung aduna bay CCTV camera sa likod sa kwarto nga direktang padulong sa kusina. Tungod kay didto kuno nasakpan o nakit-an ang mga gamit nga nalambigit sa insidente. Gipamahayag usab sa nagpost ang ilang pagkadismaya tungod sa giingong kakuwang sa aksyon sa ospital atol sa ilang kasinatian. Kini nga aligasyon mitumaw human sa laing reklamo nito nakalabing semana sa usa ka pasyente nga bag-o pa lang nanganak ang giingong nawad-an og 30,000 pesos lakip na ang ATM card. Human wala ang iyang bag sulod sa hospital o ang bag ulahin na nakitaan sa kusina nga bahin sa mga pasilidad. Tungod sa duha ka managlahing aligasyon, mitumaw ang mga pangutana bahin sa seguridad sa mga pasyente o ang ilang kabtangan sulod sa maong tambalanan. Apan importante nga paipahigayon gayon ang investigasyon aron og masuta kung konektado ba ang duha ka insidente o dili usab mahimong ipasangil nga adunay modus o inside job hangtod nga mapamatud-an kining maong investigasyon. Gihangyo usab sa publiko nga susihon sa otoridad ang CCTV footage, access sa mga kwarto, testimonya sa mga staff o pasyente o uban pang ebidensya aron matino kung kinsa ang responsable sa gigingong pagpangawat. Sa pagkakaroon, wala pa'y giila nga suspect sa maong insidente samtang wala pa usab ang opisyal nga tubag gikan sa Chodoro B. Galagar District Hospital kabahin sa maong reklamo. Ang ayusab ng hatagan o hingayon nga ang management sa tambalanan makapagawas sa ilahang bahin sa istorya aron mahimong patas o kumplito ang pag-report sa maong isyu. Kini si Earn Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Okay. Mao to mga kaigsoonan, pasumpay to sa balita pod bahin natong Luon no, nga katubitaw na gikawatan pod gikan mga kaigsoonan no. So kinahanglan na dili ta magkumpiyansa anang dapita mga kaigsoonan. Apan sa di pa nato ni isgutan no, nasa tong studio karon may bisita tong Vice President sa Boltime Media Association na Bob Bagalero. Nasa studio unsa kaya tong ikaalaga daning ni Dong mani karon mga kaigsoonan. Mayong buntag Bobski. Welcome sa tong programa inyong alagad.
3: Hoy Bong, mayong buntag no.
1: Unsa mang hangina ang nagbitbit nimo ani karong buntaga? Nganong nahipadpad man ka ani atong tulumanon karon na Bob?
3: Mayong buntag pod sa atong mga listeners sa atong nagunang programa inyong alagad. Dinhi sa tong gamhanang sibyanan sa Bohol. DYRD. Bong. May buntag sa mga Bulanon, ilabi na sa Barangay Payahan sa Baclayon. Na ako kapuyo sa Barangay Payahan.
1: Baclayon?
3: Yes.
1: Okay.
3: Since 1983.
1: Okay.
3: Kaya ang misis taga diha. Mm-hmm. Kaya ako taga Hagna naman. Okay. Mm.
1: Taga kuan man ka? Taga Mayana. Oh, yes. Okay. Yes, Bob. Unsay na adi rin karong buntaga?
3: Polis ko ta adapted sa atong das Baclayon bong. Okay. Kiring, Mangyuan ko nimo bisag 10 minutes lang.
1: Okay.
3: Kay akong i-ventilate, i-express amo ang kasagmuyo diha sa purok tugas.
1: Purok tugas?
3: Yes.
1: Palyahan.
3: Ilimited residences mi diha.
1: Okay.
3: Kay sayon magas baklayon bong ang landscape yuta diha is kawa-kawa.
1: Okay.
3: Okay. Kami gyud mao'y napiktahan sa tubig nga may atong kinginanglan sa matag adlaw nga tanan. Isip backgrounder, ang barangay Payaha naa diha ang pumping station ubos sa barangay hall. Ang ma-extract na tubig naagi deposit sa giant reservoir, the biggest reservoir in Tiro Baclayon. Okay.
1: Nas Payahan po.
3: Yes, oo. Unya, laing pumping station nga tuwa sa barangay Dasitam, kilid sa barangay, kilid sa may elementary, gidala, gi-extract, napod gi-deposito diya sa reservoir. Kining tubig gabong, pagabot ako diya, mainom na mo ni.
1: So, na po ilain nga pumping station?
3: Dito sa Dasitam.
1: Dasitam is unahan sa Payahana.
3: Yes.
1: Next, mga, next barangay ba na?
3: Yes, mga 1.5 kilometers.
1: 1.5 kilometers.
3: Okay, na diha. Okay. Kay kining tubiga nga na deposit ning reservoir gidesign na para sa Payahan, Tagihon o kinini ang Giwanon.
1: Okay. Okay.
3: So pag take over ni Mayor Albioy, may buntag ya Mayor. Gi-expand nila ni ngadto na sa 8 barangays.
1: So mingon ka ganina the biggest reservoir in Baclayon serving only 3 barangays sa una, Payahan, Tagihon ra og
3: kining
1: Giwanon?
3: Oh. Giwanon.
1: Okay.
3: Mana tiba-tiba ni tubig sa una 24/7.
1: Okay, kinadak-an gud nga tangke nya tulo ra ka barangay karon gihimo nang 8 ka barangay.
3: 8 ka barangay.
1: Additional the same reservoir serving 8 barangays.
3: Yes, additional 8 barangays. So nahog nag 11 barangays.
1: 11 barangays na.
3: So nakita nila siguro sa waterworks de sa Baclayon nga there is a need to put up another pumping station.
1: Okay, gidaghan na kong barangay giservisyuhan.
3: Okay. Gabumba agad ga tukod sila og recent pumping station to sa barangay Manguol kana kita og katutong. Unya kanang pumping station na diyan dapita. Basaka na kaniya tubong.
1: So, okay.
3: Ma-extract na tubig gidala gidugang og deposit diha sa reservoir.
1: Okay.
3: What is ironic kay ang bomba, ang tubig ma-extract diha sa katutong sa Manguol.
1: Kaning Manguol og Dasitam mao ni pa sitio ning Manguol sa Dasitam?
3: Dili, ang Manguol sitio na sa Katukatikay bilang Mangilot sa Isidro, tay babaw.
1: So lahi na sa Manguol na apoy pumping?
3: Mao na gitukod gidala diha.
1: Lahi po tong tuas Dasitam nga pumping?
3: Lahi po to. Tulo na ka pa building stations ni.
1: Okay, okay.
3: Ikaw na Manguol bong sa una, ting paglaba, manam yung manglaba sa una.
1: Sa to patulo ka pumping station ang imong giisgutan ron.
3: Yes,
1: ang original nga naas Payahan, ikaduha nga naas Dasitam o kaning Manguol,
3: mangingon
1: nimo. Okay.
3: Inigbomba lapok kay basakan man na. Mana nga malapok pod ang tubig. In fact bong ganda kog ako kay ipakita mo.
1: Kan usa man na usa man na imong gida karon nga tubig, mura man nag orange juice. Mo nang tubiga ang nakuha sa imong gripo? Sa imong gripo?
3: Yes, sa kami.
1: Sa imong bahay na?
3: Yes,
1: gikuha nimo.
3: Kami nasa barangay city kining
1: tugas.
3: Tugas.
1: Kana lagi sa imong bahay lagi na gikuha.
3: Yes, apil masilingan. Kini sa bahay na ko ni.
1: Ang bahay nimo na.
3: Yes,
1: okay.
3: Oh, karon. Sa diha nga nireklamo na ang mga tao, apil si among kapitan, Lucy Biwang, kapitan may buntag. Ni atong mayor mato siya, dunay heated exchange.
1: Okay.
3: Ni adto ra po siya ni Gobyerno Ares.
1: Ganon sa araw mo na, Bob, nga naingon ana ang tubig?
3: Taod-taod na di ba? Pag-sugod. Pag-stacks tubig, diyas katutong nga gisuod diya sa
1: reso. So, but ipasabot ka ning Manguol nga source mo ay imuning kipasuminglan nga mo ay nakahugaw nga source?
3: Correct.
1: Okay.
3: Kay, gi pa-espesyalan man ni Mayor, base sa mga naguhan akong gahin mo ako documentary good ini bong.
1: Okay.
3: Investigative documentary ba.
1: Mm.
3: Okay, may trabaho na to na sa okay. Media, okay? Ni ato ko mismo sa reserbua.
1: Mm.
3: Ako gisusi primero ang reserbua.
1: Mm.
3: Doon ay mga connections dito. Og asa man ning connection na ni? Gikan ni sa Dasitam nga pumping station. Kini gikas ato nas bayahan.
1: Okay.
3: Diha. Kining usa gikan ni sa
1: Manggool.
3: Manggool katotong.
1: Mm.
3: Kining connection diha sa pipeline gikas katotong na may gi-inject diha. Mo na resulta pag atubang ni Mayor ni Kapitan Lucy ni Mayor Albe.
1: Mm.
3: Di special na og tupok dito og tubo.
1: Okay.
3: Para so, dalhon dito sa kapitan nga area nga mo sumpay pa ito sa amo.
1: Sa ato pa wa magiging reservoir nang inyo.
3: Wala mo magiging reservoir.
1: Kay dito man siya gakuha mangka sa linya nga padung sa tangke.
3: Yes, reservoir ni.
1: Okay.
3: Okay. Reservoir ni.
1: Ah.
3: Mo ni ang tubo gikan sa katotong.
1: Mm.
3: Paingon diri sa reservoir.
1: Mm.
3: Di adire gi tupok.
1: Okay.
3: Okay.
1: So ang tubig but ipasabot kanang tubig nga midong sa imuhang bay, wana mo agi sa reservoir.
3: Oh, wana.
1: Direct na siya gikan sa linya
3: katutong.
1: Sa katutong.
3: Okay. So mo na niabot dito sa amoa, manil bani ang resulta sa tubig.
1: Mm. Katong uban ba nga mga residente dito. Unsa man pud katong niagi sa reservoir nila?
3: Katong nasold sa reservoir.
1: Hinlo-hinlo to.
3: Na mix na to sa mga limpyo gikas Dasitam o gikas bayahan nga pumping.
1: Okay.
3: So naabot sa inyo pod lubog.
1: Dili na na kalu dili na na kalubog pero naghihapoy murag mag
3: mataya-taya.
1: Taya-taya.
3: Mas grabe ni.
1: Mm-mm.
3: Okay. Karon kay manoy na experience na mo. Muagi siya pero biri-biri minimal. Ilang ano maadlaw ang misis mo ipabantayon.
1: Mm.
3: Okay? Magabi ako.
1: Mm.
3: Hibo ka bong nipalit ko sa kagarapon nga paracetamol.
1: Usa ka garapon nga paracetamol.
3: Para
1: sa mo na imuhang
3: i. Dito mar nako kay.
1: Oh, kanang kog mo
3: imong i. Ka nang mutukog alas 8 ngadto sa alas 11. Bangon as 12. Hopi nga mo agas ha.
1: Mm.
3: Hangtod na sa buntag. Di de maglabad imong o.
1: Okay. Okay. So ang paracetamol para to sa labad sa o.
3: Labad sa o.
1: Kanang kog para to i-purify sa imong tubig adili.
3: Usa ka garapon gipalit nako. Na pa mi sobra dito gamay.
1: Nganong tepa duha din na ka problema nimo why tubig at the same time na tubig pero hugaw mo ba usa may tinuod nga problema na kanang na tubig nga hugaw.
3: Karon kini tebo nga. Kini karon gi-condemn na nila. Wa na pa agas eh.
1: Usay pasabot mi condemn.
3: Wa na pa agas. Wa na may murag.
1: Sala? Katong giingon nimo nga direct wa na nimo gi wa na ka makaagig direct.
3: Oh, katong dito gi-connect paingon dito sa kang kapitan,
1: kapitan. Ilan ang oh, na may bulb
3: gisira nila.
1: Gisira. Pero nagsigis yag feed sa tangke.
3: Kasigig feed sa tangke.
1: Okay.
3: Pero wa na ta kay bawo karon ila ba bang gi-stop.
1: Sige. Bab ganang imong concern no, masulbad na ko natong nga paminaw na to si Mayor.
3: Ug unsa pa ni bong mura ba o sa akong perspective.
1: Mm.
3: Na insult to me.
1: Kay
3: na diha ang pumping station, na diha ang reservoir.
1: Mm-mm.
3: Sa first concept diha para sa payahan na.
1: Mm-mm.
3: Tagihon o pinuos sa kabarangay.
1: Mm.
3: Pero kaming nas elevated na ililiyan na mi sa tubig nga mainom ta namo.
1: Na where before you were enjoying. Okay.
3: Nga na magipulihan nila og dako nga tubo. Para kada kaaspaan ni Rafael Nadal, maestro ni Alex Iala.
1: Mo ba? Oh. Adili praspaan ni Nadal. Ane ni Iala dili. Ka-Nadal.
3: Okay. Alex ni Rafael Nadal.
1: Oh.
3: So ang tubig, dako ang pangingon dito.
1: Oh, okay.
3: So kami na impas patatas mi. Mga ni bong nga, ako, kapareserve na ko 20 ka container.
1: Okay.
3: Musuhor ko sa tagbilan, 15 tong napabas, thumbs trading.
1: Ah,
3: supply magtubig.
1: Ngano man akay magkaos ka?
3: Napaka magpa-deliver mi dito. Wa may nang option.
1: Sige. Atong paminawon ang side sa ato ang local government unit sa Baclayon, no. Nahibaw ko nga they're doing something about it. No, last time atong na-interview si Konsehal Sin Gingging, niingon to siya nga doon na nay filtration chamber nga ilahang giplanuhan nga himuon, no. Umo nang mangutana ko og naunsa na nakaron. So na si Mayor do, kaysa na Mayor Albi. Ay, salamat ha. Kaya na si Mayor Albi karon sa atong tulumanon. Mayor Albi, may buntag ka nimo.
4: Hello, sir. Vice, ay, diyan ako, may buntag tanan. May buntag tanan. Pero di ako ka-lansing ring kuan. Mr. Sia, bitaw? MR Sia?
1: pwede ka makapahabgahin na to gamayang minuto, Mayor?
4: Dali, alam ka na.
1: Okay, naa si Bob Galero, ni Dong Mangod siya dire sa tong tulaman, nireklamo sa tubig, Mayor, no? Kagabit-bit pa siya. Pwede ba itang masayo taong na unsa na i-update sa to ang lihok?
4: Isubay ka ron kay, actually, dito sa tangke, na dyan ay sa tubig, ay kuno, ang linya nga padung sa ila mo na yun ay problema. So, mo na nga, isubay ka ron, Vice.
1: Okay. So, ang linya padung sa subot, ipasabot, sila rin nagkaingon-ani nga klase sa tubig ron, Mayor?
4: Sila rin na ay problema nga wakagas ka ron.
1: Okay, naay tubig mangud gid si Bob Galero aray Mayor. Purbidang kuha na gyud kaayo no, hugawag gyud kaayo. Matud pa niya gikan kuno ni sa Mangguol nga source Mayor.
4: Duna man kuno na atay matong igon bitaw na kuno mo sa una nga natay filtration na nga gibid na. So, mo na juta so far maoro mo juta itong tubig.
1: Mhm.
4: So, dili makaya o ajuta mahimo na.
1: Ano sa aga, may tabo na, Mayor? Kanang ring atong
4: na, gibid na, bid na itong kuwan. Naman nag-bid, awardana na nag-notice na proceed.
1: Okay.
4: Then, i-construct na ang filtration. Duha ka system worth 35 million ang kuwan. Budget ato ana.
1: Mm-hmm. So, may tabo na karong tuiga, Mayor Alvin?
4: Hopefully, Vice.
1: Sumuo na ang solusyon.
4: Marugin ang solusyon na kay tuwa man sa underground ko ng problema to sa yuta yung mismo kaya itong tubig is underground water ang itong source.
1: Mm-hmm.
4: So, ang formation sa yuta, maudyo na.
1: Mm-hmm. Okay. Mayor na si Bob Mayor, no? Nidong man siya sa studio na to. Ato lang ang paminawon po si Bob.
4: Madali-dali ka. May vice kay sa umuling okay. Niya magugus programa. So, sorry, Jugadjo. Kay Jugadjo ko karon galansing karon. Anyway, tuwa karon gasubay. Pero bahin... Hello, bahin sa kuan, Vice. Kanang problema, bahin sa lubog. Huwag kita mahimo na in, kay
1: foto na lang na ito ang na, filtration.
4: Mulubog mo na o na ay kuan. Kanang wonder kita ikag burnout.
1: Mm.
4: Okay. Kay formation si Utah, yun na. So, na ang solusyon na is filtration.
1: Okay.
4: So, na tayo gibit na nga doka system para okay. Filter ana na ang muso tangke sa kuan. Kanang tayahan.
5: May buntag, Mayor.
1: Bob Galero ni Mayor. Bob Galero.
5: Mayor, may buntag.
4: Ay muntang sir, paspasig lumayo pa yung sir ha? Eh, hey, sa umunin niya magigil ko, sa umunin niya magigil ko sa launching sir.
5: O, oh, kaniyot lang para mahibaw mi dito. Kining, mahangiyo ko ni mo. Kanang gi-special o taon nga pipeline to agi-inject dito sa linya sa Gikas Mangguol. Mahibaw ba, Mayor? Husto na i-transfer na
4: Yes sir.
5: Dito mismo sa reservoir nga limpyo ang tubig dito.
4: Na sir, unta kay mingon mato reklamo nga why pressure sa inyo. So the, ang kusog-kusog nga pressure kana direkta.
5: Idirekta ang amo palihog.
4: Wa man magyapoy agas. So ibalik na muna sir, ibalik na muna. Yeah, today is early morning to anay gasubay dito.
5: Ah, okay. Palihog ko Mayor kay purbida.
4: Sige sir, may problema. Yeah, next time lang po palihog sir. O nga mo yung reklamo, direct tayo ko. Message kay, di man may kabasa sa inyong mga post.
1: Okay.
5: Dili. Diha na si Kapitan Lucy Nimo.
4: Ako mismo, kay Ron, ako'y maratol.
5: Si Kapitan Lucy, gabalik-balik na Nimo, ga-istorya mo.
4: Kisa si?
5: Kapitan Lucy, ni Ato na Nimo.
4: Wadyo na, one time na may ga-istorya.
5: O lagi. Di Ato na siya ni Governor Ares.
1: Okay.
4: Hindi, di ba na solusyon ni Governor Ari sana bisan pag
1: kinsa
4: sa lungsod, yun ang problema.
5: Okay. Dapay usa Mayor, silingan ako, katulong mo dito ni mo, ang imong istorya po ito bang is, pangitaan na ito na o
4: gawa-asurban.
5: Pero hanto ka rumang niya naman ni Mayor.
4: Usa dyan na sa solusyon, ang atong filtration. Ngayon na nga, gibid na. Nalang design, gibid na. Ito ay constructed.
1: Okay, inani na lang Mayor and Bob, no? What is important is naay problema na acknowledge na, na solusyon na ana. It's just a matter of time nga isugda na ng solusyon na ng filtration. In the meantime, Mayor, katong hangyo ni Bob nga ibalik sila sa connection sa reservoir. Pwede rin ito.
4: Ibalik sa ilang ito sa soldier sa tanke mismo.
1: Dili na i-direct.
4: Amo mga itong isuway direkta, sir.
1: Ano sa anak mahitabo, Mayor? Kanang giingon ni mo nga ibalik, ano sa ka na mahitabo, Mayor?
4: Iwasun sa namo rin maglunod mi karon sa linya sa tubo, sa pump sa San Isidro.
1: Okay.
4: Kay na technician gikag Cebu. Then, kung mahuman karon o mapuhon. O di man nalim mahuman karon o mapuhon ba mahuman, Wednesday.
1: Okay. Okay, Bob.
4: Kanya karon subayon ron sir. Vice o kunsa joy. Toy gasubay na to ganing buntag to gani. To silingan po ni Dr. Silingan Reserve, Bob. Nga to ay tabang o subay.
1: Pero kanina nga problemahan ni Bob Mayor, kanina bahay na ng tubig nga hugaw, na hibaw na lagi po mo ane nga maunin siya, Mayor.
4: Mao nang gigamaan itong solusyon by so ka ng filtration. Otherwise, okay. Wag nito ay tubig. Kaya maurong din na itong source na kusog-kusog.
1: Correct, correct. Okay.
5: Salamat, Mayor.
1: Salamat kayo, Mayor. Thank you, sir. Sige, thank you, sir. Kalihukan. Thank you so much for your time.
4: Palihog lang ko, na kay una mo yung reklamo. Direkta lang ako, palihog.
1: Okay. Sige.
4: Thank you.
1: Salamat, again. Salamat, thank you, Mayor Albi.
6: D-D-Y-R-D.
1: Ano naman po nimo i-direkta, Bob?
5: Why should I do it?
1: Kay aron masulbad dayon.
5: Ang siling nga dito katulo na.
1: Okay. Pero si nanin na lang,
5: Bob. Isumbong dito ni Mayor atong sige dai atong pangitag paagi. 1 year na.
1: Okay. Bob, sultihan ka na ako, no, gikan mo pugog LGU. Naam dito na madali kay mangita pa mangutag pundo asa tag igama og filtration, no. Dili manguy-kuy ka pa, mangpangadjo-adjo pa ka. Importante nga naa kay nakita nga solusyon. To execute the solution, mo nang mangita ka kwarta. So nabidding namin ning money is there, it's just a matter of time kay na may bidder.
5: So
1: mahuman na karong sugdan do na karong tuiga.
5: A matter of time.
1: Karong tuiga mas saong tanaw masugdan gyud na.
5: We still have a prolonging agony.
1: Pero na may solusyon sa imong problema. Mm-hmm. Katong nihagyo man ka nga dili na ka i-direct line. Sugot mas mayor to, ibalik mo sa original line ninyo. Ang original dapat, line, gikan mo sa reservoir.
5: Dapat kay insulto na ang facilities amo.
1: So what is important nga, imong tuyo rong buntaga na tuman.
5: Correct.
1: Nga si mayor may kuan sa imo hangangyo.
5: Kay,
1: okay?
5: Natay programa sa, program sa radio. Kung akong discuss ini kay, I have my personal bias. Ni ako sa atong gamhanang programa.
1: Sige lang.
5: Handle sa ato.
1: Pero ni hangyo si Mayor ni mo nga
5: batikang public servant sa Luway.
1: Ay.
5: Kay morning programaha.
1: Sao naman eh?
5: Dang panan sa mga dinawdaog.
1: Porbida sa.
5: Dang panan sa mga sinalikway.
1: Porbida sa uya ta ni.
5: Tabla ram ni bong og i-hijack among tubig.
1: Alige. Sige lang.
5: Sakto ni bong ha.
1: Sakto jamo imong gihimo. Oh.
5: Ga ko na misalingan nga. Wa na batay tubig ini. Aton na mga libang sa CR sa kuan public market. O makalugar ta to tagbila ato ta sa City Square kay na may CR diha. Bay tag 5 na mga malls dire. Kay wala may plus na mo CR bong. Klaro okay. Klang istorya.
1: Sige lang. Inani ni
5: Bob. Tubig nga mong isabaw pamba pa niyo gikan sa mineral water.
1: Tinuod na dako kitang challenge bag tubig, no. It's not only Baclayon. In fact, almost all municipalities do na challenge ana, no. Kita sa Luway do na po tay challenge. Usahay itong tubig mahugaw po dito kun nating uwan. Good nga do na tay lila nga nakakuha ta sa limpyo nga tubig sa lila. But thank you so much Bob, no, nga for coming here. Okay, napay usa. Last na lang na Bob kay wanay oras.
5: Humakaligo na kumutang ko cream sa abong sampot.
1: Amo ba?
5: Bakterya man eh.
1: Usa nag-promote ka og cream ani, usa man na?
5: Dili. True to tell na.
1: True to tell. Okay.
5: Unya. Og dili man ugway develop mi kon sa manaha. Magbarikada mi anang reservoir.
1: Ni salig man
5: para tabla way away agas tanan.
1: Ni salig ta sa pung ni mayor nga og dili karon ugma nga ibalik mo sa linya. Okay? Okay, salamat kaayo. Salamat kaayo. Bob Galero, mga kaigsunan as a okay.
7: Ako.
1: As a resident of Barangay Payahan, Baclayon, no?
7: Ma-realize itong gi-sulting mayor ron, mabalik ko din yung pasalamat ko ni mo, pasalamat ko ni mayor.
1: Okay.
7: Pwede sa lang kumatubang niya.
1: Di sa lang.
5: Okay. Ang silingan,
7: katulong.
1: Pero I believe in the mayor, no, nga ugnay problema direk aron madiret supod ba og tubag ba, no, aron dili marato aron siya marato la sa to ngayon mayor marato mo lagi
7: gusto ko akong wellbong or di ko gusto mag dunay heated exchange
1: kay ipasapasa madugay man gyud ang pasapasa, no, mo man nay kanunay gyud nga diretso kay aron. Okay, so good na adlaw nimo. Good na wa pa gyapon mo good
7: asa mo tubig i
1: sige. 33 minutos mga kaeksona naman nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon.
6: DYRD Gisandigan.
8: IATF inyong alagad ta forever.
1: Salamat ni Mayor Albi nga may tubag sa ato ang tulumanon mga kaeksonan kaning mga mayor nakasabot na sila ng mga dapita mga kaeksonan, no. Kay maura man dyan ay source nilang tubig. So ang ilang source of tubig kay hugaw man. So ang ilang solusyon, hinloan. unsaon lapang hinlo, filtration chamber. So ang filtration chamber, hinlo na ang produkto anak mga kaigsunan. Ang ilang filtration chamber, nabid na, buti pasabot, naanay kwarta, naanay bider. Oh, unya kanang maong giingon og nabid na sugdan na karong tuiga mga kaigsunan kay naa man ay naa may panahon ana gitakda kun anos ana sugdan anos apo na mahuman. Okay. So mao na mga kaigsunan ang problema ana gyud ha. Pero naturo sakto gupon nga motingog no. Ang uban mudong diri sa ato ang tuloman non. Sakto na kayo. Kay aron pod lagi makuan no. Madungog nila dito ba? Pero ilahan na ng gilihok do. O dugay ra mo ng problema ha. Dugay po silang lihok jud ana no. Una, kuwangan og source, so do na sila source gidugang. Karon ang source ng dugang hinlo, so nangita na po sila laing source of money nga igama sa filtration chamber, no. So mo na siya. Kay dako sa mo nang challenge sa mga gobyerno karon kay nagkadaghan ning mga tao, ha. O nagkadaghan, so nagka ang demand for water mga kaigsoonan, probing kusuga. May gani kay naay Ritchie Corporation, naay Bohol Water, o Thames Trading, o sa panang uban nga mga nag-supply tubig na to. Kaya kung wa po nila mga kaigsunan, di po makaya sa mga local government units no to provide water to the people. No. So we welcome them. No. Pasalamat nila. Ani, no. Yung karumbago, ang Ritchie, di ba, nag-inaugurate sila sa Sibilya, Bugwak Spring, purbidang kusuga na do, tubigan na do, di na mahurot do. Ha? Dili na mahurot. So buti pasabot na naadyo'y mga sektor nga matabangan, ha? Naay sektor nga matabangan. Oy, dako ka tutubiga, posibleng mo abot pa na kinaabutan na dire, ha? Panglaw, abot na dako kay mga serbisyon kay bukid guna Sibilya do, ibabaw guna. So down the line, Lubok, Luway, Lila, Albor, Baclayon, Sikatuna, Silingag, Sibilya, ha? Lahi po tong Trinidad nila, lahi po tong source. Oh, so pasalamat ta anak nila, no? Pasalamat ta sa Bohol Water nga wa duro pong paningkamot og makadugang pud sa ilang tubig, no? So ang uban nga wa makaber ni ini, kay mahal lagi pud, no? Saon man lagi pud kay ang gobyerno kay pwede ra man magansi. Pwede ra man og bawi ra sa halin, no? Og mosabay po ka og baligya pareha nang ilaha do kay ingnon man pud ka nganong mahal-mahal magkag tubig nga hugaw man imong tubig, ha? O ari na man mi sa Ritchie, Bohol-ite, no? So mo good po na, di po mahimo nga pribado reputanan na po'y gobyerno, papilion ang mga tao. Bohol Water. Oh. Kay papilion, kay pila na nang ilaharon do? Pila na nang Ritchie ron? 40? Oh, unja ato kas lungsod kay tag-jes, 20 ramo na dito. No? Oh, kay mo good na. Oh, pero wala, panood mo, kutob sa gustong mo, connect ninyo, wala. Connect, no? So dakong problema kaning Baclayon dool naman unta po na siya do, pwede po na siya og mamalay mahal lagi po, no, pwede na siya maserbisyuhan anang Sikatuna reservoir sa Ritchie, no? Gusto silang mopalit ana nga tubig, no, kay kuan na dool man na mag-agianan man na, no, kay kusog sa mong tubigan ang naa sa Sibilya kanang giawayan na manggalit ng tubig tungod sa kakusog, ha. Oras sa 37 minuto sa mana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Atong balikan mga kaigsunan tong kawat sa tambalanan dito sa may hagna, no. Saon man ni mga kaigsunan, no. Dili man gud dili secure gud ning kuan. Wa jamoy magsunod-sunod tiling yung mga gwardiya sa mga tao nga pagkawatan ba mo. So naagi mind your own items gud ni, ha. Mind your own kuan gud ug magdaka, bantayan gud na nimo. Oh, dunay mga text dire atong duwaton basahon, sir. Angay anang tawhana sili ang ipakaon para dili. So man kinsa mang tawhana ni? Dili makatug, sili. Kanang mga driver dai mga hingatugon, dapat sili ang kanon, ha? Sakto bitaw tingali puno do. Ug sili gud jud ka maglangas ug ana do, labihang jamo kasi. Sakto tingali ng sili, di ba? Kag magsigi kag nganga ana, ha? Dili ka katugon ana, ha? Good morning, DYRD. Dili ba kaha substandard ang harang nga siminto kay wala may kabilya? Why na, dili na butangag kabilya. Oh, dili na butangan. Apil na sa program. Oh. Mao inana ra gyud na siya. Bato ra gyud na, stone masonry ra na. Bato ra na nga murag masahan. So dili na substandard. Inanara gyud na siya. Moro pwede sign niya. Good morning sir Vice, para ni sa basher ni Father Darwin. Oh, naday basher wa man. Nasuya ra na kay nawad-an siguro nagpanginabuhian or usab kaha na sa mga espiritu nga gipalayas ni Father Darwin. Okay. Okay. Sir na ini text ari Sir Bob, adto Padre Darwin ipa-exercise ng tubig. Hugaw tingali naligo sa tanan. Kana nga tubig sa luway po na muno, tinguwan daw, ang gikaglubok. Kuan mo lubog po na daw. Kuan na, bugwak mo po na, bugwak spring mo po na. Dili mo na ingon o kuan, suba ng tubig na, bugwak mo po na. No? Usa, pero muagi lang o kuan ba, usa mo abot dito sa filtration chamber, muagi pag-channel nga exposed to uwan. So muna og muuwan, muna ang makaraw ng ihang channel. No? Usap musud sa kuan, usap musud sa filtration chamber. Porque ring lungsod sa lilang nga tubig, hinlo re, hinlo kayo, ha? Oh, salamat ta sa lungsod sa lila, no? For allowing us to buy sa ilang tubig dito kay nanubra tong tubig sa lila do, ha? Tos, tungod kay nanubra, nangambak na dito sa dagat. Tungod kay nangambak sa dagat, nahimo siyang mura og waterfalls. Tungod kay waterfall siya tanawon, gidagsa sa mga tao matag Domingo sa Sabado, mga ligo dito sa dagat nila dito. Magpatungod-tungod sila ng waterfalls. Nga, mo na yung mga sobra nga tubig sa lila. So, sikat kaya ng lila rin, no? Barangay Tigues, ha? Oh, naadi ha, daghanan mga ligo diha. Layo lo ba? Mulakaw ka pa doon ka sa beach. Di masood yung sakyanan dool. Pero daghan. Daghan. Ipadangkoy ni Mang Kipwing. Padangkoy di ay. Kanang mga problema sa mga mataglungsod, problema na sa tanan. No? Ang importante nga naay galihok ang mga leader o ang ilang paglihok, doon ay resulta. So karon wa pa makita ang resulta kay na initial nga result, na bidding naman, nakita na sila kwarta, nakita na sila kung saan pagsulbad ng problema ha, filtration chambers, the solution. Nangitag kwarta, nakakita na, gabiding na. So, trabaho uno lang na. Naghumag-trabaho na, expected na nga hinlo na ng tubig. Once mga filter na siya, agikan sa filtration chamber, maunang ipump, isod ang reservoir tingali sa payahan. So, hinlo na na. No? O, maabot na tanak po. No? O, kuan lang, hot-wata lang gamay. O, pasinsya lang po gamay, matod pa ni Mayor. Kaya sa untaman nga, maura mo na source na to tubig. O naman tayo laing source, di kanang source atong hinluan na. Aro na maka matagbaw ang mga tao. Ha? Sige, oras 41, kung 42 minuto, sumanagkalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Doon ay text dere. Good morning, Sir Vice. Nindot unta og ibarato ng tubig nila sa Ritzley og Bohol Water. Aron makasuway punta og mineral water kuno. Oh, may lang sulti doon, no? Ha? Mineral water kuno. Basta hindi ay. Disod po kayo, negosyo mo na, alalang magpaginabay, negosyanting magnegosyo, aron lang magansi. Diyan mo mantingali, no? Mangita, yun na, o pamaaging mo ginan siya, no? So, huwag mo po ng baratuhon, diyan mo na tayo, ginan siya, ane? Saan naman ato, ne? Huwag operate lang ta, ane, huwag ginan siya, hay? Okay ra, gobyerno, huwag ginan siya, hay, kay gobyerno man, ha? Na may 20% development fund, pwede rin mo na dito mo ay motapal, ha? Na ay tapada na dito, bayad kurinte, kasagaran na kurinte mga kaigsunan, no? Yeah, maintenance sa mga pump, mga daot, no? Kana, dili na lalim, na parts, madali-dali o palit. Muna nga usahay, madugay-dugay o responde kay pangitaonon pa ang parts. Mauman na yung problema kasagaran. 43 minutos, mga kaigsunan, naguwan pa na itong mga nagpaminaw karon na diri sa to ang Facebook atong dawaton ng ilahang mga mensahe karon nga buntaga mga kaigsuunan ay daghan na nila ala sige salamat kaayo ni Alan Habines nga nag-watch nato ni Jeff Ray sa timpo pas election by Steve og si Bob sulbadon daw ang panubig og na magbusagak daw okay hapit na mo man termino. Gihapon, oh, nasulban na naman, gabusagak magtubig, no? Pero hugaw pa lang, hugaw pa. Mahinlo rin na. Kuan ko, step by step nga sulbad, Jeffrey. Teofilo, busy. Enough sleep, Jod, before drive. Maunay katang mga driver. Kay labi na ng mga driver o mga publikong sakyanan. Hinumdumi, gabit-bit mong daghang kinabuhi sa mga tao. Dapat mo-behave. Oh, buti pasabot kung doon na mo'y trabaho ugma ng pagkagabi, pahupay sakto. Dili po kay magbinong tagay po, sugal, tagay. Unsa pagkaugma mo driver di ay. Piligro kayo. Asumpay mo na sa kinabuhi na to ng driving, therefore, mo-behave ta. Disiplina ang kailangan. Okay ra og di ka mubuhi, bug ikaw ra'y matimbalong diha. Ang pait kay driver kag publiko, makatimbalong ka sa uban. Private nga driver ka, makabangga ka sa uban. Okay ra lagi, og ikaw ra'y mo, dosmog anang imuhang wadya mo'y pagdisiplina sa imong kagalingon. Ang pait kay, na'y maangin tong uban. Maangin tong uban. So kung katugon, katug sa sadan, padaplin, hunong, oh, hunong slip gamay, sa 5 minutes, go, igo na. Lydia W. Arat, good morning DYRD. Salamat kayo, Ma'am Lydia. From Alborne, Dors Kaluyong. Nibatay siya, good morning ni Liza Boneta, ni Ronnie Ongkoy, ni Sula Grado. Diha sa Kankata, Corilla. Okay? Si TMP sa Valencia og Luon, pas Padre Darwin, wala may disgrasya sa iyang exorcism center. Bisan pag wala si Padre Dira, naay gyud ng disgrasya tungod sa mga danghag nga tao. Dili tungod kay naas Padre Dira. Matod pa ni TMP. Sige na pa. Florami o Saraga, bisa si Father Darwin na pod. Gipasumingilan, dili na gyud si BBM. Dili na si BBM. Basig si BBM na po ipasumingilan na ni. Nga nung na-crash man to? Ang concrete barrier, hilaw pagkatrabaho. Good morning, DWRD, ni Ma'am Norma Daral, may buntag kanimo, ingon man ni Ma'am Betty Matiga Humawid, may buntag, ni Bernas Joy, may buntag. Okay, si kinsa pa ni? Oy, may buntag ni Luloy o ni Juby, Kaluyong usab mo, si Hope o si Francis, si sa Mandawi. Okay. Napa, may lain. Huwag ito na itong basa ng inyong mga tekson, mga kaigsunan. Okay. Mayong buntag, Vice Mayor Bong. Kanang tubig nga problema, tanan man taga problema, ana. Dapat magpasinsya lang ta kay naningkamot lagi na silang tanan. Patumatod po ni Babs ang tuig naman ko na ito, no? Di po dyan lalim po, no? Pero karon sulbad na lagi. Kay gibidding na God, agapeltation chamber, eh, mauna na. Mauna na itubag sa mga yangungo sa mga katawahan niya sa baklayon. Filtration chamber na bidding na. So, sugda na na o trabaho sa kontraktor po hon. Kaya wak pa may notice to proceed. Kanigong gobyerno, mga kaigsunan, na i-project. Mubidding ka. Inigdaog ni mo sa bidding, dili pa na automatic nga magsugod na ka. Dili pa. Awardan pa, napay gitawag og award, no, wala yung papili, sumana na napay papil nga og notice to proceed. So huwaton pa na sa kontraktor. So wa pa man ang notice to proceed, no, base na mo gawas na karong na calendar days pila ka adlaw ni nga humanon na ana siya, no. So notice to proceed mo'y matod pa ni Mayor Albie ganina nga isyuhan pa to siya og notice to proceed. So kay notice to proceed, ang kontraktor na pwede na makuha do o mobilization do. 15%. Karong makalihok na siya. So, muna na. Karong buwan na ito. September, sugdan na tingali na. Karong filtration chamber. Sir, angay anang mga kawatan, putlan o tudlo. Depende sa kantidad. Depende sa kantidad kung dako hurot ang tudlo. Epektibo ba yan na mga kaigsunan? Dito sa Japan do, mga tao dito do, bisan og wadya mo yung mga tindiro o tindira to ilang tindahan, di mangawat. Tungod kay masakpan ka, putlan magagtudlo. Mamibuan ni mo ng mga hapon nga nanong dire, nga mga karaang tao, wadya mo yung mga tudlo na nangawat na dito sa unang panahon. Oh, putlan kag dudlo muna nga tungod sa kalisang sa mga tao nga maputlan, awa na babe ang mga tao do, ha? Putlan kag dudlo, ha? Muna jump po ikawat sa Japan, ha? Way kawat dito sa Japan mga kaigsunan tungod kay putlan kag dudlo. Ha? Og ani do, putlan kag dudlo do, ha? Adi mo tagam, eh tagam ni Pilipino, ha? Bisan pag putlag tudlo, ha? Ang pait do og lahi nga putlon kay kana siya surrender tinang tao din na usakpan, ha? Kanang kawat sa tambalanan sir dapat magbantay po ng mga pasyente unsa may ilahang pagtuo naa ba dai sila sa laing nasod naa sila sa Pilipinas daghang kawatan maupod, ha? O kinaa man ta sa Pilipinas ato yung isipon nga daghang kawatan ng atong mga kilid-kilid muna magbantay gyud ta sa tuang mga gamit. No, mo kinaa man ta sa Pilipinas. Paita po na do, luya po ni do, no? Tungod kay naa ta sa Pilipinas do, ha? O kinaa man ta sa Pilipinas, kung tuwa pa ta sa Japan, pwede. Naidapit do, sa itong napita sa Europe do, ha? Mabili ng imuhang kaw or item diya sa plaza, inigbalik ni mo do, bisan pag 1 month, inigbalik mo na, apa na? Diyan mo mo punit. Ganun mo punit. Mo po sila anak. Naman po ilang inana. O, diyan mo. Ha? Tungod lagi po tili na sa sitwasyon sa lugar doon. No? Katong mga dato nga dapit. Anong mga awat pa man sila. O, kitang pobre nga dapit. O, kita yung mga awat. O, nang kading texture na to. Insakto ni siya. O, pagbantay po mo. Musod mo tambalanan. Nga no, naa ba di mo sa gawa sa nasod? Naa mo mo sa Pilipinas. Pilipinas, butop sa buot. Naa mo sa nasod nga dagang kawatan. Oh, no. Bisag asang kawata? Kawat sa proyekto o guban pa, ha? No, kawat sa confidential fund, kawat sa intelligence fund, kawat sa flood control funds, kawat sa unsa pa nang ubang punduha diha, daghang kawat mga kaigsoonan. Adyaw hatag og opportunity sa mga kawatan, ha? Mo lagi. Kay naa mo tas Pilipinas do, pero di ba ya kay Pilipinas ra pudo? Naapoy ubang mga European countries nga naay mga pickpockets dito. Ha? Di po tayo kumpiyansa. Kaya naay dagan. Oh, sa France. Oh, ato ka sa France. Oh, daghang mga kawatan di ado ang mga pickpockets dito. Do. Oh, na magbantay kang mo ato kag France. Kaya naay mga pickpockets dito. Oh, naay manguan ba? Oh, sa kasa man tingali mo. Tripping-tripping man tingali po na yung kawat. No? Oh. Iapoy kawat, sa man yung kawata ko ni, ha? Tawagi ko nuning, okay, sa man yung mga grabing kawat ron, ha? Okay, mayong buntag, Vice Mayor Bong, sakto tong tekster, magbantay ta ang mga tao kay daghang kawatan sa atong katilingban karon. Ayaw salig anang mga tao nga nindotan awon kay wata kahibaw kawatan, day na sila. Uy, lisod na ni mga kawatan no do, ha? Sporting, ha? Di mailhan ni mo, ha? Nakabarong ko, ha? Lahi di ay, ha? Magbantay sa ato sa una, kay mura mong gutag, tanaw na to, aning mga bulingiton, mga anak, matay ka ning tawanak, mura, kriminal, yun niyo, kamura. Pero karon ka mao naman. Oh, magpagwapo na po sila, nga, mura, di mailhan ni mo do, ha? Oh, mga badge, magpasiksi. Nalaga mga badge, manood sa una, aning hardware dire do, ha? Hardware dire. O gisok-sok silang bilahan to lang ipangkawat to. Mahalon na bagyo kayo, ha? Ha? Gisok-sok silang bilahan. Ay, kinsa may siksi. Lipat ang guard kay. Na, manuksok sila o ganang butang. Ha? Di ka mo tuo o kawatan kay. Siksi kayo. Lahig, discarte ni nga itong mga kawatan ron. Na, mga kaigsunan, no? Muna ang magbantay. Mga tambalanan, no? Na yung mga security guard, pero kasagaran security guard kay entrance muna, no? Dapat na i-rubing, rubing security guard. Labos tanan, dapat yun ang CCTV, aktibo yun kayo. Doon ay text dire. Good morning, Sir Tibbs. Pagbantay sad mo anang mireklamo nga gipangkawatan, kay basig modus dahil na nila aron makasapi sila. Oh? Modus? Nalabi po. Katong tuwas tambalanan dito do ng anak, labi-labi po do, ha? Ha? So, di, katong dito sloon, ay kuing na, o gamudos-mudos, gahilak manggili midong dire, mudos, luoy kayo, ha? Gahilak manggani, ha? Ang nagikawatan, ha? Hinoon, na musapi mo po ng mga istayla, ingon anak po usahay, kaya nabitang magpakaroon nga gikawatan, unsa human wa di ay unsa aron lang gyud makatabangan or unsa ba na diha, no, o makalikay baka ga balayronon o guban pa, no. Pero katong gi-interview na to dire, hilak mga kaigsunan, oy. Oh, di masilbi na magdrama-drama pa siya. Hilak. Chofilo, busy, enough sleep, Jude, before drive. Ah, ato nang nabasa ng imong mensahe, Chofilo, no? Okay, napailain. Ah, tunghugton o basa. Ningin yung mga mensahe, mga kaigsunan. Importante yun na, mag-drive ta. Kinahanglan, Jude, nga enough sleep, no? Labi na kitang mga driver nga gabit-bit ta og mga pasahiruan, no? Mao gyud na disiplina ang kailangan gyud ana, no? Kay sumpay na sa ato ang trabaho. Sumpay na sa ato ang trabaho nang matugtag sayo. Dapat Domingo, ha, tugtag sayo. Bahalang mahubog tag buntag adlaw na nang kagabi eh. Kay umog-umog nang atong dagway ana, no? Mag-drive ka ga umog-umog, ha? Oh, peligro kayo. So, ug nana manggaling, ayaw na lang drive, ha? Puyo na lang. Mangijawat gihapon lagi aron makasapi, mangijawat man di ay. Mangijawat ang makasapi di mo behave, disiplina, ha? Aron way disgrasya, ha? Sir, kanang mga kawatan dili putlag tudlo, putlag oh. Aron mo tagam. Saon pagtagama pa og demo na yo. Sa texture na to ani. Aron kuno mo tagam do, ha? Putlag oh. Aw agad kas Saudi. Makasa ka dito mga kaigsunan, public execution, ha? Ambot na pa ba gihapon ron, no? Sa unang panahon na ako'y classmate nga nakatrabaho dito, kita gyud siya, public execution do. Adto kas plaza. Plaza, ha? Aga tuwa pa na diri, Plaza Rizal. Tuwa dito tong putlag o galuhod, ha? Galuhod. Gigapos ang kamot. Adi, kadagan kay TL. Sumuabot tong berdugo do. Gadagmako sa mga hait sa mga sundang do, ha? Ah, oh, dili kay lagaraw. Murag ko si tawag anang nasundang ako kayo. Adto. Putlan kag ba? Kita tibuok tao, katawhan gusto mo tanaw. Mao na nga kurog yung mga tao dito masayop, ah. Kurog, ah. Oh, panahong Duterte kurog ang mga drug addicts, ah, kay sampulan man gyud kay, ah, musukol man, anong gipusil ba? Sukol man, tanan nga gipang pusil, nanukol. Mao na nga ayaw jumog sukol ug otoridad kay bughaon jumo, ha. Mao na nahitabo di kurog po bida mingaw jamo gabing dako do, ha. Jamo na gab sa isaoy nga motorsiklo. Pakurog rumong gunang importante ana, pakurog ba. Mao man toy gihimo ni Duterte, pakurog man to. Mubo lang ang iyang panahon, unom lang ka tuig. Kay katos Duterte na 12 ka tuig pa to. Ha, mo kurog jud tong mga tao to ay. Ha? Wa man pakurog mo tong iya, ha. Pero mo lagi kanang kanang solusyon nga wa may subay mga kaigsunan sa balaod, wa pud may subay sa pagtulunan sa Ginoo, dili mo lahutay, dili mo sustainer ba. Mao pud ay nahitabo mo nang wa gyud ka sustainer si Digong na piriso na Hinoon, ha. O kanang mga pamaagi nga dili iya sa Ginoo og wa pud sa gobyerno, kay wa man damoy balaod mga kaigsunan nagtugot og ang presidente mo patay, ha. Wa man damo. Wa may balaod si Father Darwin na pod gipasaminglan. Dili na gyud si BBA matod pa ni kinsa man ning numerohan, eh. Oh, flood control BBM na. Oh, ayo di tapos minglan si Padre Rowan. Always may na minaw nimo nanay ni Ilya Hamero ni sa Garcia Hernandez. Salamat na, ha. Salamat sa imong kanunay nga pag paminaw. Okay. Na pailaing text dire mga kaigsunan, okay? Oh. Adyaw hatag og oportunidad, oh, mo lagi sa mga kawatan matud pas pulis dunay krimen nga mahitabo tungod sa opportunity. So munang mugawas mo sabay si panidaro, siradan gyud tanan kay opportunity would lead to a kuan ka krimen mga kaigsunan. Maora pud nang munuda og asa dapita magbitbit tag mga bag nga naay mga kwarta, maora sad na, no? Kinahanglan nga dili na to tagag oportunidad ang mga oportunista, mga kaigsunan nga mangawat radi ay tungod kay nakakita sila og oportunidad. Wala man tay oras mga igsoon. Ako na lang magpahinumdum kanim tumar kita kanunay og GD Talks Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kaayo nga mawagtang sa mga toksin sa atong nga kalawasan. Busa batasan na check every day GD Talks Plus Herbal Capsule. Kini ang pinaka kusog. DYRD Gisaligan. Napopos na po ang atong adlaw Lunes, ugma na po mga kaigsoonan Martes, magharong tas kahanginan, mga sunod din hilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Dagan salamat kini si TIPPS, friend mo forever.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una,
3: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubang!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC.

0: Tanduay, drink responsibly.
1: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink responsibly.
2: Lahi, ragyad ka sis!
3: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no Good Na.
2: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa.
3: With regular intake, proper diet, and exercise.
4: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New alaksan extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra
5: Extra paspas, extra galing.

0: drink responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian!
7: Uy, Mare! Nga naman na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mare, uy! Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy? Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata? Ah.
7: Paopirahan dai ninyo si Junjun, Mare.
8: Dugay ra gyud mi ga plano anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
7: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
8: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
7: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare.
8: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
0: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
9: ACE Medical Center Bohol.
0: Kasaligan mo.
10: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
11: DYRD, jud kay kanang DYRD, first pa lang jud.

0: na radio station nga amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRG kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRG sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon Sun sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan o sa kapagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot? Pagpagkabana? Dili o dili mga sano ug sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
5: Mga higala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon, pagpakabana bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot, sa mga butang gipaabot o serbisyo gikan sa pangagamhanang probinsyal ning atong lalawigan sa Bohol, uban og pinangulohan. Sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Omintado, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nakadaiyang mga lugar ning atong probinsya ug ang katawhang bulano ning suon kanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Omintado. Sa ngalan sab sa paimo Provincial Information and Media Office nining Montolomanon, uban sab kanato ang mga tagdumala sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio si Bianing DYRD, mga kaigsunan din kami magatingog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Karong adlaw kauban ako diri karon sa Master Control Engineer Kagawad Jerry Cajes. Diri sa Master Control og sama sa gihapon diri sa video Jerick Ihok sa Naandan. Ako si Luloy Tuta sa pagsubli. Kumusta may buntag kaninyo. Mga igsoon karong adlaw, adlaw Lunes kita karon, diretso ta sa atong pagpanaguban ng atong tulumanon, pagpakabana bulanon. Buti pasabot gikan sa pagsugod ngadto sa oras sa kaumanan alas 11. Sa gihapon, ako si Luloy Tutas, makiguban kaninyo diri sa Control Engineer Kagawad Jerry Cajes, mga kaigsunan. Capitol Box Buholano Researcher for Japan Science Conference. Mao ni ang gipaabot og nakuha gihipos nga balita gikan sa Provincial Information and Media Office, mga kaigsunan, nga ang Kapitolyo sato pa ang pangagamhanang probinsyal karon sa ato dinis lalawigan sa Bohol, uban og pinanguluhan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Omintado, mga kaigsunan, mipaluyo niining mga nagpanuki-duki, nagasusi, pagkabot og dugang kaalam o kahibalo, mga kaigsunan, kay kining pagpanirbisyo labi na diri sa natad sa siyensya, mga igsuon, nga kinahanglan kini og dili basta-basta nga kahibalo. Nga naman, pag-ingon og siyensya, science, pag-ingon mga kaigsunan og siyensya, dili basta-basta ang pagatunan, ana. Kausab-usab sa panahon, labi na kay doon na nakita'y dugay ratang miangkon nga doon ay climate change sa Pilipinas, mga igsuon. Nga kahinanglan kinig mga suhito. Unsa man kini suhito, mga eksperto ba? Pundok sa mga tao, mga igsuon, nga adto kini magtuon sa laing nasod. Maumaguni ang kasagarang lakaw sa kalibutan, mga igsuon, nga kung nangapkap kita o nangita kita dugang kahibalo, aron maidulot ang serbisyo ngadto sa katawhan, labi na din sa ato sa lalawigan sa Bohol, mga igsuon, muadto mangyod ang grupo o ang pundok sa katawhan o mga tao, mga igalas, laing nasod. Naitabo masab na dinis Pilipinas. Sa diha nga ang tagalaing nasod, mga igala, nagkinahanglan nga ipalambo nila ang ilang pagpananom o humay, daghan nga mga Vietnamese, mga igsoon, mga Bitkong ba? Gikas Vietnam. Kaniadto pa, dugay na rong panahona. Nga miari diri sa pagtuyo, pagsuhito, aron tunan unsaon pagpalambo sa humay. Kay doon naman tayo Los Baños, Laguna. Nga nung ako ning gilakbitan, pagpahaom sa punto mga igsoon, nga kung doon ay gusto natong makatunan, mubiyahe gyud ang grupo. Karon kay ang bulanon mga igsoon, nga magtuon og dugang kahibalo may tungod sa usab-usab nga panahon, mubiyahe man sab. Kita naman sa mubiyahe mga igala kay ang mga scientist, mga lantip o kaisipan nga nagtuon o may kahibalo kalabot ni ninggingog siyensya, adto mas Japan. Adto sa Japan. Oh, unsa man ang papel usab sa atong provincial government nga gidumala karon ni Gobernador Aris Aumentado. Nining pag-adto sa laing lugar, laing nasod mga igsoon, kay magtuon lagig dugang ining mahitungod sa pag-usab-usab sa panahon dinis ato, dinis atong Pilipinas mga igsoon. Ang ato usab nga mga kagrupo dinis sa Bohol mga igala, niining bulanan eh. Wa lang butangig pizza. Muadto sa Hapon, nasod sa mga Hapon, yuta sa mga Hapon, lugar sa mga Japanese, mga igsoon. Muadto dito. Aron magkuti-kuti sa pagtuon, pagpangapkap o dugang kahibalo, mga igsoon, mahitungod sa pag-usab-usab sa panahon o unsa pa kanang uban nga pagatunan sa mga igsoon. Sa ato pa, kadtong una na kung gilakbitan nga ang mga katawhan sa Vietnam kaniadto gustong magpalambo og humay misumada misibo karon ang taga Vietnam kaniadto Mianhes Los Baños Laguna dinis ato sa Pilipinas kay magkuti-kuti sa pagtuon mga igala usaon ning pagpananom og humay milampos na sila kini nasab karon mga igala sa ngalan nga ang magatuon mga igala magasusi, muadto sa laing lugar, ang ato na say muadto, pero dilis Vietnam. Kailain, may tunan. Adtos, Japan, mga kaigsuunan. Ibalo naman tayo ning nasod nga Japan. Kung maghisgot o siyensya, mga igsuon, kung maghisgot o siyensya, wa masad ni maulahi. Pirming apel o nalumba pagdagan sa ngalan sa siyensya, pagkabuot sa kahibalo, mga igala, ang Japan, permanenteng na. Ang ato na sa'y muaddo. O, muni nga, muni ang dagan sa pagpangapkap o dugang kahibalo. Unsay pamahayag sa paymo, mga kaigsuunan, Aritas Provincial Information and Media Office. Diin kasagaran o labing daghan nga among paghahisgutan dinis tolumanon pagpakabana bulanon, nagagikan sa Provincial Information and Media Office. Nga naman, arong mahinashasan ang mga punto, arong dili na kamo magakuno-kuno pa ang nakadungog unsa diha, nga, uy, tuwa man di ay bibiyahe man kuno, awa na na'y kuno-kuno. Nga naman, hinashasan naman daan. Ha? Hinashasan na. But ipasabot, may unod ang mga punto nga paghahisgutan. May gibugaton ba sa laing pagkasulti? Sundan nato ang Provincial Information and Media Office mga igsoon. Capitol Box Buhulano Researcher for Japan Science Conference. Daghan dai ning moadto didto sa lain usab nga mga lugar mga igsoon. Ngano man magisgot gani mga igsoon conference labi na kahibalo siyensya ba ang paghahisgutan posible. Posible daghan ang moadto. Kay tanan man muhinam. Labi na ning panahon karon mga igala nga usahay sa pasiaw pasuban. Basta panahon sting bagyo, laing ngalan ang bagyo sa Lunes, laing na po sa laing ikatulong Lunes. Buti pa subsob, masubsob nga mga katalagman usahay mga igsoon. So, tuon yun. Kay, mao man ni siyensya. Sige mag-research mga igsoon. Science ba? pagtuon sa lakaw sa panahon, pagtuon sa mga gigamit sa tao o sa pagkanang uban, nasakop ka na mga igsoon o siyensya, science, mga igsoon. Dali naman masabdan eh. Labi na kayo sa mga elementary, sa mga kabataan, mga higala, nanay science, kasi ginagtuon. Pero pang elementary nga kahibalo. Lahi sa itong kahibalo sa siyensya, mga igsoon, nga maingon na ito, magamit na gyud sa tao. Oh, mapahimos lang na sa tao. Governor Aris Aumentado Fledge, Provincial Assistant to Hagna Researchers attending an international scientific conference in Japan this August. Niinimbula na mga higala, niya naman ta sa Agosto, niinimbula na, doon ay pagatambungan ang mga researcher, kining magadugang pagkabuot o kaala, magpanuki-duki, sa mga taga-hagna researcher, mga kaigsoon, kining magpanuki-duki, nga mutambong sa gitawag International Scientific Conference in Japan. Sa ato padagay mutambong. Mga igsoon, hala, Pilipino, di man ta magpaulahisab. Pagpangapkap o dugang kahibalo, maita na mga igsoon, palain sa tagamay. Bisag unsay gustong kabuton sa tao nga kahibalo, ang makadungog, mga higala, makadaig. Makadaig. Kaya diha mangod sa kahibalo, ang naa pagabuhaton sa tao may basihanan, dili na magpangutan na. Nga naman, naa na may kahibalo. Ha? Naa na ay kahibalo. Og mangutan na manggaling, dugang pangbutang sa kahibalo, nga gusto niyang kabuuton, kay wa pa maapas sa pagtuon. Pero sa mga butang nga gitun-an ang mga igsoon, ay di na magpangutan na. May kahibalo naman. Kanabitang giingon sa uban, yano na itong madungog bisag asa, mamerkado, mabisan asa, eksperto. Di ba? Di man na ma-eksperto o gwa magkutis sa pagtuon, mga igsoon. Dili na siya mahimong eksperto, kung dili o wala siya magsuhito. Nahimo siyang eksperto kay gigahinan o panahon sa iyang panahon, tun-an ang mga butang, diha siya mahimong batid. O mo maning ikana magong expert mga igala. Expertise sa laing pagkasulti. Kana magong puntuha mga igala sa inato nga Cebuano. Suhito o kahabatid. May kahibalo na gyud mga kaigsuonan. So ang atong mga researcher nga tagahagna mga igsuon, paluyuhan sa provincial government, wa magduha-duha. Wa magduha-duha ang atong gobernador, nga si Gobernador Aris Aumentado, sa iyang pamahayag mga igsoon, nga andam siyang mupaluyo. Unsa may paluyo? Tuyuhan mga igsoon, natural, panggasto, biyahe gud na. Naagoy ba biyahe mga igsoon? So naagoy panggasto. Kasagaran, ang matabang mga higala, basta mag-isigot gani gobyerno, diri sa panggasto. Dili na ta matingala kung ang usa ka leader, labi na sa atong talahorong gobernador, nga mao'y atong gobernador din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Gobernador sa ngalan sa pagpangalagad, mga igsoon. Kay daghag serbisyo nga gipaabot sa tanang hutong o sektor sa katilingban din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Misaad siya mga igsoon, nga iyang paluyuhan. Makangadtog yun sa Japan kining mga tawana. Kining mga nagsuhito, mga higala sa dugang kahibalo. During a courtesy visit, niadtong miaging semana mga igsoon, Governor Aris received Central Visayas Institute Foundation researcher who presented 8 scientific papers accepted for an international German conference. Kana day magpanuki-duki andamon day pulong. Natural andamon ha. Ang tanang buhaton mga igsoon na may pagpangandam. Ha? Na gani pagpangandam o pangaligo. Hmm? Unsa na nakaning uban nga muatos laing nasod. So, walo ka mga punto mga higala nga maoy maingon nato ipresentar or gidawat dito atol kun ipahigayo na ang International Japan Conference. Led by Dr. Christopher Bernedo, the delegation features studies on coastal water quality. Oh, tuod kining atong katubigan ba? Mura mag karon ata makadungog mga higala nga pagtuon alang sa kalidad ng mga tubig mga higala sa kabaybayonan o sa coastal kadagatan. Na adi ay amao lagi ni. Kaya ang kahibalo gatubo man gasaka. Kun wala kaniadto ni anak karon, mo manay kasagaran. Ha? Kaniadto mga igsoon. Agilag ihimplo sa atong nasinatian karon. Ha? Na ba dai gitawag mineral water kaniadto. Na gitawag mineral. Pero walay mineral water nga ihuli pa itong mga tubig-tubig, mga katubigan, mga galas, mga tubod, unsa pa kanang uban ng mga tinugdan nga gigamit sa tao. So nagtubo gyud ang kaibalo. Gitunaan man eh. Oh, kini usab nga atong gisgutan sa mga igala labaw na sang tuon tinuunay sab ni pagkutikot uban sa mga scientifico dito. Akong balikon. Led by Dr. Christopher Bernedo, the delegation features studies of coastal waters quality, biodiversity assessments, geomarine science, oh, pangtubig yun ni mga igsoon. Mga buhilaman pa, matulpas mga katigulangan ni igsoon sa siyensya, sa atong dapit mga igsoon. Oh, muning malipay ta ining balita, kay may bungag yun ni mga igsoon. May balik yun ni. Mangadto sila dito, mga igsoon, hala, ngadto ta dito. Tuon, di maglatagaw, tuon yun. Palihara po ni sa akong giingon nga panag-iingnan sa unang mga minuto sa akong paglingkod karon, di ba? Hisgot nag-Vietnam, nganhi din hintagabit kong atong mga inunta, 1970s, sa kanihayang mga katuigan, o 1960s ba? Hala, ngari sila, tuon, Los Baños, Laguna. Tuon, sa na may nahitabo, doon ay balik sa kahago sa pagtuon usab sa ilang mga pinadala dinhi sa ato kay nagkuti-kuti sa pagtuon, nagkutip sa pagtuon sa pagpananom o mga nagkalain-lain nga humay mga kaigsuunan. Sa may nahitabo sa Vietnam karon, daghan na silang bugas. Mausab ni nga ato. Kini karon kay magtuon man eh sa katubigan, pagbalik pa, daghanan ni ibandilyo, ibalita, mga igsoon. Oh. Nga anong dunay katumanan tungod kay nagumagasto kay biyahe, saad ang atong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, mga igsoon, nga mupaluyo gyud. Sa ato pa, makasiguro ta, nga pag-abot sa pizza ni ini, makagika na sila. Oh. Approving provincial counterpart assistance for the delegation, Governor Aumentado ensured that the provincial government of Bohol PGBH will earn official recognition as a co-author and collaborating institution in this international scientific presentation. O, may pasalig ang gobernador. Ha? Kay makaayo, manggod. Makaayo. Nahinumdo mo nga samtang kining inyong igsoon si Luloy Tutas ni Tulumanon pagpakabana Bulanon, dunay punto paghisgutan mahitungod sa mga panggasto sa atong lalawigan nga miingon ko. Ang pangagamhanan sa lalawigan sa Bohol, mugasto. Apan daginutan, unsa may ipasabot sa daginutan, mugasto sa siniguro nga dili maway bili ang gigastuhan. Oh. Way usik ba? Oh, walay usik. Nano po'y daginutan lagi? Ako nang ginabat-bat sa una, nga, labi nag-individual nga tao, kanang tawhana, daginutan. Sa pasiwas, pasiaw sa katigalangan, nga naman, mamahaw na, nubintan tuba, jis puso. Mutoy tawag kong daginutan. Pero sa pangagamanan, mga igsoon sa gobyerno, kanang pulong daginutan, way mausik kutob sa unsa may agastuhan. Mauni ang atong gobyerno sa Bohol karong panahon na. Dili musugot ang atong talahorong gobernador nga naay masayang sa mga gasto. Mabitaw nga iyang ipasalig. Sihag nga panggobyerno. Di ba? Kaya og dili sihag, ah, makita nga naay nangasayang. Og dili pod sihag, makita pod nga way nasayang. Kalambuan ang tumong sa atong gobernador alang sa atong katawhan o kanatong katawhan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Balik ta o padayon ta mga igsoon. Balik ko na ko. Approving provincial counterpart assistance for the delegation. Kisa man yung delegation, katong mga researcher, pangadto na nila, magkagrupo na sila, nahimo na silang delegado, bulanong delegado, paingon sa nasod sa Hapon, mga igsoon sa Japan, kay magtuon, malakbita nini ang may tungod sa climate change karong taon-taon. Padayon ta. Approving provincial counterpart assistance for the delegation, Governor Omintado ensured that the provincial government of Bohol will earn official recognition as a co-author and collaborating institution in this international scientific presentation. No, ganun doon na gahisgot mag-presentation. Ah, mauni mga igsoon, no? Mauni ang waluh kapapil nga giandam nining atong mga researcher sa pagpanaduki mga kaigsuonan sa dugang pangkahibalo o kaayuhan tagana alang kanatong mga katawhan din sa ato sa lalawigan sa Bohol nga gipaluyohan o pangusgan sa atong mga dagko din sa leader dagkong mga official din sa atong lalawigan sa Bohol uban og pinanguluhan sa atong talahorong Governor Enrico Aumentado mga kaigsuonan si Ares. Furthermore, the governor emphasized utilizing research outputs for crafting climate adaptation policies while recalling his congressional support for establishing the Philippine Space Agency to advance disaster resilience and agricultural management. Naagi manggod og nakaserbisyo na manggod sa segundo distrito sa kanhing mga katuigan, mga igalas, wa pa magubernador, si Gobernur Ares. So doon ay mga nahisgutan sa kanhing panahon, may tungod susama sa niini, mga igala. We need your expertise. Kining your ini katong delegasyon, matod pang Gobernur Ares Aumentado sa iyang mensahe. We need your expertise. Nga nung eksperto naman ni sila, mga igsoon, tungod kay mao'y tuyo aron nga mabatid og masuhito sa mga pamaagi. Nya dugang pa nganong sila gitawag naman mga igalag eksperto as sila may nagtuon. Basig do na putay ma kapkap nga mga kahibalo sab inigbalik ini nila puhon-puhon mga igala. We need your expertise especially as we face the challenge of climate change. Kini magong climate change mga igala. Gakinahanglan po nigbatid, gakinahanglan nigsuhito. Ha? Sa usab-usab sa panahon, pagpahibalo lang daan mga igala, unsay na usab sa mapananglitan, may bagyo bagwala o sa gikusigo ng bagyo ana na may pag-asa. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Kuno ako masayok, maunahan ay sa meanings pag-asa. Mga igsoon, na naman, pag-ingog, nabay bagyo ha, pag-asa. Nabay huwaw, aritas pag-asa. O, na. Mga sasayinsya gihapon. Akong balikon, we need your expertise, especially as we face the challenge of climate change. Kaya kinimang kung climate change, mga igala, basig matinga mo. Basta maghisgot o climate change, ang punto nga naguna, challenge. Kanang hagit ba? Kanya kining hagit, mga igala, kay gimbuhaton man eh. Ha? Gimbuhaton eh. Sa mapananglitan, bagyo. Sa panahon man na. Unsay hagit sa bagyo, ang mga tumba ng ubang kabalayan, manglupad ng mga atop, atop sa balay, mga daot ang mga tanom, unsay buhaton kun dunay eksperto. Amo na na, duna na mga tambag unsa diha kunaan ang bagyo. Ug huaw maulang gyapon tinginit. Naa gyapon ka ng mga pahibalo, naa gyapon ang mga tambag, pero lahi laning huaw mga igala. Kay moabot man ig 8 ka buwan usahay. 6-5. Oh, lahi mas bagyo nga tulo rang adlaw. Pero nangadaot ng kabalayan ug mga tanom, tumba na usa ing kasagingan ug mga kalubihan. So lain-lain ang hagit. Ang hagit mga higala mao ning gimbuhaton kay naagian kita og katalagman. Munay hagit. Kon maghisgot og climate change. O di ba? Unsa may hagit? Unsa may gimbuhaton kun dunay huaw? Mananom tag daghang lagot mun. Sawa pay huaw. O munay tubag sa hagit. Unsa may hagit kun dunay bagyo? Kay di man pud huaw, bagyo ta. Aka na mga balay nga naalang-alang ang kaliguno nala, tukuho na nadaan. Botangan na nadaag mga banting na. Mausab na. Ug di ba ka ang namuyo gahuna-huna nang mubakwit didto. Para nga malikayan ang kadaot sa tao mga igsuon. So mo na dagaghagit lagi ning naay katalagman. Gakinahanglan man ig mga eksperto. Kining climate change mga igala, gakinahanglan ig eksperto. Nakita nga dili mga eksperto, igo na lang ta mo ingon, ting-uwan na sab. Ha? Ting-init na sab. Pero ang mga eksperto, pag-abot sa ting-uwan, doon na po na sila'y nakatunan. Pag-abot sa ting-init, oon sa panadhiyang barog sa panahon, mga igsuon, dili na sila makulangan pa sa kahibalo. Muna'y tuyo, nga nung mga tug Japan. Gastuhan lagi. Gastuhan. Na di man magpanagana si Gobernador Ares Aumentado, ang pangagamanan sa lalawigan sa Bohol, liderato Gobernador Ares Aumentado, mo'y leader, dili man magpanagana sa paggasto kay inigbalik, buti pa sabot inighuman, doon na may mapuslan nga kahibalo. Kinirabang puslan mga higala kay, sa mga tiguang ni sinultian. Doon na tayo magamit ba nga kahibalo? So, dili magpanagana. Kaysa ako na laging giingon, ang gobyerno sa Bohol, ubos karon sa liderato o pagdumala sa atong talahorong gobernador Ares Aumentado mga kaubanan des Kapitolyo Provincial, dili magpanuko, dili magpanagana. O sa maning magpanagana, dili ba hesitant ba? Mugasto, basta pangkaayuhan sa katauhan mga kaigsuunan. Currently, Bohol Environment Management Office Officer in Charge Restituto Piolio, the and geologist Carl Michael Den stated that scientific research strengthens Bohol status as the country's first UNESCO Global Geopark and Regenerative Island. Tanawa lagi. Pagtuon ni mga eksperto tagahag, mga tagahag na mga higala nga gustong maeksperto, madugangan ba ang kahibalo ba? Dako gyapon og ikatabang sa atong pagka UNESCO. Magisgo tag UNESCO ang gikinahanglan mga igala, validation ra ba? Magisgo tag UNESCO mga igsuon, kahibalos kakahuyan, tanan na. Naana diha. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Kunwa ko masayop, maunay meaning sa UNESCO mga igsuon. So daghang may tunan. Tunan ang kultura, tunan ang palibot, daghang tunan. Matod pa. Sa Bohol Environmental Management Office, ang officer in charge, Mr. or Sir Restituto Puyulio, and geologist Carl Mike Michael Din, na mahayag nga ang inantigo o scientific na pagsusi mga igsuon, makapalig-on sa atong kahimtang nga kita ang giila nga unang UNESCO dinhi sa Pilipinas. Kita. Upa, gawas lang sa pagtuon sa panahon, makatabang po ni sa atong pagka-UNESCO. nga napasidunggan ta mga igalang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Kita din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Ang nakasamot pagkatamis kung kuhaon na itong punto mga igala, kanang the world, kining word nga, only. Oh. Daghan maglalawigan ang Pilipinas, pero kita pa. So atong nakita nga kung taas nagkadungganan ang usa ka nasod mga igala o probinsya bakaha, doon na naigihuptan nga katungganan, mas mulaom pa ang mga pagtuon alang sa dugang kalambuan sa maong katungdanan sama din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kung atong sabton, sakto si Gobernador Ares aumentado sa iyang giingon nga may balik kini, gastuhan na ito ni, paluyuhan na ito ni, nga mag-research dito sa Japan, International Research Conference, kay daghan man tag-ampinganan din sa Pilipinas. Ha? Di man basta-basta ning atong ampinganan. O daghan tag-ampinganan sa ngan nga Pilipino sa Pilipinas, mga igsoon, doon na po tayo ampinganan sa ngan sa lalawigan sa Bohol o sa mga Bulanon. Unsa man eh, ang pagka UNESCO, mga kaigsoonan nga, the only in the Philippines. Sumaon eh. Nakita na nato. Ha? Wala masayop ang panggobyerno, liderato ni Gobernador Ares Aumentado, nga tabangan ang tanang hutong sa katilingban dinis ato sa lalawigan sa Bohol, tungod kay daghan lagi tao gimbuhaton. Nga nung mag-amping mantag pa kay UNESCO o wata may UNESCO. Diba? Karon kay na UNESCO manta, the only manta, Bohol raman, daghan tag-ampinganan. Kay kita man, di man po mahimog dili na to ampingan. Kay na may validisyon mga igsoon. Ah, may mga pagso, eps be, tanaw na to ne, unsa naman ne, doon na ba'y mga kalambuan pang UNESCO? Apil man na. Doon na ba'y pagtagad sa palibot nga ikatabang sa pagka UNESCO mga igsoon nga ang Bohol mao ang bugtong mga igala sa Pilipinas? Daghan og lihokon. Na kinsa may mo abiba, sa maning abiba. Kinsa may mo abag sa mga lihokon, kadtong dunay mga kahibalo. Pag abot unya sa panahon, kining mga researcher kon maghisgota, sumala pa mga igala ni Restituto Piolio, ang officer in charge. Ang officer in charge mga kaigsoonan sa Bohol environment, makatabang kining kahibalo sa mga researcher puhon-puhon sa atong mga ampinganan din sa atong lalawigan sa Bohol. Dakog ikatabang kay maulagin eh. Kung nakakuha kita sa mga kadungganan, mulihok usab kita alang sa dugang kayuhan pag-alima sa kadungganan. Padayon ta mga igsoon. Both organizations reaffirms their partnership to align scientific innovation with strategic governance roadmap, ensuring sustainable provincial development, natural heritage, conservation, and evidence-based governance across all Boholano community. Unsa man ning across? Latas-latas, latas sa tibuok Bohol mga igsoon. Inunta pagkasulti o giyano natos panaginan, talibon to tagbilaran, ubay to tubigon, ana, kurus-kurus din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Ang mga gimbuhaton, pag-ingog Bohol, mga igala, pag-ingog UNESCO, di kay usa ra kalungsod ang mag-atiman. Ha? Pag-ingog UNESCO, Geopark Global, dili kay duha lima lang ka lungsod, kundili tanang lungsod mag-atiman. Kaya ang tanang lungsod maunay nakapalangkob mga igala niya nang gitawag og lalawigan sa Bohol. Ang tanang lungsod. So dako ang gibuhaton, mao gini. Sa akong pagsubli, ang liderato magud karong panahon na mga igala ni gobernador ambot og mapasiaw og dili. Gamay ra do na gani nangutana nako ah. Oh. Gamay ra siguro oras katulog na si gobernador si Luloy ngano man mga plano. Inoon basta kusog mo plano makuhaan gyud ang oras katulog. Apil ang pahuway makuhaan usahay ngano man hinumdo mo mga pito na kabulan ang nakalabay didos Luon, 16 ka barangay sa Luon, mga igala, giduaw ni Gobernador Arez Aumentado sa nagsunod nga Sabado o Domingo. Sabado karon pagkaugma, laing barangay. Nga naman, makuhaan lagi. Oh. Pero malipay man sab ang katawhan, kalipay man sab sa atong mga opisyal, kalipay man sab ni Gobernador Arez Aumentado, mga igsuon, nga maservisyuhan yun ang katawhan. Kay mo man iyan tinguha. Mo man iyang tinguha. Ang mga haligi sa mga programa o mga pamaagi, iyan ang gibat-bat bisan pa sa una niyang state of the provincial address. Iyan ang gipahibalos katawhan. Na basta tumanon tong iyamang yung gituman, makuhaan ang adlaw sa pamilya. Kay kanag Sabado, Domingo, unta mga isuon at tumanas sa pamilya. Ha? O di ba ka, unsara? Basta was, opisina. Wa man tuod sa opisina, pero tuwa mas kabaranggayan. Oh, mura lang gihapon sa buga opisina. Ingon ini mga igala ang pagtutok ni Gobernador Arez Aumentado. Ingon ini ang pag-ila sa mga kaubanan sa opisina. Bisan kamong mga naminaw. Ha? Gawas lang dunay naminaw na ito runtig saway, ilaman po na. Hmm. Pero maubitaw nga pahibalon matagkaroon ugon niya, ang katawhang bulanon, maradyo man o masosyal media mga igsuon, sa pahibaw nga unsa, tinuod. O, sa pahibalo nga tinuod. Di anako karing gipatik mga higala sa Kapitolyo. Di ko kasiguro na apod-apod na manis kalungsuran o sa kabarangayan. Kapitolyo. The official publication of the provincial government of Bohol. Oh, Binisaya ne. Binisaya. Gilangkob niini mga kaigsunan ang mga nangahimo sa atong provincial government nga gipangusga ni Gobernador Arez Aumentado. Unsa ituyo? Aron dili matago sa katawhan kung unsay gipamuhat sa Kapitolyo Provincial o sa atong mga opisyalis diha. Arong madayag na wako kay balo di ko kasiguro na apod-apod na ba man eh basta kay duna koy usa ka kopya Kapitolyo the official publication of the provincial government of Bohol ang headline banner mga igala padayon ang kalambuan sa probinsya Aumentado muna mo kamong mga naminaw kung makabasa mo ining mga publication o mga pinatik mga igsuon na adinhinahan ay sa ito pagikumplito sab sa ngan usab sa provincial government gikumplito sab mga igsuon ni Gobernador Arez Aumentado ang mga lakang kay naa ang mga kalambuan lisod mapugdi kay bawo ang katawhan sa kalambuan di ba kay alang-alang manang mga tao mga igalag manakas Kapitolyo provincial na may daghang manaka pero dunay opisyal nga mga katuyuan. Pero sa pagpahibalo sa mga kalambuan, dire sa radyo, sa Facebook, o bisan sa publication, o kini pagpatik mga igsuon, gibuhat ka na sa Kapitolyo Provincial. Pangutana, nasayang ba ang panahon o kusog, apil na gani ang gasto, kung buhaton kini sa Kapitolyo Provincial? Dili o wala masayang mga igala. Nga naman, gigastuhan yun. Sangan lang nga para dunay kahibalo ang katawhan. Oh. Sa yun raman sundon. Dunay mga radyo, mga higala din sa atos lalawigan sa Bohol nga madungog ang mga programa. Oh, sa mga programa hasama pananglitan, Capitol Reports. Oh. pangkahanginan nga programa. Naa pa po'y pagpakabana bulanon, kining akong giangkuran mga igala nga tulumanon. So, migasto, dili, sa walay pulos. Migasto nga may pulos mga igsuon. Kay kanang pagkahibalos mga kalambuan, dako ng kalipay sa katawan. Nganong malipay mga katawan? Katawan may gabutang ni Gobernador Ares Aumentado des Capitolio aron mahimong atong gobernador. Pinaagig pinili ay. Tugutan ta mga igsuon. Sakyan na to. Nga doon na pa'y lugar, pipila naman lang ni, nga wa pa mo abot ang kalambuan. Kadtong lugar nga wa pa mo abot ang kalambuan, malipay to sila. Ang tao malipay sa niya to. Nga naman, uy salamat. Gabutang dahil naningkamot si Gubernares nga to ay solar dito napita. Buti pa sa bot, malipay ang tao kay ang ilang gi saligan nga mo serbisyo sa bol, galihok. Diba? Galihok. Nga naman po yung bantigingon nga way na himo. Hala na lang pa. Hala na lang sa ilang masana. Pero ang tinood, ang bagang duot sa katawhan sa Bulano, mga igsoon nga probinsya, mga Bulanon, buta ko ipasabot, nagtuo. Og mituo na. Nga karong kapanahonanan, mga igsoon, katumana na ang labing daghan na atong nasaksihan sa mga plano nga gihisgot gilakbitan ni Gobernador Ares Aumentado panahon sa iyang unang suna. Bisan pa sa ikaduhang suna, mga igsoon. So, mauna ni, kung unsay paglakbitan pohon, panahon na nas mga katumanan. So, malipay gihapon, isla mga igala, gipasugaan naman. Bisag atong sakyan, tugutan ta, wapa mahumagsuga tanan. O, oh, na namay gipasugaan. O, oh, diba? So natataw og naklaro na mga igsuon nga ang katawhan angayan masayod nya kining pagsabwag og kasayuran mga igala karong panahon na kay mugasto naman ta. Ha? Bisag mo sakay lang tag motor, bisag mo sakay lang tag multicab, magwarawara tas dalan mga igala. Muingon nga tuay proyekto dito sa provincial government, mao kana dito, tuay karaban dito unsa pa kanang uban. Gasto man na. Kay wa may multika mga igalang mudagan og tubig lang tubig. Oh. Di ba? Presyo mas litro ang agdo na na. Nga mo ito bel sumugas to. Unsa na kaning di na mahago ang tawog tapok anha ra sa ilang balay. Mubira lang sa ilang Facebook unsa pa ka nanguban. Ngano man og radyo murayal na malang ritso. Oh, di ba? Mao ni katuyuan aron masayod. Kini mangung paggasto mga igala pagpahibalo sa mga kaayuhan kabahin na sa serbisyo. Kining paggasto para mahibalo ang katawhang Bulanon sa unsa man nga mga kalambuan kabahin na serbisyo. Kay kini serbisyo di man kay usarang klase. Magbuhat kag barangay road ay serbisyo na na. Ikay muot na sa katawhan. Bulldozer mag operator o grader ang dadon na na. Di man na magda di man na magda mga higala o unsa dihang ubandad on panggamit naman sa pagbuhat o kalsada gasto gyapon unay nga pagabot nga mo serbisyo nga tos mga tinunan scholarship gasto gyapon so tanan gasto pero may balik dili tong gasto nga nasayang kundili na ay balik nga kapahimudsan sa katawhan mga igsuon. Mao ni ang matang sa panggobyerno nga gihatod ni Gobernador Ares Aumentado ngadto sa katawhan mga igsuon. Ngari ka nato mga higala. Unya, ato manggi galing yun pag-ayo kining puntuha mga igsuon, kining mahitungod sa mga tagahagna nga hagnaanon mga researcher mga igsuon, kay moadtong Japan, kay motambong og international conference mga higala. Oh. Basin ugma pohon hisgutan na sab nato mga igsuon. Ato lang ipasiyon ang daan. Hisgutan nato mga igala hinon malakbitan nato ni karon. 2 million kapin livelihood assistance giturn over alang sa 134 ka mga mananagat sa Bin Unido. May buntag taga Bin Unido. Oh, may adlaw ninyo diha, no? Labi na gyud sa mga mananagat, mga opisyal diha, may buntag ninyo. Atong pasiunan. Bin Unido Bohol, mukabat sa 134 ka mga benepisyaryo gikan sa unom ka Facer Folk Association sa Barangay Malingin, Bin Unido, ang nakadawat og 2 ka milyon mga higala kapin nga Sustainable Livelihood Program SLF assistance atol sa ceremonial turnover nga gipahigayon niadto nakalabay nga semana ining Mount Tuig. Tanawa kayuhan yapon ha magpadala og mga researcher sa gikan sa hagna paingos Japan ang tumong kayuhan. Karon mga mangingisda atong gisunod nga topiko mga igsoon. Mga mangingisda gikan sa Bin Unido nakadawat og tabang mga igsoon. 134 ka benepisyaryo mga igsoon kay kini manggong kalihukas panagat tabanganan eh. Ha? Gawas mga higalas naglihok sa pagpanagat nga tabangan. Tabangan sab sa gobyerno dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Gipangusgan usab ni Gobernador Ari sa Umintado ang pagtabang sa mga isda. Anong dapita? Basing magkatawa mo. Anong ingon mag-angkor nga si Luloy nga tabangan ng isda? Tinuod man na. Aron mudaghan. Muna'y sumpay. Tabangan ang mga isda, aron mudaghan. Gikatuniog man mga igsuon ang binudido nga naay nagpabadlong diha. Ambot na apaba, basigwa na. Mga mangingisda lagi. Ari mag-agi sa illegal fishing. Oh. Kinsa may tabangan kung padaghan na ng isda? Ang isda. Nga naman, dabig magbuto-buto ka ng illegal nga kalihukas pagpanagat, mga higala, madaot, hindi pa kuhaunon nga isda. So muna ipasabot na ko nga tabangan ang isda nga mudaghan. Sa maging isda, tabangan nga dunay kagamitan sa pagpangisda. Sa gobyerno, tabangan ang duha, ang mga isda o ang mga mangingisda. Ang mga isda nga mudaghan, sumpuon, illegal fishing. Kinsay mulihok, gobyerno. Katungway mga gamit sa pagpanagat, kinsay mutabang, gobyerno. Kinsay mulihok, gobyerno. Muna giingon ni Gobernador Aris Aumentado, mga igala, nga magtinabangay ta. Muna usas punto niya. Sa ito pa, ang taga Bin Unido, mga igala, 134 ka mga mananagat, natabangan ining kantidad, mga igala nga, 2 milyones kapin, mga igsoon. Gipasiugdahan sa Department of Social Welfare and Development DSWD ang pagpahigayon sa turnover pinagi sa DSWD SLF Provincial Coordinator Jimmy Crucio o Provincial Development Officer District Leader Christopher Anyana uban sa Provincial Cooperative Development PCDO. Gipadangat ni Gobernador Erico Aristotel si Aumentado ang bugos nga suporta sa mga mananagat sa Isla Malingin kauban si Congressman Maria Vanessa Banban Aumentado, Bin Unido Mayor John Felix Garcia ug punong barangay Arnin Nilias sa barangay Malingin. O, dito yung mga opisyalis, dito po si Ma'am Banban ang atong kongresista sa ikaduhang distrito din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kaya kinilaging pagtabang mangigala sa plano palang daan nga magtinabangay kabahin na naslihok. Kanalang mag-meeting, kabahin na naslihok. O, unsaon pagsumpo, o unsay angayan sumpuon sa kadagatan, o unsay ipadaghan, o unsay angayan padaghanan sa kadagatan, o kinsay angayan tabangan nga mananagat mga kaigsuonan. Okay, ipahaluna lagi. Anon lagi ang suporta, dili masayang. Kay mao manay naa sa una-una sa atong talahorong gobernador, aron ang suporta, masayang mangguning suporta, mga igalag, di magkadimao. Masayang. Oh. Kanabi itong mga kooperatiba, gipantabangan man sa provincial government. Hain man dapita, masayang. Nabungkag ang kooperatiba, naluya ang kooperatiba. So, naipagkasayang. Mausab ni nga itong gisgutan. Mananagat, Oh, gakinanglag tabang isda, gakinanglang padaghanon. Oh, naka na pagpadaghas isda, mga igala kay di man parehas pagpadaghan og piso sa pultres manok. Lahi man to. Kay ares pagpadaghan sa piso sa pultres sa manok, aron mudaghan ang manok, mga isuon. Ang pagpadaghan, alimahan ang manok. Unya wa may naghimog illegal des pultres. Andres isda, mga igala kay daghan may naghimog illegal. Sumpuon ang mga illegal nga pagpanagat. So lain-lain, pero maurag tumong. Lain-lain ang buhaton sa pagpaluyo. Muna yung gibuhat sa provincial government. Lain-lain ang gibuhat, depende sa unsa man nga programa, lain-lain ang gibuhat, pero pariho ra og tumong. Nga may balik, alang sa kaayuhan, dinis ato sa katawhan, dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Wa naman ko'y oras, mga higalas, pagpadayo nining mga tulumanon, napupos naman ang atong oras, dinhi sa tulumanon, pagpakabana, Bulanon. Sangan sa provincial government, uban sa atong talahurong gobernador, gobernador Aris Aumentado, sangalan sab sa paimo, provincial information and media office sa mga nagdala, Atty. Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Fernia. Sangalan sab sa CBN sa DYRD, sa Master Control, uban ka nako, makakaisunan, gikan sa pagsugod, hangtod sa oras sa kaumanan, ining mauntol manon. Si Engineer Gilbert Tulop, o diri sa video sa mga isunan, si Jerek Ihok. Sa gihapon, sa di pa kumuman sa akong panapos, hinumdumi, pagserbisyo, alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag, kaninyong tanan.
4: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Uy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo og hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una.
13: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift, OT, Breadwinner.
15: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
17: Drink responsibly.
18: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
19: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
20: Hi, miss! Gandang araw!
21: Lahi ra!
19: Myra Girl Good! Ikaw saan? Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Suway na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
22: DTX 500! Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
23: At sa Panginoon.
22: Una po ay sa Panginoon.
24: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: na sa ilang serbisyo sa mga bildo, sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello mga MXC Believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work. Pero nindot man sa feeling, makatabang, upasalamatan ka sa imuang mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mobalik kang ako ang kusog. Maka-work kog tarong, og mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
0: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo, sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipon ma?
9: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
10: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
7: Naulian na ka ma?
8: Gahapon pa!
7: Ah, kuya waoy!
10: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
11: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexido Forte!
12: Di ka liho, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
14: Rexido Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
14: Rexido Forte!
13: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
14: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
17: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine HCI chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
19: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
0: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you and I just want to

0: tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa construction. Ang builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187-411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
6: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 or 0918319 4953.
3: Balita og impormasyon gikabinaw sa katawhang
4: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
7: Ang istasyon sa katawhan.
8: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
9: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana!
10: Magpakabana!
9: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawan. Magpakabana!
10: Magpakabana!
11: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Puna ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma og kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
12: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kabatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang DC Mayor, Vice Mayor, Attorney Adam Rauch Fanala, atong First Gentleman and First District Representative, Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw, kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ito ang 16 sangguni ang panlungsod City Councilors na makaubana na itong mga City Hall employees sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ang labi na usab sa ito ang mga office heads and department heads. Labi na sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Sarimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong adlaw, kaninyong tanan. Kung mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay niya, sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban at pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments ng itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ugasaman ko ito din sa inyong programa, ugasaman mo karoon ay mga higala. Again, mayong maayong adlaw kaninyong panan. Kung siyempre akong pagtimbaya usab no, sa ito ang 15 ka barangays, ning ito ang siyudad sa Tagbilaran, ito mga 15 ka kapitanes, sa ito mga Tagbilaranon. Hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Arnob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimo na itong programa. Si Sir Gilbert Tulog, sila Sir Jerry Cahes, may nag-insure na madumusa sa kahanginan kung diin ang ito ang programa mga higala na ka-air, no? sa ato ang DYRD station. Paglabi na usab, no, ginsure usab na makita ta sa Facebook page, no, kundi in naka-live food ang atong programa sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Yes, no, and labi na usab sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igana, it's a new day because today is August 10, 2026, adlaw nga, Lunes. Yes, unang adlaw na to mga higala sa karong seminahuna sa itong pagpanerbisyo. Nga ito ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Unting lang adlaw na sa mga higala, lang na sa mga adlaw nga ito ang pag-aisbutan, kamahin sa mga tikaran, programa, serbisyo, nga itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And speaking of bagong adlaw o bagong mga balita, mga higala, atong atangan sabno, ang atong mga news bits nga itong nakuha itong buhatan sa City Government of Tagbilaran, nga itong nasod sa itong mga katawahan na itong mga Tagbilaranon para ma-updated sa, no, sa ito kung sa mga activities and programs ngayon ito ang paglamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ang labi ang usap sa mga activities and programs, announcements o mga updates, no, ngayon ito ang dakbayan sa Tagbilaran o sa ito ang paglamahan ng lokal through sa Facebook page post ni Mayor Eugenia Kamahin sa iyang mga liyapang buhat, no, ngayon ito ang dakbayan sa Tagbilaran. And yes, no, sa itong mga suking doon paminaw, kamusta, kamusta man mo, kamusta din mag-adlaw, I hope you are all good, you are all fine, na amon sa maayong panglawas. Yes, no, and pingin sa panglawas mga igala, ito makalimot sa panggalaw payong o pagsatong siya kaya regular for protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa ito ang panahon. Kaya itong panahon mga igala, sa one, init kaayon, so grabe pa ka init, no, ang itong panahon mga igala, and lately po, na po yung kinit ang pagdagkum, no, din na ito ang nga to ang panahon and of course gabi kahangin mga higala, so again protection ang tingan nato at ang lawas mga higala laban sa mga sakit sakit, so at itimanan nga healthy well, so ari po to mga higala ay nasa kita sa to ang news brief nga to ang nakuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ongoing ang gihimong road concreting sa Mangga Tip-Tip Kabawan Road. Kini mao ang update gikan ni Mayor Jenya sa kansamtangang priority project sa City Government of Tagbilaran. Sumala sa mayor, kabahin kini sa programa sa barangay-based development, diin yatagan og prioridad ang pagpaayo sa mga infrastruktura nga direkta nga mapusok mga katawhan. Diba sa butosag niya nga adunay dugang nga mga proyekto sa ubang barangay ug tagsa-tag sa kini i-update niya sa publiko. Matod ni Mayor Jenyat nga gipadayon sa pagpalig-on sa koneksyon sa matag barangay pinaagi sa pagsemento sa mga dalan. Ang mga road project dili namang alam sa kasayon sa pagbiyahe kun dili kabahin usab sa tumo nga ma-decongest ang trafiko. Pinaagi sa pag-abli ug bag-ong mga danan ug alternatibong ruta sa syudad. Gipahibalo usab sa mayor nga sa umaabot ipresentay niya ang Tagbilaran Transport and Traffic Master Plan na magsilbing basihan sa dagkong mga proyekto sa syudad lakip na sa transport ug traffic management, street lighting program, drainage master plan ug road network improvement. Dugang pa ni Mayor Shane na ang mga road projects na takamtangang ipatuman sa Tagbilaran na himo samtang nagpabilin ng zero loan ang dakbayan. Kini nagpakita sa responsible ug maayong pagdumala sa pundo sa Tagbilaran. Sa laingbahin sa mga higala, nagpahibalo ang City Government of Tagbilaran na doon ang ipahigayon ng Local and Overseas Job Fair karong Sabado, Agosto 15, dito sa Kabawan, Covered Fort. Ang kalihukan ipasiugdahan sa Tagbilaran Public Employment Service Office sa pakigsimbayayong sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, TESDA ug Overseas Workers Welfare Administration. Giyawag ni Mayor Jenyak ang mga Tagbilaranon nga mapahimuslan ang maong oportunidad matod sa mayor ang Career Expo, gihimo aron matabangan dili lamang ang mga job seekers kundi apil na ang mga kompanya nga nangita sa saktong manpower. Aron sa mas paspas nga proseso sa aplikasyon, ang mga aplikante kinahanglan nga maparehistro daan online pinaangin sa link nga makita sa Tagbilayan City Facebook page. Pwede usap sila nga mabisita sa Tagbilayan Central Office para makakuha sa ilang registration card. Ang job fair kamahin sa Diamond Jubilee Year-Long Celebration sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa laing bahay ng sa mga igala, ang Dakbayan sa Tagbilaran sa ka-opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Kitainuna sa city government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan, pinaangin sa mga mekanismo sama sa CSOJET, ang na-organisa sa Tagbilaran City People's Council, ug ang padayon nga feedback mechanism ug bukas nga pagdawat sa mga solusyon aron masiguro na ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yakal Administration na binaan ni Mayor Jenia, klaro ang paningkamot na maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa pagplano ug pagpatuman sa kalambuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OJP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas update, mas responsable o mas makatawhanong siyudad. Kung mawag mga higala, ang ato ang news beat nga itong nakuha sa tubuhasan sa City Government of Tagbilaran. Huwag alam sa mga kasayuran sa ato mga katawhan, sila din sa ito mga Tagbilaranan, mga higala, ato ang doon natin ongoing gihapon, no? Na ito ang Tagbilaran Citizen ID Card Registration and Releasing na rin mismo sa ito ang City Hall Atrium. Ang ito ang Tagbilaran Citizen ID Card with the information of everybody, taga-adala mo gamay ng overview. Pinato ang Tagbilaran Citizen ID Card ito sa mga programa. The first executive order na gisipay ni Mayor Jenia when she assumed office na ito ang July 2022, ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa pampagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Huwag ipakinin sa mga programa o inisiyatiba, no, ni Mayor Jenia. Ang atong Tagbilaran Citizen ID Card kay powered by GCash. Ang atong partner, mga higala, no, ang GCash. And sa pagkuha sa atong Tagbilaran Citizen ID Card, libre kini o wala pa may pag-abayaran, maski piso. Okay? Ang atong Tagbilaran Citizen ID Card, pwede nyo makita no, sa link mga higala no, diyan sa atong Tagbilaran City Government Facebook page na atay link ano mga higala, pwede nyo makita o ma-check no, kung aduna ba o daan na ba ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Sige ka doon ha, hatag kini og pop-up or information mga higala no, just click the link and then I drink to mo sa website and just write, just type lang no inyong number and your name and make sure nga inyuhang Tagbilaran Citizen ID Card nga inyuhang ipare-chefe is dapat under your name and your GCash number and fully verified of course. And ano so makita no, once nga ma-type na nato, kung naamang gani ang ato ang mugawas sa itong name, so meaning ready to pick up na inyong Tagbilaran Citizen ID Card. Kung wala pa mga higala or mo-inform na siya na wala pa inyong Tagbilaran Citizen ID Card, meaning na ay problema gamay no, sa inyong Tagbilaran Citizen ID Card, perhaps sa inyong number no, or your name, or sa inyong address no, na butang, tumut kayo nilapas sa ito ang capacity na ito, sa ito ang ibutang, sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Pwede niyong bisitahon din sa City Hall Atrium at kung sa'y problema sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. And kung wala pa ito nakapag-register, pwede kaya kung mong gamit itong link. So, itype lang ito ang name and ubang pang mga detalye, mga higala o mag-picture ka, no? Diha mismo sa ito ang link nga i-provide ninyo sa ito ang Tagbilaran City Government na link nga gi-post dito mismo. So, sa kayong mga perks and benefits ani mga higala, so una, kung mo-abroad pa or mo-langyaw ta o mag-susuri ta, no, abroad, hindi magamit ito ang Tagbilaran Citizen ID Card kay Visa Card ni siya mga higala. And ikaduha, kung diri sa to ang local context mga higala, no, or sa to ang locality, pwede na to magamit sa pagbayad po, no, sa pag-purchase sa mga dinaiyang mga products or items na to diri sa to ang within the Philippines. And ikatulo, pwede sad na siya magamit ang to ang pag-withdraw, no, sa any ATM Visa machine. Ikaupat na yan ni mga higala is exclusive lang ni, no, within the Tagbilaran City. Ang atong Tagbilaran City is an ID card. Kaya doon natin partner mga higala, no. Just wait sa to ang mga posting kung sa ang mga partners na to nga nihatag ang discount ginagmay alang sa to ang pagkusuntari sa itong Tagbilaran City is an ID card. So station ng mga higala, no, kung sa kini nga mga establishment or parties. So mga kato ang ato ang mga Tagbilaran City is an ID card benefits na to or perks na makuha when we avail sa to ang Tagbilaran Citizen ID card. So, ayun po sa mga igala, ayun na sa kita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa lakadang natawahan sa Rome Adlawa, August 10, 2026. Sa Barangay Dao, happy birthday ni Estrella Bagsag and Liza Arisola and Orencio Valoria. Sa Barangay San Isidro, happy birthday ni Lorenzo Salice. Sa Barangay Cabawan, happy birthday ni Yusdado Hinlo Juan Lorenzo Sarmiento. Sa Barangay Manga, greetings going out to Valentino Gumia, Asteria Ang, Araline Remedio, at Asteria Pudo. Sa Barangay Taluto, happy birthday ni Yolanda Mag-Aso and Edwina Soliva. Sa Barangay Kugon, happy birthday nila ni Francisca Boyles, Gabriel Francisco Jr. and Clarita Bolasa. Sa Barangay Pugasundo, happy birthday ni Yusdada Fornido. Sa Barangay Pugasund Trans, happy birthday nila ni Gorgonio Lirazan and Marisa Rimolador. Sa Barangay Pugasund Uno, happy birthday nila ni Esmeralda Montalban, Yusdado Go, Rebecca Padimos, and Filomino Kalimbayan. Sa Barangay Mansasa, happy birthday ni Esther Rimolador, Emilia Sarabia, and Yusdado Rimolador. Sa Barangay Buol, happy birthday ni Filomino Lupian and Maria Jean Salvado. Sa Barangay Dampans, happy birthday ni Nelson Chua, Asteria Duria, Yusdado Sarabia, Filomina Bungamong, and Vilma Sarabia. Happy, happy birthday kaninyong kanan. Greetings from Mayor Jamia, Vice Mayor Johnny Adam, Nelson Ala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Rabayap, and our 16th Tangguni Ang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong kanan. And yes, sa itong mga sugidi kami na nga nagsaulog usap sa ilang andang nagtawa, kayroong adlawa, nga wala ito na-mention sa itong programa. Happy, happy birthday kaninyong kanan. And yes, sa itong mga tukintig paminaw, dahil kayong salamat mga higala sa inyong pakikunong, pakikuban ng Cal Paminaw, kamayin sa mga updates, programs, and activities natin sa kapagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments niya sa kapagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Magandagan kayong salamat kaninyong tanan. Ugmag-uman-uman ang pagkita mga higala, ugmang adlawa sa samang taknay ng sasyon at ang programa, ang magkakabana alang sa kamatuuran. Sinisikim, ano, bingon na lang kaninyong servisyong from boom to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Jania Adam Rose, sa nala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayan. Okay, sa sinisangguni ang Panlungso City Councilor, ito ang Chief of Staff, City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, Mayor City Administrator, Sir Aldo Luis of Azar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
10: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
13: Magpakabana.
10: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
13: Magpakabana.
14: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Down here!

0: down ni rock the rap bango-bango new down ni even better na
1: ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
2: Ko si Ima Tinoy Dalarama nagpuyo sa Mabuli Tabugon Cebu. Akong edad 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkauban!

0: drink responsibly.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Problema, igawas! Myrakoff, Myrakoff, Myrakoff!
6: Ubong na'y plema, hasul ka ayo. Maong ako nag Myrakoff na.
7: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang magmay rakaf na put mo.
6: Ukal ang pagtok na klima.
5: Afford pa.
6: May rakaf na.
4: Unilab quality yan.
8: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
14: Oh! Eh, paaw rin yung metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
15: Para mas mahimping ang tulog, ipaw rin yung metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
16: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan.

0: Alas 12:24, balita gikan sa kaulohan, na 8 ang natala nga namatay gumikan sa epekto sa daotang panahon o grabing pagbaha. Ilabi na sa Luzon area. Dugang detalye sa GMA News.
1: Narito ang mainit na balita. 8 ang latest na bilang ng patay kasunod ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaugnay sa mga bagyong Luis at Maymay at hanging habagat as of 8 a.m., 2 ang nasawi sa Cordillera Administrative Region. 6 naman ang sa Calabarzon. Ongoing ang verification ng NDRRMC sa datos. 9 ang naitalang sugatan. For validation, ang 3 riyan maging ang isang naitalang nawawala. Halos 600,000 tao ang naapektuhan mula sa 9 na rehiyon. Lagpas 300 bahay ang nasira. Iba pang balitang binabantayan ng GMA News. Search and rescue operation sa mga natabunan ng gumuhong lupa sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City nagpapatuloy. Ang Buklao, Binga at Ipo Dams nagpapakawala ng tubig ayon sa PAGASA. Lamesa Dam malapit ng umapaw. At orange rainfall warning nakataas sa Metro Manila at ilan pang probinsya dahil sa habagat.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita sa gawas, ex-US Air Force Secretary Kendall gitangtangan og access sa Pentagon Classified Information. Dugang detalye sa UNTV.
2: Inalisan ng Pentagon ang access sa classified information ng military si dating United States Air Force Secretary Frank Kendall. Kasunod ito ng umano'y unauthorized disclosure ng dating opisyal sa isang media outlet patungkol sa Air Force One na regalo ng Qatari government kay United States President Donald Trump. Kinumpirma ni Pentagon spokesperson Sean Parnell ang pag-revoke sa access ni Kendall sa mga maselang dokumento ng Pentagon. Ang kautusan ay effective immediately.
0: Magkutong naglangkob sa itong mga balita. Karong adlaw nga Lunes, mga balita sa hatod sa Maitingoa sa Alturas Group, balita sa Udtong Tutok. Sangalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop o ni Eric Kinisi Allen Doidora, ang friend mo forever.
3: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Udtong Tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: Hello again mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma! How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
3: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no? Sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
2: Thank you kaayo sa imong oras po.
3: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
4: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Ho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
6: Rexino Forte!
4: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
6: Rexino Forte!
5: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
6: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GTX 500.
10: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
11: DTX 500, mabibili sa mga butika.
12: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Buhol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
13: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
12: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
14: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
15: Bulano. DYRD jud kay kanang DYRD. First palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
16: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD. Kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD.
18: Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
19: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Ay, sorry.
1: Okay. Maadyong pagpanito Bohol, maadyong pagpanito DYRD ug sa tanan nato mga suking pamilya sa radio sa tibok probinsya sa Bohol ug sa mga kasikpit nga probinsya. Maadyong pagpanito ninyo tanan diha. Ug sa dili pa ato sa daan pasalamatan ang atong labaw makagahom sa paghatag og laing adlaw, laing panahon para sa makahatag kita og kasayuran para sa kalinaw ug kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Nagikan sa atong pagpasalamat sa atong labaw makagahom, ato pud pasalamatan daan ang tanan nagpaluyo ni atong programa. Gikan sa Provincial Government of Bohol o PGBH Bohol. O siyempre sa panguna sa atong batan-on, maabtik og kugihan nga gobernador Erico Aristotle Omintado, maadyong pagpanito diha gob. Mm-hmm. Kay naa ni sila karon sa Mancom og pinagsanib nga Mancom og MEB. O tungod kay atong sugaton daan sa paghatag og pagtimbaya og pag-greet para sa adlong natawhan sa atong provincial administrator. Provincial administrator PA Aster Caberte. Oo. Maadyong pagpanito ninyo tanan diha og happy birthday. Og syempre sa atong Sangguniang Panlalawigan member, ato daan pasalamatan ang kinatibukan sa Sangguniang Panlalawigan member nato, dili na nato usahon sa panguna sa atong vice gobernador Pacifico Nicanor Nick Besas Jr. Maadyong pagpaniudto diha vice og sa tanan nga mga kaubanan diha sa Sangguniang Panlalawigan member og sa vice go office. Og syempre ato daan pasalamatan ang nagpahaluna ini sa kahanginan ang DYRD, ang Bohol, ang kasaligan. Naa sa control room si Engineer Gilbert Tulup og sa computer diha si Jerry si Eric Ihok. Maadyong pagpaniudto ninyo duha, murag wala pa kapaniudto ni si Sir Eric da. Nagpitok-pitok pa ang mata. Maadyong pagpaniudto sa tanan pod nga ni asa staff sa DYRD, maadyong pagpaniudto ninyo tanan. Og syempre ang katuwang ini ang atong PGBH sa pagpahalunain sa kanginan ang atong Provincial Information and Media Office, maadyong pagpaniudto diha. Attorney Pilipina Azoy Pilio, maadyong pagpaniudto og sa atong nag-administer ni ini ang atong admin officer 5 si Mark Anthony Ibas cover niya. Maadyong pagpaniudto diha Sir Mark og ang monitoring team sa PIMO ang atong si Ma'am Sheila og sa mga kaubanan diha ninyo tanan. Og syempre ang naghatag og kinabuhi nini ang atong Provincial Cooperative Development Office nganong aniya ang inyong host gikan sa PCDO. Si Ben Batman sa PCDO, maadyong pagpaniudto ninyo tanan. Uban pod sa unta sa atong mga kauban diri, sa karon wala pa sila kay adunay mga importanteng mga aktibidades pod. Si Sir Larry Ibanghilista ang atong cooperative specialist to, tuwa karon sa kwan, tuwa karon sa Tagbilaran. Ug ang atong atong executive assistant sa atong gobernador, si Sir Hil Bungato, naa karon sa meeting sa Mancom. Giubana o giusa ang Mancom o ang MEB nga naay meeting karon nga gipatigayon og karon kasamtangang naniudto ang grupo diha sa Kapitolyo. Maadyong pagpaniudto ninyong tanan diha. Og syempre mga kaubanan nato sa PCDO ang atong head si Ma'am Maricar Puentes, maadyong pagpaniudto diha ma'am. O naagyapon ni sa meeting og ang tanan nga kaubanan diha sa PCDO og ang atong mga SEDO o Community Empowerment and Development Officer nato na asa mga nagkadayayang mga lungsod, barangay para sa direktang pagtubag sa atong mga yangungo sa atong mga people's organization diha ug sa atong mga kooperatiba. So amping sa kanunay ug maadyong pagpaniudto ninyo tanan diha. Ug sa kinatibuk-an natong mga regular listeners sa radio, oy maadyong pagpaniudto ninyo. Ug sa atong mga Facebook live viewers, maadyong pagpaniudto ninyo tanan diha. Okay, kay Lunes man ta karon atong ni atay gigahin nga tunga sa minuto para sa pagtuki o sa atong mga programa sa PCDO o kanang mga latest na mga programa sa PCDO nga atong ay ipaabot karon nga sa atong mga katawhan, so sa atong mga people's organization nga adunay kalambigitan sa ilang mga paghaon o proyekto o paghangyo o proyekto, livelihood project dito sa atong buhatan sa PCDO. So sama sa atong kanunay giingon nga ang unang termino sa atong gobernador sa tulo ka tuig kay ang PCDO apil man sa programa nga muhatag o apil sa programa sa PCDO nga andunay paghatag og mga livelihood projects. Ang unang termino sa atong gobernador nga isang gihatagan og tag ang PCDO para sa livelihood og tag 10 million kada tuig. So sa tulo ka tuig adunay 30 million. Unsa kining 30 million gibahin-bahin ni sa 96 ka people's organization. Oh, apil na ana ang napu ka kooperatiba o micro co-op o kadtong mga co-op nga nagkuan pa na padung na ma lusaw tungod sa mga kalamidad, tungod sa pandemya nga giabot nato sa miaging mga katuigan. Unsa mao na natagaan nato, nakahangyo sila sa atong buhatan sa PCDO through sa atong gobernador through PCDO nga og mga proyekto nga para mabuhi ug balik ang ilang organisasyon. So mauna nga aduna kitay livelihood assistance para sa nagkalain-laing people's organization. So sama sa atong giingon nga ang 96 ka people's organization kaniadto sa tulo ka tuig nakakuan na ni nakabenepisyo na sa mga nagkalain-laing nilang mga proyekto. Unsa katong uban sa karumpa na 2026 gani ang atong 2026 nga gigrant nga 10 million nga project para sa livelihood nabahin-bahin na ni sa 23 ka mga people's organization. Di ana ato nang gigunitan karon. Kining 23 ka people's organization gibahin-bahin ni sa gikan sa distrito 1 na ay sa cluster 1 di ay nga gilangkuban og distrito 1 pero naay nahalo din ni nga distrito 3 kaning Sevilla. Nay upat sa cluster 1, Siam sa second district o cluster 2 ug sa napo sa distrito 2. Nganong ingani man ang pagkabahin-bahin kay ang miagi di dako pud ang atong naihatag nga lugar dito sa project dito sa unang distrito. Okay, ang gi hatagan og pasbugaton ang atong paghatag dito sa mga GIDA area o kaning geographically isolated and disadvantaged area. Maugos na ninggi kuan sa atong gobernador nga mauy unahon. So mautong mautoy, mga kabukiran anang Luon, kabukiran anang Hitap, kanang Kalape, o maunay atong mga natagaan, atong unang tulo katuig. Pero nalukop guna po sa lain pang mga lungsod. So sa pagkakaroon, adunay 23 ka project o livelihood project kining atong tuig 2026. So naningkamot kita nga kung naapay madugang ni ini pero naapay daghan nag-propose gyud. Kung naamang gani madugang, naningkamot po kita og nag-ampo pod nga madugangan o sa pinaagi sa pag dugang sa pundo para sa atong livelihood o naay gitawag nga pagdugangan or unsa bay tawag ana kanang supplemental budget para sa atong livelihood assistance. Pero murag kung dili na dyan nato kaya, mas sayo sa 2027, pwede na ta mag-propose og mga project o proposal sa PCDO o sa atong gobernador through PCDO. So appeal sa mga report sa atong mga sa atong gobernador ang mga nabuhat o na comply na sa atong PCDO nga mga proyekto. So gikan sa atong tuig 23, 24 o 25 nga kilangkuban sa 96 ka mga grupo o people's organization o co-op karon nadugangan pa kini og 23. So 96 og 23 adunay 119 ka mga people's organization na ang posible o kining 23 kay naa pa may mga wa makompleto pero ongoing na, on process na ang ilang mga pagproseso diha sa atong provincial accounting office para sa ilang cheque o approval sa cheque nila para sa maong proyekto. So atong usa-usahon siguro, atong pero ni anay duha nga naa na gyud cheque. Oo, ang ato na lang schedule ini kung kanus-an ni nato mai-release ngadto sa atong mga people's organization. So para sa nagpaminaw karon naanay cheque ang atong Trinidad Talibon Farmers Association diha sa San Vicente Trinidad. Ang ilang project acquisition sa fertilizer for rice production. So ang ilang buhaton Okay, kining atong titipa para sa kasayuran sa tanan, sa una kini naani beneficiaries ni sa DAR, oh, kining ilang mga miyembro ini kadaghanan. So naani sila'y yuta, og mga naa sila'y communal land pod nga gitikad. Oh, ang kanindot ini sa una kay kining titipa manggod sa una gikuanan ni giyahan ni sa pikas o sa mga walhon nga grupo para sa ilang mga kuan diha mga panginabuhian o proyekto o naa diha gigiyahan ni sa una unsa pag kuan gyud paghatag gyud sa yuta sa DAR ngadto na sa mga grupo sa asosasyon so naa sila gigahin pod nga yuta para communal land nga ilang tikaron para sa ilang lain nga panginabuhian. O siyempre, gibuo po nato ang ilang grupo para sa laing mga livelihood nga makuha sa atong mga nagkalain-lain nga national agency. Dili lamang ang atong provincial government of Bohol. So mauna, ang ilang project, gilangkuban o kuan, kantidad sa kantidad nga 447,000. Oh. Naana, oo, naana kang gob ang maong cheque o schedule na lamang ni para sa pag-release kung kanusaan nato i-schedule o ang availability sa atong gobernador sa schedule niya. Ikaduha ang San Jose Small Farmers Association o diha sa San Jose Mabini o sa HUSPA. San Jose Mabini Bohol Acquisition of Farm Machineries po ang ila. O, nalipay ganin ni sila kay kung maadyo kuno unta o ma-release karong buwana kay panahon nga tingtikad sa ilang mga kayutaan. So nagkatidad lamang kini og 229,000 o 0.7908 o ang ilang cheque para sa duha ka farm machineries na ilang gi-acquire sa government sa atong gobernador through PCDO. So mauto ang sa pagkakaron pero karong adlaw aduna na mga kabaguhan pud ni kay ato lagi ni gipaningkamutan nga may prioridad tungod kay kung madayon ang eleksyon so sa barangay og BSKA o sa barangay og sa sangguniang barangay og sa sangguniang kabataan eleksyon kung madayon ni sigurado adunay panahon nga ibawal ang mga releases sa mga ingana nga mga proyekto og mga adunay pagban oo. So mauna ang gipaningkamutan nato nga mahangyo nato ang atong mga hingtungdan o labi na ang atong mga sedo nga nakatutok ini mga people's organization kung unsa may kakuwangan sa ilang mga papeles i-fast track nato para atong mahangyo nga mai-release nato karon ni ining buwana ug sa sunod nga buwan o Setyembre ko Otubre siguro diha kay kung moabot taw Oktubre murag na anay mga dili pagtugot oh ato lang paningkamutan mm-hmm. So ato usa-usahon gikan sa unang cluster naana ang na on process na sa atong provincial accounting office ang hagpatining backyard hagpatining sa Hagulian Coconut Farmers Association oh Hagulian Katigbian Bohol mm-hmm. Na ay 513 no ka pesos ang ilang makuha oh gilangkuban ni sa kuan pila ba kabaka ni 20 siguro ni kabaka ang ilang mapalit ni ini oh kay usa ka gatos kapin man pud sila ka miyembro so on process na ang inyong papel sa provincial accounting office oh aton lang paning kamutan nga mahipno karong semana ha unsa ma-release karong buwana pero kung dili pa oh paning kamutan nato og Setyembre. Ikaduha kining Sevilla Vegetable Growers Association oh diha sa Poblacion Sevilla Bohol Acquisition of Farm Machineries and Equipment oh. Nagkantidad ni og 968,000 oh. On process na pod sa Provincial Accounting Office oh ang atong Sevilla. Dili man lang kining Sevilla dili lang ni usa ka barangay oh kay gilangkuban ni sa 12 ka barangay kung wa ko masayop nga adunay nag adunay grupo sa kada barangay nga nag tanom or nag patubo og kaning mga kuan mga utanon oo mao na nga punpuhon makadugang ni sa ilang ekipo kining ekipo makadugang ni sa ilang production sa ilang mga utanon mm-hmm. So makaambit niya ta diha og baratong mga utanon gikan sa Sevilla. Katulo kining kambansag Basket Weavers Association, oh, diha sa kambansag San Isidro Bohol. Backyard cattle pati ning gihapon ning ila. Pero nagkantidad nila og 363,000. Oh. Naa na pod sa kuan na kanang schedule na lang pod ni sa ISP, then i-process na ni sa Pako. Pero murag karong semana ha, murag na miaging semana na okay na ning ilang ISP accreditation, unsa na ongoing na ni, on process na pod ni sa Pako. Sunod kining Kanmano Farmers Services Association, oh, diha sa Kanmano Sagbayan Bohol. Mm-hmm. Acquisition of farm machineries gyapon ni. Pero nagkantidad ni og 493,000, oh, on process na pod sa Provincial Accounting Office ang ilang papilis. Kung atong lantaon, nganong di man parehas acquisition of farm machineries, lain-lain man og presyo. O susama na sa atong kanunay i-discuss sa atong mga kabaranggayan o sa atong mga nagkalain-laing mga people's organization, nakabase ta sa proyekto nga kung unsay haum sa ilang panginahanglanon o unsay gikinahanglan sa ilang grupo, association o barangay. So dili na uniform nga kung tagaan ang usa ka barang usa ka association og bulhot tanan. Dili. Oh, tungod kay sila man ang mo palit na ini, ang ihatag ini ang mahitabo kung unsay ilang ilang project proposal nga isubmit sa kanggob o sa kapitulyo, so tao nato dito, atong i-validate, atong i-check, tan-aon, mo depensa pa man gani ni sila kung haumbagyod ang ilang panginahanglanon nya base sa ilang presyo o program of works o sa presyo sa kantidad sa ilang gi-request nga makinarya. So mauna, maunang nagkalain-lain na ang presyo ni ana. Sa segundo distrito, adunay siyam. So mauna ang kinahanglan mag andam na pod. O dito, ang Lugating Crabbers Association o Lucas, diha ni sa Hingutanan West, o Ben Unido. Silingan ni atong sikat nga pod nga isla diha. O kanang Malingin Island. O, silingan ni nga isla ha. O provision of crab nets. O, unsa may buhaton ini kanang ilang project. Kaya ang ilang panginabuhian dito, manakop or manguha o muharbis anang mga kuan, crabs na to, o mga langbay. O, mauna ilang mga trabaho dito. So, mihangyo sila o dugang puhunan para sa pagpalit o mga crab nets. O, nagamiton para sa ilang pagpangisda. O kining Lugating Crabbers Association. So nagkantidad og 387,515. O on process na ang ilang livelihood diha sa atong Provincial Accounting Office. O musunod dito sa segundo distrito gyapon sa Hitapi Bohol, o sa Alomar. O isla sa Alomar. O ang pangalan sa ilang association, Alomar Seaweed Farmers Association. Unsa nagka problema man ta usahay sa seaweeds, di man jud nato ma pirmi nga kaang panahon wa usahay madaot man sa tungod rapod sa o kalikupan or sa binuhatan sa katawan sa kalikupan mo nang madaot pud ang ila, so naa silay lain o other sa ilang seaweeds farm pagpa-farm naa sila samtang nagbantay sila sa ilang mga seaweeds farm na nagkuan sila og alternative nga mga project. So maunay nagkuan sila, nag-submit sila og proposal, Bangus Production. Diha sa Alomar. So nagkantidad ang ilang project 410,000. 126. So naa na pud ni sa atong buhatan ang atong ang ilang papel nya waiting sa ISP accreditation kay dili man pud i-process sa atong Provincial Accounting Office samtang aduna pay kakuwangan nga papeles. So mauligin na ang accreditation para sa atong sangguniang panlalawigan. Oo. Ikatulo, kining Trinidad, oh, ako na nang gisulti ka ganina, nga naa na gyud ni cheke o kuwang na lang gyud ang schedule nato kanus ani ma i-release kining ilang project. So nagdepende pa ta sa availability sa atong gobernador o sa mga hingtungdan ini para mahipno nato. Okay. Daghan man pug mga project nga ipang-release ang atong gobernador karon o ang atong PGBH, dili lamang ang PCDO. So atong hangyo nga mausa ni para malukop gyud o mausa ang atong pag-adto sa usa ka lungsod, usa ka barangay nga naaputanan daghan pud ang maka benepisyo, dili lamang ang proyekto gikan sa PCDO. So ikaw pat ang Sikatuna Farmers Association Incorporated o diha sa Sikatuna, Talibon, Bohol. Dili ni kuna barangay ni sa Talibon, Bohol o Sikatuna lang ang pangalan, dili ang Sikatuna nga lungsod. So ang ilang project o farm machineries gyapon. Pero ang ilang kantidad sa ilang proyekto 380,000 o 322. So dili magkaparehas ang ilang mga project o mao na nga nakabase lagi ni sa akong gikaihong kaganina, nakabase ni kung unsa ang ilang gi-request nga mga machineries. Oo. So nagkantidad o naon process na sa Provincial Accounting Office gyapon. Siguro itong si Manaha kining mga nasa pako na tingalig manggawas na ni tanan ang ilang cheque. Unsa kining Tubukam o Irrigators Association Incorporated o diha sa Kamalian, Ubay, Bohol, o provision of capital through purchase of fertilizer. So duha na ni sila. O parehas ni sila sa Trinidad, Talipa o Titipa. Kuampod ang provision sa fertilizer gyapon kay nagtanom na na tiempo gani kuno unta ni kung ma-release na ni karong buwan na kay naggikan nakatanom na ning mga grupuha sa mga farmers nato unsa ang ila 457,900 on process na pod ang ilang project sa pako ubot pasabot paghipno na lamang unsa kung ma-okay na o di release na dayon ang check in ini. Ang ikapito kining Bilya Anunciado United Farmers Association diha sa Bilya Anunciado Danao, Bohol o sa Danao naman punta. Oh, mga rita gikan dito sa mga kabaybayunan, mga rin na punta sa bukirang bahagi parte o sa atong probinsya. Ang ilang ilang project ginger tea production diha sa Danao, Bohol o nagkantidad og 214,500 on process na pod ang ilang papeles diha sa atong Provincial Accounting Office. So naa na punta. O natay duha na sa miaging paghatag nato og livelihood, naa nay duha ka grupo nga adunay ginger tea production gikan sa Alicia ang usa sa kuan ang usa dito sa Kalape. So kung naa natay sa Danao, so nag-triangulate na ni sila. So naa natay daghan makuhaan og ginger tea nga production kay demand pud ni sa gawas, naa na pud ni mga supplier gisuplayan nga dito abot sa gawas. So nagkuwang gyud ang atong ginger tea production. Ikawalo ang kining Binahot Irrigators Association no diha sa Purukmasing, San Vicente, Daguhoy na pud ni oh. Oh farm machineries ning ila pud. Oh diha sa Daguhoy, Bohol. San Vicente, Daguhoy, Bohol. Ako farm machineries nagkantidad og 457,000 315. Oh, giprocess na pud ang ilang SP accreditation ini para ma-process na sa PACO. Ang sunod kining Association of Kagawitan Farmers Association, ASCAP, Association of Kagawitan Farmers. Oh, baliktad ay. Oh, Farmers Kagawitan diha sa Barangay Kagawitan diha sa Daguhoy, Bohol. Oh, acquisition of farm machineries. Oh, 457,315 o pareha sila kining duha ka Daguhoy, duha ka farmers sa Daguhoy sa Kagawitan ug San Vicente, parehas ang ilang gi-request nga farm machineries, maunang parehas ang ilang presyo. So mao gyapon ang kuan ini, ang status ini naa na sa SP accreditation. So kay bawman ang atong committee sa atong sanggunian para sa atong CSO. So si Nanay Lucy Lagunay, okay bawo na si Jang, ha, kinahanglan ato ning mapastrak mo nang giapil gini Jang pagpaningkamot nga mapadali pud ning atong SP accreditation ni ining mga na banggit nato nga mga grupo sa third district. Diha ang Anda Hog Racer Association ARA diha sa poblasyon Anda, acquisition of meat shop equipment kini kayong mga hog raiser man eh. So naana sila yung mga baboy, ang problema lang nila para i-enhance ang ilang mga dili lamang kay karne ang itinda. So magkuan na sila, maggama na o meat shop din ha sa anda. So naay 365,000 ang ilang project. So on process na pod ang ilang cheque diya sa Paco. So ang sunod ang Panas Sustainable Livelihood Fisher Folks Association diya sa Panas Kandihay Bol. Oh. Acquisition of fish cages and starter kit o oh, buto sa bot. Okay, mga mangingisda man eh Fisher Folks. So pandagat ang ilang mga gi-acquire nga project. So nihangyo sila nga makapag kuan sila acquire sila og fish cages para sa Bangus Production pod. 463,000 no. Naana sa SP pod ang ilang papeles o tingali karon si manaha mudong na ni sa Paco. Kining Batuan Tilapia Growers Association o Kambang Kambakay Batuan Bol. Acquisition of Farm Machineries gyapon unsa 437 okay kining mga tilapia growers diya. Okay, naadyot sila po yung mga sa palibot doon sa ilang mga fish pond na ay mga tanong po nilang mga utanon. So, ni-acquire sila o mga kagamitan, susama sa farmacist, susama sa panglimpyo or pagtikad po sa mga lain pa nga mga pananom nga ilang gustong mabuhat. So, naana po ni sila sa ISP. Sunod, kaning seed pa o Sitio Tres. Daisy Farmers Association diha sa El Progreso Carmen. Farmers Engineers gyapon ay nagkantidad og 410,000. O naana po ni sa SP. O humana po ni sa SP murag anaana ni sa Paco karon. Consumable Farmers Association diha sa Bilar, no. Farmers Engineers nagkantidad og 362,000 on process na ang ilang Paco. O ang sa Mabini ako nang gisulti ka ganina. O kining sunod kining kag Kabangahan Upland Farmers Association o sa Mabini gyapon San Roque Mabini Bohol. Acquisition of seed capital para sa agribit supply. O kay kining Kabangahan kuani kanang high ladyo ni kaadto sa sentro sa barangay tua pa mosaka pa kag bukid kung makaadto mo anang panoramic o sa Alicia kanang kasikbit ana na adya ang baryo sa Kabangahan mo nang naa sila yung mga daghang mga kahayupan dito. Ang problema nila ang pag palit pa og mga pagkaon o mga tuwa sa ilang mga kayupan muagi mo gasto sila dako. So mao nang ilang nahunahunaan nga dito na mismo ang ilang association mao'y magtinda og mga agribit supply. So on process na sa Paco ang ilang project. O, sunod kining Danaw Women's Association, Danaw ang Women's Association pero sa Danaw Valencia Bohol ni ha. Enhancement sa ilang tilapia farming. So, wala. 447 para sa ilang tilapia farming diya sa Valencia, Bohol. Unsa na analay gamay. Oh, kaya pit na lang po mapupos niya itong oras. Di analay duha na lamang. Kining Kantao Bisayan Iskaya Farmers Association o diha sa Sierra Bulyones. So, ongoing pa ang ilang pag-process sa ilang mga papeles o pag-check sa mga kakuwangan pa o diha sa Paco. Ikaduha ang kining Barangay Kansungay Farmers Association diha gyapon sa Kansungay Pilar Bohol. Acquisition of farm and tools machineries para sa sa ilang basakan 501. Ang total tanan sa project 9,999,585. So gamay ray kuwang para mahimong 10 million para sa gigahin para sa tuig 2026. So ang uban nga nagsubmit pa, giproseso na kung makapaningkamot kita nga adunay unsay gitawag nato ining pagdugang o supplemental budget atong magukod ni pero kung dili ato ning i-priority para sa 2027 nga budget. Unsa kay napupusaman ang atong atong sa oras? So, manamilit ako ninyo og magkita-kita na lang pud tapuhon. Sa Lunes din hilamang sa atong istasyon DYRD Bohol ang kasaligan. So, daghang salamat Bohol, daghang salamat DYRD, daghang salamat sa atong asuking paminaw nga kanunay sunod ng atong programa sa kanunay Serbeti Populo Abante Bohol.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Ang labad sa ulo dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!

0: Uy, nabugat ko.
1: Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
4: Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang agin ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ko sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pag kagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabang.

0: mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
1: Happy Fiesta!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Vina, duha sa misa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
7: Uy, what ako?
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian.
10: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: drink responsibly.
1: Dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikasdetalyo sa katuwing na pag-alagad sa katilingbang Bolano.

0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Para bantayan ang epekto ng matinding ulan sa lungsod, nakatutok din sina Marikina City Mayor Maan Teodoro at Representative Marcelino Teodoro para magbigay ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng sama ng panahon, kung saan pansamantalang nananatili sa ilang pampublikong eskwelahan sa lungsod habang tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan.
3: Ang mga personnel natin ngayon ay hindi lang in full alert kundi talagang in motion na sila, no? Nakahanda naman lahat. Pati ang mga evacuation natin, yung protocol ay in place at lahat ng, pati mga volunteer natin dito sa Marikina ay in place na rin. Tumutulong na sila yung mga supplies natin.
2: Hindi rin pinalampas ng habagat ang ilang lugar sa Batangas, kung saan batay sa pinakahuling abiso ng Batangas Provincial Information Office, karamihan sa lugar sa lalawigan ay nasa red warning level status pa rin at ang ilan ay orange warning level. Dahil dito, naglabas na rin ang Batangas PIO ng memorandum na work from home muna ang government offices at walang pasok ang mga eskwelahan sa buong probinsya habang patuloy ang kanilang pag-monitor sa epekto ng malakas na ulan sa buong probinsya. Wala na ring pasok ang ilang lugar sa probinsya ng Cavite, kung saan nasa yellow warning level status pa sa kasalukuyan ang lalawigan, batay sa Cavite Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. Nakatutok din ang bawat local government unit sa Cavite para i-monitor ang epekto ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan, lalo na sa mga flood-prone areas. Samantala, napansin naman ng ilang residente sa may kahabaan ng Marcos Alvarez sa Las Piñas City ang mas mabilis na paghupa ng tubig ulan sa kanilang lugar na dati ay mabilis umapaw ang tubig. Iniutos naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na ipagpatuloy ang dredging operations, paglilinis ng mga estero at tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station para makatulong na mapababa ang tubig baha.
4: So there's a form, you guys. Kailangan natin ng floodgate, dredge, HDPE, pumping station. Last year, gampas tao ba sa Gironeta? Kahit papano, hindi umabot sa gutter yung ulan. Just have to replicate in all areas. So it's possible.
2: Hindi naman tumitigil ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa bawat lungsod na apektado ng habagat para mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa habang tuloy-tuloy pa rin ang operasyon para mapababa ang pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. J.M. Thompson, para sa Bayan.
5: Itinaas na sa red.

0: alert ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang Disaster Response Command Center dahil sa patuloy na ulang dalan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa DSWD, may nakahandang 1.61 billion pesos na standby funds at 4.44 billion pesos na relief resources para sa agarang pagtugon. Kabilang na dito ang mahigit 5 milyong family food packs, lagpas 200,000 na non-food items at higit 300,000 ready-to-eat food packs. Patuloy naman ang pagkipag-ugnayan ng ahensya sa mga iba't ibang ahensya, lokal na pamahalaan at field offices habang nananatiling naka-alerto ang quick response team. Tiyak din ng DSWD na magiging tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda upang matiyak na walang pamilyang maiiwan sa panahon ng kalamidad.
1: Hanggang sa mga oras na ito, puspusan ang pagsasagawa ng search and retrieval operations sa mga natabunan ng landslide sa bahagi ng Barangay Gisad Surong sa Baguio City. Ayon sa LGU, 4 na ang nasawi at 3 ang kumpirmadong nailigtas. Si Janice Dennis sa sentro ng balita.
2: Tatlong bahay ang natabunan sa pagguho ng lupa sa bahagi ng Barangay Gisad Surong, Baguio City kagabi. Kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na 4 ang nasawi habang 3 ang nailigtas. Kasalukuyang nagsasagawa ng search, rescue and retrieval operation ang mga otoridad para matagpuan ang 6 pang nawawalang individual. Ayon pa sa alkalde, pahirapan ang pagsasagawa ng operasyon dahil sa malakas na buhos ng ulan.
3: Very challenging yung lugar na yon at maraming risk, maraming hazard. We have about 150 rescuers ngayon doon sa lugar na to, working on a rotation basis. Tapos yung ating binabantayan natin yung tabing bundok doon kasi hillside at very steep at talagang loose yung soil doon. And we're bringing in more equipment para magalaw natin yung slab doon kasi yun ang pinaka-challenging sa lahat. And at the same time, marami namang nagpapasalamat tayo doon sa lahat ng mga nagbibigay ng donasyon, lalo-lalo pagkain. Kasi this will last for probably about 3 days pa bago natin ma-recover lahat.
2: Sa datos, 14 na pamilya na binubuo ng 62 na individual na kinabibilangan ng mga minor de edad na 3 hanggang 7 taong gulang ang lumikas sa kanilang tahanan. Nananatili ang mga ito sa Baguio International Academy habang 7 evacuees pa ang nananatili sa barangay hall. Samantala, as of 12 noon kahapon, umabot na sa 5 pamilya na binubuo ng 25 na individual ang lumikas sa lungsod. 11 tahanan ang bahagyang nasira, habang 2 ang tuluyang nasira. Naitala rin sa lungsod ang pagguho ng lupa, pagkabuwal ng mga punong kahoy, pagbaha at sinkhole.
3: We are now working closely with our rescue teams at yung CDRRM. Ilalagyan muna natin ng mga canvas para at least hindi masaturate ang ground ng water. At the same time, we're working closely with the barangays. I would like to thank yung mga barangay officials natin. Very active sila. They have been moving around, inspecting, monitoring. Papasalamat din sa kanila at talagang gumagawa rin sila ng iba't ibang mga solusyon, lalo na sa mga humihingi ng iba't ibang klaseng emergency.
2: Naranasan din ang pagkawala ng supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng lungsod at lalawigan ng Benguet. Dahil dito, nag-alok ang lokal na pamahalaan ng charging stations sa City Hall. Pinapayuhan ang mga residente ng ibayong pag-iingat dahil nararanasan pa rin ang matinding buhos ng ulan dahil sa habagat. Janice Dennis para sa Bayan.
4: Dahil 1 linggo nang umuulan sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng habagat, patuloy namang tumataas ang antas ng tubig sa mga dam sa Luzon. Sa datos ng PAGASA, nitong 8:00 ng umaga, nagpapakawala pa rin ng tubig hanggang sa mga oras na ito ang Ambuklaw Dam kung saan 7 gates ang bukas habang 6 na gates naman sa Binga Dam ang bukas na parehong nasa probinsya ng Benguet. Bukas na rin ngayong araw ang 1 gate sa Ipo Dam sa Norzagaray, Bulacan, kung saan kasalukuyan itong naglalabas ng 59.30 cubic meters per second ng tubig. Tumaas naman sa 80.11 meters ang level ng tubig sa Lamesa Dam, kung saan malapit na ito sa spilling level na 80.15 meters. Dahil dito, inaabisuhan ang mga naninirahan sa mababang lugar malapit sa Tulyahan River, kabilang ang Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City na mag-ingat sa banta ng pagbaha. Nadagdagan naman ng higit 8 metro ang antas ng tubig sa Angat Dam, kung saan nasa 170.47 meters na ito, pero nananatili pa rin ito sa critical level kumpara sa normal high level na 210 meters.
0: Pahirapan ngayong makarating sa iba't ibang bahagi ng Cordillera Region dahil sa kabi-kabilang landslide bunsod ng ulang dala ng hanging habagat. Ang sikat ngang Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet, lubog na sa baha. Nagbabalik si Janice Dennis sa sentro ng balita.
2: Dahil sa nararanasang epekto ng habagat sa Cordillera Region, nalubog sa baha ang mga pananim sa Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. Binaha rin ang kalsada sa Buyagan Road at sa bahagi ng KM4. Nagmistulang ilog naman ang kalsada sa bahagi ng Bayabas sa Pico. Kabi-kabilang pagguho ng lupa rin ang naitala sa rehiyon. Gumuho ang bahagi ng kalsada sa KM45 Bunglo, Paway, Atok. Sa ngayon, hindi ito madaan. Dahil dito, mano-manong binuhat ng mga pulis ang isang pasyente para ilipat sa isang sasakyan upang madala sa ospital. Naipon naman ang putik at mga bato sa bahagi ng Halsema Highway sa Shilan. Washout naman ang bahagi ng Amburayan Bunang Provincial Road sa Sakboroy, Kapangan. At ang bahagi ng Benguet Vizcaya Road sa Bacal-Lamut Junction dahil sa pagguho ng lupa. Apektado rin ang bahagi ng Cannon Road dahil sa mud flow. Nananatiling sarado ito at tanging mga residente lamang ang pinapayagang dumaan. Hindi rin madaanan ang Bumagat Road sa Lower Bataan Bayan dahil sa pagguho ng lupa at mga bato. Lumubog ang bahagi ng kalsada sa Kalot Banangan Sablan na nagdulot ng mabigat na daloy na trapiko. Sa ngayon, isinasagawa na ang clearing operations sa mga apektadong kalsada. Samantala, nagpakawala na ang Ambuklaw at Binga Dam ng tubig dahil sa pagtaas ng level nito. Pinayuhan ang mga naninirahan sa mababang bahagi ng dam na mag-ingat. Inilipat rin ang mga alagang baka matapos tumaas ang level ng tubig sa Malanas River sa San Juan, Abra. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development Office Cordillera, aabot na sa 1,379 na pamilya na may 4,292 na individual ang apektado sa 136 na barangay sa rehiyon. 26 na bahay ang bahagyang nasira habang 3 bahay ang tuluyang nasira. Nakahanda naman ang halos 2 million pesos na standby fund at mahigit 100,000 na halaga ng food and non-food items na ibabahagi sa mga apektado. Janice Dennis para sa Bayan.
0: Patuloy ang agar ang pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa matinding epekto ng habagat sa ilang lugar sa bansa. Sa lawak ng pinsalang na idulot nito, isa sa mga tinututukan ang kaligtasan at pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita.
5: Ilang araw nang walang tigil ang pag-ulan dahil sa habagat, dahilan para malubog sa tubig baha ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Sa Kawit, Cavite, todo ang buhos ng ulan at rumaragas ang tubig sa ilang komunidad. Sa kuha ng CCTV nitong Sabado sa lugar, isang bata ang nasa gip ng 2 lalaki habang nasa gitna ng malakas na agos ng baha. Ligtas naman ang bata at agad na nailikas sa isang evacuation center. Hindi lang mga kalsada ang lubog sa baha, maging ilang bahay, inabot din ng tubig na umaabot hanggang binti ang taas. Dahil dito, agad na kumilos sa mga emergency response teams para tumugon sa mga residenteng nangangailangan ng tulong. Apektado rin ng habagat ang ilang lugar sa Metro Manila. Itinaas sa 2 alarma ang Marikina River nitong Linggo, hudyat para sa preemptive evacuation ng mga residenteng malapit sa ilog. Sa ilang residential area naman, halos abot bewang na ang taas ng baha. Sa kabila nito, ilang residente ang patuloy pa rin naglilinis at nagpupulot ng mga basurang inaanod ng baha. Sa Kamaynilaan, ilang kalsada ang nakaranas ng gutter deep na baha pero nananatiling passable sa mga sasakyan ng ilang pangunahing daan gaya ng Espanya Boulevard. Sa Taft Avenue, gutter deep din ang tubig pero nadaraanan pa rin ng mga sasakyan. Samantala, sa Bulacan, umapaw na ang tubig sa Bustos Dam dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ang Angat Dam naman, nasa 170.47 meters na rin ang water level, lagpas sa critical level nito. Dahil sa pagtaas ng tubig, kanya-kanya ring taas ng mga gamit ng mga residente sa karating lugar habang pinapasok ng baha ang kanilang tahanan. Sa harap naman ng patuloy na pag-ulan, naka-alerto ang mga Municipal at City Disaster Risk Reduction and Management Offices sa mga apektadong lugar. Patuloy din ang pagmamonitor sa mga ilog, dam at flood-prone areas habang nakahanda ang mga rescue teams para sa posibleng paglikas at pagtugon sa mga residenteng mangangailangan ng agarang tulong. May declogging at clearing operations din ng mga lokal na pamahalaan sa mga kanal, drainage at iba pang daluyan ng tubig para mapabilis ang pag-agos ng baha. Sa mga lugar namang nakararanas ng matinding pagbaha, nakahanda rin ang mga evacuation center at relief maging ang rescue resources ng mga lokal na pamahalaan. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling naka-alerto. Subaybayan ang mga weather and flood advisories at agad na lumikas kung ipinag-utos ng mga lokal na otoridad. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Inanunsyo ng Government Service Insurance System o GSIS na maaaring makapag-avail ng emergency loan ang mga miyembrong na apektuhan ng bagyong Maymay at Habagat kung saan ang kanilang mga lugar ay isinailalim sa state of calamity. Ayon sa GSIS, sa mga kwalipikadong miyembro at pensyonado na kasalukuyang emergency loan ay maaaring umutang ng hanggang 40,000 pesos para naman sa mga wala pang emergency loan. Maaari silang umutang ng hanggang 20,000 pesos. Para maging kwalipikado, kailangan ng aktibong miyembro ay nakatira o nagtatrabaho sa lugar na dinideklarang nasa state of calamity. Maaari ring mag-apply ang mga old age disability pensioner na naninirahan sa mga lugar basta't ang kanilang net monthly pension matapos ang kalta sa loan ay hindi bababa sa 22% ng kanilang basic monthly pension. Ayon sa GSIS, ang emergency loan ay may 6% interest kada taon at maaring bayaran sa loob ng 3 taon.
1: Lubos ang pasasalamat ng mga residente sa Navota City dahil naibsa na ang matagal nilang suliranin sa pagbaha tuwing bubuhos ang malakas na pag-ulan. Dahil ito sa 72 pumping station sa kanilang lugar. Si Val Custodio sa sentro ng balita, live.
6: Kahit ilang araw nang tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan dahil sa habagat ay hindi binaha sa Navota City. Dekada nang naninirahan si Ginang Lili sa Navota City. Kaya saksi siya kung paano nakatulong ang proyekto ng pamahalaan para sa flood control.
7: Hanggang may gituhod. Ngayon,
8: wala nang baha.
7: Hindi na ho binabaha.
6: Ikwento naman ni Angelina ang perwisyong dinanas nila noong bumabaha pa sa lungsod, lalo na't naninirahan siya malapit sa baybayin.
9: Eh, grabe po baha. Baha po talaga, as in talagang hindi na po kayo makalabas ng bahay or yung makapasok sa school, sa trabaho. Eh, dati nga po napag-anuhan pa kami na lulubog ang Navotas, mawawala sa mapa, pero awa po ng Diyos.
6: Kaya naging ginhawaan niya simula nang magkaroon ng dike at pumping station sa kanilang lugar.
9: Wala na, okay na po talaga. Pag binuksan po yung bombastic, okay na, wala na. Para wala na pong nangyari. Lalo na sa lahat ng pinagdaanan namin dati, sobrang na-appreciate po namin kung ano po meron kami dito sa Navotas.
6: 72 pumping stations ang gumagana sa Navota City. Isa na rito ang pumping station sa Barangay Daang Hari na may kapasidad na 2 cubic meters per second.
10: So kung makikita po ninyo,
8: di lang naman problema natin pag umuulan. Nakita po niyo isang critical na bahagi ng flood control po natin, itong dike po natin. So imagine po ninyo, sa lakas ng alon niyan, dati wala pong dike, pasok po lahat ng tubig. At dahil may dike naman, pag umulan, kailangan mabomba natin yung tubig ulan. Well, unang-una, syempre, papasalamat tayo sa mahal na Pangulong BBM, kay Sec. Vince Dizon at kay Hong Toby sa patuloy na pagsuporta dito sa mga programa po natin sa flood control.
5: Dahil hindi na binahasa naturang lungsod sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan, wala nang naitalang evacuees sa Navotas.
8: Sa tatlong araw po na to, wala tayong evacuees dahil sa bagyo, dahil nga hindi naman po tayo nagkatubig doon sa mga kali po natin. Although binantayan natin yung mga areas na ganito, mga bahay dito, dahil talaga napalakas ng hangin, pero hindi naman kailangan na lumikas.
5: Pakiusap naman ni Navotas City Mayor John Ray Tiangco na makiisa ang mga mamamayan ng Navotas sa magtapon ng basura sa tamang tapunan para hindi bumara sa pipe ang mga basura at mailabas ang tubig baha sa dagat. Fixie, samantala naman, habang binabaybay naman namin ang highway dito sa kahabaan ng MacArthur, ay wala rin kaming nadaanan na baha dahil na rin ito sa hindi pag-apaw ng tubig sa ilog ng Tulyahan. Samantala naman ay pinapayuhan rin natin ang ating mga kababayan na manatiling naka-alerto at naka-antabay sa mga anunsyo ng DRRM offices at ng local government units. Ito ay para masiguro na alerto tayo sa mga anumang mangyayari ngayong may habagat nga. At bukod dito, Trixie, pinapayuhan din natin ang ating mga kababayan na magdala ng kapote at payong panangga sa ulan. Balik sa iyo dyan sa studio.
1: Okay, maraming salamat, Val Custodio.
4: Samantala, Mayor sa Metro Manila patuloy na nakatutok sa kaligtasan at pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Iba't ibang hakbang kontra baha ng pamahalaan nakatulong sa paghupa ng baha. Si Gab Villegas sa sentro ng balita live. Gab?

0: Jules, sa patuloy na nakatutok ang Metro Manila Council sa sitwasyon dito sa Metro Manila dahil yan sa epekto ng walang tigil na pag-ulan dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. Ayon kay San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, nakahanda ang mga lungsod sa Metro Manila pagdating sa kani-kanilang evacuation centers at mayroon silang sapat na mga food boxes na kakailanganin ng mga evacuee. Mayroon rin sariling gamit ang mga LGU para tumugon sa mga rescue missions at mayroon rin silang Viber Group ang Metro Manila Mayors kung saan maaaring makipag-ugnayan ang MMDA para sa kakailanganing tulong.
1: We need a whole of nation approach. Hindi pwedeng lokal na pamahalaan lamang. Hindi naman pwedeng pamahalaang national din lamang. Kinakailangan talaga nagtutulungan ang lokal at national. Ganun din ang ating pribadong sektor. Gaya nga ng aking binanggit, pagdating po sa Oplan Kontrabaha, ang private sector po ay tumutulong sa ating national government agencies, pati po sa ating mga local government units.
0: Ibinahagi rin ng alkalde na may otonomiya ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila pagdating sa pagsususpinde ng klase batay sa lakas ng ulan o taas ng baha sa kani-kanilang nasasakupan. Layon nito na masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral, guro at mga magulang sa panahon ng tag-ulan. Sinabi rin ng alkalde na mahalaga ang pagkakaroon ng drainage master plan sa Metro Manila. Anya, dapat integrated ang plano ng mga lungsod sa kanilang drainage planning dahil magkakarugtong ang mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Dapat rin tama ang pagpaplano sa pagtatayo ng mga pumping stations at mailagay ito sa tamang lugar at may koordinasyon ang Department of Public Works and Highways sa mga LGU.
1: We need more infrastructure projects. We need to improve drainage systems. Lakihan po ito, no? Because meron pa rin mga ibang drainage systems sa Metro Manila na maliliit pa. No? So yung volume ng tubig ay hindi niya kinakaya. So kinakailangan lakihan po ang mga drainage systems para yung volume ng tubig mas malaki ang kayanin niya. Ang mga LGUs naman po will be supportive always of any intervention that will help our people kasi at the end of the day po, kami po ang lalapitan ng ating mga mamamayan. So we really need to closely coordinate always with each other when it comes to infrastructure projects in our LGUs.
0: Dapat rin anya na maging disiplinado ang mga residente ng Metro Manila pagdating sa pagtatapon ng basura na isa rin sa itinuturong dahilan ng pagbaha sa NCR. Ilan sa mga hakbang na ginawa ng MMC ay ang pagpasa ng resolusyon na naguutos sa mga Metro Manila mayors na i-update ang kanilang mga ordinansa pagdating sa pagtatapon ng basura kung saan ay tataasan ang multa sa hindi tamang pagtapon ng basura kung saan aabot sa 5,000 piso ang multa sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura sa maling lugar.
1: Right now at 5,000 pesos dito nga po sa San Juan, first, second, third, or any subsequent offense nyo, pagdating sa maling pagtapon ng basura, 5,000 piso agad ang multa. So ito po yung ginagawa natin upang madisina ating mga mamamayan. At, dapat na, ako for me, dapat even without any penalty, even without any ordinance, dapat matuto na po tayo sapagkat ang disiplina ng isa sa buhay natin ay makakatulong nga po upang maiwasan na rin natin ang pagbabaha.
0: Sa dito sa San Juan, sinabi rin ni Mayor Zamora na hindi higit sa 100 pamilya ang lumikas kaninang umaga mula yan sa 3 barangay dito matapos bahagyang tumaas ang level ng tubig ng San Juan River. Mas mababa ito sa karaniwang tinatayang 1,000 pamilya na lumilikas kapag nakakaranas ng walang tigil na pag-ulan. Nakatulong din anya ang dredging ng San Miguel Corporation sa San Juan River sa pamamagitan niya ng off-plan kontrabaha ng pamahalaan at ang paggana ng lahat ng pumping station sa lungsod. Patuloy rin ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig upang maibsan ang pagbaha. Bilang Pangulo ng Metro Manila Council, tiniyak ni Mayor Zamora na nakatutok ang mga mayor ng Metro Manila sa mga hakbang para maibsan ang pagbaha at natawagan sa publiko na makipag-ugnayan at maging disiplinado lalo na sa tamang pagtatapon ng basura. At Jules, sa mga oras na ito ay nakataas ang orange warning level ng pag-asa dito sa lungsod ng San Juan kung saan ay maaaring magkaroon ng posibilidad ng pagbaha. At sa mga oras na ito ay katitila lamang din bago tayo umere ng ulan dito sa San Juan, at inaasahan din na anumang oras ay maaari pa rin magbalik o muling bumuhos ang malakas na ulan.
2: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

Higala ko mas tagmayang adlaw Lunes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ang welcome ng atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yado mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 10, 2026. Like so atang puno sa mga itong paghatagag pagtagadan this time mga itong letter sender. O sa kanagngalan og Marina. When is stand by Marina alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes o ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Was pong standby, alas sa sumatang po atong paghatag ang pagtagad. Dinis siyempre sa atong tuluman nun. Sensory, Ate Arlene.

Nang dagong ang mga anak ate. Nga mga buutan og mahadlokon sa labang makagagahong. Ang akong kamagwangang lalaki ate, 19 anyos na dahigayuna. Ga-eskwela kini sa kolehiyo. Palaamigo ang among anak ate. Gani pang dalon pa niya iha mga higalas balay. Isip o sa kainahan, ako po silang atimanon. Bisag maumaw among kwarta, dili mahimo nga dili na mo sila pakanon. Usahay sa amo pa sila matulog. Ate R, dako ang akong kakurat. Sa dihang ilang gipatay ang akong anak. Huwag ang labing sakit ate. Ila kining gilungguan ug liog. Grabe ka karomalduma lang ilang gibuhat ate. Gani nalubong nga akong anak. Ngawa nakita ang iyang ulo ate. Sobra kasakit. Ang iyang mga barkada pa ang nakahimo sa maong krimen nga to kaniya. Nasuko lang sila ate. Kay wa misabay ang akong anak. Naka-drugs sila ni Ate Higayuna. Ilang giatangan ang akong anak ate o ilang gihimo ang maong krimen. Sobra ko kadismayado kay nakasibat sila ate. Wa na mo naangkon ang hustisya. Hangtod nga nang labay pa ang lai mga katuigan. Ning Higayuna ate, naghinay-hinay sa pagbalik ang mga suspek. Ang mihimo sa maong krimen nga to sa kong anak. Og tungod lagi kay wa na mo naangkon ang hustisya. Wa ko magtuo nga akong usa ka anak nga lalaki. Nanganti di agpanimalos ate. Sa laktod, iyang giatangan ang naghimo sa maong krimen sa iyang magulang. Og iya usab kining idunggab ate. Og nakabsan kini kinabuhi. Nabilanggong ako'y ikaduhang anak. Sobra kasakit ate. Wa ako magdahom. Nga maokini ang mahitabo sa akong pamilya.

isip o sa kainahan. Halos mag-give up na ko, ate. Nawada na gani ko sa kaanak. Napriso pag inaikaduha. Kung unta na ang ko namang hustisya, dili unta maabot sa punto nga mas mamahimong komplikado ang among sitwasyon. Sunod-sunod ang dagok sa among kinabuhi, ate. Hapag ikaya na mo ang tanan. Bisan sakit kaayo, ang nahitabo sa among duha ka mga anak na lalaki. Apan among gipaningkamutan nga malampasan ang tanan, ate. Gipaningkamutan namong mamahimong normal ang among kinabuhi. Bisan pa man, ugo anak mo makauban ang among duha ka anak lalaki. Sa hinay-hinay, among nadawat ang tanan. Hangtod nga nangaminyo ng among mga babae nga anak. Dili man mawala ang mga pagsulay sa ilang mga kaminyoon. Apan kanunay nako silang ginapahinumduman na kinahanglan nilang magpakaligon para sa ilang mga anak. Nalipay lang po ko ate kay mamati sila kanamo. Og nakita na ako nga tiliwala sa ilang mga problema. Maayo ang dagan sa ilang kinabuhi. Wala pod minila pasagdi sa ilang papa. Kung ninibag-uhay pa lang at ilaing pagsuhay, ang akong gisagubang. May panaw ang akong bana sa komplikasyon sa iyang sakit. Sa pagkaroon, idad-idaran ako ate. Nag-ate lamang ko nimo kay maman kini ang naandan nga tawag anak kanimo. Bisan pa man og mas magulang ko. Sa pagkakaroon, ako na lang gi-enjoy ang naibili nako mga katuigan kauban ng ako mga anak og mga apo. Kanunay kong ginaampo nga unta. Una ako mobiya ning kalibutan na. Mapahamutang o insakto.

Vielleicht. Dini na lamang kukutop. Sincerely yours, Marina.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dang iyang pula-pula sa kung mata. Grupo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsa ba ako gibati. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na gano'n. Sumay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kadang imong trabaho, radyid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ni Buhan. Ako gibate dayo niya. Lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Daghang salamat kanimo Marina sa imo papadangat imo suwatampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Ingon na gid ang kinabuhi, daghan ang mga pagsulay. Daghan ang mga panghitabo nga di nato matagna. Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa ito, sir, 917-159-5812.

Ati Arwagi konsensya ang mga barkada sayang anak. Muna ginengon ati barkada langs maayo. Sherry o Barangay Bagong Buhay or Mock City. Ikaw ang huling iniis. Ate, grabe kasakit sa iyang kasinatian. Makaluluoy po na ikaduhan niyang anak ate nga napriso. Tugos sa gibutang niya, ang hustisya siya mga kamot, Virgie of Dahilay Mabinay, Negros Oriental. Ati Armao, gini-leksyon sa mga kabatanunan. Ilag yung piliyon ang ilahang mga barkada. Rita of Campisong Hinatilan, Cebu. Ati R, ako'y kasulti sa Lord Sender. Iunaan agad ang kinabuhi. Dili na ito mga tagna ang umaabot. Teresa of Hitafe, Bohol. Ati R, iunaan agad ang kinabuhi. Daghan mga pagsulay. Dili lang gid siya magpakawala sa paglaom. Ugsangpit lang gid kanunay sa labawang makagagahom. From Loida of Sugod, Southern Leyte. Well, daghan patag mga text messages. Apan, dili naman igo ang atong oras. Ato na lang i-greet ang atong mga entry. Alang sa atong nans, Melian Bonanza, Visayas area. Hi to Wilfred Ev Adlawan of Inapoy, Mabinay, Negros Oriental. Semina G. Cabanting of Palaypay, Sabahan, Baez City. Yasmin D. Colungon of Liberty Hills, Barangay Mabigo, Canlaon. Rizal D. I. Mabakyao of Sitio Hayugan, Siato, Negros. Adrian K. Domingo of Tanday, Baclayon, Bohol. Filomena Sarabia of Lupit, Silay City, Negros Occidental. Alexander J. Cruz of St. Jude, Bulacau, Cebu City. Beatrice M. Pacania of Santa Filomena, Alegria, Cebu. Christian R. Mahusay of Dao District, Tagbilaran City, Bohol. Diana V. Morales of Badyang, Anda, Bohol. Eduardo T. Manaay of Humay-Humay, Gihulgan City. Rosie Daraguza of Alibabay, Mabigo, Canlaon. Salvador Patak of Arillos, Carcar, Cebu. Mercedes Porisima of Barangay Macapso, Balihermoso, Negros Oriental. Maria Angeline Patinio of Malaiba, Canlaon City, Negros. Danilo Batuktoy of Barangay Mansasa, Tagbilaran City, Bohol. Gregorio Sumagaysay of Poblacion, Carcar City, Cebu. And Australia Kadavuna of Bagakay, Dumaguete City, Negros. Hi to Maria Shelo B. Labrador of Barangay Mayapusi, Mabinay. Dionisia Aranjuez of Porokunok, Biking 2, Dawis, Bohol. Lorraine Angela Palace of Barangay Masulog, Canlaon City, Negros. Rita Balyasira of Barangay Baod, President Carlos P. Garcia, Bohol. Marvin C. Yunto of Poblacion, Mabinay, Negros. Fidel Sahulga of Porokwatro, Barangay Kanhula, Wagna, Bohol. Florencio Gumapas of Barangay Estefania, Bacolod City, Negros. And Concepcion Tupas of Sitio Tikala, Barangay Poblacion, Valencia, Bohol. Daghan pa ta mga entry, pakicheck na lang sa ato sincerely Ate Arlene Facebook page. And this time, ato na tuyo ko ng ato tambiolo. Kinsa ka ang swerteng mananaog sa atong 25,000 pesos. Congratulations! Usa ka Nance Super Plus Capsule user and Nance Liniment Oil user. With product code LIN3026-3316-3JF and product code number NCAP26-2021-7924PM. Congratulations, Joshua Milianes of Tan Lorenzo Street, Cabangcalan City, Negros Oriental. Congratulations sa kong atong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Osbon ko Joshua Milianes of Tan Lorenzo Street, Cabangcalan City, Negros Oriental. Congratulations sa kong atong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations!

Again, thank you so much, Marina. Sa imo papadangat imo suwa tampo ng atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Dili gyud lalim ang mawad anog mahal sa kinabuhi. Labi na nga duhani mo ka mga anak na himong apektado. O grabe ka sakit pa sa may kaduhang anak, ang pagkawala. Sa iyong magulang. Well, kini lang ang pinaka-importante. Wala man makita ang party nga bahin sa lawas sa imong anak. Ang importante nga huwa ka magulang sa pag-pangaliya. Gato sa labaw makagagahom. Ngaunta, malipayon siya kung asa man siya sa pagkaroon. Ang imong angayan tutukan ng imong anak na lalaki nga naakaroon sa bilangguan. Nga bisan tuod ug naana siya sa selda apan ipabati nga to kaniya ang imuhang nga pagmahal ug pagpangga. Ayaw pagkulang sa pagbisita nga to kaniya ug sa pag-ampo nga unta. Makalingkawas na siya sa inahimutangan. Love me so much and I will... Well, dili sa yun ang kinabuhi. Life is hard. Apan depende kanimo kung saan yung mapag-handle ang tanan. Again, sa matag-higayon. So sangpit sa labaw makagagahong. Thank you so much, Marina. Sa imo papadangat imo suwa tampo. Umanginhaot ko and prayers. Nga unta, ihatag sa labaw makagagahom ang pangandoy sa imong kasing-kasing nga mahimutaw ug insakto ang imong kamagawangang anak. When you stand by karon tood-tood, alas atong Health Education's Program with Dr. Jan Paul de Asis. Ug mo sunod gilayon ang Balong the Great. Sa gihapon kini si Ate Arlene Ayon. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Duid Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Dios nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre alang sa Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. At you are Doc John, as lang kung siya tambal gasakit akong ulo na giundangan ako og kape. Kay 3-in-1 ang akong ginagamit.
1: Okay, mga kanans. Coffee, kay tungod na ay caffeine content, pag naanad ka, natural na ay withdrawal syndrome. Yes. Ang imuhang ma-experience.
0: Mm.
1: So, gapangita ang imuhang lawas. So, batiyon din sa pasyente, mulabad ang ilang ulo, mag-auba na. Sige, magkalipong-lipong sila. Pero pag mainom sila, nasad, balik nasad.
0: Correct.
1: Ang kaayo sa ilang lawas. Pero kung dili sa mo inom, wa na, nilain na sa ilang paminaw. Mm. Kinisiya tungod sa epekto sa caffeine content. Ibig sabihin, addict ka na sa coffee.
0: Yes.
1: Ana siya ha. So, kung gusto nimo ma-minimize, ma-control ang pag-inom sa coffee, kinahanglan ka mag-undergo ka og some sort of cleansing lamang.
0: Mm.
1: Pwede drink a lot of water. Pwede pud mo inom ka og activated charcoal for 2 times a day. Pwede po mo inom ka og nuts, corn, coffee. Pwede sa imnon 3 times a day ang pag-inom. Pwede po mag-take ka og nuts herba capsule 3 times a day. Sabay ang UID herba capsule. Usa ka kapsula if 3 times a day ang pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Sulod sa 15 kaadlaw.
0: Okay.
1: Then start to change your lifestyle. Yeah, more, kumbaga mag-exercise na ka every morning.
0: Mm-hmm.
1: And then of course, sa imuhang coffee, hinahinay na, undangon.
0: Okay. At Arlene and Doc Gian, as lang ko, pwede dungano nag-inom ang Megaman U8 Ugnans Herbal Capsule?
1: Yes,
0: pwede
1: siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kay matag isa sa ilahalay, lahi, matang ilahang action.
0: Ako, Gidok, ang akong ginahimo, Nans U8 Ug Cervix Care, buntag, pagkagabiin, Nans U8 Cervix Care, tapos kape. Kompleto, Gidok.
1: Paaman yun ang kape. Okay, mga kanan. So, yes, pwede siya na dunganon. Kaya kung tanaw na to, yung action sa nuns is more on sa ato ang blood viscosity,
0: mm-hmm.
1: more on sa ato ang kasing-kasing, sa atong cholesterol, sa ato ang mga sugar, more on sa ato ang mga kaugatan. Tanaw na po nato yung action sa UAID, more on acidity, mga acidic sa ato ang dugo. So, ginapagawas pinaagi sa ato ang pag-ihi, pwede po siya sa imo ang mga arthritis, mga osteoarthritis, then pwede po siya sanay mga gapang hubag-hubag sa ato ang lawas. Then yung Megaman, adaptogenic man ang iyang property. So kaya niya musabay sa uban ng mga herbal o ipataason yung potency sa mga herbal aron mas epektibo siya mga kanads.
0: Okay. Ati Arlene, akong anak, sige og suka, taod-taod ra, unsay akong angayong buhaton.
1: Okay, kung magsige sa suka, pasabot ana mga kanads, naasoy ay spasm or naay mga panghubag sa iyahang abdominal area. Pwede nagkaroon siya ng ulcer. Pwede po nagkakaroon po siya ng mga gastroenteritis or inflammation or gapanghubag ang iyahang mga tinaing mga kanans. Or pwede po nagkaroon po siya ng UTI. So, i-check na to kung unsa ba ang hinungdan sa iyahang sigigsuka mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, I recommend na increase mo na yung water intake sa iyaha. And then take more fruit juices and vegetable juices kay para maiwasan nato yung mga fluid and electrolytes imbalance. Take note, when the time na musuka siya, dagan ang mga electrolytes na mga wala sa iya. So kung dagan mga electrolytes mga wala sa iya, magluya yung bata.
0: Okay.
1: So muna siya, take more fruit juices and vegetable juices. Then I recommend also non-serba capsule, pangpakalma, pangparelax, at the same time naasay natural antibiotic, mupatay po siya sa mga kagaw. Katong inatawag nato na gastroenteritis, infection man to siya, ang hinungdan either kagaw or virus. So yung non-serba capsule, yes, makatabang siya para makontrol yung infection sulod sa iyang lawas. Then if you have activated charcoal, pwede po ninyo siya paimnon. Pwede siya paimnon 2 times a day, buntag o hapon, mga kanans.
0: Okay. Ate Arlene, makabikog ba ang arthritis? O kung sa mahinungdan, Doc and Ate Arlene, nga mukalit mawala ang kusog sa kong tuhod o mula kapa man ko?
1: Yes, mga kanans, makapabikog siya yung arthritis.
0: Mula kapa agad siya, Doc. Kumbaga, matumba agad siya.
1: Kay tungod, ano mangod siya, mga kanans, no? Maipit niya yung mga nerves o mga ligaments. So muna siya pa maipit niya muna medyo sakit siya then mawawadad siya din og mga kusog tungod sa inflammation mga kanan. So I recommend non-sliniment oil, mao na iyang ihapla sa iyang tuhod, and then para sa iyang imnon, non-herba capsule and UID herba capsule, kay para makontrol yung inflammation, pati po yung mga, ano bitaw, mga uric acid sa imuhang lawas. Doon ma-improve yung synovial fluid, kay para dili na magsigig sakit ang imuhang tuhod, or dili na magsigig tukar ang imuhang arthritis. Doon iwas ka sa mga pagkaon, nataas og uric acid, labi na yung mga laman loob, ulo sa isda, mga gagmay na isda. Maginamos bagoong mga parat, iwas ka kay medyo taas na siya og uric acid, mga kanan. Then, dili ka pwede magutman. Pag magutman ka, pwede mo taas yung uric acid sa ibuang lawas. Then, inom og daghan og tubig kay para mas dali ma-facilitate ang pagpagawa sa mga uric acid sa ibuang lawas, pinaagi sa pag-ihi.
2: Okay.
0: Ate Arlene and Doc Jen, o si Angay Buhaton, sa kapagumangkod nga 9 years old, sige siya og seizure. Halos kalima sa usa ka adlaw. Then karon luya na iyang lawas, dili na makatindog. Please.
1: So kayo ng mga inani bitaw, mga kanans, no? Ginarecommend
0: na mag-seizure siya, oh. And sa isa ka adlaw, halos kalima, Doc.
1: Wala, ginarecommend na to na kung pwede mag-undergo siya og CT scan or MRI ba, mga kanans, kay para ma-check yung brain activity niya or kung naabay mga problema. Kay kadalasan, more on sa brain manguna siya, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Basta mag-seizure bitaw yung usa ka pasyente.
0: Mm-hmm.
1: So naagi na siya mga problema sa iyahang brain. So kinahanglan nato ma-identify kung unsa ba ang iyahang angay nato na pagkabuhaton.
0: Mm-hmm.
1: Once na ma-identify siya. Sa karon ang ako ang ika-advise kaninyo, when that time mag-ano bitaw siya, mag-seizure bitaw siya, mga kanans, so provide safety, okay? Halimbawa pag atakiyon siya sa lingkurana, nagalingkod siya, alalay siya na ibutang sa floor para dili siya mahulog. Okay? Mao na ang ato ang pagkabuhaton. And then pag mugahi gani ang iyahang kalawasan, ayaw ninyo siya i-restrain. Kumbaga ayaw ninyo siya og punggan ang iyang paglihok, mga kanans ba. Kay nga naman, pag sige ninyo na siya na pugong, bunog lang ang madawatan sa bata.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Ano lang siya, ang atong buhaton lang, when the time na atakiyon siya, provide safety. Paano na ito ma-provide? Pag naasa sa lingkuranan, alalaya na ito, ibutang siya sa floor, ipahigda. Dayon, ano lang, i-maintain lang bitaw yung proper airway niya. Kanang agianan sa iyang hangin, mga kanans ba.
0: Mm-hmm.
1: And then kung ang baba niya naka-close na, ayaw ninyo pug sana lukiton pa sa kutsara. Ayaw,
0: okay,
1: na ninyo nabuhata, mga kanans. Kaya nga naman, pag nilukita ninyo, masamad-samad lang iyang gums, posible pa po, mapangag pa ang bata. Ayaw na. Pero kung wala, pwede ninyo siya ipapaakdaan sa kutsara.
0: Okay.
1: Onsay purpose nga nung ginapapaak na to sa kutsara? Para malikayan na dili mapaakan ang iyahang dila. Isa na siya, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Ikadua, para mo provide o proper airway para makaginawa siya sa iyahang baba.
0: Okay.
1: So, mao na nga ito ang buhaton, mga kanans. And then, provide good ventilation sa iyaha. Para saan nag-i-atake siya, ayaw na mo pag-ulirong diha. Nagtuyok noon mo diha. Tagai siya na gwapo na environment, na mahanginan siya, well-ventilated, kumbaga. Taon-taon na siya, mukalma raman na siya, mo-relax na siya, mga kanans.
0: Okay.
1: And then, ipaiwas sa iyaha yung mga pagkaon na mga highly stimulant. Katulad ng mga soft drinks.
0: Okay.
1: Chocolate.
0: Mm-hmm.
1: So, iwas-iwas na siya, mga kanans. Kahit kinidili siya makaayo. And then, ipaiwas po sa iyaha kanang ano bitaw, dapat mukaon siya on time. Dili pwede ka nang perminti siya magutman, atakiyo na siya, mga kanans. And then too much stress, dili po na pwede sa iya ha. Dayon kinahanglan sayo siya mukatulog. Dili pwede late na siya og katulog, makaresulta po na siya. And then limitahan ang paggamit sa mga gadget like computer, laptop, mga iPad ba diya, mga cellphone, limitahan siya, mga kanans. Kaya kung dili na to siya limitahan, yung brain activity niya, nagkakaroon ng stress, possibly atakihon siya, mga kanans.
0: Okay. At yung Arandok dyan, o si Anga Itambal, nag-maintenance, mangod ko karon. O si Anga Maintain. dili ko makatulog og gabi eh.
1: Okay, ang tanan unsa iyang gimintin?
0: Kasi asa nga balatian iyang gimintinan? Yes. Tambal high blood ba?
1: Yes,
0: o, para ba sa insulin ba?
1: Sa sugar niya.
0: Mm.
1: So kinahanglan nato yung mas specific siya kay para mas mahatag nato sa concrete na mga example, mga lifestyle modification niya na kung unsa ba kinahanglan, then of course kung unsa iyang angay na pagkaimnon o unsa ang angay po niya na pagkabuhaton.
0: Ayan. Ati R. Andok Jan, ang akong anak na 4 years old, kanunay magsakit ang ibabaw sa iyang ari o hasta ang pusod niya unsa may akong angay buhaton.
1: Okay mga kanadis, check na to ba? Nagkakaroon siya ng UTI or urinary tract infection.
0: Sakit man na inig pag-ihi, Doc.
1: Yes, so kadalasan mauna sa iyong mga symptoms mga kanan. So, ipa-check na to yung urinalysis niya. Then, kung makita agad na sa UTI, so increase water intake, take more fruit juices, then ipalikay ang mga pagkaon na mga junk foods, mga artificial juices, mga soft drinks, mga pagkaon na high in caffeine, pwede lang ipalikay siya mga kanans.
0: Ati Arlene and Doc Jan, ang akong boyfriend, tugnawan kong hapon, dahil gasakit iyang ulo, kada gabi gasoka siya sa kasakit, unsay mga posibleng causes, ana Ati R and Doc.
1: Kinahanglan siya mag-undergo some specific na mga laboratory mga kanans,
0: yes.
1: No? So, halimbawa, x-ray, kinahanglan nato na sa ma-check or sa iyahang blood chem mga kanans, sa iyang CBC, i-check po nato siya baka nagkakaroon siya ng mga infection sa iyahang lawas. Then, i-check po nato kung naaba siya sa iyang ultrasound or sa iyahang procto. So, kinimangod yung itawag na namurag nagkakaroon ng mga afternoon unusual mga sign and symptoms.
0: Mm-hmm.
1: Kadalasan mangod na ay mga infection na siya.
0: Okay.
1: Halimbawa, yung tinatawag po nato na schistosomiasis, pwede po na siya.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag po nato na mga Cox infection, pwede po na siya mga kanan.
0: Okay.
1: So, and then, pwede po yung ordinaryo na pagtaas sa iyahang cholesterol or sa iyahang triglycerides, pwede po na siya. So, dagan ang mga hinungdan nga nubation na siya sa mga pasyente. So, pwede maka-undergo some specific na mga laboratory or pwede ka mubisita. Doon raman ka sa ato ang wellness center diya sa Malaybalay, diya sa Methodist Church Compound at bang sa Bethel Hospital. Pwede ka mubisita sa ato ang Nuns Wellness Center every Monday, every Friday, and every Saturday. Kaya naamang ko diya para ma-check na to kung unsa ba ang nahitabo sa imuhang lawas, pinaagi sa ato ang health analyzer. So, kindly visit sa ato ang Nuns Wellness Center.
0: Okay. Ati R. Andok Jan, ask lang kung akong anak na lalaki, sige kalakdyo ang iyahang walang anawong. Ngano ka ni sakit daw kaayo.
1: Okay mga kanans, usually ipamassage na siya mga kanans, iparealign kini sa iyahang jaw bitaw mga kanans.
0: Mm.
1: Kaya kadalasan mangod ana pag medyo wala bitaw sa na insaktong position bitaw, kadalasan umanana ka ng pag ano bitaw ka ng pagpanguy abnia, munga nga siyang dako. Medyo mo ano na siya, mupaubos, muna sakit kaayo na siya. So akong rekomendasyon is iparealign na siya mga kanans, sinaplasan siya og nans liniment oil kay para dili siya magka-lockjaw mga kanans. Kay luoy ra bang pasyente basta magka-lockjaw kay sakit kaayo din, sige lang siya ganga. So ang buhaton ana medyo ipaatras, so, ibalik dayon siya.
0: Okay.
1: So ipa ano na siya, iparealign siya mga kanans.
0: Okay. Ati R. Andok Jan, dugay na ang ubo sa akong anak 10 years old. Pwede ba niya mainom ang nans o unsa pa angay iparis?
1: Okay, yung nans, yes, pwede siya makainom ito times a day yung pag-inom. Dinaplasan siya og nans liniment oil ang iyahang likod labi na matag gabi or matag bugnaw yung panahon.
0: And pwede po siya mag-garlic blend, Doc?
1: Yes, pwede siya mag-garlic blend kung naasay fever or nailanat. Pero kung wala ramay fever siya, enough naman yung nans herba capsule din. Take more vitamin C. Halimbawa, yung vitamin C, calamansi juice, may paimna siya og daga na calamansi juice kay para mas mutaas yung vitamin C complex sa iyahang lawa.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, buntis ko, kadakadlaon binhod kaayo akong kamot, hasta ang kulamoy magngulngol.
1: Okay, kini siya na.
0: Nans liniment dapat.
1: Yes, mga kanans, isa na siya. Pero, kadalasan manggod, mga sinyalis na sa sanayin mga biri-biri mga kanans. So, or pagbagsak sa ilahang thiamine sa ilahang panglawas. So, I recommend, inom ka og nans herba capsule, pwede nimo siya imnon, two times a day, buntag og hapon yung pag-inom. Pero kung magsigi pag-ihapon og banod siya, taasan nato yung dosage up to 3 times a day mga kanans. At the same time, no, hapit na mga manganak, this month na mga manganak, mas makatabang sa imuha ang pag-inom sa nans kay tungod pagpladagan sa imuhang gata. So, meaning to say, mas himsog ang imuhang bibi, ana, kay tungod mas quality man yung gatas ni mo na ipagawas.
0: Okay. At Arlene and Doc Jan, bisan nung saon akong kaon, di manggid ko manambok. Dayon, sige akong kabuhion. Unsa man akong pwede himuon o tingtugnaw pod mo sakit akong dughan.
1: Okay. Sige kabuhion, meaning to say possible na asay fatty liver. Okay? Kanang ingon pod na pag tingtugnaw mo sakit ang iyang dughan, possibly pod na mataas yung cholesterol sa iyang lawas. Kaya pag bugnaw yung panahon, nagkakaroon ng constriction. Pagbugnaw yung panahon, yung mga taba sa atong lawas, mas migahi na siya mga kanans. Muna siya na nagkakaroon ng mga discomfort sa ato ang kasing-kasing unay mga pagbanod sa ato ang mga kalawasan. Kanang ingon nimo na bisa unsa nimo kaon di magyapon manambo kay tungod, paspas pod ang imuhang metabolism ana mga kanans. So i-check po nato yung ano no yung metabolism ni mga kanans kay isa po na isa sa mga hinungdan or pwede po na ang imuhang mga pagkaon po dili kaayo siya yung tawag na ma-proper digest. So mo na siya kay tungod dili siya ma-digest, dili yapon ma-absorb yung mga pagkaon ni mo siya. So para sa imuhang fatty liver I recommend Nansurba capsule and you either ba capsule e 3 times a day buntag og tuhapon ang pag-inom ana ah. So kanang kuna kay problema po sa kasing-kasing by taking Nans ma-address na po na siya at the same time.
0: Okay.
1: And then, likayan sa nimo yung vinegar, likayan po yung mga dairy products, likayan po nimo yung mga mantikaon na mga pagkaon.
0: Mm.
1: Then, kung pwede lang, ayaw sige inom o mga ilim nun or mga pagkaon na naay caffeine content. Kaya dili na siya makatabang sa imuha sa pagkakaroon. Kaya diba take note na ginakabuhi ka, sige pangasum imong koto-koto. So mas musamot siya mga kanans. Mas i-prefer ko na mo inom ka og non-scorn coffee. Non-scorn coffee makatabang siya para makontrol yung acidity sa atuang tiyan mga kanans.
0: Okay. At Arlene and Doc Jan, sa hinungdan nga kun mulapas na sa alas 7, di na dyan ko katulog alas 3 na sa kadlaon over fatigue. Lalaki ko 39 years old.
1: Okay, kinisa yung tawag na to na insomnia. Nagkakaroon ka ng insomnia. Or, pwede po sa iyang sleeping pattern. Or, nagkakaroon ng mga abnormal or nagkakaroon ng mga changes sa iyang sleeping pattern. Kadalasan, ang maapektan ani, katong na ay mga shifting bitaw, yung duty. From na night shift, ang ilang duty, yun na shifting sila sa morning na sad sila or sa afternoon na sad. So, medyo nagkakaroon sila ng konting adjustment sa ilang panglawas mga kanans. Pero so far after mga pila ka at this ana makabalik naman dayon sa regular. Pero kung dili pagyapon mo balik, so meaning to say, nagkakaroon ka ng insomnia, possibly yung acidity sa imong lawas, possibly taas yung cholesterol, taas yung sugar, or even yung uric acid sa imong lawas, pwede po siya mga kanans. So ang atong buhaton, muhata kita og blood purifier, pangpahinlo sa iyahang dugo. Pagtanggal sa mga acid, pagtanggal sa mga uric acid, pagtanggal sa mga taas na sugar, even yung sa cholesterol, kinahanglan makontrol na si makanan. So I recommend Nansurba capsule 3 times a day, sabay siya sa UAID 3 times a day po yung pag-inom, buntag o to hapon na siya. And then imna na siya sulod sa 15 kaadlaw. Pag okay na imuhang paminaw sa imuhang mga panglawas, pwede na lamang kung gusto ka mo maintain, mo inom, as a herbal food supplement, pwede na lamang yung NANS, buntag o gabiin na lamang ang pag-inom. Then, inom og dagan og tubig, and then, exercise every morning.
0: Okay. At Arlene and Doc Jan, pwede ask ko sa tambal sa ubo, mag 1 month na, buntis, rabak ko, o 6 months. Please, tambagi ko.
1: Okay, sa ubo, no, mga kanan. So, increase yung vitamin C ni mo. Mag-take ka o calamansi juice. Maganda po siya. Pwede po mag-garlic blend ka once a day. And then, take ka o Nansurba capsule. Pwede siya imno na 3 times a day. Buntag o 2 hapon, mga kanans. And then, naplasa ni mo siya o Nans liniment oil ang imuhang likod. Then ipahilot na siya mga kanans. So kana siya makatabang aron sa pagkontrol sa acidity o aron makontrol po yung infection para maiwasan nato yung mga komplikasyon.
0: Pati Arlene, unsabay angay na kong pagabuhaton. Ang akong mama, dili na siya ganahan mo kaon gumikan sa kasakit daw sa iyang tutunlan. Dili ba ni delikado ati R? Doc.
1: Of course, ayaha is delikado gina sa kung dili siyang mukaon, di ba? So,
0: yes.
1: Mugamay ang iyang lawas, wala enough ng vitamins og nutrients. So, ang ato nga ngay buhaton na for sa iyaha kay di ba kasakit ang iyang tutunan, kung baga na-inflame sa iyang throat. So, kinahanglan iyang mga pagkaon is more on soft diet. Mga smoothies ang iyang mga itake sa niya, di ba? Kay para ayos sa kaon og mga gahi kay the more man siya ma-irritate. So, more on i-blend sa muna ang iyang mga pagkaon. Then, pwede na to siya na i-charcoal poultice. Every 6 hours na siya charcoal poultice, then charcoal drink. Importante na siya mga kanans. Then yun, take ka og Nansurba capsule 3 times a day. Then you eat 3 times a day also. Then patatas na smashed potato ang kaunon po niya para dili siya magsigig hyperacidity kay isa sa hinungdan nga nung nagsakit ay iyang tutunan is tungod sa ginatawag nato na hyperacidity. Dayon, increased fluid intake.
0: Ayan.
1: So, mawala sa ang iyang angay pakabuhaton.
0: Ati Arlm, aslaw kay Doc John, 38 years old ko karon, apando na ko UTI, on sabay angay kong pagabuhaton.
1: So, sa mga pasyente na naay UTI ng mga problema, maunis siya ang inyong angay buhaton. Number one, increased fluid intake. I-acidify nato ang inyong ihi gamit ang mga fruit juices. Bawal ang mga, ano ha, kanang mga soft drinks, coffee, mga chocolatey, bawal na siya. Nil mga parat. So, kung paano ba i-acidify na to, i-acid ash diet na to ang usa ka pasyente? Of course, fruit juices and vegetable, labi na ginatawag na to na apple juice, lemon juice, watermelon juice, kana siya dako kay ikatabang. Then, para sa herbal, you may take U-Eat Herbal Capsule. So, pwede nimo i-take ang U-Eat Herbal Capsule, duwa sa kapsula sa buntag, duwa sa ugto, isa sa gabi, for ano lang na, mga 4-7 days lang ang imuhang pag-take ana. Then, pwede ka makainom o Ognance Herbal Capsule, usa ka kapsula 2 times a day. So, inana lang ato ang management sa mga problema sa UTI.
0: Okay. Doc John, unsay angay ako i-take sa inyong product? Banhod ako mga TL, sakit itunob, na ay manuslok, daghan ko no manuslok, diabetic ko before. Nahanap akong right eye o gabula kanun ay ako ihi. Unsay proper medication ani aron man normal balik ang akong paminaw.
1: So kana siya no is nating tinatawag na peripheral neuropathy.
0: Uh-huh.
1: So kumbaga ang iyang mga kauwatan na is nanggahi, nagluya, nagdecrease ang blood circulation. So until such time nagdecrease ang blood supply paingon sa iyang mga lower extremities, labi na sa iyang tiil, sa iyang lapalapa, mao na pinakalayo sa ato ang blood circulations. So, meaning to say, siya ang magka-decrease o blood supply. So, until such time, ang iyang synovial fluid nag-decrease. Unsa ba niya yung synovial fluid? Synovial fluid, mauna siya ang oil or grasa sa mga bulk bitaw para dili siya magkagis, para dili siya ma-presmote ang iyang pagliyok. The same gapon sa ato, imo ang synovial fluid is nagbagsak. So, mauna siya ang imo mga joint diha, nagsigis siya og bangid na bangid. Kumbaga, nagsigis tagbangga na bangga ba?
0: Mm-hmm.
1: Resulta dayon siya og pain. So, mo na siya, musakit siya, murag na idagong katuslok. And then, musaka po ang imuhang uric acid. Kaya nga naman, kay tungod na decrease ang blood circulations, mag-increase ang ginatawag nato na mga cellular metabolism. So, ma-metabolize ang mga cellula. So, resulta dayon sa pagsaka sa imong uric acid. Pag musaka imong uric acid, mag-deposit na sa mga depiktado na mga joints sama sa imuhang mga arthritis. So, mo na makabantay kang murag na idagom sa tusok, labi na pag bugnaw ang panahon or sa iyo sa buntag or sa iyo kagabi yun. Usually, diagin mo siya ma-feel. So, ang akong ika-recommend sa imo, ha, kay tungod na apod kay diabetes na mga problema, so take ka o mga pagkaon rich in charantin na mga pagkaon. So, naasay kapasidad para i-repair ang mga B cells na mga na-damage, which is ang B cells responsible for production of insulin. So, meaning to say, kung dagan kag insulin na productions, enough ang imong insulin sa imong lawas, kaya sa imong lawas na kontrolon ang taas na blood sugar. So, mahubalik siya into normal. Doon i-promote po niya ang blood circulation. At the same time, naasay hypoglycemic agent. So, samtang gina-repair pa ang imong mga B cells, wala pa siya kakayahan sa pagpagawas og insulin, naasay hypoglycemic agent para siya ang mo substitute sa trabaho sa imuhang insulin. So, dako kayo katabang, ang Nance Herbal Capsule kay usa sa iya mga component is na ay property na charantin. So, pag take ka og Nance Herbal Capsule, usa ka kapsula 3 times a day sa mga pasyente na ay problemas na diabetes. Then, sa imuha napot kay osteoarthritis, U-Eat Herbal Capsule ang ako ang ika-recommend sa imuha 3 times a day ni mo siya imnon. Then, pag bugnaw ang panahon or sayo sa buntag or sayo sa kagabiyon, haplasin na siya og Nance Liniment Oil to promote blood circulation para ma-preserve ang kainit pa para dili mag-kumpul-kumpul ang imuhang mga uric acid, then para ma-maintain ang kainit na i-promote ang blood circulation. So, dako kayo katabang ang Nance Liniment Oil, U-Eat Herbal Capsule o Nance Herbal Capsule sa imuhang problema.
0: Ayan. Kung oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, usbo na ko, Nance og U-Aid, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang Nance makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. U-Aid makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans ipa-upgrade na pod ang ato ang non-serva capsule kay para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community
0: lagi, Doc.
2: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kung baga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
3: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi osbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
3: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
3: Ayan. O syempre ang atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
3: Okay.
2: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod puy-puy sa kalawasan labi na pagbugnaw ang panahon mga
3: kanans. And syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos ang gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Pag-ibo po na po ng ingamay na po siya niya, anak na po siya. Thank you, Lord, sa nang siya bang gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
6: Po si Luisa Mercado de la Piña, taga Nasipit.
7: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
8: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
10: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
11: Where?
10: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times a day, na ko siya nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bray Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyaheng Ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello again mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello Sir Mel!
7: Hi sa tanan, nagpasalamat ko nga na aniya karon.
6: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
7: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing po sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na akong MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa na ako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
6: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
7: Walay sa payan, Cardi.
6: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
8: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab
12: yan. DTX 500.
13: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
14: At sa Panginoon.
13: Una po ay sa Panginoon.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Naa-eleksyon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
0: Ay, Mari, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang buinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
3: Ayaw!

0: Sa amo ba ni palahubog pero maglaway-laway.
1: Ay,
0: ah, kanabi to, mapingis, may gala, magyaw-yaw, maglaway-laway, sigyaw-yaw, gadungoy. Oh, walang paimno na mo siya ka na masaktuan, na yun. Okay, tawad-tawad, yaw-yaw, dahil sa tunog. Basta mahubog, lagi na siya magyaw-yaw, tanga, lagi to na yung kaubas balay. Oh, sarki maayo ba? Oh, mga kaubas balay, mga tanga na. Aga, dito may galas mo tubag. Lang tubag na ko sa tigmo kay... O, sani? Okay, akong tubag analong kay mga bituon sa kalangitan. Di, apag yun? Kubra na long na aslangob. Aha. Piyuto. Wain nga, address. Aga, aga akong... At tubag lang sa imo ang ating mo. Kay mga pating. Oh, mga pating daw may galas ha. Kadagatan. Gikan daw. Akang ajuli may galas buhok. Piyoto. Wap agapon. Lang tubag anang imong tigmo. Mga. Ah, ilaga na. Wa ay pagyapon. Agdi abyod. Lang mga... Saan siya? Mga marines na. Ah, nido ba ko sa Buanoy? Ang ah, katong mga marines nga... Ah, gipang priso na. Ah, nagipang piyansahan. Kwartahan, may kamo na. Pero ang problema ron, kaya ang amo nila nga duha, na una pa magka-prison nila. Huwa pag-ipiansa. Long puppet ang tubag long. Agikan daw kang 663. Ayan, og. Ang tubag simutig mo kay at taong gilansang sa krus nido ng Buanoy. Piyuto. Aga balong tubag kay istatwa salamat gika sa Guadalupe Karkar Imabaran. Oy, kumusta dia? Imabaran ng Guadalupe Karkar. Law tubag imong tigmo kay kilat na. Oh, nidos Buanoy kompyuto. Oh, kilat kini kilat palang gani managa na maganing tao. Wa pay dalugdog ha. Kainam doon kung lula, misa kay gabal-habal. Kajot lang doon, kaiheon kay Kodak. Gihon nung post-driver. O, oh, diyan na po nangihis, tapas ligid. Kautot man. Ah, kautot man la. Ay, asya bago kakitag ulan, gawa dalong dong dong. Lang, ang tubag kay Abu Sayap. Nidos Buano, Buanoy. Wala ang Abu Sayap. Ibong aga di abyod lampinig na nido bakos agikas Buanoy gapon lain pa nga tubag ang tubag long anang imong tigmo kay tambubuan piyuto wap agapon aga lang tubag kay Babo Ihas. Nido ba ko sa Buanoy Balamban? O, oh, kompyuto! Ang uban kay mangilad, bay. Mamaligya ko nagbabo ihalas niya. O, oh, pag-serve kay Bawit Porting, baga ag tambok. Ni puti ang nahibo. O, mamataro kis-kis. O, oh, order po taon kay ihalas lagi. Tapos pag-serve kay tambok, may baga ag tambok. O niya, na matarok kis-kis puti, magbahim. Lang tubag ang nag-imuang atig mo. Ang nagluto, tila ito, murag na akong Babo Ihalas. Unsa ko na inyong Babo Ihalas? O, sure ko di gini Babo Ihalas ba? Baga kay tambok, kunya puti, magbahim mo. Ay, sir, kuan mo ko, sir. ang among kwan, sir. Kusinero, sir. Usa. Murag na og baboy halas. Ayaw! Akong tubag. Arsap. O si Arsap. Nido Bakos ng Buanoy. Balamban. Ah, Balamban yung Buanoy di ay. Og di, abiyod. Long, aga ko ang tubag. 28 piraso ng domino. O, gikan daw kang 148. Ayaw! 28 kalansang. Yun sa man, katong tayaon. Katong mga bawag-bawag, inibot ni ma. Aga, long calculator keyboard. O, gikan daw kang 148. Way pangalag address. Di apanyod. Long, tubag na ko anak kay Domino. 28 pesos. Pew-tow! Hagda na long, 28 kang ang taas ako nagda nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Aga, tubag long. Ah, mawang ipon tungod kay usag kahamtong na tao. Ah, kasagaran doon ay 28 kang ipon mo ba? Ah, kung wa pa, muturok ang upat ka wisdom teeth. Bisa usaw ni mong rak-rak o pag-toothbrush. Ah, sa ipon dili man sila mudagan. Lorante Bayron, Barangay Manga. At Tagbilaran Bohol. Piyo! Kamusta mga taga-Tagbilaran Bohol? Oh, madyong pagpumina ninyo. Lawang tubag anang digmo, walo kasundalo, gigapos. Di na kadagan. Idi ng dalagit. Uy, kumusta di adi? Sa dalagit na Cebu. Akong tubag long kay mga pinirisyo sa prisuhan. Antonia sa Tumandok, Alegria, Cebu. Yuto! Kumusta mga taga Tumandok, Alegria, Cebu? Mayong pagpamina din yan. Direta may galas to unang pasiyaw. Gikan daw kang earning may galas Bohol. Ang managklasmate may galas elementaryang Balong og Henry. Dugay kayo magkita. Unya kini si Henry may galas nagmalampuso na. O siyang kinabuhi. O daghang negosyo, daghang kwarta. Pero kini si Balong nga kurima umaog yapon, kaunjabas na yapon mas. Pagkita nila sa merkado, ay, bayhin. Uy, may Balong, kumusta man ka? Magyapon ba yun? Kaunyabas gyapon ba? Mau ba? Bay, patrabaho ako yung bebe kay daghamang kang negosyo, bay. O, isa pong trabaho ay mong gusto? Bisa tigkuan lang ko? Unsa? Bisa tigkaon lang ko? Tigkaon, unya, sakto ko overtime ba? Bisa tigaw na kunya na sa to cover time. O sa kanang kursuhan. Atong kwaon na. Okay, buto may galang pasiyaw gikan daw kang earning sa Bohol. Kumusta ang Bohol neng? Okay ka pong Bohol neng? Aga long tubag na ko. Unsay unang lingaw-lingaw dyan sa Cebu. O city lagi, city nga ni. Ang size ito una di ay. O size. Balong, ang tubag si mong tigmo kay One Box at Amtax. Lotgardo de la Victoria. Taga si Katuna Street, Cebu City. Barangay Dayas. Oy, kumusta? Barangay Dayas. Long tubag sa tigmo. Kudkuran, bisag rakrakan, di mudagan. Clarita Dagoy, taga Batad, San Remigio, Cebu. Kumusta, des Batad, San Remigio? Og tumag, nako Balong, si mo ang ating mo. Ayan, ngipon nga bagsang. Maningan nga. Bisag, ingani, ngani akong edad ba? Panitig gani, ibag kay anagon pa. Bagsang lang. Ayaw! Ayaw! Anagun pa. Pero bagsang lang. Ayaw! Ayaw! Long, akong tubag kay Langaw. agika ni Faraon ng Hagna Bohol. Oy, kumusta? Di ang Faraon sa may Hagna Bohol. Og ang akong tumag, long anong imuang tigmo? Tambubuan ka po. Nambok igahat lagi. Tambubuan. Og di apyod, mga barko sa China sa West Philippine Sea. Ay, muna kami nagrakrakan. Okay, made in China. As day lang, mga bala. Oh, made in China. Mo, oh, musiyok lang. Akong tubag. Long, anang imuhang. Tigmo. Ayan. Ang tubag, anak long, sa imuhang tigmo. Mga rebuilde. Oh, pagsipaksian na rin tao sila. Ha? Oh, pagsipaksian na rin sila. Long, ang ako ang tubag anang imuhang tigmo. Tara. Ang tubag anak long kay mga mangungoot. Wap, agi po. Og, okay, long tubag na ko sa imuang tigmo. Okay, bulig sa lubi. Wa ay pagyapon. Long tubag na ko ana nagprosesyon. Gikan daw kang Michael si Kihur. Musta ang taga si Kihur? Og di apayod, kuto sa ulo. Mayong pagpaminaw, mga kutuon. Kita yung kuto, may gala nga. Sa kadaga siyang kuto ba? Magsubay-subay na bita itong deplis na lunggan bita. Musaka naman muna ako. O, gikas buhok na. Saka dito sa ubos. Balik na magtaka dito sa Log akong... At tubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay mga langgam. Joaquin daw may gala San Remigio, Cebu. Kumusta di Joaquin? Ah, San Remigio. Akong tubag daw kay Sungkaan. O, gikan daw kang Gina o Buhol. Wa ay pagyapon. Og balaw tubag na ko ana. Ano siya? Akong tubag sa imong tigmo. Balaw kay mga piniriso. Og ikan daw kang saysay. Tunghaan. Tunghaan is Milanilya na. Milanilya Cebu. Og ganito may galas. Lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Evangeline sa Bohol. Kanang bayhin. Oy bay. Nakauya braki ko na dugay bay. Oh, di ba? O sa ako ingon ni mo. Makauya braki lagi gihapon ka. Lagi bay pero idaran siya sa ako bay. O ba, pina po edad? 55 bay. Oh, grabe no. Mura naman sa natibog mama bay. Ay, dili na ako mama ay. Ano man? Imo taling mama kay imo mang mama akong nauya ba? Hili na ko mama imo. Imo mama kay imo man tong mama. Okay, malayo ito may gala din sa tuwang pagpataguman. Balong akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag na ko anak kay ilaga sa umayan. Ay sprihig iring. Siyaro. Ang tubag kay itlog sa balok sa pugaran. O gikan daw kang tuto sa mabinay kompyuto. Wap agaro. Ikaduhang ligaw-ligaw may galang siyete. O muna ikaduhang siyete. Paabot na rin yung usap para makumpleto, ha? Long tubag, anak kay Bato sa Pukot, ayan, gikan daw kang Rumi, Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Diyan sa Maria, diyan sa May San Juan, Lazy, o gapang maabot. Akong tubag, long sa imong tigmo, Bunhok. Wap agabo. Long, wala pa yung schedule sa medical, wala pa. Oh, murag before December, tiyali. Oh, watuwat lang ta. Oh, watuwat lang ta kaysa Mindanao, wap umang Japon. Oh, watuwat lang ta may gala. Basig nga aray schedule mo, tuma, pinakaadlaw. Akong tumaglong. Oh, isa ni sungkaan ng Japon eh. Og computer. Wa ay pagyapo. Og akong tubag. Anang tigmo ni Molong. Isa ni. Kay bunga sa lansunis. Gikan daw. Gikan daw kang makmak buhol. Kumusta mga taga buhol? Og ang akong tubag, long anang tigmo ni mo. Ayan, ang tubag, ana longkay, mga bitok. Ibitok. Jealousy balong. Okay. Gikan daw kang Christine Buhol. Wapagid gihapon. Long, mga kuting na bangko. Ayay. O, puti na bang halangan, makapaak, may gala. Halanga, katulong sa... halanga, katulong. Og, akong tubag. Long, anang imuang tigmo. Ang tubag, anak kay mga estudyante. Ayan, long, training na. Training og... Training o kwan? Sungkab. Oy, mayong pagpaminaw des mga sungkaban. Kanang kusumuka o kining kwan? Kusumuka o may gala o tapay-tapay. Mayong hapon ninyo may paminaw nyo diyan. Long akong tubag. Anang imuang tigmo balas. Piyoto! Okay, wapag-iapon mga salingan. Og diritas lain pang Pasiaw. Gikan daw kang Ben. Asamay, Dumagiti. Katos balong nga banang tikla. Nagbaligya og lima kabaka may gala. Dako kighalin. O niya gitulis siya pag-uli na niya. Pag-uli niya, matay day. Unsa man day lang. Mantay gitulis ko na yung katong halis baka na yung lima kabok gitulis. Ay, mo ba? Oh, duhagid kataho ang atang na ko na yung gitiyong na kong armas. Gikuha ang kwarta. Duha kataho? Oh, duha ragyot? Duha ragani? Anong duha raman nga? Upat man to kong gisugo. Ano garam duha? Pagsurba nga Dora, ano di ay? Upat man tong isugo, God. Mo'y ginangat. Okay, padayo, tamigyan na din sa tuwag. Pagpita ko ba? Muli nga dito magkuha o kanang kuhan. Kanyang training pa kay... Mura ni makabulabog na to. Malog akong tubag. Anang imuang tigmo? Ang tubag, ana longkay. Bungas mangga. Kining mangga may galag, way tagiya, puti luuyan. Mura girak-rakan. Muli nga unsay... Unsay timpo, unsay panahon nga sakto na gid-harbison ang mangga. O, kanang hilaw pa, kanang kalabanghan, o kanang hinog na. O, ang pinakasakto gana, kanang wali ang tag-iya. Mauna yung pinaka-the base. Ganang nga diyan tag-iya. Mauna yung pinakasaktong hinog na panahon. Ng harbison yung manggara. Okay, akong tubaglong. Anang tigmo ni mo kay... Saan ni siya? Tipdas na lang. So, tipdas sabi siya sa Tagalog, tigdas. Yeah. Akong tubaglong langgam sa wire. Oh, gikan daw kay Efren sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Piotr! Wap aga po ni. Aga ang akong tubag lang anang imong tigmo. Ayan. Bungas buongon. Piotr! Oh, napoy baligyang buongon. May gala pagkaon ni mo. Agay tubig, pati ugaha. Muragi. Tawag ka na. Muna'y buongon, may galang eh. Kasi tawag ka na eh. Lahat mo itong gilis minor yan. Kuha po ka doon, buongon, gilis minor yan. Aga balaw akong atubag anak kay mga kabaw. Gikan daw kang Ivy, may galas dumagiti. Akong tupag. Lingaw ka ng buong ang gilis minor yan. Lang akong tupag. Anang imo ang ating mo. Mm. Ang tupag analong kay mga haluan. Di mo na mulagan, kimulangoy mo na. Pero believe ko ni haluan ba, bisag pinaka-adlaw ito ng may tubig, buhi gihapon ay. Ha? Kita ko sa una, purting ugahan na may gala, iyang mata na puno, nagyuta na ugahan. Pag haawin niya ko, buhi lang yan. Sugay kayo mamatay. Akong tubag, tukmo na lang. Piotr! Dapag yun itlog sa pugaran. Nga ang himungaan naglumlum. O, gikan daw kang amay, Bohol. Uwa ay pag-apot. Okay, dito may gala sa tuang nasadyod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? O pila ka seconds or segundo ang naasod sa usa ka adlaw. Matod pas gihimong pagdoon, ang usa ka adlaw dunay 86,400 seconds.

0: mag otso otso to the world.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong gibatik mo ito ng usahay, ang akong bitti mo, saka, di mo gusto nga mag-insin ko ka mga para sa iblag nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adelianosa, agayo ko din sa Purok Dos, yes, Poblacion, Gidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapig ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi nagyod. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Okay, balik tayo mga ladders to ang pagpanagubay. Balik-balik mga resulta, sure trend. Balik mga asawa, palayaso. Log akong tubag anak imo ang tigmo. Ayan. Ang tubag anak longkay. Tambubuan. Oy kini bitong at tambubuan. Kini may galang o sa tawag putsukan. Nagkadugay ka nagkala sila no. Oh, dali mga matay may galang mapagag putsukan. Pagkang nagtambubuan, mamatay na yun. Kisa ka, sila kayo nagkala or ang tao may nagkahinay, may galang lawas. Long, akong tubag. Anang imuang tigmo. Ayan. Ang tubag, anak kay Bungas Lube. Di mo na managal, kimahog mo na. Dari tayo may galas, line pang pasiyaw. Oh, gikan daw kang. Oh, gikan daw kang pidot may gala Cebu. Kantos balong samtang nagbarog-barog may gala daplis daan. Doon ay sakyan ang may parking. Si Tikla de mo driver may gala o niya. Tanaw ni balong flat ang ligit. Kanang ma'am. Ay kong sa muka doon kay minyo na ko na nakulbana. Dili ma'am ba kanang kuan? Dili lagi na nakulbana? Ah, sa muka ni mo ay imong ligit ba flat? Pagtanaw niya, tama no? Kanang doon pwede patabangin mong ilis ligit doon? Ay kong sa muka ma'am kaya ako'y asawa. Deng lakawan. Da, kebalos lagi. Okay, katapos ang ibili ng Megalas Curimao number 1. Ayan, kompleto na. Wala oras, salamat kayo sa pagpaminaw o manasang pohon sa mga oras o sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagmasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanang ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisita ha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe bisan unsang yawe no si Boy Ray Pamaong daghang kaing salamat o mga mga higala o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon kining ubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: na sa Buho Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
2: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad!
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligi usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: imbes nga mo lambigit og mga daotang bisyo, mga higala, no? So atong panghinauton nga magmalampuson ang mga kalihukan sa mga kabatan-unan. Nagatusong oras, mga higala, doon na tayo 13 minutos imilabay sa alas 4 sa kahaponon. Sa laing nga bahin, nagpadayon ang atong init, kainit sa kahimtang sa panahon din itong lalawigan sa Bohol, gumikan ni mga kaigsunan sa El Nino. Samtang ang Luzon area, gibaha sila dito, gumikan sa grabing uwan, mga kaigsunan. Haming-hanging habagat o guban pa, no? Bagyo, tropical storm nga nasinati, mga kaigsunan. So, dinis Bohol, padayon nga nasinati nato ang grabing kainit sa panahon, mga higala. In fact, ang atong mga umahan sa pagkakaron, apektado na gyud sa kainit sa panahon. Doon na nay uban nga, wa na gyud makatila og tubig. Gumikan sa taas kayong panahon nga way uwan. Sige rag init, mga higala. Makauwan magani, pipila ra pod, no? Ka oras, minuto, mawala dayon, no? Unya dili kaigo sa pagpundo sa atong mga water reservoir, sa atong mga dams dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Mao ning hinungdan nga gipatawag usab dayon ang usa ka committee meeting, mga higala, sa Committee on Agriculture niadtong nakalabay nga adlaw, gipanguluhan ni board member Lucy Lagunay ang maong tigom. Inubanan usab sa itong mga board member nga sakop sa komitiba. Sama nila ni board member Greg Hala, board member Nathaniel Binlod, o board member Tita Baha, no? Niadtong nakalabay nga adlaw aron i-update, no, ang mahitabo niya nga paghimuon nga cloud seeding operation. Kining cloud seeding, mga higala, no, gihimo na ni sa atong probinsya sa Bohol sa pila ka higayon matag adunay mo mahitabo nga El Nino, kining huwaw, mga kaigsunan, nga kay bawo man tang atong probinsya usa ka ugmad og agrikultura, usa ka agricultural province, mga kaigsunan, ang atong probinsya sa Bohol, mao na nga dili gyud na lang nato mapasagdan ang ato ang industriya nga dinhit pud ta magsalig sa atong idadlaw-adlaw nga mga pagkaon, mga kaigsunan. Suportaan pod sa provincial government, pinagi sa tabang pusab sa mga ahensyas gobyernos nasyonal, no, para mapadayon, no, ang kalihukan sa itong mga mag-uma o di kayo sila maapektuhan niining nagkagrabi nga init, mga higala, no. Although dunay mga daotang mga panahon, mga uwan-uwan, pero mga lagi pila ra pod mas taas ang panahon sa init, mga kaigsunan, no. Gikan ta summer hangtod karon, mga higala, buwan sa Agosto nagpadayon gihapon ang kainit sa panahon. So mani nga si board member Lucy Lagunay uban sa mga sakop sa Committee on Agriculture gapatawag og tigom, no, aron nga ma-update ang planong cloud seeding operation. Atong paminawon, atong ipapaminaw ni mga higala ang mga nahisgutan, no, atol sa maong committee meeting sa Committee on Agriculture gipangunuhan ni board member Nanay Lucy Lagunay, mga higala. Ania atong paminawon.
1: Yes, before the presentation sa niya sa katong i-review ko naman sa itong mga dams
2: status. We have Malinaw, Bayungan, Kapayas, Talibon, Binlio, Tubigon, Ilihan, Tugas, Kanulin, and Ilaya, Sres. We have 8. So those are our existing national irrigation systems. For Mabini, we have...
1: Okay, yes, yeah, ma'am. Muna itong question. Ano ang mga appeal?
2: Oh, okay.
1: Mabini, considering nga bagos, yes, yes, bagos yung ginugrahan,
2: yeah, yeah,
1: then bisag natin mga issue dito. I know, dako kayo tag-problema dito. Dako kayo sulbanuno dito.
2: Okay, yeah.
1: Matter of million to billions ang atong sulbanuno dito. Pero nakasabot, may...
2: Yeah.
1: Then, last year, sa cropping na to sa August to February, I don't know kung tinuod ba ang isulat sa mga tao, nga na ay mga almost 80 hectares out of 500 hectares. Mm-hmm. Nga niagi irigitan ya nakaani sila. So dito nakita ang ubang mga problema sa leaking sa mga leaking ato sa canals. So ang ako lang diha na musamot ang issue na to anak kung dili ninyo na atiman noon o patubig. Kaya resulta na to diha kung ako'y patanahon karon sa entire I'm very sorry, Madam Chair. Ang ako nakita sa Kayakay Mabini, as of this moment, dili pang agricultural, pang tourism. Ang sikat ang tourism dito tungod sa dam. In terms of production sa rice production,
3: wala na mo
1: dyan. Uwaw na kaayo dito. Uwaw kay na sa, dili kay kamila ng public officials, but for us, NEA, public officials, di barangay, di Mabini, kay ni anha mo ang presidente. Ning declare ang presidente nga makapatubig sa for almost 500 hectares unya ang resulta og di ni siya maapil nato sa mga program sa dili mapatubigan mosabot ang isyu sa Kayakay Mabini.
2: Okay.
1: Thank you, Madam Chair.
2: Thank you, Board Member Bin Lod. Before you give your answers, ma'am, can we just please proceed with your presentation sa walo ka NIS? Mabini Kayakay is a CIS, right?
4: It's an NIS, Madam Chair.
2: NIS na, wala lagi na-mention dire.
4: Oh, yeah. I'm sorry nga, wala ko na siya na-mention because kato akong na-mention are ka ng dugay ng operational.
2: Right,
4: and then we have two nga ka ng newly completed, so that's Mabini Kayakay and Kalunasan. So kana siya duha amo na siya mupay pagsugod nga among i-appeal sa operation. So we will be wa pa lang may data but kato mga initial data pa to sa among construction nga side, but once musulod na siya sa operation we will include to report and even nagsige na jud hatag og assistance to our IA para despite katong wala pa ma fully completed we can already start kanang providing water kay arong maserban ang area awaiting mga repairs for other areas nga di pa matagag tubig
1: bisag gamay lang
4: din yes
1: consider matala ang lagi repair. Okay,
2: so board members in law, is it okay if they proceed with their presentation?
1: Okay, yes,
2: and
1: ma'am.
2: Then we will deal with the issues concerning the Kalunasan and the Mabini Kayakay strips later on after your presentation, ma'am, ha?
4: Okay. So this is our average monthly dam elevation for January to August. So I'll be so we have Malino the first. I'm sorry if it's a bit blurred, no. So for the first graph, it's for our Malino irrigation system. So kanang blue at the top is our kanang spill elevation. Nya kanang red at the bottom is the intake elevation. So murag mo na zero elevation nga wala kumabot na din ha wala na tubig nga mugawas sa ato ang kanang kanal. So as we can see so muna from January to August, so it's declining, no, though we have that's ang atong gi-consider ana is the average monthly nga elevation kay we do reading daily. So for Malinaw, so we can see it's going down. And then although the last nga naka-spill siya katong sige ga 1-1 last week. Oh, naka-spill na siya. Di katong ang na katong sa kalsada to katutong dapit sa ongoing kanang spillway sa katong heightening bitaw, Madam Chair. So, mauna siya. And then, the last nga recorded na ito nga spill was last week. Though kinigil si Malinaw, kung uwan, dali ra mo spill because nakumagod ang volume nga water. Mobitan ang capacity ni Malinaw, gamay ra na siya. Kaya it is very dependent on the volume sa Duaka River sa Wahig ug Pamaksalan to irrigate the 3,000 plus nga hectares sa Malinaw. So, kung wala gyud inflow, when walay ulan, ma-affected so much si Malinaw, daga vulnerable areas ang atong Malinaw. So for Bayungan, but elevation for Malinaw today is, nasa ubos, hindi ko ka-memorize. Okay, at elevation 151.37, so versus ang iyang spill elevation is 152. Again, ako di pong i-emphasize na kini si Malinaw po, silted na kayo. nga kanang I think almost mga 30% of the volume sa atong dam is already kanang daghang silt, is occupied by silt. So for Bayungan, so kung makatanaw po ta from January to August, ang iyang dam elevation average, monthly elevation is below the spill elevation. Though, ang last nga recorded po na ito nga spill ni Bayungan was last April 17, and today's elevation is at 49.12 versus spill elevation of 52. And then for Capayas, oh, I'm sorry, wala na ako matapot ang Capayas. Okay, so we can also see nga ang kuan ni Capayas is below still the spill elevation, and then last recorded na to nga spill was last February 25, and then elevation today, sorry, wala na pilog tapot. Palihog ko na.
3: So in spite of the rains last week,
4: wala siya kakuan. Yes, BM. Yes, Madam Chair. Kanang wala ragyapon siya kakuan. Although, yes, it can increase. But because nagkuan po ka, nagamit, so digyod siya nga dako po kay kuan. Nalang tayo manoted once na anang kusog nga uwan, makanago po tayo mga increase like mga 1 cm. But gamiton man po siya. So, elevation for today is 31.41. Oh no, I'm sorry. 33.15 versus 36.5 nga spill elevation. So for next is Talibon. So although ang si Talibon po kanang kuan na siya, ang iyahang spill was last February 18, but still we can see nga nag-decrease gyapon ang iyahang volume sa dam. So elevation today is at 28.54 versus 30 meters nga spill elevation. And then for Ilihan, Tubigon Ilihan, so kuan ang gihapon is below, so naghapon siya morag decreasing trend, so it's 45.52 iyang elevation today versus 46.4 nga spill elevation. So we do not anymore ang sa Ilihan dili Ilaya, Madam Chair, din na ko i-present because nag-drawdown kita sa water, so very ubos gyud siya even below the intake. And then for Tugas Kandihay, wala pa namo siya ma-establish ang katong kuan, it's ongoing pa nga establish namo ang kuan niya kanang elevation versus the volume of Kandihay. So next is I'll be presenting the status of farming as of August 3, as of last Monday. So maklaro ba, I'm sorry. So mo niya nga to ang status of farming. So for Malinaw, we have a program area of 4,210, and then our irrigated as of August 3 is at 4,158.08 or 98.77%. For Bayungan,
5: noon sa reason nga nung wala na irrigate ang 1%.
4: Ang uban na nga kanang 1% ang insufficiency sa tubig nga dili kaabot sa katong kanang kuan. Mostly those are at the tail end
5: sa
4: areas.
5: Karayo na. Okay, thank you, ma'am. Okay.
4: For the Bayungan Dam, we have a program area of 3,700.25, and as of August 3, the total irrigated area is 3,565.47 at 96.36%. However, kuan din na siya, naka-revise may na sa among target to 3,550
2: considering nga nay El Nino kay kung mo na during our planning sa SMC as we start the cropping na nay planning kung unsa i-target. So katong original na mga target was already revised at 3,550. So nakabot na as per revised target because of the projected nga mag-decrease o uwan due to the El Nino. So for Capayas, we have the original target supposed to be of 923. Our actual as of today, as of August 3, is 263. So it's only 28.59%. However, again, original target akong nabutang, but we have a revised target of 117 due to katong naguba nga gate valve. So 117 versus the 263.9 actual. So we have reached more than our target. Pero gamay ra gito because of the kanang katong dili ma-serve sa ato ang kandam because of the kanang decreased nga discharge. Then for Talibon, we have a total irrigated of diri na lang kumufocus because the original is 835 but it's reduced to 400 again as agreed with the IA because of the projected El Nino during the period. So it's already
5: So meaning 50% pod ang slash sa service area.
2: Yes, and, Madam Chair.
5: Niunsa man ang IA? As in, agree ra sila or is there anything we can do about it? Kay sa dako kay ang slash na, I'm just thinking of the effect it will have on the productivity of these farmers. Kay from 800 to 400 na lang, Sir Dr. Pamugas.
2: Actually, yes, before dito mo start of cropping, it will be discussed through the System Management Committee. So we will have a meeting with the NIA and the IA, and then our partners are invited, including Sir Samar. So considering sa katunga projection, maglisod ang atong dam to sustain. So it's already agi kanang they have agreed, yes, and then mo na to nga magsabot man na sila og kinsa karon mapaunag patubig, and then sa sunod na pod inagka sunod nga cropping kini na pod murag magpuli-puli. So isa na sa moang mga gipang andaman og mga mitigation measures. So we have lined up mga possible support that we can extend to those mga vulnerable or affected farmers na to sa not only Talibon but across sa mga atong systems.
5: Thank you, ma'am. But by the way, kini bitang management system, is there a representative from the OPA?
2: Yes.
5: Si Dr. Invited. Pamugas.
2: Ang
5: Marcel, Ike Rice, Ms. Rice. Yes.
2: And then we also have every PCIC, Phil Rice, para coordinated na ng atong distribution sa seeds with the schedule sa water delivery to ensure nga ug ma-schedule sila nga early May para mulikay sa El Nino, then at least ma-position well ang ato ang mga seeds. And then with that po, may bawaan nga naay mga affected, so ma-foresee na nga we need to establish mga plans nga unsaon pag-support sa ato ang kanang mga affected farmers. And then
5: by the way, ma'am, pwede niya mininyo hatagan o kani this original and also the revised?
2: Ah, sige.
5: Perhaps one document lang, pero kato nang maugi ni ang target area, niya mauna ni ang reduced area because of the El Nino.
2: Okay.
5: Kaya at least in one document, makita na mo.
2: Okay.
5: Thank you, ma'am, ha?
2: Yes, Madam Chair. So, to Binlio, Binlio, we have a target area of 223. And then irrigated as of now is 123.74, which is only 55.49%. And then for Tugas, Kanulin, and Tubigon, Ilihan, wala ka-start pa sila. Kaya mangmula gyud mag-wag yun sa ulan. So wala gyud mag-start og water delivery. And it's agreed with the IA though na ay kanang available tubig. But nag-agree gyud sila nga mag-wag sila certain elevation before mo patubig. So very nag-wag po sila sa ulan.
5: So, yeah, yes, please proceed.
2: So for Ilaya, Ang atong ilaya still with program kanang 291 but 251 ang revised anaa. So we have a total of 145 irrigated for ilaya, which is at 49.83% per our target. And then for our NIP, appeal kini si Balis RIP ongoing man ano, but we have noted nga naa siya 50 nga hectares nga pwede nato ma-irrigate niya soon. Di na maadnaw niya kung nato ang kalunasan o mabini. So for Hibali, we have a reported nga 50 hectares po na nga ongoing ro naka-irrigate. So 100% siya nga sa iyang target. 50 ko ano na siya ang baby dam. So dili na part pa sa dako nga dam nga ongoing construction. But still, giapil na mo nag-monitor sa una pa. And then for our CIS, so which compose wala pa na mo siya gi-appeal kanang Madam Chair, but soon inag-enroll, inag-appeal na mo sa monitoring at doon na mo ibutang na sa NIS sa ika 8, 9, and 10. And then for our CIS, we have a total target of 6,788.45, of which as of now is 2,117.33 ang irrigated or 31.19%. So overall for Bohol, we have a total irrigated of 10,931.52 or 63% of the program. Though mo to akong gingor ako to Madam Chair, we will make some revisions and I'm sorry for the presentation.
5: So it's okay, at least nakakita yun
2: na unsang original
5: actual service area. We want to get the whole picture, ma'am. So dapat makabilumi sa actual and sa
2: revised. Okay. And then, so mostly sa atong status karon na ata sa vegetative stage, which hopefully, considering katong gi-report ganina nga mo start, no, October is near normal. So hopefully, maka-harvest ta tanan by October o naay mo lapas-lapas to November, gamay na lang na siya. Even karon nag-start na ta og harvest for kapayas, kay na early jud si kapayas, kay unta makapa siya sa August, maka second. So si kapayas na naroy harvest. So hopefully mga ma-save running atong existing run nga crops for this cropping season. Kay mo start man ang katong projection nga very strong on the last quarter. So mo na atong gipangandaman nga we would be greatly affected sa next cropping season. Though even karon kay we have already noticed nga mga delays in the kanang start sa farming activities. That would be all, Madam Chair.
5: Okay, thank you. Any questions from the presentation? Board Member Binlod, Board Member Greg, Board Member Baha. Sir Dr. Pamugas. Ah, yes, Board Member Greg.
3: Okay, thank you, Madam Chair. Good afternoon, sa tanan. My question is, what would be the time frame for cloud seeding? Kay previously, magod nahitabo, dihay cloud seeding. Dugay kayo ang cloud seeding. Gauwa na ra magtaman-taman. Maupay pag cloud seeding, mo nang gibash mi sa social media nga no sa guring siya ka cloud seeding nga naanay uwan. So may we know what would be the time frame, kina importante ka ano ng time frame para makibaw taon sa ituhang allowable ba nga mo decide if ever we will decide nga mag cloud seeding, ano sa man ang mabuhat.
5: Okay.
3: That is my question, Madam Chair.
6: Madam Chair.
5: Can we can we ask BSWM, Dr. Pamugas, and also DA to first answer the question, ma'am? Or is your question related to Board Member Greg?
6: Yes, my question is related to Board Member Greg. Same na ang timeline kay para o question nun pod mi sa mga taga mga Bulanon, makatubag pod mi. Kay actually, tinuod yun to nga kami gyoy isa sa maigo anak nga isyo.
5: Oo. Ah, sige, before anyone will answer, ako lang pong iklaro, di ba? Wala jud tay cloud seeding operation nga mahitabo og walay seedable clouds. You can never conduct cloud seeding operations on a very bright sunny day. Dapat naa joy seedable clouds. It's not just any other cloud, but dapat there is a certain kanang clouds, cumulus clouds, nga maura yun po na siya ang pwedeng himuan o cloud seeding. So, okay, we will request Ma'am Cecil and also from the BSWM, kamo may mga bright ani, balihog kong answer sa question ni Board Member Greg and also Board Member Tita. Ma'am Cecil, please.
7: Madam Chair.
5: Yes. Yes, Engineer Tata. Engineer Tata, please.
7: Magandang hapon po sa lahat. Recognize ko lang po yung aming director, ma'am, Madam Chair, si Ma'am Denise. Ko lang na po, nandito po kasama ko natin.
5: Good afternoon, Ma'am Dennis.
8: Yes, good afternoon, everyone. Thank you po. Yes, Engineer Tata, go on lang. Thank you. Good afternoon po, Madam Chair.
6: Good afternoon.
7: Yes po, Madam Chair, ang target po natin na according to our assessment report po ay for the last quarter po ng 2026, so it's on October to December of 2026. Yan po yung target natin for the cloud seeding operation. Currently po, ang ating fund ay transferred na po sa, ano, sa Region 7, DRFO, and they are on the procurement process po. I think for posting po, I think that the RFO 7 can vouch kung saan po ang ating ano, ang ating procurement process kung saan po tayo. Pero I think nasa for posting na po sila, ma'am. So we have a lead time, August pa naman po, kaya pa naman po siguro to commence the operation on the target period po for October to December 2026. And tama po si Madam Chair, subject po natin itong cloud seeding sa mga weather variables po natin. So hindi po basta-basta makapag-cloud seeding, depende po lahat kung meron po tayo mga seeding clouds. Thank you po.
5: Thank you, Engineer Tata. Can we hear from Assistant Provincial Agriculturist, Dr. Pamugas?
9: Thank you, Madam Chair. Natoy presentation kay katong gi-present.
5: Wow!
9: Engineer, ganihan. Gamay. Katiting na itong ilahang sa entire nga 53,000 hectares na ito.
5: Okay. So, can we view the presentation of kanang Dr. Pamugas? Kay kaning niya manggod bias kay ni siya sa mga rice farmers. Nga ako kay coconut.
9: Coconut ka.
5: Niya, si high value crops man ni si kuan OPA.
9: Nakoy gamay gi andam. So Dylan is kayo na to i-consume road mile. We just proceed to the kuan kay si Leonard already presented the highlights. Part kani ang highlights ni si Leonard. Ang kuan sige dai. Primary effects kani agriculture, water, fisheries, usually good, ang focus na to is last 2 years na siya nga kamisan. Ang ato lang yung mapukus ka. No, ma'am, 76. Muna yung itawag na to, BM Greg, o total loss na to. Kaya kung natamunan pa na eh, mukita ta. Wa man utak katanom Hindi po, yan mo po kita, pero yan mo po tayo abot.
5: Di ba na, anay, cost-benefit analysis na po income lost, anak?
9: Kani, mura.
5: Pwede ma-translate
9: niya na ito. Kinsay na ito, anay, economist.
5: Ma-translate into kwarta.
9: Basi si Dr. Tori Prangka, maayo kayo.
5: Ito, mura, gatanaw d'yo ko niya.
9: Di, ang gamay merkado, nga itong tuyo ni anay, Madam Chair.
5: Pero Doc has unbiased, Doc, ha? Educational po ni parang.
9: Di, apil-apil po na ito si anay. So, yung anay ang scenario for the rice. Sa corn.
5: Yes, please.
9: Sige, sige, BM.
10: Sir, Dom, back to rice.
9: Rice, oh.
10: Kada ba, nakuha mo na, Sir Dom, 76% ang mabatanda.
5: Thus, the need for cloud seeding.
9: Yes.
1: Nakuha mo na kayo nga. Sige, mag-uwan.
9: Dilitan na yun yung nakuuan.
1: Wala akong pag-utano ba nga? Di may mga uwan na, what is the reason na na may 76% nga wa matani.
9: Galiki magod nga tong mga yuta BM. So first second nga uwan gapuli pa siya. Gapuli pa siya.
5: Gaana pa gapuli.
1: So pasabot sa cropping cropping season na to sa June.
9: Kana ra.
1: So kana ra 20%.
9: Kana ra.
5: That's how kuan kaayo grim ang picture.
9: For the information of the mga board members na to, ongoing ang planning na mo sa rice loan to as pandati. How to solve?
1: Dako kayo.
9: Dako kayo, gap.
5: Dako kayo ang
1: loss. So, kini 53,000, 53.8. Mo only ang total.
9: Total area na to, the province.
1: Irrigated is, yeah?
9: Ang irrigated na to na is nasa
1: 25. 25, so, wala sa apil ang rainfed, ana.
9: Oh, wow.
1: Okay. So, possible, ang 23% na to, katong mga irrigated?
9: Katong gireport ni engineer.
5: Kana, katulila.
1: May gagawin po sa rainfed, siguro.
9: Nay gitawag na to green pit nga makapundok tubig. Lamak ana dili irrigated pero lamak makapundok siya tubig.
1: Okay, thank you, Madam Chair.
9: So report ni from our technicians local. Corn 16% nakapugas. Mali pa yung tabuta, Madam Chair, kay na NTP na itong similias mais.
5: So 83%
9: wala mapugsi.
5: Wala natamni.
9: Sa mais.
5: Kaya nga mo'y atong i-highlight sa atong mga reports, ma'am. We will show this drawing. Lami kayo pag-drawing, sir.
9: Naglubi kayo, maapas.
5: Balik, sir.
9: Aurang ni ay balakon yung lubi ni Ron. Mabraro magmasikan dito. Next slide, balihog. First ka, first. It's BCDP. This is our high-value crops. Vegetables. Root crops, fruits. So for the vegetables, badara magbubububu na to ning gulay god backyard.
5: Don't say bad words.
9: Kita bitaw. sa vegetables natay undeveloped nga 41%. Usually ani nga time natamna na gyud ato tanan eh. Jatong vegetable areas sa root crops damgo ta kalingaw sa tong ubi, but there are still part nga to nga wa gyapon na to magamit tungod sa init sa fruits kato sa fruits sa other side.
5: Sir, considering that we are the best provincial local best performing PLGU
9: on
5: as far as coconut is concerned,
9: yes.
5: It dapat na atay ingon ani po for the coconut nut lang, sir.
9: Iapas na ni Tuan ni Day Miles. Isupit ang coconut ani kay ang coconut we have 109,577 hectares for the coconut. For the information of everybody, and then...
5: Pila, sir?
9: 109,133 hectares. And we have existing coconut of 8,704,133. With 172,251 farmers.
5: Kaning atong farmers, sir, ato ning i-rehistro kay only 110,000 are registered, meaning 60,000 still remains to be registered.
9: Wa pa ma-register sa NC Pares.
5: So, may appeal na to sa atong report. Thank you, Dr. Pamagas.
9: Next slide, Palihog. This is the sa tilapia na to because...
5: Sir, balik sa sir. Agluy-aluy-aluy
9: Luya is part of the root crops mo na to. wala nga mo specific o kuan. But we have data on the sa OPA on the specific nga crops.
5: Okay, sige, thank you.
9: This is for the affected man ang kuan na to ani upland fisheries. Example, ang gikuha na to nga data are mga hatcheries in the province, but our total upland ponds, kung ano Madam Chair, nga na pispan bito na to, nga na ras kilid-kilid, dili itong pispan nga tuwa dito sa the Pris Dagat. We have a total of 1,704 hectares for our upland fisheries. Na ang daghan na to ani Danao Carmen, kay Barag, may program si Mayor Carmen nga murag every household na ipispan binlod ang Danao na nagyod sa Danao, every household sa Danao na agyo sila kaguling ang pispan.
5: Sa sir, Danao.
9: Every household
5: has a fish pond.
9: Na sila fish ponds.
5: Sir, nga nung wala man din na-appeal ang fish pond sa akong amigo.
9: Hatcheries rin siya.
5: Ah, hatcheries.
9: Hatcheries, o. Oh.
5: Kay naay dako nga fish pond for hito ako, amigo.
9: Hatcheries rin eh.
5: Naasa, lobo.
9: Unless huwag hatcheries ang kang BM, ma-appeal siya ni. Pero mura grow out.
5: Ako niing huwag BM, ha?
9: Grow out. Next slide pali, huwag pali. Mauli siya, mga dispersal na to. Di na to ni ginagbay hatag tubig. Probably, this mga 5 billion nga fingerlings nga na-disperse. Mapritog yun na dito sa Pispan, BM Greg. Dili na magiging harvest, mapritog na dito sa Pispan this coming October. Next slide palihog, ma'am. Mauli, rice, corn, cacao, coconut, livestock. Next slide palihog. Lower production, income, and food insecurity. Next slide, palihog. Mao niya gato mga gibasa kaniha ni Madam Chair. Sunod lang. Mga resolutions. Na what is cloud seeding? Di na siguro na to ni Pasayas kay we are kanunay naman ito mag-cloud seeding in the province. Sige, next slide. Focused on the cloud seeding. Then next slide, please. Ang last slide nga pinaka-importante, madam. Proposed budget is dako lang yung 20. Kay ang BSWM na sila ay 5 million. I don't know, ato na iklaro nila ron. And the province also, we have also 5. 5M. No, 10.
5: That's for how many trips?
9: I don't know now with recent nga pricing kay ni mahal ba ang ana krudo samot ta siguro na krudo sa eroplano abysmal gas so naay recent nila nga kuan makapamutan na siguro ta sa taga BSWM.
5: Sige. Before we proceed, no, di ba 2 years ago, ang budget gihatag sa BSWM was 5 million.
9: Yep.
5: And then we also had our 5 million counterpart. But that was at a time nga El Nino ra. Dili severe El Nino.
9: Severe El Nino, yes.
5: And that was pre-Gulf War times. So there is a need siguro nga karon severe El Nino plus ni mahal ang krudo. Can we request OPA to make a ano kumpila gyud?
11: Kanang time ana needed na to para
9: for the regional DA. We can ask Madam Cicel pila ka buwan ang bidding for the region sa ato sa province.
11: So ato di sa region ang bidding ana.
9: So first na allocation BM. Ilang kwarta man?
11: Ilang di ay.
9: Ang ato support na nga to. For the province of Bohol, I hope nga matabangan ta sa this council, this body nga mapadali ni. Kaya yung normal dire, murag
11: yung man. Ang kuan na to percentage nga ato ang counterpart ana sa atong cloud
9: city. This funds with the allocation of
11: so allocate sila 20M puta.
9: I don't know og pila ilaharon. Murag
11: ay na na exactly ang kuan agreement. So wa gyud ta di ay kanang mura og makit-an nga mura og time frame nga mahatag kintay og decide ta karon da sa sunod nga procedure buhaton aron makibaw ta sa
9: kuan. Yes ma'am, first requirement is little request from the governor. Second is the SP resolution. So og wa nang duha, the region cannot do the bidding.
11: Okay.
9: Pre requirement ko siya. So based on the COA standards nila.
11: And also no apamantay na establish no nga procedure no o kitay when ta mag cloud seeding kay mura man gud og every time nga magplano ta nga mag cloud seeding need pa ta mag committee meeting kay i-decidean pa sa grupo og kinahanglan ba gud ta mag cloud seeding. So why not mo establish ta kanang procedure mura kuan ba nga mutan-aw na to og moingon ang pag-asa nga mao na ni na ay possible forecast nga El Nino in any ka percentage then the mo decide na ang probinsya. So lami mo kunang naan joy procedural nga sundo na to rather than murag mag meeting ta ani nga na kita rin mo decide o mag cloud seeding but di nindot na maka-establish yung tag ato ang procedure nga o naana na kinanlan pa man o mitingan nga niigo naman sa requirements. So cloud seeding dahil so automatic na basta ma-come up na nga procedure. So og naa lagi na nga kanang mura ba og guidelines nga makuha na to nga need to cloud seeding kay og mahitabo mo balik-balik og meeting da og kitay kadali malangan ay noon kay ibaw bito ka mo agi pa sa SP ana i-schedule pa og committee meeting pero og makuha na nang maong kanang requirements so automatic na nga. Kuan, so ayaw mo dito yung nana nga gibasihan.
6: Madam Chair,
5: I
6: have a question.
5: Before board member Tita, naarang ko rejoinder sa statements that were made earlier by board member Greg. Nga naarang yung tatay, morang operational guide kung unsay atong himuon. So bali one meeting, we present that, everybody gets informed kung unsay mga angayan nga himuon para there will be no further meetings na. No, ana lang siguro. So perhaps it's the OPA together with DA and BSWM who could provide us a guide kung unsay angayan. Ako siyang pasultion ang taga Department of Agriculture, ang atong rice focal, Ma'am Cecil Opada. She would like to enlighten some of the statements that were made earlier. Ma'am Cecil.
12: Hello, good afternoon, Madam Chair, my dear Nana Lucille,
5: good afternoon.
12: And everyone. Regarding dun sa timeline kanina na tinatanong, nasagot po ni Engineer Tata na yung timeline ng utilization ng ating fund from the
5: timeline is October.
12: The ARF07 is hanggang December 2026 lang po. Kasi ang budget po na binigay nila is from the Production Support Services 2025 GAA. So dapat 2 years validity, so dapat ma-spend natin until December 2026. So based naman din po doon sa JAPOR, yung kasagsagan ng El Niño na kailangan natin mag-cloud seeding ay based on sa report ni Sir Summer ngayon kanina sa pag-asa, October to December then. So yung kanina tinatanong kong field trips posted na ba to, right now, yung purchase request natin ay pending po siya. Nasa office ng ating Regional Agricultural Engineering Division. Ang gumagawa po noon ay yung ating cloud seeding focal, si Engineer Noel Tahiles. Since nag-study leave ako at babalik ko lang sa opisina, siya po muna yung nagiging focal at saka ako ay nagiging assistant focal na lang po. And yung kulang po ng ating purchase request attachment ay yun pong FP resolution na ina-acknowledge po ng provincial government of Bohol na kailangan nila ng cloud seeding. Kasi hindi po mag-proceed yung procurement natin pag walang request. So meron na namang request galing sa Farmers Association through NIA and forwarded it to Governor. Then Governor now is requesting the Sangguniang Panlalawigan for a resolution. So yun po yung hinihintay natin para po ma-proceed, ma-approve yung 14th request and then ma-post po natin sa PhilJet. At saka doon na po yun po usad yung procurement process po. Thank you po.
5: Thank you, Ma'am Cecil. Si Board Member Nathaniel Binlod would like to ask a few more questions.
13: Hello, Ma'am Cecil. Good afternoon. Hello, ma'am.
5: Ma'am Cecil, naipangutana sa BM Nathan.
13: Okay, nakipangutana, ma'am. Simple lang. In terms of budget lang po, how much ang budget sa BSWM?
12: Actually, hindi ko pa po nakita yung mga documents kasi kababalik ko lang sa office. Pero siguro pwede siyang sagutin ni Engineer Tata of BSWM kung magkano talaga yung fund na transferred to us. So, we po kasi, ano lang, bago na ako nakabalik sa pag-duty po. Yeah, Engineer Tata.
13: Okay, and
12: so, the owner po.
13: Kanang ma'am, sabi po sagutin ni Engineer Tata, sa resolution namin sa ISP, kailangan ba yung budget ilagay namin?
14: Yes po, with the permission of Madam Chair. Ma'am, yung transfer po natin sa DRFO ay amounting to 4.2 million.
13: So 4.2 million. So yung 4.2 million, dapat mag ilagay namin sa resolution?
12: Dili na.
13: Dili na. Yung request lang na kailangan namin ng cloud seeding sa Bohol.
14: Yes po, cloud seeding support lang po.
13: Okay, for...
14: And, yes po. Additional ko lang po, Madam Chair. Itong procurement na lang po ang medyo inaantay natin in anticipation po doon sa... Ayun nga po, doon sa... ano ng pag-asa na October to December kasi ma'am yung lahat po ng ano ng preliminaries po na sinasabi ni Honorable Greg na nakasaad na po lahat yun sa ano sa ating Jabor yung mga conditions po prior kailan tayo magano mag-proceeding. So parang na nabanggit na po ito lahat doon yung mga conditions na set na po yung mga conditions. May mga pag-asa ano na po doon, mga pag-asa forecast, yung mga ganun po, nakasaad na po doon sa ating Japan. So, pagkatapos po ng ating procurement po, mag-start na po kami mag-coordinate with CAAP, yung sa ating Air Force po. Kanina po ang bahala doon.
0: Mato mahigala ang kinatibuk-an nga pag-diskusyon, no? Kalabot sa planong cloud seeding operation. Nahimuon din is itong probinsya sa Bohol, subay usab sa nasinati nga El Nino mga higala. So far, gi-report sa Bureau of Soil Management kung BSWM nga dunay 4.2 million pesos nga pundo nga ilang gigahin para sa provincial government sa Bohol aron gagamiton sa cloud seeding operation mga kaigsunan. Ato na i-update po hon. O may interview na po nato ang pag-usab ang committee chair sa Agriculture Board Member Lucy Lagunay, mga higala. Wala na tayo oras itong tulamanon. Takna sa Sangguniang Panlalawigan, SP Bohol in Action. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Basas uban sa itong mga provincial board members sa tulog ka mga distrito. Dagan salamat. Maayong hapon. Keep safe. God bless us all.
15: Inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
16: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga MXC believers. This is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban nato karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
3: Tinuod yun na Carly with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato mao nang healthy gihapon ta because of MX3.
2: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
3: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
2: Till our next kwentuhang MX3 mga ka MX3 believers.
4: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian.
9: GTX 500.
10: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandang ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
9: DTX 500, mabibili sa mga butika. Down!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster!

0: ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga X Medical Center sa tibuok Pilipinas.
1: Oh,
0: mao ba mari? Interesado ko makuha sabog share mari. Ado awalang ang investor relations officer sa ACE mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
1: Sige mari ha. Sige. Dagkag salamat sa imong impormasyon ha mari. Ugma dayon mari. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong, na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Badges 4.
5: Usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Problema! Kikawas!

0: horas a las 5:13.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan.

0: ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Higala, kumusta? Maayong hapon sa banglabinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Mga balita gikan sa kaulohan karong adlaw nga Lunes, Agosto 10, uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis og ni Eric kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa tong mga balita. Mga uluhan sa tong mga balita sa nagpadayon nga daotang panahon labi na dito sa Luzon area, walo na ang natala nga patay sa maong daotang panahon samtang nakatala usab og landslide ang pipila ka mga lugar sama dito sa Baguio City, diin upat ang kumpirmadong patay sa landslide sa Gisad Road. Nagpadayon usab ang search and rescue operation. Mga residente sa Bulacan na balaka sa sakit nga posible makuha gikan sa baha. DPWH Secretary Vince Dison gisiguro nga magpadayon ang flood intervention sa Luzon human ang bagyo. Sa laing bahin, klase sa pipila ka mga lugar suspindido gumikan sa way uas nga uwan. Sa laing bahin, mga gisikop nga bagman ni Zaldico nakapiansa. Samtang Congressman Sandro Marcos mibutyag sa giingong sikreto nga tanyag sa Marcos camp niadtong 2022 elections. Impeachment trial o regular Senate session karong adlaw kansilado gumikan sa baha. Samtang intensity o habagat gilaumang mukalma sa musunod pang mga adlaw matod sa PAGASA. Sa laing bahin, Senador Lorin Ligarda o ganak na si Representative Leandro Libiste may lupad pagawas sa nasud. Sa gawas, 61 missiles gibuhian sa Russia sa Ukraine sulod sa usa ka semana. Mao to mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tumpagbalik.

0: Alas 5:18 og garon sa detalye sa atong mga balita sa nagpadayon nga lakat sa kahimtang sa panahon, ilabi na ang daotang panahon dala sa habagat o bagyo sa gawas. Gitaho sa Office of the Civil Defense nga moabot na sa 8 ang matay. Sukad nga miigo ang maong daotang panahon. Dugang detalye sa GMA News.
1: Narito ang mainit na balita. 8 ang latest na bilang ng patay kasunod ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaugnay sa mga bagyong Luis at Maymay at hanging habagat as of 8 a.m., 2 ang nasawi sa Cordillera Administrative Region. 6 naman ang sa Calabarzon. Ongoing ang verification ng NDRRMC sa datos. 9 ang naitalang sugatan. For validation, ang 3 riyan maging ang isang naitalang nawawala. Halos 600,000 tao ang naapektuhan mula sa 9 na rehiyon. Lagpas 300 bahay ang nasira. Iba pang balitang binabantayan ng GMA News. Search and rescue operation sa mga natabunan ng gumuhong lupa sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City nagpapatuloy. Ang Buklao, Binga at Ipo Dams nagpapakawala ng tubig ayon sa PAGASA. Lamesa Dam malapit ng umapaw. At orange rainfall warning nakataas sa Metro Manila at ilan pang probinsya dahil sa habagat. Ako po si Connie Season. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.
0: Alas 5:19 sa laing bahin sa itong mga balita. Sa First Consolidated Bank, FCB, kumpirmadong o samtang nakasinati usab o landslide ang pipila ka mga dapit nga naigo sa daotang panahon. Sama dito sa Baguio. Ano ang dugang detalye sa GMA News?
1: Sa Baguio City, ongoing ang search and rescue operation ngayon sa landslide na nangyari kagabi. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol?
2: Puspusan ng search and rescue operation dito sa area para mahanap ang 6 pang nawawala. Ilang bahay kasi ang natabunan ng gumuhong lupa dahil sa tuloy-tuloy na ulan na nararanasan natin dito sa lungsod. 4 nga ang kumpirmadong patay, 3 naman ang naiiligtas ng buhay. Hanggang sa mga oras ito, Connie, gaya ng inyong nakikita dito sa ating likuran, talaga namang sa kabila ng napakasamang panahon at napakalakas ng ulan kani-kanina lamang, ay tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operation. At sa punto pong ito, makakasama mismo natin ang City Director ng Baguio City Police Office na si Colonel Ruel Tagel. Sir,
3: yes, sir.
2: Good morning. Sir, dito lang po tayo. Live po tayo sa Balitang Hali.
3: Yes,
2: as we speak now, sir, ano na ho ang ginagawa ho natin sa operation? Kasi we understand kanina, nagmano-mano po kayo hanggang ngayon po ba? Mano-mano pa rin po ba yan? Or gumamit na po kayo ng mga heavy equipment?
3: Yes, sir. Yung search, until lang, yung operations po natin is search and search rescue retrieval. Ano? So, umasa pa rin po tayo na may buhay po tayong makukuha po dito. Kagabi po, gumamit po kami ng jackhammer breaker. Just so to, kasi yung na isang bahay na nadali dito is concrete. That's why we have to go through yung slab. Doon lang po ko gumamit ng yung concrete saw. But for now, nung nakita mo naman na wala, kasi gumamit din po kami ng yung life detector, ano? Tapos yung snake eye, just to look into. Pero possibility na buhay. Unfortunately, walang nag-register, but still, sabi ko nga, we are hoping na meron pang bubuhay. That's why, ngayon po, ang ginagamit po natin is yung water pressure muna, no? Just so to prevent extra force that will be mag-i-impact po dito, which will add to further collapse ng yung lupa.
2: Sidi, bukod sa buti nga ngayon, medyo tumila ng konkoni. Alam mo, ngayon lang tayo nakaranas actually ng medyo walang patak na malakas. Ano? Sir, bukod po dito sa ulan, ano ho ang challenge sa mga rescuer dito ho sa inyong ginagawang operation?
3: Yung terrain, nakikita nyo masyadong matarik po. So very steep po yung location. That's why we have to be careful. Ano? baka mamaya yung mga rescuer magiging biktima rin. That's why yung napapansin nyo, binabantay rin po namin yung mga rescuer just in case may mga pending na danger. Ngayon po.
2: Alright. Sir, so sa ngayon, we're still looking for six na lang po talaga?
3: Yes, sir. So all in all, ang hinahanap po natin, 13 missing, ano? So from the 13, 7 po yung na-extract po natin, then hinahanap po pa natin yung 6 po.
2: Okay. See the possibility of using the heavy equipment to make at least the operation faster?
3: Yes, ma'am. Actually, mga portable ano, na heavy machine is why it is because tingnan niyo po hindi po accessible itong lugar na ito, no?
2: Kaya
3: yung portable, yes sir.
2: Alright. Yes. CD, ito obviously this is a landslide prone area. Hindi tayo expert pero nakita natin nasa bundok. We'd like to ask po, hindi ba ito nasabihan na lumikas kasi tuloy-tuloy ang ulan?
3: Ayun naman po yung ginagawa po natin, ano? Pinagsasabihan. Hindi lang kapag may typhoon, habagat or any weather disturbances that ang consequence nito is a heavy rainfall, ano? Nasasabihan po sila. Actually, 100 meters from here is the evacuation area already.
2: Alright, sige. Thank you, CD. Abigyan mo siya later. Connie, yan na po munang latest dito sa patuloy pa rin ginagawa na search and rescue operation dito nga sa pinangyarihan ng landslide. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.
0: Alas 5:24 sa laing bahin sa itong mga balita. Upat ang na matay sa landslide sa usa ka daplin sa kalsada nga nahitabo sa Gisad Road samtang gipahigayon usab ang usa ka search and rescue operation. Dugang detalye sa GMAQs.
1: Sa Baguio City, ongoing ang search and rescue operation ngayon sa landslide na nangyari kagabi. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol?
2: Puspusan ng search and rescue operation dito sa area para mahanap ang 6 pang nawawala. Ilang bahay kasi ang natabunan ng gumuhong lupa dahil sa tuloy-tuloy na ulan na nararanasan natin dito sa lungsod. 4 nga ang kumpirmadong patay, 3 naman ang nailigtas ng buhay. Hanggang sa mga oras ito, Connie, gaya ng inyong nakikita dito sa ating likuran, talaga namang sa kabila ng napakasamang panahon at napakalakas ng ulan kani-kanina lamang, ay tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operation. At sa punto pong ito, makakasama mismo natin ang City Director ng Baguio City Police Office na si Colonel Ruel Tagel. Sir,
4: yes, sir.
2: Good morning. Sir, dito lang po tayo. Live po tayo sa Balitang Hali.
4: Yes,
2: as we speak now, sir, ano na ho ang ginagawa ho natin sa operation? Kasi we understand kanina, nagmano-mano po kayo hanggang ngayon po ba? Mano-mano pa rin po ba yan? Or gumamit na po kayo ng mga heavy equipment?
3: Yes, sir. Yung search, until lang, yung operations po natin is search and search rescue retrieval. Ano? So, umasa pa rin po tayo na may buhay po tayong makukuha po dito. Kagabi po, gumamit po kami ng jackhammer breaker. Just so to, kasi yung na isang bahay na nadali dito is concrete. That's why we have to go through yung slab. Doon lang po ko gumamit ng yung concrete saw. But for now, nung nakita mo naman na wala, kasi gumamit din po kami ng yung life detector, ano? Tapos yung snake eye, just to look into. Pero possibility na buhay. Unfortunately, walang nag-register, but still, sabi ko nga, we are hoping na meron pang bubuhay. That's why, ngayon po, ang ginagamit po natin is yung water pressure muna, no? Just so to prevent extra force that will be mag-i-impact po dito, which will add to further collapse ng yung lupa.
2: CD, bukod sa buti nga ngayon, medyo tumila ng konkoni. Alam mo, ngayon lang tayo nakaranas actually ng medyo walang patak na malakas. Ano? Sir, bukod po dito sa ulan, ano ho ang challenge sa mga rescuer dito ho sa inyong ginagawang operation?
3: Yung terrain, nakikita nyo mo, masyadong matarik po. So, very steep po yung location. That's why we have to be careful. Ano? Baka mamaya yung mga rescuer magiging biktima rin. That's why napapansin nyo, binabantay rin po namin yung mga rescuer just in case may mga pending na danger. Ngayon po.
2: Alright. Sir, so sa ngayon, we're still looking for six or more, or 6 na lang po talaga?
3: Yes, sir. So all in all, ang hinahanap po natin 13 missing, ano? So from the 13, 7 po yung na-extract po natin, then hinahanap po pa natin yung 6 po.
2: Okay. See, the possibility of using the heavy equipment to make at least the operation faster?
3: Yes, ma'am. Actually, mga portable ano, na heavy machine is why it is because, tingnan niyo po, hindi po accessible itong lugar na ito. No?
2: Kaya
3: yung portable, yes. Yes, sir.
2: Alright. Yes. CD, ito, obviously, this is a landslide prone area. Hindi tayo expert, pero nakita natin nasa bundok. We'd like to ask po, hindi ba ito nasabihan na lumikas kasi tuloy-tuloy ang ulan?
3: Ayun mo naman po yung ginagawa po natin, ano? Pinagsasabihan. Hindi lang kapag may typhoon, habagat, or any weather disturbances that ang consequence nito is a heavy rainfall. Ano? Nasasabihan po sila. Actually, 100 meters from here is the evacuation area already.
2: Alright, sige. Thank you, CD. Abigyan mo siya later. Connie, yan na po muna ang latest dito sa patuloy pa rin ginagawa na search and rescue operation dito nga sa pinangyarihan ng landslide. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.
0: Alas 5:30, Atangi. Balaka ang mga residente nga naigo sa baha gumikan sa mga sakit nga posibleng makuha gikan sa baha. Dugang detalye sa itong pagpalit.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Strong sa una, Terra Strong.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Hello mga MX3 Believers, ako si Reynaline Renada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DTX 500!
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift!
14: OT! Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanboy Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
17: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon humba adobo kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy! What ako?
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan!
13: Alas 5.41, nagatusong oras atod sa may tinguha sa Immuniplus traditional herbal drink. Ang Immuniplus gihimo para sa inadlaw-adlaw nga pag-inom isip kabahin sa daily wellness routine. Makatabang kini sa pagsuporta sa imong overall wellness o sa yun nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. Maayo sab kini. Imnon human sa taas o kapoy nga adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pag-atiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout o guban pang physical activities, maayo sab kini kung gibati anin mo ang kakapoy, panuhot o kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na kang dili maayo ang pamati. Ang Imil Plus usa ka ready-to-drink liquid herbal wellness drink. I-shake lang o maayo o imnadayon, dili na kinahanglang sa gulag tubig o andamon pa. Para sa adaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usang adto sa duha ka sa Shea. Matag-adlaw, bisan unsa pa ang imong lifestyle, business trabaho, perming naa sa gawas, aktibo sa sports, pag-ehersisyo. O gusto lang nimo ang pinga ng imong panglawas, sayon ra kayo. I-appeal ang Imini Plus sa imong adlaw-adlaw nga routine. Sa laing bahin sa itong mga balita, mga residente na balaka sa sakit nga posibleng makuha gikan sa tubig baha. Dugang detalye sa UNTV.
14: Nestor, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Saan sa ang lugar ba sa Bulacan ang apektado ng baha?
15: Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon nga ay patuloy pa rin nakararanas ng mga pagbuhos ng ulan dito sa probinsya ng Bulacan. Na sinabayan pa nga ito ng pagtaas ng tubig ba dahil na rin sa sinabayan ito ng high tide at nasa 10 bayan na nga sa probinsya ang apektado ng baha. Kabilang na itong lugar ng bayan ng Giginto at Balagtas, Bulacan. Abot hanggang 20 at hita na ang baha sa 10 bayan sa Bulacan dahil sa walang tigil na pagbuhos ng dala ng habagat at high tide. Kabilang sa mga binaha ay ang bayan ng Kalumpit, Hagunoy, Pigawe, Marilaw, Pombong, Obando, Bulacan, Bulacan. Sa bayan ng Giginto, lubog na sa baha ang munisipyo at nakapaligid sa lugar. Ang mga naglakas loob na ilusong ang kanyang tricycle. Ito sa gitna habang lagpastuhod na baha.
16: Dito po kinaya yung baha. Nabunta po yung makina, kaya namatay. Eh, ano nabuto, sir? Pansin fuel na. Kaya, nasa.
15: Kasabay ng pagbaha ay ang
17: Balagtas Beach, Balagtas River, sa bayan ng Balagtas. Marami ang tumitirik ng mga motorsiklo sa MacArthur Highway, lalo na sa Balagtas Public Market. Hindi naman maiwasang hindi mag-alala ang mga lubulusong sa baha na makakuha sila ng sakit sa maruming tubig.
18: Sir, pwede po natin alam ba yung mga lumulutan niya, mga leptospirosis po, or kung ano naman pwedeng makuha ang sakit sa ganyan maruming tubig.
17: Mula sa tala naman ng local government unit sa Balagtas at Giginto, nasa 200 pamilya na ang o higit 1,000 na mga individual na ang lumikas sa kanilang mga bahay. Ang nilang malaking dulot ng pagbaha at ang mga nakatenggang ghost at flood control project sa Bulacan na kung natapos sana ito ay hindi ganito katindi ang baha na nararanasan sa probinsya ng mga Bulakenyo. Sa kabuuan na abot na sa 1,600 na pamilya o katumbas ng 6,000 individual na ang lumikas sa baha sa Bulacan. Ayan ang sitwasyon ngayon dito sa MacArthur Highway. Mapapansin natin, marami na ng mga sakyan dito ang mga tumitirik, particular yung mga motorsiklo nga at mga tricycle. At dito sa papuntang Palengke, talagang nahihirap din yung mga kababayan natin na bumili papunta sa public market dahil baha rin sa Palengke ng Malagtas. At yan, unang ating latest time mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella?
14: Maraming salamat, Nestor Torres.
13: Alas 5:45 sa laing bahin sa itong mga balita. Secretary Vince Dizon sa DPWSG paniguro nga magpadayon ang flood intervention sa Luzon human ang bagyo. Dugan detalye sa UNTV.
0: Kanina po sa briefing ng NDRRMC, nagutos po ang pangugo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating mga ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong bagyo from Northern Luzon kasama na ang Cordillera hanggang sa Southern Luzon, lalo na sa Cavite. No? So tuloy-tuloy po tayo yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA, pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para paglabas sa mga waterways natin. So, tuloy-tuloy lang po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawanin ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy ang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from north to southern Luzon. Siguro magre-report lang ng konti on the wala na to, no? Sorry, pasensya na po.
6: May presentation niya.
0: Okay, okay. No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam niyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung upland kontrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan, nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions. No? So, limang bagay lang ang paulit-ulit natin ginagawa sa lahat ng lugar. Number one, yung dredging natin at cleaning ng waterways. Number two, kagaya nung ginawa natin sa G. Araneta, yung pagpapalaki natin ng mga drainage pipes, dinodobre, tinitriple natin yan at makabago ng mga pipes ang ginagamit natin, yung tinatawag nga nilang HDPE, kung saan tatagal at mas mabilis ang agos ng tubig. Kagaya nitong sa G. Araneta, no, nakikita natin na kapansin-pansin yung hindi masyadong pagtaas ng tubig at yung mabilis na paghupa ng tubig. No, ikatlo, yung ating mga ito din, no, sa Santa Isabel sa May Taft Avenue. Ikatlo, yung ating mga pumping stations. Alam naman natin, matagal nang rinireklamo, lalo na ng mga mayors natin sa Metro Manila, yung maraming mga pumping station na hindi gumagana. Pero ngayon, as much as possible, pinapagana natin lahat. At kung merong mga hindi gumagana o pumapalya, nag-aligay tayo ng mga mobile pumps, kagaya ng ginawa natin sa Marikina at sa Las Piñas nitong weekend. And finally, no, yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura, no, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun, paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita talaga tayo ng mga improvements sa iba pang mga lugar. So, tuloy-tuloy lang tayo. And ngayon, napapasok na ang 2027 budget na isusumite. Magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects sa 2027 budget. At nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So, yun lang muna. And magbibigay na lang kami ng mga reports pa in the coming days. Thank you.
13: Alas 5:50 sa laing bahin klase sa pipila ka mga lugar suspindido hangtod ugmang adlaw. Gumikan sa Waypuas nga uwan, dugang detalye sa News 5.
12: Nagsuspinde na ng klase ang ilang lugar dahil sa walang patid na ulang dala ng habagat. Walang face-to-face classes sa Metro Manila, La Union, Zambales at Rizal. Pati na rin sa Batangas, Occidental at Oriental Mindoro, Benguet at Pangasinan. Wala rin face-to-face classes sa probinsya ng Laguna at ilang bayan sa Quezon, kabilang na ang Candelaria, Chaong, Lukban at Sariaya. Nagsuspindi naman ng klase sa lahat ng antas sa Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pampanga at Bataan. Gayun din sa Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Cavite at Baguio City. Wala rin pong pasok sa lahat ng antas sa San Mateo, Cainta at Taytay sa Rizal. Pati na rin sa ilang lugar sa La Union, gaya na lang sa Sudipen, Bawang, San Juan at Burgos. Wala rin pong pasok sa mga bayan ng Tubao, Agoong, Santol, Naguilian, Aringay at San Gabriel sa La Union. May mga nagsuspindi rin po ng klase sa lahat ng antas sa Pangasinan, gaya na lang sa Infanta, Mabini, Aguilar, Binmalay, Bayambang at Calasau. Maging sa Mapandan, San Carlos City, Santa Barbara, Dagupan City, Pozo Rubio at Sison. Mula preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa Basista, Pangasinan at Iloilo City.
13: Alas 5:52 sa laing bahin sa itong mga balita, mga giipsikop nga bagman ni Saldico nakagawas huma nakapiansa. Dugang detalye sa News 5.
19: Pansamantalang nakalaya matapos makapagpiansa ng higit 1,000,000 piso ang mga inarestong dating bagman umano ni Saldico para sa kasong perjury. Pinala ng kanilang abogado tila sinadya raw patagalin ng korte ang paglaya ng tinaguriang Maleta Boys. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles.
20: Reaksyon na kalayanan. Masaya, sir. Masaya. Salamat sa inyong suporta lahat.
21: Pasado, alauna ng hapon kanina, nang makalaya na pansamantala ang 10 nagpakilalang dating bagman ni Saldico. Inaresto sila kahapon matapos bigong makapagpiansa para sa kasong perjury. Pero bago yan, ang kanilang legal counsel na si Attorney Levito Baligod, dismayado. Ila, sinadya raw kasing patagalin ang korte bago makalaya ang kanyang mga kliyente. Biyernes nang umaga pa raw sila tumungo sa Las Piñas Regional Trial Court, ang ipinagtataka pa niya bakit may mga dagdag na dokumentong hinihingi sa kanila bukod sa bail money.
22: Kaya na supposed to be 2 oras lang natapos na sana. No? And nalulungkot din ako dahil as a law practitioner, as a litigator, nalulungkot ako na nagkaroon ng ganitong irregular and unusual na proseso. Inupuan nila yung bail application yesterday. Eh.
21: Wala pang tugon dyan ang Branch 202 ng Las Piñas RTC. Samantala, bit-bit ang kani-kanilang release order, sinalubong ng hiyawan ng mga taga-suporta ang 10 Maleta Boys nang makalabas sila sa piitan. 3 sa mga dating bagman lang ang nakapagpiansa kahapon. Inumpirma ni Baligod na 4 sa orihinal na 18 bagman ang bumawi sa kanilang mga naunang paratang. Katunayan, umabot daw sa 1,000,000 piso ang umano'y inalok sa mga bagman para bumaliktad sa nauna nilang testimonya. Pinakita ni Baligod ang Walong umano'y screenshots ng mga alok na ito, kabilang daw sa mga umano'y nanuhol ang dalawang retired PNP generals na dating namuno sa CIDG, pati na rin ang ilang aktibong pulis at dating police officers na umano'y naging security personnel din ni Zaldico.
1: It started from 5 million, 8 million, 10 million, up to, yun na nga, 20, 25 million.
21: Ipapakita raw nila ang mga text message at recorded conversations na yan sa isang press conference. Samantala, tumugon din si Baligod sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na unreliable witnesses daw ang Maleta Boys.
1: Everything that Matibag says is unreliable also because he was appointed as NBI Director precisely to become a political operator of the powers that be. He is not a professional investigator. He is more of a political operator. No?
21: Higit 1,000,000 piso ang kabuang piyansa ng 10 dating sundalo na bahagi umano ng halaga ay galing mismo sa bulsa ni Baligod, habang ang iba naman ay ambag ng kanilang mga taga-suporta. Sa August 14 ang nakatakdang court hearing ng mga dating bagman sa Las Piñas Regional Trial Court para sa 4 counts ng perjury na isinampa laban sa kanila ni na ML Partylist Representative Laila De Lima, dating National Security Advisor Eduardo Anyo, dating Senador Antonio Trillanes at Bucor Chief Gregorio Katapang. Una nang iginiit ni Ombudsman Remulla na ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng umano'y mga bagman. Pero pinabulaanan niya ni Romualdez sa halip. Pinakita lang daw ng pagbaliktad ng mga bagman na walang katotohanan at gawa-gawa lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Giit naman ni Baligod, hindi lang si Romualdez ang posibleng nasa likod ng pagbawi ng kanilang salaysay. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5.
13: Sa laing abahin, Representative Sandro Marcos adunay gibutyag sa ingong sekreto sa tanyag sa Marcos Camp ni atong 2022 elections. Dugang detalye sa BNC.
2: Ilang kondisyon umano ang inilatag ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kapalit ng pagsuporta sa presidential campaign ni PBBM. Ayon yan mismo kay presidential son Sandro Marcos. Sa breakup naman ng unity team, sabi ni Congressman Sandro, he kind of saw it coming. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lade Cabagani.
5: Isang pasabog sa likod ng 2022 elections. Inihayag ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na may isang nakaupo manong opisyal noon sa Duterte administration na nag-alok ng suporta sa kanyang ama na si President Ferdinand Marcos Jr. Kapalit ng karapatang sila ang mamili sa mga mahahalagang posisyon sa gobyerno. Sa panayam kay Marcos sa Prime TV, ang istasyon na pagmamayari ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, sinabi niya na kabilang sa mga hiningi umano ang pagpili ng Executive Secretary, House Speaker, Senate President at iba pang Cabinet Secretaries na hindi naman pinayagan ni PBBM. Nabanggit din ng presidential son na nagpunta sila sa Malacanang para hingin ang endorsement ni dating President Rodrigo Duterte. Pero sa halip na matandang Duterte ang humarap, 3 tao raw ang sumalubong sa kanila. May isang sitting official umano ngayon sa 3. Aminado naman si Sandro Marcos na nakita na niya noon pa ang posibleng pagkakawatak ng unity team. Nakalulungkot daw ang paghihiwalay ni na PBBM at Vice President Sara Duterte, lalo na ang resulta nito na kaguluhan sa politika. Aniya, ang ganitong power struggle rin ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang alyansa. Para sa Agenda Weekend, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
23: Matapos ang rebelasyon ni Presidential Son and Majority Floor Leader Sandro Marcos na may kondisyones ang Duterte administration nang i-endorse for President si PBBM noong 2022, binalikan ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro kung saan nagsimula ang umano'y galit ni Vice President Sara Duterte. Sa personal vlog ni Castro, sinabi niya na mukhang tama raw ang opinyon na kaya pumayag si Duterte na maging VP ay dahil may plano itong humalili kay Marcos at nang hindi raw nakaporma ang kampo nang i-demote si dating Presidente Gloria Arroyo sa Kamara, hindi naging maganda ang reaksyon ng Vice Presidente.
24: Most probably, yung step one nila, diba? Yung step one nila, hindi na nakaalagwa. kumbaga naunsyami. Ah, yung plan A, step one sa plan A, durug agad.
23: Matatanda ang tinanggal bilang Deputy Speaker si Arroyo noong 2023 matapos hindi pumirma sa isang resolusyong sumusuporta kay presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. Nasabi raw ito ng Palace spokesperson dahil marami ding nagsasabi na may Gloria Arroyo 2.0 sa Duterte camp at ang kahilingan ng kampo na sila ang pipili ng House Speaker, Executive Secretary at iba pang posisyon ay naharang agad ni Romualdez dahil pinsan nga ito ng Pangulo. Sa pagbanggit naman ni Congressman Sandro na hindi siya nagulat na magkakawatak-watak ang unit team dahil sa power struggle, ito ang opinion ni Castro.
24: Kaya hindi tumatahimik yung bansa natin. Tapos sasabihin siya, Duterte, we are in chaos. It's because of you. It's because of you and your people. Hindi tumitigil. Kasi yung balak nyo na diskaril.
13: Ako itong naglangkob sa itong mga balita. Karong adlaw nga Lunes, mga balita sa First Consolidated Bank, FCB, hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa akin, itibok ang puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahe, Subani Eric, kini si Allen Duidora, ang friend mo forever.
3: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold, the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh
7: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, the Holy Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Magic is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Neusip Z Plus Forte. Neusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neusep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neusep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Lord is Pantay 51 San Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban nagan bato hubag ra gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo. Na pag operahan ako inuma nang gyapon ko DTX sa gid han tugar na at palit na ako sama DTX gyapon may pa DTX inyong paliton inyong i-maintain kay kolesterol sa ako lay basihan gikan sa pag-opera DTX na akong gi-maintain oi lain
4: DTX 500 mapalit sa mga butika
6: tama na sa pagkaon sa parat nga mga pagkaon mo na adto ang hisgotan ron mga higala himarat ka ba no sobra ang imuhang asin nga ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduhan tagtulo. Pagpanihapon another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana napon siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, kung samot ang atong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalo na nato ng mga sausawan dira. Mga bagoong. Ato na na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Lili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini pa mo rin.
7: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Mocha Frapp for aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
10: Time out na naman. May ekstrang panlaban diyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
14: Lahi na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
15: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MXT believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXT believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe. Bye.

0: Adiway Arde, ang akong tipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wala NDY Arde Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol. Ang NDY Arde kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa NDY Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. NDY Arde. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
6: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang bang sa kabana, alang sa kabatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang vice mayor, vice mayor attorney Adam Rose Sanalas, atong first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw sa ninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa itong ang 16 sangguni ang panlungsod city councilors na makaubanan na itong mga city hall employees sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa ito ang mga office heads and department heads. Labi na sa ito ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Catherine Sorimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong adlaw sa ninyong kanan. Kung mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay niha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam sa mga pagkaon karong orasa, dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban,

0: Pag Paminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Pag Bilaran, and our updates and developments ng itong pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Pag Bilaran. Ugasaman ko ito din sa itong programa, ugasaman mo karoon ay mga higala. Again, mayong maayong adlaw kaninyong kanan. Kung siyempre akong pagtimbaya usab no, sa ito ang 15 ka barangays, ng ito ang siyudad sa Pagbilaran, ng mga 15 ka kapitanes, at ang mga Pagbilaranon. Hello, mayong adlaw kaninyong tanay. Kini si Kim Arnob ang inyong mga kauban, karong adlaw. And yes, no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtim mo ng itong programa. Si Sir Gilbert Tulog, si Sir Jerry Cahes, may nag-insure na madumunta sa kahanginan kung diin ang ato ang programa mga higala na ka-air no, sa ato ang DYRD station. Huwag lang binausap na ginsure usap na makita pa sa Facebook page no, kung diin na ka-live po ang atong programa sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Yes, no? And labi na sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is August 10, 2026, adlaw nga, Lunes. Yes, unang adlaw na ito mga igala sa karong seminahuna sa itong pagpanerbisyo. Tingnan ito ang buhatan sa City Government of Pagbilaran. Kung kinilang adlaw na sa mga higala, lang ng sa mga adlaw nga ito ang pag-aisgutan, kamahin sa mga tikaran, programa, servisyo, tingnan itong pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Pagbilaran. And speaking of bagong adlaw o bagong mga balita, mga higala, atong atangan sa mga, ang atong mga news bits, ng atong nakuha, atong buhatan sa City Government of Pagbilaran, ng atong afford sa itong mga katawahan na itong mga Pagbilaranon para ma-updated sa no, sa ito kung sa mga activities and programs ngayon ito ang pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Pagbilaran ng Libyaw Sub sa mga activities and programs, announcements o mga updates no, ngayon ito ang dakbayan sa Pagbilaran o sa ito ang pag-amahan ng lokal po sa Facebook page post ni Mayor Eugenia Kabahin sa iyang mga liyapang buhat no, ngayon ito ang dakbayan sa Pagbilaran. And yes, no, sa itong mga speaking group kami now, kamusta, kamusta man mo, kamusta rin mag-adlaw, I hope you are all good, you are all fine, na amon sa maayong panglawas. Yes, no, and pinigil sa panglawas mga igala, ito makalimot sa panggalaw payong, o pagpatulong siya kaya dahil sa protection sa panglawas, laban sa di na tumatan siya nga dagan sa ito ang panahon. Kaya itong panahon mga igala, sa one, init kaayo, so, grabe pa kainit mo, ang itong panahon mga igala, and lately po, na po yung kinit ang pag-adagum, no, yung ito ang nga to ang panahon and of course gabi kahangin mga higala, so again protection ang tingin na to at ang lawas mga higala laban sa mga sakit of kids, so at pagkamanan nga health is wealth, so ayun po to mga higala ay nang pagkita sa to ang news brief nga to ang nakuha sa batan sa City Government of Pagbilaran. Ongoing ang gihimong road concreting sa Mangga 15th Kabawan Road. Kinimao ang update gikan ni Mayor Jenia sa kansamtangang priority project sa City Government of Pagbilaran. Sumala sa mayor, kabahin kini sa programa sa barangay-based development, diin yatagan og prioridad ang pagpaayo sa mga infrastruktura nga direkta nga mga katawhan. Diba sa butosan niya nga adunay dugang ng mga proyekto sa ubang barangay ug tag sa kini i-update niya sa publiko. Matod ni Mayor Jainyap nga gipadayon sa pagpalig-on sa koneksyon sa matag barangay pinaagi sa pagsemento sa mga dalan. Ang mga road project dili namang alam sa kagtayon sa pagbiyahe kundili kabahin usab sa tumo nga ma-decongest ang trafiko. Pinaagi sa pag-abli og bag-ong mga danan og alternatibong ruta sa siyudad. Gipahibalo usab sa mayor nga sa umaabot ipresentar niya ang Pagbilaran Transport and Traffic Master Plan na magsilbing basihan sa dagkong mga proyekto sa siyudad lakip na sa transport og traffic management, street lighting program, drainage master plan og road network improvement. Dugang pa ni Mayor Shane na mga road projects na kasamtangang ipatuman sa pagbilaran na himo samtang nagpabilin ng zero loan ang dakbayan. Hindi nagpakita sa responsible ug maayong pagdumala sa pundo sa pagbinara. Sa laingbahin sa mga higala, nagpahibalo ang city government at pagbilaran na doon ay ipahigayon ng local and overseas job fair karong Sabado, Agosto 15, dito sa Kabawan, Cavite Court. Ang kalihukan ipasuugdahan sa pagbilaran Public Employment Service Office sa pakigtimbayayong sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, TESDA, ug Overseas Workers Welfare Administration. Giyahog ni Mayor Zainyak ang mga tagbilaranon na mapahimuslan ang maong oportunidad. Matod sa Mayor, ang Career Expo, gihimo aron matabangan dili lamang ang mga job seekers, kundi apil na ang mga kompanya na nangita sa saktong manpower. Aron sa mas paspas nga proseso sa aplikasyon, sa mga aplikante, kinahanglan nga maparehistro daan online, pinaangi sa link na makita sa Pagbilaran City Facebook page. Pwede usap ko lang ang mabisita sa Pagbilaran Tanto Office para makapuha sa ilang registration card. Ang job fair, kabahin sa Diamond Jubilee Year-Long Celebration sa Dakbayan sa Pagbilaran. Sa laingbahin sa mga higala, ang Dakbayan sa Pagbilaran sa ka-opisyal ng miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local na nagsubay sa mga four values na access to information, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Ipainuna sa city government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan, pinaangin sa mga mekanismo sama sa CSOJET, ang na-organisa sa Pagbilaran City People's Council o ang padayon niya feedback mechanism o bukas na paggawas sa mga solusyon para masiguro na ang mga programa, proyekto o serbisyo matubag sa tinuod na panginahanglan sa mga tagbilaranon. Sa Yakal Administration na binali ni Mayor Zainya, klaro ang panikamot na maminaw sa katawhan o himoon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalambuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OJP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas update, mas responsable o mas makatawhanong siyudad. Kung mga katumang higala, ang ato ang news beat nga itong nakuha sa tupuasan sa City Government of Tagbilaran. Kung alam sa mga kasayuran sa ato mga katawhan, sila din sa mga tagbilaranon mga higala, ato ang doon na tayo ongoing gihapon nyo na ito ang Pagbilaran Citizen ID Card Registration and Releasing na rin mismo sa ito ang City Hall Atrium. Ang ito ang Pagbilaran Citizen ID Card with the information of everybody sa gaagala mo gamay ng overview. Pinat ang Pagbilaran Citizen ID Card isa sa mga programa. The first executive order na gisipainan ni Mayor Jania when she assumed office niya ito ang July 2022 ang pag-digitalize sa tanang mga transactions at services sa pampagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Huwag ipakini sa mga programa o inisyatiba no, ni Mayor Zainia ang atang Tagbilaran Citizen ID Card kay powered by GCash. Ani at ang partner, mga higala no, ang GCash. Ngayon sa pagkuha sa Tagbilaran Citizen ID Card, libre kini o wala kami pag-abayaran maski Facebook. Okay? Ang Tagbilaran Citizen ID Card, pwede nyo makita no, sa link, mga higala, no, diyan sa Tagbilaran City Government Facebook page na apay link ano, mga higala, pwede nyo makita o ma-check no, kung ano na ba o daan na ba ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Okay, doon ha? Hatag kini o pop-up or information, mga higala, no, just click the link and then I drink po mo sa website and just type lang no, yung number and your name and make sure na inyuhang Tagbilaran Citizen ID Card na inyuhang ipa-register is dapat under your name and your GCash number and fully verified, of course. And ano sa makita, no, once na ma-type na nato, kung naamang gani ang ato ang mugawas at ang name, so meaning ready to pick up na inyong Tagbilaran Citizen ID Card. Kung wala pa mga higala, or mo inform na siya na wala pa yung tagal sa design ID card, meaning na may problema gamay, no, sa inyong tagal sa design ID card, perhaps sa inyong number, no, or your name, or sa inyong address, no, na butang tungkol kay nilapas sa to ang capacity na to sa to ang ibutang sa to ang tagal sa design ID card. Pwede niyong bisitahon din rin sa City of Atrios at to unsay problema sa pagkagyan sa design ID card. And kung wala pa tayo ng kapareject card, pwede gyapon mo gamit itong link. So, itype lang ito ang name and ang ubat pa mga detalye, mga higala. O mag-picture ka, no? Diha mismo sa ito ang link nga i-provide ninyo sa ito ang San Gran City Government na link nga i-post dito mismo. Kung so, sa mga perks and benefits ani mga higala, so una, kung mag-abroad pa or mo langyaw pa o magsusuri ka, no, abroad, hindi magamit ito ang tagalang sa design ID card kay Visa card ni siya mga higala. And ikaduha, kung diri sa ito ang local contact mga higala, no, or sa ito ang locality, pwede na ito magamit sa pagbayad po, no, sa pag-purchase sa mga dinaiyo, mga products or items na ito diri sa ito ang within the Philippines. And ikatulo, pwede sa na siya magamit ang ito ang pag-withdraw, no, sa any ATM Visa machine. Ikaupat nga ni mga higala is exclusive ni, no, within the Tagalog City, ang atang Tagalog sa different ID card, kaya doon natin partner mga higala, no, just wait sa ito ang mga posting kung unsa ang mga partners na ito nga ningasag yung discount ginagmay alang sa ito ang pag-presentari sa itong Tagalog sa different ID card. So, station ng mga higala, no, kung unsa kini nga mga establishment or parties. So, mga kato ang ito ang mga Tagalog sa different ID card benefits na ito or perks na makuha with me again sa ito ang tagbilanan citizen ID card. So, aling punta mga igala, ay nakasakita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa tagbilanan na nagsaulog sa lakandang matawahan sa Rome at Lawa, August 10, 2026. Sa so, Barangay Dao, happy birthday ni Naeseya Bagsag and Liza Arisola and Lorenzo Valeria. Sa so, Barangay San Isidro, happy birthday ni Lorenzo Sardise. Sa so, Barangay Cabawan, happy birthday ni Yusdado Hinlo Juan Lorenzo Sarmiento. Sa so, Barangay Mambra, greetings going out to Valentino Gumia, Aseria Ang, Araline Remedio, and Aseria Pudo. Sa so, Barangay Talos, happy birthday ni Yolanda Mag-Aso and Edwina Solita. Sa Barangay Kugon, happy birthday ni Francisca Boyles, Gabriel Francisco Jr. and Clarita Bolasa. Sa Barangay Kubasundo, happy birthday ni Yusbada Fornido. Sa Barangay Kubasundres, happy birthday ni Gorgonio, Lirazan, and Marisa Limonador. Sa Barangay Kubasun Uno, happy birthday ni Esmeralda Montalban, Yusdado Go, Rebecca Padimos, and Colomino Kalimbayan. Sa Barangay Mansasa, happy birthday ni Esther Rimolador, Emilia Sarabia, and Yusdado Rimolador. Sa Barangay Buola, happy birthday ni Colomino Lutian, and Maria Jean Salvado. Sa Barangay Dampas, happy birthday ni Nelson Chua, Aseria Doria, Yusdado Sarabia, Colomina Bungamong, and Vilma Sarabia. Happy, happy birthday kaninyong panan. Greetings from Mayor Jamia Bright, Mayor Attorney Adam Rao Panala, First Gentleman, First District Representative, Congressman, Sabayap, and our 16th Tangguni Ang Panlungsod, City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong panan. And yes, sa itong mga suki di kami na, may nagsaulog sa kailang andang nagtawa, karong adlawa, nga wala ito na-mention sa programa. Happy, happy birthday kaninyong panan. And yes, sa mga tuking tigpaminaw, dahil kayong salamat sa mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ng pagpaminaw, kamayin sa mga updates, programs, and activities natin sa kapagamahan ng lokal sa siyudad sa Pagbilaran, and our updates and developments niya sa kapagamahan ng lokal sa siyudad sa Pagbilaran. Magandagan kayong salamat kaninyong panan. Huwag mag-uman-uman ang pagkita mga higala, ugmang adlawa sa pamang taknay ng kasyon na itong programa, ang pagkakabana alang sa kamatuuran. Hindi si Kim, ano, bingon na lang kaninyo, servisyong from boom to tomb, gugma Pagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Pagbilaranon, ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jania Bais, Mayor Jania Adam Rose, Sanala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayang. Ay, si Kim, tangguni ang Pagbunso City Councilor, ito ang Chief of Staff, City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Sarimocha, Mayor Administrator, Sir Aldo Luis, sa Cazar. As we all say in Tagbilaran City, kwento pa mo.
1: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan. Brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there, mga pinangga.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Problema! Igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair bounce, strong ka.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
5: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio New Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
8: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
9: Jillian Prosperida, Denny Sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 500 o may tisira, dito nga akong ginainom, sir.
10: DTX 500,
11: highly recommended
10: sa mga eksperto.
12: Team Dad is for
13: usapang immunity gap.
14: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
15: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
16: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
17: Immunity gap na yan.
18: Help stop immunity gap.
19: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
20: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
21: 100%.
22: Based on RENI with proper diet and exercise.
23: Help stop immunity gap.
24: Mag Selene Plus araw-araw.
25: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Balita!

0: Tiberias Comayor. Pangalan mo, upang usap sa atong Vice Mayor na Arang Guapangapur, Vice Mayor Nicky Boros, o sa atong mga SC members, sa atong mga barangay officials, sa atong mga kaisunan, mga kawisong, kami tanang tayo na po na una, tugunin mo
1: so, mao to migala no ang mensahe ni Governor Aris Omintado atol sa Foundation Day nitong adlaw sa Sabado diha sa lungsod sa Dawis. So, nabati sa atong mga opisyales sa totoo ka barangay nga ninggawas nga mananaog sa Panagat Festival. So, hinahinay na mo pag decider diha kung sa inyo mga proyekto nga himuon paiguan ang maong kantidad usa ka milyon, 700,000 o 400,000. Niya pagamaan nyo dayon og purugang porks, submiter nyo sa provincial government aron na mas paspas, aron na i-download dayon ang maong pundo sa barangay, aron inyong i-bid baka kung saan ninyo na, aron nga makita dayon sa publiko, no? Mga higala. So, sunod mga higala, aron makumplito, rikados ang atong pagpaambit mga higala, ato sa kalihukan tuod lang sa Bado. Ato ipabati ang mensahe ni Dawis Mayor Marieta Miriam Sumaylo.
2: Mga katiguangan na sa una wakay suga dili pa silintado ang atong kadalanan, wakay mga wakay kuryente, wakay tubig tungod ka isla at ang lungsod sa Dawis. Ingon ana kanag-develop ang ato aming lungsod. Tungod na sa paningkamot sa atong kanhing mga leaders sa lungsod o sa barangay. Apil na usap ana atong mga leaders sa church. So, dako na tong pasalamat ang kahiusahan kaniadto ang mga leaders hangtod karon kung wa sila wa usap di mo asinso ang atong lungsod sa Dawis. Why na utro sa ato ang mga katawhan, ang mga batasan, ang ilang kabugutan, pagkaabi-abihon, maugyapon. Labaw na sa tanan ang atong inistoryahan ng taga-Dawis. Maudyon na signature na ito. Kung ingon-ana, natritso-ritso, maudyon na yung taga-Dawis. So, tabuti ko ninyo nga mo saysay sa atong mga nahimo, kauban atong mga barangay officials, mga SB members, at atong vice mayor, sukat sa paglingkod namo atong July 1, 2025, hangtod karong orasa. Sa infrastructure projects, construction of 2 classrooms at Bingat Elementary School. Kaninga akong isaysay, gikan ni budget gikan sa atong munisipyo. Repair and maintenance of the Jesus Lambin Building, construction of ditches and installation of power supply at municipal cemetery, construction of farmers training center, completion of multi-purpose building at Tabalong National High School or Covered Court, the construction of Animal Life Center, converting of Barangay Road at Purok 5 Sungkulan Dawis, the construction of the classroom, 2 classroom of the All National High School, the All Dawis Bohol, the construction of business and building one-stop shop, anaa kana mahimutan sa atong kilid sa atong munisipyo, the improvement of storage facility, the construction of Dawis Public Market Phase 1, Tinago Dawis, the budget of 15,280,716 pesos, the purchase of 1.5 hectare property sa kantidad na 78 million pesos para sa atong Dawis Public Market. Gipalit ni nato nga why maski piso nga loan or utang ang atong lungsod sa Dawis. Ngingon sila nga wa kunoy merkado ang atong lungsod sa Dawis. Na abaya, natin merkado diha sa poblasyon pero dili mamumuagi. Mao magamatag lain nga mas dako. So, pagkaroon ay nag-process na punta para magahimo ta o ba college, Dawis Municipal College Bohol. Atong pagkakaroon ang atong lungsod doon na ay upat ka mga high school. Ang Viking Technical Vocational High School, Tabalong National High School, Barineles High School o ang Dao National High School. So dapat lang naanapod tayo ikaduha ng college ang Dawis Municipal College. Sa atong waterworks services, nagpalit na daan o 19 ka submersible motors, 15 ka submersible pumps, o 61 ka rolls na PE pipes para atong i-ready gi atong gi pundo simbako naa kay mga emergency sa atong mga 24 ka mga pumping units na nagserbisyo sa atong lungsod sa atong tubig naa dayon kay makuha. Sa atong social services, distribution sa tagdapo kakilo nga bugas ngadto sa tanang balay sa atong katawhan sa lungsod sa Dawis. Why pabor-pabor ato jud nang giangay kay kitang tanan nga bayad og buhis. 5,000 pesos cash assistance atong gihatag sa 165 ka displaced workers. Expanded assistance room sa AX program para sa atong pagtabang sa mga hospital bills o maintenance sa tambal sa atong mga senior citizens and the amount of 3 million pesos. Ang pagpanghata sa MyHealth o AX sa mga hospital bills, permit natong partner ang opisina ni Congressman Babaya o Governor Aris Aumentado para sa pagtabang sa atong mga katawan. 3,425,000 pesos usad atong i-budget para sa birthday incentives sa atong mga PWDs o mga senior citizens. Support para sa atong mga civil society organizations, NGOs, POs like Women's Organization, Senior Citizen, PWDs, Solo Parents, LGBT, Fisherfolk, Farmers, Drivers, Cooperatives o ang SLP. Yatagan na ito, biliyay, training and grant. Pag yun, microenterprise management training atong gihatag kanila through usab sa tabang sa atong provincial government governor Aris Comintado. First is Bohol, a certified industrial scale greenhouse, murag nag-inusara lang yun ni daghan ang natabang na nangita o trabaho aning na livelihood. O dili lang po kina, dili lang po kana ang atuang lungsod through usab sa partnership sa office ni Congressman Babayan o Governor Aris Comintado, gapadayon atong tupad program para sa mga walay trabaho ng mga igsoong dawisan. Sa health services sa 2026, atong appropriation sa medicines, 3,130,300 pesos. Kana akong i-address gihapon para sa pagpalit og mga tambal sa atuang mga kaigsuonan. Ang PhilHealth yakap gasigi nato og introduce gasigi nagkaraban ngadto sa mga kabaranggayan. Ipangusga na atong purok kalusugan. Minahog ngadto sa atong mga purok ang atong mga health workers para pagsigurado nga naatiman ang matag usa kadawisanon. Sa education, special education fund for 2026, 4,300,000. Mauna ang atong gihatag ngadto sa atuang i-budget para sa atong mga eskwelahan sa 12 ka mga barangay, 12 ka mga elementaries o 4 ka mga high schools. Sa ato sa mga daycare centers, nagahapalita o 43-inch smart TV para sa atong mga daycare centers. Appeal na po ng mga toys para sa atong mga bata. So, sa environmental management na to, sa Dawis, ga-purchase, ga-palita o mga garbage trucks dito para i-address sa barangay Biking, barangay Poblasyon, barangay Tabalong o sa LGU Dawis. O karon magabit na po ta para sa barangay Mayakabak o uban mga barangay. Nag-permita Himo o Coastal Cleanup o mangrove tree planting para sa ato ang lungsod sa Dawis para maprotektahan ang atong kalikupan. Sa kanunay, ang DERO na established sa 2016, nagatabang, nag-rescue o nag-atiman sa mga pasyente since 2016 hangtod karon. Aduna tay tulo ka mga ambulance o usa ka DERO PTV vehicle. Go back distribution atong gihatag sa atong mga igsoong PWDs para dili sila ma-rattle or ready na sila in case of emergency. Dawis Inter-School Emergency Response Drill Training atong gihimo sa atong mga kabataan ages 9 and 11 years old. Daghan kayo salamat sa DERO through ni Miss Queenie Foliante sa inisyatibo na atong tugluan even ang mga young minds para young minds para dili sila mahadlok or maratol kung na ay emergency maabot. Sa atong peace and order, padayon ang atoang mga kapolisan sa panakop sa illegal drugs, sa mga wanted persons, campaign against illegal gambling. O karon gipanghusga nato Municipal Ordinance No. 21 Series of 2026 for ang pagkumpiska sa mga improvised muffler na makatugaw nato sa atong katulugon. So, katong mga motor mahilig na magpakusog ng panha kayo ipusa na ninyo muffler kay padakpan mo ni chief na ipos na nang inyo ang muffler diha. O daghan kayo salamat sa atong kapulisan na pirme na nagahimo o nagabantay na nato while na ata sa kahit nahinanok sa atong pagkatuhog. No? Ang atong lungsod sa Dawis ang inyong mayor, o ganang mga SB members, kaoban ng mga barangay official sa barangay Binga, natignan yung sheet sa agianan, paingon sa baiso. As of karon, kaloy sa Diyos, okay na, hapsay na, kung dakong pasalamat nato ni Congressman Babaya, 35 million pesos road leading to Baiso Binga Campus. Gibid na nilingon si Kung Baba. Ano ka ba? 45 million pesos usap Baiso Building para sa Binga Campus. Murag kuwangan din yung mga building dito, no? 5 million pesos para sa atong Super Health Center na nahimutang diha sa Dao, Dawis. 10 million pesos para sa Dawis Drainage kanang atong swimming pool niya sa Sungkulan Highway. 10 million pesos Dawis Central Elementary School repair sa Gabaldon Building. Murag nagsugod na po din o trabaho. 15 million pesos para sa Dao National High School 4 classroom 2-story building. 15 million pesos para sa Viking Technical Vocational High School 2-story building 4 classrooms. Para sa mga covered court na i-construct, 4 million pesos para sa Marcela Habitat Tabalong covered court, Tinago Elementary School covered court, Purok Dos Atams Katarman covered court, Riverside Sungkulan covered court, Boundary Tinago Marineles covered court, Viking Elementary School covered court, Mayakabak Elementary School covered court, Binga Elementary School covered court,

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
15: Rexinoforte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubo! Lema! Igawas!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Uy, what a cool!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
14: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan mi eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata? Ah.
13: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
14: Dugay ra gyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
13: Ay, Mare. Ato dad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
14: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
13: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
14: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
15: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
16: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexino Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
22: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
2: DTX 500, mabibilis sa mga butiga. Para sa malinis na dugo. DTX 500, para sa marusog na tayo. DTX 500, ayon sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500, subok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Bacoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500,
4: ako dayon gibanatan ng inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na
4: pag 1 month campaign,
3: naayo na ako.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.
5: At doon tayo na sa pinakadool ng mga butika at pharmacy mga higala. Pagitaan na yung diraan DTX 500. Og, ang maitisi mga higala, ang pinakaipiktibo na ito nga herbal nga pwede na itong mainom, labi na yun itong may mga high blood. Sa may mga diabetes, dira ano pang anti-diabetic ning ato ang DTX 500, mga pang anti-bukol-bukol po ni. At the same time, mga higala, maayo ni siya may mga problema sa atay, sa baga, sa colon. Agad itong mga dili katulog og tarong bitaw, mga higala. Inom og DTX 500 before bedtime kauban ang Mighty C. Ang alkaline based nga vitamin C. You know what, karon no, medyo maulanon, bugnaw mga higala. Delikado mga higala nga itong ubo sipon, trangkaso dira, no? Nalita magkaubo, magkasipon. Kung ting-ulan mga higala, gausa mga ito ang panahon, gaubos ang atong resistensya, delikita mga igo sa mga flu, common cold, influenza, nadala sa kagaw, viruses, mga higalang bakterya. Wala nga, maigo din ta, katrangkaso ta, no? Ayaw galimot mga higalang, ang pag-inom ka na adlaw sa D3 Mayo, gahatag ka na itong protection against sa pagbato no gubo, trangkaso, gilan at sipon, mga higala. Tungod kay ang D3 Bio pang antibacterial ka na, pang antiviral ka na nga klase nga herbal, muna nga mukontra na siya, protektahan niya itong lawas gikan sa pagbaton sa mga common cold or flu mga higala. Ni pipila ka mga isguta na to ron, kining pipila ka mga causes sa gitawag na to nga sore throat ba? Magsakit atong tutunlan bitaw. Magsakit, gakatul mga higala. Naipipila ka mga common cause na iwalo. Ka mga gisait mga higala ng mga causes aning pagpanakit sa atong tutunlan. Nagtonsillitis ta. Unang-una is, atong hinumduman kanunay ha? Nga 90% sa pagsakit sa atong tutunlan, ang causes ana is viruses. Common colds or flu mga higala is a viral infection. Dala sa gitawag nga influenza viruses. Even gani kani mga chicken pox, mumps o kaning measles, kana nga mga klase nga mga sakit, ang causes ana mga higala is viruses, viral infection na siya. Hinumduman yun ganunay. Mangutan dok na chicken pox, way problema. Pwede ka makainom og D3 Bio. Mas labing maayo katong mga gihangga dira. Mas labing maayo kanang naay mga bukol bitaw sa lawas, lusay-lusay. Una may mga tawa na nga, Dok, kanunay kong ginalusayan. Inom og D3 Bio kada adlaw. Nakuntabang na siya nga, ang kana mga kagaw nga gakos ana, mawa sa tong lawas. Nga, gapaligon sa tong immune system ang D3 Bio. Even gani, kanang kuhan, kanang bayuok bitaw. Kanang bayuok mga higalang causes ana is viral infection na. So, kung naamoy bayuok, ang buhatan ninyo, inyo mga bata or sa mga dagko, napon eh. Ang bayuok mga higala, dali ra kay nagwalaon sa D3 Bio. Inom lang D3 Bio 3 soft gel a day. Buntag ug tuog hapon.
2: DTX 3 Bio.
0: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
0: Taso dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
0: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio
2: ng may D3.
7: Kapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio.
8: Way palinay, DYRD kanunay.
9: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga sano o sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
13: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
14: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
13: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Alang na itong motukod og mga balay og building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

0: Pero mo kung anon man ay imong dagway, pre.
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na og mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayo pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Buntak na sa DORD ang radyo sa katawhan, alas 9:17 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Maghigala, kamusta og mayong gabi inusab kaninyong tanan ato mga suking tigpaminaw sa atong tulmanon sa Tagbilaran by Night Lunes nga edisyon sa atong pagpanaguban Pizza Jess maghigala buwan sa Agosto 2026 og kininusab inyong higala sa kanginan Leonard Simbit. Mag-uban-uban kong mahigala sa atong tulmanon din maghatod kita sa atong mga balita ni hatod sa atong mga TVN Alagad Philip Porters. Nanukad gikan sa buhatan sa CTPNP si Darubo Cup William Maestrado. Samtang mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO, mga balita nga nanukad gikan sa kalungsuran si De Parker Cel Remulador. Og atong sitwasyon sa tambalanan ihatod kana ni Alerto June Gutierrez sa Pikaslawak. Atong makauban si Engineer Gilberto Lop na mo'y magtimon sa atong programa. Og mag-uban-uban kita mga higala, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, ang ato mga pagtimbaya o ato ang mga pagpangumusta, labi na sa ato mga suki di paminaw, nga nag-uban ka na ito matagabi, Lunes hantod Sabado alas 9, ngadto sa alas 11 sa gabi. Atong programa, diin himuon atong sumsuman mga higala, magkaragayang mga balita, issues, isagutanan, na atong himuon atong sumsuman matagabi din hilang sa atong estasyon sa DYRD ang Kasaligan. Ingon man ato mga pagtimbaya labi na sa ato mga sukin tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets atong mga kaisuunan dinhi sa atong syudad sa mga 15 ka barangay. Kamusta mayong gabi kanyong tanan diha. Ingon man sa tulo ka mga distrito dinhi sa atong lalawigan sa Bohol sa 1st, 2nd ug sa 3rd district atong mga kaislahan atong mga kabukiran diin mabutong Sibya. Mayong gabi kayo tanan diha og sa kanunay atong panghinaot og ato ang mga pang-ampo sa Ginoo mga higala nga naagi apunta sa kamayo og sa kapiskay nga panglawas bisan tuod dito sa kauluhan Metro Manila og uban pang bahin mga higala naa sila sa lisod nga kahimtang karon no tungod aning baha left and right ang baha dito mga higala. Tulang pag-ampo nga ubanan gihapon kita sa mahal na kagahom aron maluwas og ingon man malikayan no og malampasan ning mga dagok nga nahitabo sa ilang tasatagsa ka mga kinabuhi mga higala. Mao nang ato mga kaisunan usal binasa kay Bisaya ug Mindanao og sa ato mga suking viewers sa DYRD ang Kasaligan Facebook no ubay-ubay na tag mga viewers mga higala nga nagpadangat sila mga mensahe hala padangat kamo diha kay ato nang basahon atong tagan to pagtagad labi na ang inyohang mga balita ba inyohang ipaabot dinhi sa tuang istasyon atong programa hala i-comment ninyo diha kung asa mo karon aron atong masayran o atong mapabati sa kahanginan ang inyohang mga yango o inyohang mga panghitabo diha sa tatatag sa ka mga lugar mga higala. So warang kada na puta sa laing edisyon sa atong tulmanon TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.

0: Arita may gala sa itong uluhan sa itong mga balita karong gabi una. Good news para sa mga motorista. Adunay rollback na mahitabo ug mang adlawa. Dinhi sa itong syudad sa Tagbilaran, labi na sa mga konsumidor sa Buholayt na kasinati o pagkapaw sa sugang dagitab tungod kini sa load dropping nga gi-request gikan sa NGCP. Arita may gala sa tunguluhan sa mga balita. Mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP aniya sa Darubo Cup, Willie Maestrado. Will?
1: Yes, maraming salamat. May gabi sa tumasuking ikaminaw sa atong dalumanong sa Tagbilaran by night. Gikan rin sa atong imutang sa Tagbilaran City Police Station. Aniya ang uluhan sa itong reports karong gabi yun, ha? Usa ka tipayutang illegal nga drugas ang nasikop sa itong kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit itong kagahapon sa Sayo Subuntag sa gipaygay nga bypass operation. Labing labas na balita o kumpito ni Tali at mabati sa kumabalik.
0: Samtang sa laing balita, hingpit ng ibuksan o ang pagsugod sa Governor's Cup Season 4. Diyan ang Western Conference dito gipahigayon sa lungsod sa Corilla o sa Eastern Conference dito sa lungsod sa Carmen. Din gidugok sa itong mga katawahang bulanon ang mga venue sa maong mga dua. Arita mahigala sa tunguluhan sa itong mga balita nga nahipos gikan sa tambalanan sa Galyares Hospital. Aniya si Alerto June Gutierrez. June.
2: Yes, arita salamat kay Leonard. Og maayong gabi, magabi sa mga suking ating paminaw na nagsunod. Ganun ay sa suntong naman ng Tagbilaran by night. Naidang at dere sa itong Galyares Medical Center, ang usa ka driver sa usa ka motosiklo. Umakon ay naksidente ay ang gimaniho nga motor. Diagot at bang sa itong Kambernido. Adili pa dugay mga kompleto ni Tali sa ito ay magbalik.
0: Arita mahigala sa tumanguluhan nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO, mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran. Aniya si The Barker Cell Remulador sa uluhan sa mga balita. Cell.
3: Okay, dengan salamat Leonard at ang pagpaminaw sa itong mga pinangga. So, King Tick Paminaw, nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Mokabat kapin sa 75,000 pesos nga ginadiling droga ang naipos sa kapulisan sa Carmen, kini Atol, sa gipahigayon nga bypass operation. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever, Basta Palita, DYRD, ang kasalihan sa balita. DYRD.
0: Huwag ato may gala, tumuluhan sa itong mga balita o ang detalye nini atong mabati sa Dili Madugay.
4: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
5: DYRD, sniper ni Bay.
4: DYRD, sniper.
6: Tagbilaran by night.
0: Atong takna, 27 minutos na milabay sa alas 9 sa gabi. Once again, welcome no sa manghigala sa atong Lunes nga edisyon sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. Kamusta ang atong mga kaigsuon ng bulanon? Bisan tuod manghigala nga maayong atong kahimtang sa panahon dere. Pero sayot kita, labi na sa atong makita sa social media, mga balita nasyonal. Dito sa kaulohan mga higala o pipila ka mga bahin dito sa Luzon nakasinati ni og mga pagbaha no lunop mga higala gani dito sa Philippine National Police kon PNP no dito sa kauluhan no nagapadangat na kini og taho no aduna na 15 niini nga naingog na kuan na missing tungod na ni sa habagat mahigala matud pa kana dito sa kining mga lugar no nga nakasinati og mga grabe kayong mga pag-uwan ingon man paglunop. Unya makita sad nato manghigala sa mga balita naggrabe sa kadaghang mga basura diha sa mga creek no libi na sa mga kaning mga gawasanan sa tubig no napaingon dito sa kadagatan so mao ni mga pagpahinom do manghigala no kining mga panghitabo nato karon bunga po ni sa mga mga kalihukan sa atong mga tao na tungod ning mga basura o uban pang mga gipangbuhat niini na mo ay makaingon po no na masumbalik ra po na sa atong katawhan dito sa La Union, Pangasinan, Rizal, Batangas, La Trinidad, Benguet ug Baguio no diin ang Baguio manggala do na po ni mga nasinati dito mga lugar ug 13 ka mga na-injured unom po na missing niini unya ang mga tinugyanan sa kapulisan itong lugar no padayon gihapon ilahang response operation labi na sa mga lugar no naapektado ning habagat no wa may bagyo pero kining pag-ingon ning nakaingon ning pag-uwan-uwan tungod sa habagat ilang kay sa atong pagpagalaguban ato pong tawagan nato ang tinugyan nato sa pag-asa mahigala o sa poy mga pagbanabana sa panahon karong umabot karong maabot nga adlaw di ta kumpiyansa lagi no karong panahon na mahigala na lahi na gyud ang dagan sa atong panahon kay kalit lang muwan no unya kining init no unya mo nang resulta niini hilanat jud sipon sa to ang mga kaigsuonan nato mo nang amping ta sa kanunay hinun po diri sa atong lugar wa ta nakasinati og mga grabing pagbaha bisan gani sa atong silingang dapit sa Sugbo nga dito ano luno pod no uwan na gani grabe nang luno pa manggala pila na nakatuig nga problema unya issue na pod no paning flood control no mabuhi jud gihapon mo na yung kaning katalagman nga hitabo ani ko karon na pahinumdom ni labi na sa mga opisyal sa gobyerno na grabe naga panamastama sa ato ang kaban kwarta sa atong gobyerno nagigamit sa maong corruption mga higala mo nang mosumbalik ni ngadto sa mga katawhan pinagi ni ining pagbaha mga higala. Okay, atong nakontak na to mga higala ang buhatan sa pag-asa kay makisayod kita sa pinakalitis updates no sa atong dagan sa atong panahon unya mga pagbanabana po sa moabot nga adlaw. Nasa pikas linya atong tinugyanan sa pag-asa mayong gabi.
7: Sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw ng istasyon sa DYRD. Ano yung kining pinakaunay kalambuan sa kahimtang sa panahon kanong kagabi una? Padayon nga po nato nga gimonitor kaning mong bagyo na naasa gawa sa PAR or outside of Philippine or responsibility nga naasa east of extreme northern Luzon. Samtang ang kaginang alas 3 sa kahaponon karong adlaw ang tropical storm nga dunay international name nga si Pelo gibanabana kini basis tanang available ng mga data na kini mahimutang sa 3000 km east of extreme northern Luzon o anak kini sa coordinate nga 20.9 degrees north 150.8 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay ikos gunung kabat nga dito na sa 75 km matagtak na doon sa sentro o gaduna kini gastinis o paghuros sa angin nga makabat nga dito na sa 90 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, paingon nga dito sa silangan, palayo sa PAR. Nga doon ay gikuskon sa pagirog, 35 km matagtak na. Base usap sa pagmamana, kanyang mga bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Then kaning mga bagyo usab posible ning sa sunod nga mga adlaw i-enhance niya ang gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Samtang sa pagkakaron padayon nga sistema nga nagpasulabi kining gitawag nato og southwest monsoon o habagat nga may nakaapikto ditong napita sa Luzon o ingon masab sa western section sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karukadlawa ang Metro Manila, La Union, Benguet, Mangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas ug lakip na sab ang Occidental Mindoro. Kini mga lugar ha karong kagibiuna makasinati og mga pagunan ulan or occasional rains due to southwest monsoon o habagat. Samtang ang Western Visayas, risk of Ilocos region, risk of Cordillera Strip region, risk of Cagayan Valley, risk of Mimaropa, risk of Central Luzon, risk of Calabarzon. Kini mga lugar ha karong kagibiuna makasinati og managumon nga kalangitan unay katag nga mga pagulan, mga pagpanulpagkilat gumikan sa gitawag tog southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbayan sa nasod o gingon man sa binhi sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o takbihan sa tagbilaran, karon kay Biuna, makasinati kitag mayang panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usay, dunay mag-uumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulpagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kusog hangin nga nagagikan sa Amineang Silangan nga may mupuslabi dito napita sa may northern o western section sa Luzon o samtang kadagatan nining mga lugaraha Baluron. Samtang sobang bahin, kasarangan o ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa Batangasagpan o paingon na ngadto sa may mupuslabi sa bang bahin sa Luzon o samtang kadagatan usab nining mga lugaraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga kasarangan ug ngadto na sa makusog nga nagagikan sa Batangasagpan nga may mupuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magsukod sa 28 so pataas ngadto na sa 32 degrees Centigrado. Adlaw mi salop sa may alas 6:03 sa kahaponon ug musidlak usab kini ugma sa may alas 5:34 sa kabuntagon. Dinhi lang kutob kinirigikan sa Duis ti Pag-asa Albuquerque Morada Station. Yurado Samar, mayong gabi.
0: Sir Leonard, mayong gabi ini mo diha, no? So kani ang pag-uwan-uwan karon labi na dito sa kauluhan kaning lunop digto tungod ani ning habagat.
7: Sir Leonard, gumikan kay naapaning usak bagyo sab. Medyo gani ang ato ang hangin habagat karon is mikusog-kusog, Sir Leonard. Manang padayon ditong mga lugaraha sa northern ug central Luzon, nakasinati sila og mga pag-uwan gumikan sa habagat.
0: Okay, so matud pa nimo Sir Leonard no sa matag Lunes natong panag-uban. Murag duha to upat maning atong average sa atong bagyo karong buwan sa Agosto. Nakatala na ba ta og bagyo rong buwan na, Sir Leonard?
7: Wala pa ta makatala. Wala pa may nakasod. Katong tang Dolphin, nga international name nga si Dolphin, wala man siya musod. Then kanina po nga doon na international name nga si Kuan, nga ang bagyo nga atong i-monitor karon nga doon na international name nga si Pilo. Pero ang iyang direction is nag-eastward man siya, but pasabot, palayo man siya sa nasod. Manang wala pata karon karong mga karong kuana sa Leonard, karong buwana.
0: So tunga-tunga naman karon si Manaha kay 15 naman karong Sabado. Pero wa patay na kuan gyud no na record nga bagyo which is murag taas-taas atong average ato karon pro hoping wa joy bagyo mosod yun Sir Leonard kay labi na habagat ta gani ni ha grabe na kayo mga paglunop diktong lugar no dito sa kauluhan.
7: Sir Leonard, no maa na nga padayon ta nga magmonitor kay nakita nato na may mga cloud cluster nagpa dool diri sa ato sa nasod. Manang padayon ni hapon base sa ato ang gitawag extended outlook nato ang habagat nato mo lurang-lurang na siya karong Wednesday. Ang ato ang kadagatan is moderate na puro dili gyapon ta labi na kato mga gagmay sa kinang pangdagat dili gyapon mo kumpiyansa kay karong mga panahon na is tinghabagat is naagayod ang mga pagbalod-balod, Sir Leonard.
0: Sige. Salamat kayo ha sa panahon na gihatag nimo sa kanunay, Sir Leonard Samar, gikan sa Buhatan sa Pag-asa. Mayong gabi eh.
7: Okay, sa pian, Sir Leonard. Salamat ug mayong gabi.
6: Tagbilaran by night.
0: Okay, daghan kayong salamat no Sir Leonard Samar na matag Lunes ato gining follow-upon kanunay no unsay ato ang weather outlook ron sa Manaha murag matud pa niya murag mga Wednesday ba o Thursday mulurang-lurang na ning habagat mahigalar pudi gyapon ka kompensaan ha tungod aning mga localized thunderstorm na mooy makaingon ning mga pag-unuan labi na karon si Manaha murag 14-15 ning piyesta diha sa lungsod sa Dawes. Murag pag-uhay pa po din sila nagsaulog silang Foundation Day. So, happy fiesta ni advance no, diha sa lungsod sa Dawes. So, mga imbitasyon ni ini, no? Labi na sa ito mga kaisunan na ito. Nya, basta Dawes. Dawes isigutan, mga higala, traffic, no? Bisag asa ka mo agi, causeway ba ka? Pari ka sa junction diri sa maong kaning laing taytayan diha sa junction sa Dawes. Traffic, no? Kaya mag... labi na, ting paniudto, ting panihapo, na magpunsisok ng ato mga sakyanan diha. Maayo lang o di mag-uan-uan, aron ang mga motorista na to, mga motor na mamista, di mabasa tungod aning kamaot sa panahon. No? Pero kaning ato ang pag-uan-uan, localized thunderstorm. Gani sa itong Sabado, no, giuwan po ta, no, diha sa lungsod sa Corelia, ng itong ipahigayon na itong opening sa ito ang Governor's Cup. Nakasinati ito pag-unuan, pero nawa, rapod. So, at least, buok hapon niya ito, init na. No, unya, kuan, pareha karon, no, atong nasinati na ito nga landag kayong panahon. No. Pero dito sa kaluhan, atong ubanan sa itong pag-ampo, mga higala, labi na dito gani sa kining... murag hapit na nimo apaw no kining spilling level sa Lamesa Dam sa Quezon City mga higala kay may abot na ni og 80.17 meters ang gitas-on sa tubig tungod ni ining pagpadayon sa pagbunok ning uwan posible po ni kay aduna po mosud sa tong Philippine Area of Responsibilities nga posibleng mahimong bagyo mga higala pero pag itay bagyo natala karong buwana. Tunga-tunga naman ta karong pizza 15 sa buwan pero average tag duha nga to sa upat no pero kining panahon na mga dili lagi atong matag-an tungod lagi po nang giingon og climate change na di na to ma hibaw-an gud mahigala og unsa joy dagan sa atong panahon apektado gani po dito sa mga laing lungso dito no sa Kalaukan, Valenzuela gawa sa kinon Quezon City mga higala no niya dito po sa Malabon no na butas mo ni mga lugar dito no makita man nato sa social media mga higala kung nagmonitor mo sa mga panghitabo mga balita dito sa kauluhan padayon lang gihapon labi na kay gi alerto dito sa Quezon City mga higala kining posibleng pag apaw ni ining kuan Lamesa Dam niya posible po na makapikto po ni labi na sa mga ubos-ubos nga bahin sa mga lugar, mga barangay diha sa kining Tulyahan River. So mo ning mga lugar sa Sikon City no labi na diha sa Forest Hill subdivision no sa Fairview sa Quirino Highway no sa San Bartolome so mo ning mga lugar dito sa Quezon City na kuyaw no og muapaw ning maong Lamesa Dam mga higala. So ang atong mahipo na to no labi na din sa Kabisayan ug Mindanao atong mga pag-ampo na lang sa atong mga kaisuunan natong mga nagpuyo dito mga lugar ah. Unang sa kanunay ang katalagman mga panghitabo kining mga pag-unuan bagyo magpahinumdom sa kanunay kining issue about sa flood control mga higala na gani ang mga flood control karon di man jud pod mapugan ning maong kusgon sa tubig baha o uwan mga higala. Malaka man gyud ning mga kayutaan ang mga flood control samot ni kaguba mga higala dito sa kauluhan mo nang di gyud ni mawa pahinumduman ang ato ang mga politiko nato mga higala nga kun wa pay corruption mahitabo no di unta ingani ni kagrabe kagusbat ang mahitabo sa atong mga proyekto sa atong gobyerno ubos sa DPWH tungod aning corruption nam nang mahimong substandard mga higala di baka po ni pahinumdom ni sa atong mahal na kagaho mga higala na pagmatngon na mo sa inyong binuhatan kay ang mga katalagman no kining mga panghitabo na tukaron sa kalibutan basig maone pamaagi sa Ginoo aron pahigmatahon kita labi na kay moraga pila na lang katuig no 2026 at karon lapas at sa katunga napatay duha ka quarter no karong buo tuig 2026 o niya sunod tuig 2027. Igo na po ni mga plaster na po ning ato ang mga gustong mo kandidato or mudagan pagka national o local election sa tuig 2028. Gani, naghinam-hinam na ning ubang mga gusto mo lansad pagka kagawad o barangay kapitan o ingon man ang mga SK. Karong umabot ng taning Nobyembre 2, pero may kisaw. Pero ang madungog na tumahigala ang mga politiko dito sa kauluhan, labi na diha sa kining mga tig-suporta sa administrasyon, mura mag nagpahiwatig nga way election karon sa SK o sa local mga higala, local barangay, no, SK and barangay elections karong Nobyembre 2, no. Lipay ang mga naglingkod ng mga opisyales sa atoang barangay, ato mga SK mga higala, labi na katong gadawat o mga sweldo, honorario, padayon ang ilang kalipay mga higala kay taas-taas pa man pod. Tuig pa 2028, no? Kung ma-move manggaling or ma-postpone na po ning election, tuig 2026 mga 2028 mga higala, diin makapahimos o taman sila. Nakabawi-bawi na ni sila, silang gastos na tuniaging election sa barangay. Taas-taas ang pwede lang servisyo na ini. Pero manginaot lang maputa nga maayo mo ga performance diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. O wa mo nagpa badlong sa inyohang mga katawahan diha kay wa mo inahimo. So mo nang mga katawahan di man po ni magbagulbol o maayo lang performance. Ni i-re-elect pa kaniana. Pero mo lagi na, no? Manginaot lang maputa nga adunay maayong binuhatan nga ito ang mga barangay SK na itong mga officials kay murag ma-extend bago na sila kay wa may kisaw, no? Ang ito ang mga officials na ito karon kung mag-election ba karong tuiga, no? Labi na sa SK o barangay, no? May tabo na ito Nobyembre 2 mga higala. Atong tak na alas 9:45 na ato nang ipaabot mga higala, no? O atong i-greet o happy birthday. Malipayon o sa tibuok kagamahan ng probinsyal o katawhang Bulanon, makigdoyo kita sa pagselebrar sa adlaw na tawhan sa atong provincial administrator na si PA, no, Asteria Caverte. Daghan salamat, no, labi na sa pagservisyo, ingon man ang iyang inisiyatiba, no, alang sa kahapsay, ingon man opektibong pagdumala sa lalawigan sa Bohol. Unya manghinaota, no, labi na sa mahal na magagahom na maayong panglawas ug daghang grasya aron mapadayon ang serbisyo pag-alagad ngadto sa kaayuhan sa mga Bulanon. Happy birthday, no, PA Asteria Caverte. Ingon man ang ato ang SK, Provincial Federation of Bohol, no, sangguni ang kabataan president, Provincial Federation of Bohol, si board member Lawrence Xavier Angkla. Ato sang duyugan ang iyang pagsaulog sa iyang adlaw natawhan karong adlaw, si SK Provincial Federation, no, BM, no, Lawrence Xavier Angkla. So happy birthday, ha, Asteria Caverte, no, PA o si BM Angkla. Happy birthday!
8: Happy birthday!
0: O sa tanang nagsaulog silang adlaw natawhan karong adlaw, o gaugmang adlaw, no, sa ato mga kaisunan na itong nag-celebrate sila ang birthday. Advance happy birthday kanyong tanan diha.
8: Woohoo! Happy birthday!
0: Lah, katong mga nagsaulog silang adlaw na tawahan diha, no, hala padangat mo diha sa inyohang mga mensahe, no. Shout out na ito na, isip ka sa ulugan sa inyohang adlaw na tawahan, no. Karong adlaw o sumaabot ng mga adlaw mga higala. Niyari sa tamang higala, no? Good news ba ron, no? Ugmang adlawa, maumanitig irog sa ato ang presyo sa ato ang petrolyo. Rollback ba ka, ha? Or kining increase, no? Ugmang adlawa, ato ning paminawon ng balita kabahin. Niining unsa na po'y dangatan sa atong presyo sa ato palalito sa petrolyo, ugmang adlawa mga higala.
9: May inaasahang rollback sa presyo ng petrolyo simula po bukas. 4 piso at 30 sentimo ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel ayon po yan sa Department of Energy. Bababa naman ang 4 piso at 70 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina. Sa kerosene naman, may rollback na 4 na piso at 88 sentimo kada litro.
0: Okay, so mga tumahigala, no? Good news, rollback ta, no? Murag 4, no? 4 pesos o 30 centavos ang rollback, no? Sa diesel o niya sa gasolina, 4 pesos o 70 centavos. O sa kerosene, no? 4 pesos o 88 centavos, no? Good news na sa kayo, mga higala. Pero basin po, sumbalikan po tani, musaka na po ni og 8, 10 na po, no? Pero mahinauta na padayon ni pag-usos kay gisagonsunan gutag pagsaka dako po gasaka. Pero kaning ususa karon ikalipay na lang po nato kay at least dako naning ususa. Tumbalikon ha sa diesel 4 pesos and 30 centavos. Unya sa gasoline 4 pesos and 70 centavos. Unya sa kerosene 4 pesos and 88 centavos. So salamat ha sa tuang mga lumilihok diha sa Department of Energy sa paghatag og positive nga kining balita, no, kabahin ining atuang petrolyo. Mahinaot ang mga higala tungod sa ka-crisis karon sa panahon, naa gihapon ning mga giatubang problema sa ato mga katawhan. Di unta po ni mo appeal ning atuang petrolyo, mga higala. Kay gani din he sa atuang syudad sa Tagbilaran, wa ko kahibaw dito sa kalungsuran, basta dito sa Kurilya, murag nagpaabot kita atong mga usa ka oras kapin tungod kay nahunong atong duwa sa Governor's Cup. Main game pag ito, no? Kurilya ang host na to, unya Batok sa Luway. Diin nahunong kita tungod kay napaong ang sugang dagita ditong lugar. Pero kaganina, adunay abiso, no, gikan sa Buholite na kining emergency power interruption. Basi natinga mo nang anong napaw natugkalit kaganina. Gani kita tungod sa kainit sa panahon magsalig ra man gitag electric pan. Kay maora may ma-afford na to po napaw. Diha to sa ato ang lugar diha sa Barangay Ubuhan. Tungod kay ang schedule day kaganina diha sa Barangay Ubuhan alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon. Pero pag alas 5 siga na po dayon. Tungod kay adunay gihimo niini pag-facilitate niining manual load dropping na maunay request, no, sa NGCP. Ato po nang basahon ning kwan sa NGCP, mga higala, pero arita sa Buholite, kining advisory nila kaganina. Maunay ang aduna tayong mga pagkapaong. So posible, naudi ko ni masulbad, no, labi na kay problema mo ganyang supply sa kurente diri sa Visayas, mga higala. So posible na aduna dyan yung mga panghitabong niini pagkapaong, no, pangrasyonan, no, magrasyoning ne sa kining supply sa ato ang kurente. So kaganin ng alas 2, labi na sa ang natingaan niin alas 2 to alas 3 ang mga apektadong lugar ni Ana, tibuok ni Peñaflor. Unya aduna po'y uba niini sa Buoy District. Unya diha po ni sa Lower Santo Niño, portion po ni sa CPG North Avenue. Unya diha po sa Lower Santo Niño Street, na Cugon District, Calceta Street, parts of Cugo, no, labi na diha sa Chato Drive niya, portion po sa AB Aumentado Street, Dao District, labi na diha sa Capitol Valley ug mga nearby residents. Diin kining mga lugar, sayo ta basta mapaong kining mga lugar, adunay pagrasyon sa atong kurenteng mahitabo nini tungod kay ubos ang supply ka sa demand. So mo nang di lang mataikatinga, labi na sa mga abot na adlaw nga mukalit o kapaong, pero tag-usa ka oras ne. Kay kaganina po alas 3 to alas 4 ang affected areas ni ini, ha, kining gitawag man ni og whole feeder PBL, no, 222 or 222. Kining mga lugar, ha, nag-appeal ni ining Espuelas Extension unya Espuelas Street, no, M. Turalba Street unya extension po sa M. Turalba, Bagong Lipunan Street, JS Turalba, Borja Street, Sikatuna Street, F. Rocha, o diha po sa Poblasyon 2, apil na ang Visara Street, Galyari Street, padoon na nadigto sa PPA or Puok Pantalan. Apil po ning Palma, no, Remulador, Maria Clara, Graham, no, or Graham Avenue, Builderall Street, no, San Jose, Pamaong Street, going to Lamdagan, o apil po niini ang Aquino Avenue. So maone appeal ni ining Hall Feder PBL 222 formerly Eagle ni siya alas 3 to alas 4 nya kitong giingon ako kaganina kami diha sa barangay Ubuhan among schedule ni kaganina kay alas 4 to alas 5 ang Hall Feder SN I 211 so appeal na niini kanang San Isidro no unya kana sa Samora Street Toledo no Dao District pod appeal Talo to, no, Tibuok Mangga, Tibuok Ubuhan, unya diha po sa corner Zamora Street, no, San Isidro Highway going to Cabawan. Apil na dito sa Bol District Jail, no, City Jail, unya sa Darunday Street usab, no, Dao Elementary School, Lindaville Phase 1 and 2, sa Daguhoy, apil po sa Mangga Tip Tip nga Road, unya alas 5 to alas 6, Tibuok Feder DM 222, no, diha ni appeal sa Dampas no sa Bantol Street sa Raha Sikatuna 8 Samora Street corner F Toledo Street sa JA Clarin ngadto na ni sa APC no Johnson Heights appeal po diha sa kuha no along Calceta Street no Lamdagan Street kining Aumentado Street appeal po ang Sacred Heart Village no Binting Street ug mga parte po sa barangay Dampas no unya sa Huntanosas inting Binting extension ug sa ubang mga lugar appeal pod no alas 7 to alas 8 affected areas niini ang Alturas ug Bohol Quality Mall alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi unya alas 7 to alas 8 ang ubang mga lugar no nawa na to nga mention labi na diha sa Miguel Para Street no Mariano Street appeal po diha sa Dampas District labi na diha sa Hosigo Street sumone no alas 8 to alas 8 sumone mahitabo manghigala ha matinga mo na nganong mukalit kapawng ne gibahin-bahin itatag sa kaoras aron na himuon ni kining manual load dropping no sa NGCP amo na request sa NGCP so mo nang gani dito sa Kurilya posible po to nagarasuning to atong adlaw Sabado tungod kay ang abiso good for 1 hour no so mo nang aduna mo yung mga activities diha la pangandami ninyo unya kini pong aduna mo yung mga aktibidad no likayen eh pero manghinaot ta no or mag hinaot unta ang ato ang buhatan sa Buholay o ingon man sa Buheco padangat mo daan og advisory na mao ni kining posibleng mga schedules sa mapiktahan aron na makapangandam no labi na gadunay mga importanteng mga activities way mga generator no ang ato ang mga balay no or uban pa mga edipisyo na ini nga adto ta himuon nato mga kalihukan at least aware no molikay aning mga orasa mga higala pero ang NGCP adunay kanunay niini ang abiso na aduna joy kining minus-minus nga supply sa atong kuryente mga higala tungod lagi ni sa panghitabo karon na kining crisis no crisis atong kuryente dinhi sa ato ang lalawigan o ingon man sa Central Visayas mga higala 56 minutos na milabay sa alas 9 sa gabi Alita mga higala sa ato mga detalye sa ato mga balita ipadangat sa ato mga TV na lagad full reporters o gatong unahon mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP ato mga kaulihikan sa kanto kapulisan na niya si Darubuka Pwili Maestrado
1: Libel individual nga personality sa illegal nga drugas ang nasikop sa Baybas Operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa sayop sa buntag ang gikatapan na ilang nga usa ka Ruben Lina 53 anyos ulita og lumat kini nga malopyo sa Purok Nuybe o Purok Nuybe sa barangay Kanangkaan sa lungsod sa Kurilya nga kasamtangan nagpuyo diha sa dalan G. Claren sa barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran. Kagahapon sa sayot sa buntag, ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipaunahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal nagpahigayon kini sa anta illegal drug operation diha sa barangay Kugon na sundan nini ang ikatahapan nga namaligal sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jomar Pomarijos gihimo ang usa ka Baybas Operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Danilo Abiliana ug Barangay Kagawad Tanpo Lugod sa Barangay Kugon ug sakop sa media usa ka police pusher buyer, mipalit ni ini usa ka potos nga gingong sabu sa kantidad nga 4,000 ka pisos. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka potos, dali kini nga gisigop o pagsusi sa posisyon ini, laing upat ka mga potos nga gingong sabu ang nakuha nga ibadabana kaning matimbang tanan nga to sa 8.5 ka gramo o ganaha sa standard drug price mukabat kini tanan nga to sa 57,800 ka pisos. Kasong iligal nga pagpayuhot, iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas, ang gendarme sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Ruben Lina. Gikan sa Tagilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Daghang salamat, darubo ka, Willie Maestrado, sa imong reports. Alas 9.58 na mahigala atong hinahinay tagkaykay sa atong mga mensahe na ipadangat sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Atong shout-out, no, pagtimbayang ato ni Juan Renoblas Abukay Repamonte. Mayong gabi, ETBN. Always watching from Dubai. Hindi ka sa Dubai, dahil Ma'am Juan. Amping muda sa kanunay. Bisan gani kaning Dubai, mahigala, na very advanced nilang technology nila diha. Lunupan magay po ng Dubai. Pero pila na po ka oras, mo subside po ng ilahang tubig diha. Di ba, Ma'am Juan? So, kamusta mo diha? No? O amping mo sa kanunay ato mga kaisunan na ato mga OFW, no? Labi na nagtrabaho diha sa Dubai. Daghantag mga pariente diha, mismo atong isuon na sa Dubai, no? Mayong gabi ninyo diha. Si Artemio Pagong, mayong gabi itag Bilaran by Night from Plaridel, Misamis Occidental. Daghantag mga kaisunan na itong taga Mindanao. Labi na diha sa Plaridel, no? Misamis Occidental na kanunay, nag-uban ka nato sa itong programa. So salamat kayo sa kanunay. Kamusta mapon mo diha? Nindot po inyo pong ipadangat ninyo o kamusta man sa inyo ang mga lugar. Gibunok ba po mag-uwan diha, no? Sa po mga panghitabo nyo diha. Para pa kami pong taga Bohol, makahibawa po sa mga panghitabo nyo diha. Gamiton na ito ng instrumento sa ito ang social media aron magbinaylo ay tag mga kining balita, no? Mga panghitabo sa yung mga lugar. Kay matag-adlaw, no? Dili lang sa itong Tagbilaran by Night. Doon natin yung mga ubang programa na ito, no? Labi na sugo diya sa Patrol Balita, no? Breakfast News. Sundan ka na sa inyong alagad. Unya, mga balita usab na ito, no? Udto, unya, mahapon. Kanunay ko na ipadangat ato mga balita, mga higala. Labi na kaning balita na medyo makapugong sa itong suko ni ene. Or kaning ato ang mga panghitabo na ito sa mga disgrasya na itong higala. Ang kaning na nene mga iro. Lain po ng isyuhan, no? Abahig iro po. Diin nakaangkon po ni Udakong Pinakan sa iyang ulo, mga higala, o aping. Kining usaka, 3 anyos nga batang lalaki, human kining ipaak o hiniktan nga iro. Dito na hinitabo sa lungsod sa Dawis, mga higala, pero kumpiyansa lapod kayo. Ang ginikana ni ini, kay matod pa, ang biktima, may kuyog ni siyang mama, nga naguna silang silingan tungod sa waylaing kuan, ha? Naguna ning iyahang mama unya gitagaan kining cellphone sa iyang inahan, ha, unya aron malingaw lagi apan wa na matik din ini nagpaduol kini sa iro nga hiniktan, ha, sa ilang silingan amo na hinungdan nga gibugno, ha, amo to kaangkon po ni og pinakan sa iyahang aping, ha, pinakaan sa iyang ulo, mga higala. Amo nang gidalag mapunis sa tambalanan ang biktima o gagipailaw po ni sa mong operasyon, no? Sama ni ini ba, no? Kining mga panghitabo tungod aning iro, di man po ni ingon usa po ni si iro kay gihiktan gyud po na si Ja. Pero kumpiyansa lang po ang iyang inahan. Lahi po to mga panghitabo aning mga iro lagi po nga, ha? Kinsa man eh, mo ining dasmag sa motor o nadasmagan sa motor. Kay winon ta lang og ang motor mo oy nakadasmag og iro or gidasmagan ang iro. Gatong tanaw ng sitwasyon, mga igala, kay usab ito na istorya na to nga di man kita mudasmag sa iro, kita may gidasmagan sa iro, na kay kaning irong mga libot suroy mo kalit pa pudig tabok, wa po sila kahibaw po na dapoy naghaguros dihang motor adyo man ning tao ligsan man ning tao, mga igala, kumpiyansa lang. Pero kaning mga iro, kumpiyansa po di maglingilingi o mutabok siya timingan adon na po yung motor. mo nang dakong lalis na itong gainom-inom na mga tambay sa kalsada, mga higala, o kinsa joy, kinsa man joy sad-an ni Ana, ang iro mo hing hamag sa motor, o ang motor mo hing hamag sa iro. Ato maning masayran, mga higala, glain na pong disgrasya. Arita sa taho ni Alerto June Gutierrez, mga higala, atong sayro, atong disgrasya na po ne, kaya murag mga panghitabo sa diha sa kadalanan o uban pang mga sitwasyon diha sa atong Galyar Hospital, mga nahidangas hospital. Agikan ka na sa tambalanan. Ariyan na tumahigala si Alerto June Gutierrez, mga balita nga nahipos. Gikan sa buhatan sa Galyar Hospital, June.
2: Yes, nga salamat kayo, Alinard, na hidangat Dresden Galyar Medical Center. Ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo huma kini na aksidente ayang gimaniho nga motor diha gyud dapit sa may atbang nga bahin sa Cambernido. Sa atuan na sayran nga kini nga driver gikan in town kini nag duty diha sa may Lanao Street barangay Daon atuan nga nakbayan og sa iya na unta pagpauli lulan sa gida nga motorsiklo pag abot gyud dapit sa may atbang gyud sa may Cambernido. Nga kini nga driver sa motorsiklo nga matupan out of control yang gida nga motor minundan nga mayon tan pakahagba og gidali siya og riskyo sa tuwa nga tercer 117 og gidagan desto nga Galyar Medical Center og atuwa nga nasayran nga kani si Dexter Torres 26 anyos din nga taga barangay Mayana Hagna nakaangkon kini mga grabing angol bunok siyang kalawasan og pagkaron na ni sa tuwang emergency og padayon kini gatiman sa tuwang mga doktor. Gika lang diri matangan sa Galyar Medical Center kan Senator Jung Gutierrez ang friend mo forever basta berita DYRD ang sadigan sa balita DYRD.
0: Dagan salamat Alerto June Gutierrez sa mong reports ha. Sabi ko disgrasya to tungod sa iro mga higala out of control man di ay so kana makaingon ta mga higala na posible siguro ang mga rason niya na nakatagpilaw or nakainom, no, na out of control, or kinilang yung hingabot ang kahigayunan na medyo maapiki lang yun, no, mga makahabagat o disgrasya. Una, amping lang po ta sa kanunay. No, o niya, importante ni ining di lang doon ta magpalabig pakusog. Gani ako ang instruction sa to ang mga officials na to, labi na sa to mga referee na to, nga kining og mo biyahe po pumingon sa inyong mga duwa, no? Advance mo oras sa pagbiyahe. Di mo mag minutos na lang usap pa ang inyong schedule nyo. Anha mo magpa bulhot na lang mo para makaapas mo sa schedule. Pinakaubos nga oras na ini. Alas 1 hour before. Dapat na mo sa venue. Aron wa yung rason na magdali-dali mo. Kaya kaning magdali-dali mo. Anhe makaingon na magkabali-bali na mo diha. Bali-bali ninyo ang tuhod, bagtak ninyo, kamot ninyo. Ayun lang, hindi maintimano, madisgrasya, hindi makapsan sa kinabuhi. Walang hinaot sa ito ang mga kaisunan na ito, mga officials na ito, mga referee na ito, libot, lawigang bulanon, appeal niya sa tanganyakanyang mga division. Kay tibuok, lalawigan sa bulkutaw ni Karuntungod ni Ining, nagbalik na ang season 4 no, sa Governor's Cup. Muna nga itong panghinaot sa ito ang mga table officials o referee no, na mag-drive o motor, hala amping, amping sa kanunay. Kaya di ko ni malikayan ang disgrasya kung di mo gusto mulikay sa disgrasya. Ito na yung pangtimbaya na to ni Chan Chan Tagupa. Kamusta naman ka Chan Chan? Itong higala na to ni mga higala na kanunay po ng uban sa itong tulaman noon diha sa Marcella Holmes, no? Diha sa kuwan. Sungkulan pa ba ni Sakupa or tutulan ba ng inyo, ha Chan? Mayong gabi, inimuda nag-uban sa itong tulaman noon sa Tagbilara na by night. Arita mga higala sa itong balita. Detalye sa mga balita na hanukad gikan sa buhatan sa BPPO. Mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran uban ni the Barker Cell Remodelador Cell.
3: Okay, dekan salamat Linar dito sa lungsod sa Carmen. Itudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Carmen. Kiniatol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa sitio Grand Stand 2 sa Barangay Poblasyon Norte Carmen. Ang suspect na ilhan sa kapulisan na usa ka alias Otso, 43 anyos olitao, lumulupyo sa San Diego Street sa Upper Bicutan, Taguig City. Apan kasamtangan kini nga nagpuyo diya sa sitio Villa Ambrosia sa Barangay Poblasyon Carmen, kinsa gay kataho nga positibo na napalitan og usa ka puto sa gituohan nga shibo kantidad sa 1,000 pesos o ka laing duha ka puto sa gituohan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga motimbang kiningato sa 11.11 grams kantidad kapin sa 75,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipos ang kapulisan atol sa gipaygayon nga anti-illegal drug operation sinabagan sa PDEA 7 sa Bohol nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay official sa Poblasyon Norte Carmen o ga DOJ representative. Sa laing bahin sa lungsod sa Kalapi, laing hulga na usab sa shooting sa pipila ka mga tulungan sa lungsod sa Kalapi na nagalangkob kini sa Bunbon Katmonan Elementary School sa barangay Bunbon Kalapi nga gipakatap na usab kini sa social media nga nakahatag og hadlok sa mga magtutudlo, mga tinunan o mga ginikanan sa maong dapit. Nakigalayon ang kapulisan sa mga kadaguan sa mga tulungan, lakip ang mga barangay official sa Bunbon Kalapi alang sa seguridad sa tanan kalabot sa gikatahong pagpanghulga sa pagpamusil. Doon na lang panimbaya o happy birthday ni PA Ma'am Master Caberte. Happy birthday, Madam. O sa atong higala, happy birthday usab ni Jerry Baslot na nagsaulog usab sa iyang birthday karong adlawa. O ka shout out sa Baliroso family at to ni Sally kang Jason, Liti o kang Dexter o Grodilin o sa Juan de la Cruz family diya sa Barangay Pandol, lungsod sa Corilla. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Seller Molador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat the Barker ano Cell Remulador sa imong reports. Ato sa tuntak na megala 9 minutos milabay sa last 10 sa gabi eh. Di tay kuno taga tutulan sungkulan si Chan Chan Tagupa. Taga Tabalong kuno si ja. Lihay-lihay magugag piyesta labi na kay moabot ang piyesta karong pizza 14-15. Ingnon laman nato og taga kuan ka taga sungkulan kag taga tutulan ka. Kaya di manggihapon ka, mangimbita ka, umingon ka o parihan ng tutulan o sungkulan ba? Umingon o piyesta o sungkulan, di, taga-tutulan ko. O piyesta po o tutulan, di, taga-sungkulan ko. Ingana na si Chan-chan, no? Di, yun na magsaba o asa yun na pita sa mga piyesta. Kaya lihay-lihay lagi. Sige, sa tanang mga magpiyesta diha, ha? Ayaw kalimot mo diha ang krisis ng panahon na. Ayaw palabi. Pero mamista ta, ha? Labi na ila chan-chan, namista tila chan-chan kasi itong nakailan ni chan-chan, tagupa diha, namista ta diha. So advance happy fiesta sa itong mga kaisunan itong taga Dawis, no? Sige. Alas Jess, Jess na mahigala, arita sa itong tabang portion.
10: DYRD Operation Tabang.
0: Okay, ato na tayo tabang karon mahigala atong tagantong pagtagad no sa pikas linya mahigala mayong gabi. Hello, mayong gabi. Yes, ma'am, mayong gabi.
11: Yes,
0: kinsa ni pali?

0: unsa may kuanday, unsa na unsa man ini imong bata nimo si pila edad ni ni Lian?
1: Lian na Patricel.
0: Oh, Lian na Patrice. Pila may edad ni ane? Unsa may edad ni ane?
1: 3 years old.
0: Uy, 3 years old? Na unsa man ni siya di ay?
1: Na pasok sa iyo.
0: Uy, napaakan ugiro kini si Lian. Unsa may hinungdan ngano napaakan man siya giro? Hello, manang analin.
1: Ito ba? Buna may itong among garden purchase.
0: Uy. Katong atong gihisgutan na, na naguna ka sa garden sa imong silingan.
1: Garden sa among communal garden.
0: Communal garden ninyo?
1: Oo.
0: Unya, nganong napakan man ni siya? Okay. Kaning communal garden is naa ni tungod sa inyong panimalay pero asa man ang iro din nakahikot? Kay matod pa nakahikot man ang iro and then miduol ni mong bata nimo or wa kabantay ning bata mo to napangitan ng iyang ulo iyang aping aning iro.
1: Dili sa among balay sir sa balay sa taliya sa iro.
0: Okay, lagi. Balay sa tag-iya sa Ero. Balay silingan na po mo.
1: Layo-layo ang among balay.
0: Layo-layo inyong balay. Pero, disama ka naguna? Ano sa imuhang balay tag-iya ng Ero? Diha mo naguna?
1: Oo, dito man ko dagamang communal garden.
0: So, ay, o sa man din yung communal garden? Diha na si inyuhang puro kinta? Mauna yung inyuhang balay area diha na ang mo magtanom?
1: Oh.
0: Unya schedule nimo to na maguna ka.
1: Oh,
0: schedule. Oh, unya kani imong bata nimo nagida no, kaning bata nimo nga nagidad og 3 anyos, wa na kakabantay di ay nagikan diha sa communal garden ninyo, may abot na ng imong bata no dito sa imong silingan, unya dito nakahikot ning iro, unya napangitan ni siya, labi na diha sa unya sa apeng. Okay. Unya, kamusta naman ang kahimtang si mong bata karon kani si Lian Patrice.
1: Natahi naman
0: niyang kuwan, sir. Obserbahan yung... Natahi na, unya, obserbahan pa. Pero na-confine na siya sa tambalanan sa Galyares Hospital. Unya, usama ni, kanang ang mga gastos niya na ang mga uban pa, mga palitunon na gisagot ba sa maong tag-iya sa mong iro?
1: Wala pa may kuwan, sir.
0: Ha?
1: Wala pa may kuwan kay kanang sa hospital kay mamang may purpose, PhilHealth.
0: Na kay PhilHealth. Pero ang mga galastoson sa pagpalit o tambal, wade po ning tabang inyohang silingan na tagiyahan ng iro?
1: Kuwan, sila may mo hatod sa so, mga bata, hatod sila. Magpahatod ni, magpahatod sa balay, hatod din sa hospital.
0: Okay. So, ate sagi, nag-iatiman po mo aning tagiyahan sa iro, nag-iwadyo mo pasagde kinta, gitabangan mo, and then ihatod mo, iuli mo, niya, doon na po siya po itunol-tunol po pang palit-palit ninyo.
1: Wala mo po may magkuhan si Rob ka ng...
0: Pero kaning iro manang is na-injikan mga kapone o kuan, no? Sakto mga kapone siya o sa itawag aning kaning iro kinta nga doon na dyan mga vaccine kinta na di po ni makakuha o rabies kinta yung mga bata. Ne? Pero maayo ning sa may kahimtang karon no? Si mga bata ni ne, okay ra ba? Kahimtang niya?
1: Okay naman, sir.
0: Okay, pero wa pa po ni schedule, no? Matod pa ni mo, natahi na, okay na. Kano sa man schedule na makagawas ni mong bata?
1: Wala pa man schedule sa kay Tuan.
0: Ha?
1: Mura, patruhan, paman ni Jian.
0: Oh, so kano saan ni nahitabo man na?
1: Doktor na patruhan.
0: Kano saan ni nahitabo?
1: Pagka Sabado sa Buntag.
0: Sabado sa Buntag. Oh, so may labay ang Domingo. So hapit na po mo, dagan na po mo ukuan diha, no? Tulo ka adlaw o upat ka adlaw. Pero okay naman kayo yung kahimtang sa bata na. Okay naman kasi ya.
1: Okay naman po.

0: Ah, okay ra. Sige. Sa taga Katarman man ka no?
1: Sure.
0: Okay, sige. Sampit lang nila kanuna sa atong istasyon, no? O unsa na idangatan si mong bata. Importante ni ini nga na okay na, no? Na, kuha na, natahi na mga samad ni ana. Pero, pa-check up na pagbalik, no? Kain kaso po kung sa'y madangatan ng bata ni mo, labi na kay 3 years old pa. So, ang atong istasyon, no? Sa DYRD, labi na nga ito ang tulumanon sa Tagbal by Night. Doon ay itunol ni mo, no? Manang Annalyn Olisco. Na gamay tabang diha nimo. Ato paminawon ning ato ang mga benefactors ato, ato mga donors ato sa ato ang tabang portion.
2: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Maria Praxedes Mahumas, Mario Cirujales, TCB, JFW Twin House, ug Bohol Shipping Lines Corporation.
3: Tagbilaran by night.
0: Okay, so atong nangayog tabang mahigala, mao ditong kuan, ha? Mao ditong napaakan mahigala, wala po natututigi. Bagi sukit-sukit at utaman. Ako na po mauwaw, sila po tumutubag, mga higala. Pero natahi na ko nun eh. Ang tagiyahan po sa ero, ihatod mag kuno po sila, no? Niya, ihatod og balik. Importante ni ini, no? Luwas ang bata. No? Niya, kining mga pinaka ni ini, no? Natural, no? Ginjika na yun mga anti-rabies, mga higala. So, leksyon po ni, ha? Labi na sa itong mga ginikanan na to. Labi na doon tayo bit-bit ng mga bata diha, no? Ipalayo na diha ng mga iro aron di mapaakan. Di mo sampot diha sa itong tambalanan tungod kay na disgrasya tungod aning iro mga higala. Kay kaning iro baya, no? Sama sa itong sultan na ito kaganina. Nga mo po na makaingon po mga disgrasya sa kadalanan. Bisan pa na kiniktan, makadisgrasya na gihapon. Tungod kay mamaak. No, munang kanilang iro, kay considerar ba na siya o kuwan. Ito ang best friend na to, no? Amo na itong pet na to na best friend na to. Pero din ito malikayan, mga higala, na muunay po nagpangit. Labi na ka itong mga tao nga mo po'y maglibot suroy dahil sa ito ang mga panimalay na to. One ilhis sa itong mga ero. Pangitan yung ganing mga ero. No? Muna nang nakugupagtabang itong mga ero, mga higala. Pero malagi na, human's best friend man yung ero. Pinga na ito mga higala, na di po na ito talikdan ang responsibilidad kung or galing makadisgrasya ni. At untak na, alas 10:19 na.
3: Tagbilaran by night.

0: Hatod sa maintinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depot, nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabaligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o simento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ila usab gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, Diaz sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
7: TJX 500.
8: Yo, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
9: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
8: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
9: Okay.
7: DTX 500.
8: Subukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Nako, Senorine Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sawon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness every day.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak. Pinagi sa makabuhay, nagkita gimay sa mong anak. Iinag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang gino pinagi sa makabuhay. Ulay ate,
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello mga MXC believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Miss Janelyn Barsalote. Hello Miss Jan, kamusta?
5: Hello Carly. Okay lang, and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
4: Maugyod! Miss Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Miss Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
5: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dari ko believe.
4: Salamat kay Miss Jan ha.
5: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
4: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
8: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
9: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
10: Tagbilaran by night.

0: Atong takna may gala, alas 10:35 na, balik ta sa atong tulumanon. Unya, duga na itong mga pagtimbaya, no? Labi na sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Itong shoutout ni Jonathan Abadingo, good evening. Si Hans Otirol, hi DYRD, watching in Panglao Airport while nag-overtime install o glass. Sige, amping mo diha, no? Nindot ning ato ang mga kaisunang bulanon nga kugiha, no? Bisa gabing dako, trabaho. Onya, di laman tamagkuan, ha? Di laman tamang numbaling o gunsay mga kalihukan ni ining mga negative diha sa kauluhan. Labi na ka ng mga pag, grabe po, kawat-kawat, lagi rin panahon na ba? Paet kayo ta, paet, o kayo to, tanawon mahigala na grabe na kayo pag panamastama sa itong panghitabo sa kinayahan. Pero tungod po ning mga binuhatan sa itong mga pipila na ito ka mga lideres mahigala. Issue sa flood control, no? Issue sa corruption. Munang nadungagan o problema ng itong katawhan. Sige, amping mo diha, no? Kans Otirol in Samusino. Watching here in Kambansag, San Isidro. Ingon man si Esther Lagironamo. Watching. Sige. Arita Humamoy. Diha sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Nindot yun eh. O mensahe si Ma'am Arita kay always ampo. O amping ang tanan. Ako na importante yun ampo kuta sa kanunay. Grace, Grace Groliano Samusino. Ikaw sa mo ni Kuan. Kinsa to ni In Samusino, ha? Si Grace taga Kambansag San Isidro Bohol. Takyo nagtan-aw diri sa Bilar, no? Kamusta mo di Takyo? Unya si Chudoro Kahilog sa Seoul, South Korea. Lydia W. Arat, TBN Sir Leonard, we are watching in viewing from Albor. Sige, amping mo diha sa kanunay ato mga sukitig paminaw diha sa lungsod sa Albor. Onya si Aster Doy Sabas, ha, kanunay ning pagtimbaya ni Aster Doy Sabas. Timbaya ko ni Ma'am Charla og ni Omer trabaho diha sa Baclayon og Mayor Mer Arotsa. Kanunay po ni naguban kanato, no, si Mayor Mer Arotsa sa Punsod Maribuhok. Ingon man si Mayor Vice Mayor Dandan Summer sa Habitat Buol kini si Kuan, na Aster Doy Sabas. Pedrito Purol, watching from Ansasa. Uy, ato ang higala na to, ha? Kauban na to sa FRPIC, si Abel Baliong Bolayo, ha? Maestra na ni diha sa Loreto High School, no? May gabi ini mo na, Ma'am Abel. Diha sa Cortez, no? Mosegen Tatad, no? From Poblacion Cortez, mo yung gabi inyo diha. Si Ningmens, Nings Mons, TBN listening from Lindaville Phase 1. Sige. Ado na tay caller mahigala, TBN mayong gabi. Yes, mayong gabi in mo sir. O samay ato ikalaga sir.
1: Hintawag na kunin mo sir. Ganihan na naminaw man kunin mo yung mga entrada. I hope nga ako na sa iyo. Yung walang mangkad na kayo sa ganihan, natin burnout ugma.
0: Ah, kuan to kaganina, atong gihisgutan to ang panghitabo kaganina. Diin adunay mga hugna-hugna sa pagkapaong sa suga, no? Mo tong gi-mention to kaganina. Unya, pero ang advance notice diri sa Boholite karon pa ning Agosto 14, karong adlaw Friday ne 1 a.m. to 6 a.m. Ubang parts dere sa Tagbilaran City. Mao pa ni kuan advance notice gikan sa Boholite, sir?
1: Sibok Tagbilaran, ha?
0: Dili ra ang affected areas ani, no? 1 a.m. to 6 a.m. along Dampas Church to Bantol Street, going to Raha si Katuna Avenue, Aid Zamora Street to corner F Toledo Street, no? J.E. Clarin, onya from APC to Johnson Heights, along Enerio Street from LTO going to Dampas Dam Site, along Calcita Street, Rizal Street, Turalba, Lamdagan, Omintad Road, Sacred Heart Village, part of Binting Extension from Dampas Barangay Hall to Josego Street, no? Imparas, Tamblo Circumferential Road, corner Hontanosa Street, parts of Binting Extension, Tamblo to corner F Turalba Street, and nearby residences. So mauna yung mga apiktahan, sir, no? Karong Biyernes ne, 1 a.m. to 6 a.m.
1: Sa ato pa, umapuhon, wala mo.
0: Wala to'y giabiso ato sir, pero sayod ta, labi na sa NGCP na nagpadangat ni sila na kaganina, ang Visayas, ubos sa yellow alert, nag-red alert na gito kaganina, mo sir po itong nag-dropping no? Ang supply sa kurente, mo nang gahay mo to rationing kaganina. So, nahitabo na kaganina, so posible po na mahitabo siguro sa umabot ng mga adlaw na doon ay mga kalit na pagkapaw sa elektrisidad tungod po ni aning manual dropping no by NGCP.
1: Okay, sir. Salamat.
0: Okay, salamat kayo, sir. Ha? Salamat kayo sa pagtawag. May gabi ini ba na, sir?
1: Hindi ako si Alex niya.
0: Onsa to, sir?
1: Hindi ako ba si Alex Iyala?
0: Alex Iyala. Mag-monitor pa ko. Inigulit na ko. Mag-monitor ko. Na ito ipalusot na ito na sa itong breakfast news ugma sa sports news.
1: Okay.
0: Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Okay, so ato tong giklaro mga higala, no? So katong nahitabo ka ganina na pagkapaw. Hugna-hugna to, no? Sa mga feeder, feeder man itawag ani puro ang ato ang Buholait karon adunay mga tawag, no? So adunay mga kalit na pagkapaw, no? Labi na kung adunay schedule ang buhotan sa Buholait mga higala kay andam po ni sila, no? Na mo padangat usab sila ang mga advance notice, no? Labi na ni Engineer Paulino Almedilla, no? Ang ato ang chief operating office onya si Cheryl Ma'am Cheryl Paga ang ato manager sa customer care, no? Kanunay po ni nagpaabot kanato aduna po tay GC, no, sa Buholait na mo nang makahibaw ta o adunay mga advance notice sa mga pagkapawong sa tung sugang dagita mga higala onya dugang nato mga pagtimbaya ato ning kay kayo, no, gikan ni Teti Tatad diha sa Poblacion Cortes Virgie Tagaraw Valentos sa Villar Cayo, Carmen Buhol. Congratulations dahil sa Carmen. Pero ang ilahang 20 under, pilde. Sila mo na ito, sigutan na ito karun. Ito sa ning kay Cayo ng mga mensahe na ito. Joey Dumagan Pakulba Riboyon. Good evening, Sir Len. Perting inita ron. Dirisad sa Macau this week. Init pa na diya sa Macau. Pero wapas ko takanha pong Macau, betapod. No? Pero kanha na tao Hong Kong. Walang gita ka diritso o Macau. Pero init din po dyan sa Macau. Pero init po dire, no? Pero dito po sa kauluhan na to, no? Labi na dito sa Luzon, Metro Manila. Murag iuwan sila dito tungod din ng habagat. Grabe pong lunop nila dito. Mayor Arotsa, mayong gabi, Sir Leonard, Minaw, MTBN, dire sa San Agustin, Surigao del Sur. O ikaw sa mga kadiha, Mayor Arotsa? Si former vice mayor, or former mayor, si Mayor Arotsa. Uli na dire kay duwa ng team nimo sa Maribuhok baya ha pero karon pang pizza 23 no Sir Mayor Arotsa mao man ni request nila lagi kay waya mo ni si Sir Mayor Arotsa no siyang team sa Maribuhok mo nang nagpa kon sila nagpa reschedule sila no sa ilang team sa Team Maribuhok, no? Ayong gabi inyo di atong mga sukin di paminaw da sa lungsod sa Maribuhok. So na din sa San Agustin, Surigao del Sur, si Sir Mayor Arotsa. Ang pinda sa kanunay, no, Sir Mayor. O niya, si Los Seminigal, no? Good evening. Valerie Aiko from Antiquera. Si Cipriano Calunsad, no? From Luway. O niya, Adeline Mahinay Usab, no? Diha sa, ay, kanunay, nag-uban ka na to, no? Shout out ko ni Nando. Ang naminaw kada gabi yun, no? Naminaw sa TBN. Sige, salamat mo nang wapo ko'y kaluya ni inipagbasa sa iyong mga mensahe. Kay, kanunay mo po mo nag-uban sa itong tuluman nun, no? So, inuha po ng kuan, no? Isip pasalamat na mo ninyo atong mga suking viewers sa itong Facebook Live. Hala, i-share na nga ito ang mga live na to, no? Aron mabasahan po na sa ito ang mga friends ninyo. Aron na makuan po, ma-shout out po na ito kanunay sa itong tuluman nun. Sa Abatan Maribuhok, no, naminaw na ito karon, no, si Adeline Mahinay, unya si Alan Havenes, no, si Ansoy Kumidoy, si Jeffrey Arotsa usab sa San Vicente Maribuhok, unya Lapu-Lapu po, no, representing Cebu, nananoan naman tayo taga Surigao, na si Surigao, si Sir Mayor, no, napo tayo Misamis, napo Cebu, no, representing Lapu-Lapu City, Cebu, si Hermohines Mendez. Di po ni Palupig ang taga-Australia. So, Lily Hins. Di po Australia, mga Ma'am Lily Hins. Always happy Monday. Imunimo po, no, Ma'am Lily Hins. Si Roger Tihano po, no, sa Kabadyangan, Lubok. Mayong gabiin nyo diha. O niya si DC Ocho. Good evening, Sir Leonard. Mayong gabi. Si Cubitens, nindot ba yung mga kwanin, mensahe sa Cubitens? Kausahay po ni mo, pika po ni. Matod pa ni Cubitens, hagua bitaw ng iro. Akong pag-umangkon, padong work na unta, dapit sa tangnan. Iro, nikalit tabok, maadyo gani kay kaloyan pas ginuwa kadayon work noon. Impas ang sweldo tungod sa iro. Maulagi na anak, Ma'am Cubitens. Sa ba po nalagi na sa iro na mukalit sa tabok o sa po na sa motor kaya nga naman pong hintabok nga nung pasutoy po sa mutabok ang iro ha? Muot ko itong galalis lagi itong mga nag-inom kinsa dyan ko na sadaan niya na iro pala dyan ko no, na mukalit ang tabok na dasmagan sa motorista o sa motorista na mibangga itong iro na kalit ang mitabok ha? Pero sayo ta mga gala ba sa iro hinungdan na tay bark diha na mo na nagatang diha so mo na amping lang yun no ang atulong mahimo amping ta sa kanunay aron na kuan lang no mo nang og natay biyahe advance ta kanunay aron di ta mga dali-dali aron adunay iro mo ka tutabok no dili ta mahimong sad-an mo nang di ta makasa sa mga iro ay nga na lang nato pag istorya aron di ta makasa sa iro amping ta sa kanunay yun ay nahinay lang patagpadagan. Olen Salboner, good evening TBN, watching from Danau, Antikera. Itong pagtimbaya depo ni Nong Evil, no? Baliong, o ni Ati Auring. No? Itong mga kagupa na ito diha, itong mga pariente, gagaw na ito diha usab, no? Sa Hanupo, labi na diha sa Kuan. Sinsin, no? O uban pang mga barangay diha sa Kuan, barangay diha sa Hanupol. Ato din pag dispensa na to ni Mayor Kuan, no? Mayor Tricia Chato o ni Consi Mayor na Mampurisa. Kay ang opening na to, no sa Kurilya, dapat unta magduwa ta sa Bililihan. Pero naatlan po ugan mga meet sa ato ang kining meet sa itong box meet, no? Cluster meet. Motong ang ubang mga teams na to sa 17 under, medyo na atraso ang ilang mga schedule. Munang i-reschedule na ito, no? Atong mga suking viewers sa ito, ato ang mga kuano, ato ang mga tiga uban sa ito ang Governor's Cup na ito. Mag-schedule na diha sa Balilihan, no? Ato lang na move ang atong schedule instead atong Sabado tungod kay piktahan ng ato ang mga players na ito sa Balilihan tungod aning eskwilahan sa Mount Carmel, no? Uban pang mga back school sama sa Holy Cross, no? Mater Dei. Onya uban pang mga under sa box no Bohol Association of Catholic Schools nag-cluster meet natong Sabado amo nang ang uban natong mga schedule sa to ato sang ipang cancel gipang move nato og lain schedule amo nang naipiktahan nato ang ato ang schedule diha sa Balilihan no so aduna tay schedules no ato lang nang iatangin ninyo kanunay no labi na sa ato ang sports news matag buntag sa breakfast news anha to i-update no ang mga results o mga schedules of games sa upcoming games sa to sa the Governor's Cup mga higala. So break lang ta kadayot no balik ta duga na tong pagbasa o mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook live atong takna alas 10:48
2: Aguilaran by night.
3: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
4: Engineering ko sir, dead any sir, taga-manugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog sir, magmulmul ng pikas na ko mabatang, niya high blood food ko, niya masulubog ko kalipong, may maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas, pag dito X500 na muok niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa kong abaga o batang sir, dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, niya kasakit ng akong ulo, karong kaloyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X 500 o may tisira dyan nga akong ginainom, sir.
5: DTX 500
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulog at butikis sa yunga.

0: Aguilaran by Night.
1: Atong takna 9 minutos sa dili pa ang alas 11 sa gabi. Talking about Alex Ayala Mahigala, labi na atong caller na tunawutan na og napildi ba siya? Napildi na si Alex Ayala. Pero adunay usa ka post Mahigala no. Namula po og kuha po ni no, apektado pod ang ato ang Canadian Open. Matod pa siyang post Mahigala, the Canadian Open didn't just lose a player, no? It's lost its crowd. So, sayod lagi po ta, no? Na gani katong last, katong giapilan ni Alex Ayala nga ni champion siya dito sa Mubadala DS Open. Champion mo siya ito. Daghan, no? Sold out. Sold out ang tickets, Mahigala. Tungod po to sa mga nagsuporta ni Alex Ayala. Matod pa sa mong post, no, Alex Ayala is out of the Canadian Open after falling to Belinda Bencic, no, so, pag-pronounce ani. Pero matod pa niya, no, bisan pag anaa si Alcaraz, no, si Sinner or si Djokovic, no, already not playing. Balik ko na to, no, with Alcaraz, Sinner, Djokovic already not playing, many Filipinos were only watching because of Alex. She was not just competing, she was the main event. So murag tinuod bitapod no na tungod ni Alex Ayala murag nabuhi ining maong mga mananaway og kining tennis no, pero ingana na magwina mudaog ka mapildi jud ka, at least papabilin tao ang suporta na to ni Alex Ayala kay kuha man na Pinay man na no, Pilipino man na. So mo nang pagkapilde no ni Alex Ayala Mahigala, matud pa dili na mooy kapildihan or maonay dili na mo itinuod na kining dagok no sa maong Canadian Open, kundi ang audience no. But the tournament may have lost its biggest audience tungod kay napildi si Alex Ayala. So ingana na ang kuan no, ingana ka kanang influensya ni Alex Ayala kung muduwa siya no, batan-on pangod pod no, kusog pa kayo makumbate nang ganahan mananaw nga to ang mga labi na ang mga Filipino community Mahigala. Lilia Iyog no, good evening sir no, Renerio Ongyot, good evening sir, watching from Lourdes Cortez. Shout out kuno ni Dudong Rogelio Asoy from Lourdes Porochete. Si Villa Caballero ra kanunay na nag-uban kanato. Una si Apolinaria Doria Lumod adlaon mayong gabi. Aileen Makiling, kanang mga iro diha sa Sambog Corilla, ipahipos na daghan na disgrasya diha mga nang gimotor man kwanta kining manawagan ta ni Mayor Manjo no, pasalamat ta ni Mayor Manjo Lim tungod sa ilahang pag host no sa atong The Governor's Cup Season 4 Western Conference. Unya pasalamat ba deputa no, labi na sa staff na to diha sa Mayor's office no, si Ma'am Mildred, ingon man ang lady o nakto si Maine, silang kuan no na maonay. Oy, si dito po kita tani boss Sir Ed Makalandag, ang atong municipal administrator na to. Dito po no. Manawagan tani mo Sir Be, dadunay iro diha sa Sambog Corilla ko no. Nakadaghan ko na kadisgrasya ko na nang gimotor diha. Kanunay mo po ni nato na mag mag-abot man tani kuan ni administrator Ed Makalandag no karong Sabado, kay agto man nato na agtuman na nato i-host na pod no sa Corilla ang mga duwa na to karong umabot Domingo. Ato ipaabot na to ni mo concern ni mo ako ano Aileen Makiling Koto diha sa Sambog Corilla. So may gabi inyo diha no, Rosa Maligo no from Lubok, ingon man si Amabel no naguban ka nato. Ato pong dugang pasalamat din no, ni kuan Carmen Mayor Toribio de los Reyes Ma'am Che, kay sila po'y nag-host no sa Eastern Conference sa opening dito ni sa lungsod sa Carmen. Unya pagkapalis ang duwa gibahin atong duha ka venue no dito sa Pilar. Grabe pong pagkadugok sa atong mga katawhan kay ang main game dito kay si Rabulyones Wampod og Pilar. Mo nang pasalamat po ta sa atong mayor dito si Mayor Engineer no, engineer ni Wilson Paho. Unya ang atong sports coordinator sab nito si Raymond Ananya og si Mama Rife, namuunin na ning kamot aron maplastar gyud ang atong mga venues na to. Unya sa lungsod sa Carmen no, aside ni Gerald no Tadle, ang atong sports coordinator dito, ang tanang staff gyud ni mayor, Tanang mga departments yon, no, labi na nga itong mga medics sa ito, kapulisan, o niya, uban po mga staff sa mayor's office, no, grabe po ang pagsuporta. Salamat po ni Kagawad Ayan, no, o si BM Binlod, na diha po nag-kanunay po doon, kuan, no, atang diha aron ma-hapsay gyo, ng atong opening diha sa Carmen. O niya, doon na po daghan ang utana na to. Labi na kay ato ang mga results na to, no, ana naman sa atong pataka poso ni ini kay ang ato ang graphic artist na to, no, bago pa mi report niya, focus pa sa opening. So this week, no, mapos na to mga schedules, no, sa ato mga graphic artist na to. Pero sa nangutanag mga resulta na to, no, ato ni atong Sabado, Kalape versus Luon, na daog ang Kalape, 89-60 unya second game ang si Katuna o Baclayon, daog ang Baclayon, no, 71-63. Unya sa kanpod third game Tagbilaran versus Bilar, daog ang Tagbilaran, no, 78-65. Unya sa kanpod fourth game na to, no, Luway versus Corilla, no, daog ang Corilla 87-58, no. So mao nay atong main game, no, sa pagsabado. Unya human sa atong reports, no, dapat nay oras mahigala. Pero atang ilan nay ang mga results sa to, sa atong breakfast news sa atong maigala, no, sa atong sports news na to, matag adlaw, no, diha sa breakfast news. Atong takna alas 10:58 na arita sa atong panapos sa mga balita. Ipadangat ni The Barker Cell Remodelador Cell.
2: Kadaghan salamat din dito sa Sagbayan, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Sagbayan ang gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga. Kini atol usab sa sakop bypass operation na itabo dito sa Barangay Canmaya Sentro Sagbayan Domingo sa gabi. Ang suspek ikataho nga napalitan og nakuhaan o gidudahang siya buo nga gibana-bana kining mutimbang ngadto sa 5.73 grams kandidat kapin sa 38,000 pesos nga ginadiling droga atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa mga barangay official sa Canmaya Sentro Sagbayan o gasakop sa National Prosecution Service sa DOJ. Una lang panimaya o madyang pagpaminaw ni Pro Omer Charla Trabaho sa Baclayon, ingon manusab ni SG Anthony Manigti o sa tanang sakop sa Sigma Gamma Family ni Pro Biloy o Kang Raquel Oy. Anapagigan sa Kampo Dagohoy na Barker Cell Remolador ang Primo Forever Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Dagan salamat na Barker Cell Remolador si Emory Pors. Ato na yung pasalamat na ito, no? Labi na ni Sir Shero Bahaw, no? Ni JB. Ang LFCI, no? Libcan Financing Company Incorporated mga ikala, no, sa pag-suporta labi na sa itong programa sa the Governor's Cup Commission na mamili ta og mga players na to, no, na to ang tagaan na to og sapatos unya doon na payap kaming na tong mga sponsors na to, no, labi na si itong mga kahigalaan na to, no, dito sa Gawasan Nasod si Ma'am Nining, no, si Ma'am Nining na to, no, doon na natay mga gihan iPod, no, na nga dugang pa mga aktibidades na to. Nga, sa lungsod sa Sibilya usab, no, pahigayon po tao dugang pa mga basketball clinics and trainings diha sa mga lungsod, no. Shout out ni Mayor Junin o ni PA, no, happy birthday PA Caberte sa itong Provincial Administrator's Office, no. O ni BM na Lawrence Angkla, happy birthday, no, mayong gabi eh. O sa kanunay may gala, no, atong pasalamat labi na sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Ato mga TV na lagat reporters, no, sa pagpadangat sila mga balita, no, matag adlaw mga lapas na mga balita. Sa Pikaslawak si Engineer Gilbert Tulop, sa ngalan ni Kagawad Tuton Aniskal, Alin Doidora o ni Ern Payahay, kini inyong hikala sa Kanginan Leonard Simbit mayong gabi kaning tanan.
3: Gihugupan sa mga bulanon ato kanunay paminaw.
4: Another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation. as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kHz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

sa Mars, Jupiter. Dito nag-recruiter. Sa Mercury, sa Venus, nagnegosyo, ginamos. Sa Saturn, Neptune, dito may bakasyon.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umutuwa kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly. Bye.

0: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Babe, miss na miss ko na yung sarap ng bawat diin.
5: Oh yes, babe.
4: Miss na miss ko na ang pumunta sa spa.
6: Kahit bawal lumabas, you can still indulge with a great spa experience.
5: Oh,
6: binga. Eto, try nyo. Pao Masahe Peppermint para himbing ang tulog.
4: Ang bango.
6: Try nyo din. Pao Masahe Classic, pampakalma. Pao Masahe Orange para sa bangong nakaka-good vibes. Stay home and enjoy a sensational spa experience. Anytime, anywhere with Pao Masahe. Pao Masahe is available in leading supermarkets and drugstores nationwide.
7: Pao Masahe, the number one spa in Amara.

0: yun sa'y ngalan nato, sir?
1: Paul Mercado, diyan ni sir.
0: Ngutan na lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
1: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong kong na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
2: DTX500. Mabali sa mga butika. Balit!

0: Igala mayong adlaw ka natutanan. Good morning, may papanik kay Sikay. Nining sa iyong kabuntagon mga higala sa atong mga kaigsoonan nga sa iyong nagmata. Di na to kalimtan sa pagpasalamat ang ato ang Diyos nga magkagagahom. O nga maoy naghatag na to statanan ang atong Diyos nga gamhanan. Salamat o salamat sa ato ang Ginoo sa tanan nga mga grasya nga yang gihatag ka na to. Labi na ang grasya sa kinabuhi. Grasya sa maayong panglawas, gasa sa pamilya o pagtubag sa itong mga pagpanginanglanon sa matag-adlaw. Welcome na usab din sa itong tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan, nining adlaw karon nga Martes, pitsa 11 na, nining buwan sa Agosto, tuig 2026 mga higala. Mauroy ika-onsing adlaw, tulin kayong pagpangligid sa mga adlaw. Niyan sa mga itong tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan, nagpahinomdom ka na to sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports o Energo Toro. Nani sa 150 ka mga butika, diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lungsod, no? Mawatay kangayan nga ikabalakaan tungod kay dunay igong supply ang ato ang produkto. Way pagkutak kaluoy sa Ginoo ang ato ang mga produkto nga mapalit sa makatarunganon kaayong bili, no? Presyo. Sukad pa ni atong 1999 nga nakasud ni Dinis Buhol ang Pau de Arco Capsule nga makaayo para sa ato ang panlawas. Kining makapaligon sa itong immune system, mutabang sa pag-regulate sa ito ang dugo, mayong sirkulasyon, hatag ka na ito og dugang kalagsik mga higala, ginama ni sa inner bark sa kahoy ng lapatso kining ito ang Pau de Arco Capsule. Niausap ang Pau Linimit nga adunay talagsaong sangkap ani mga higala. Ginama gikan sa 15 kamatang sa mga extracted combined herbs niya aduna pagyusikap mo extract. O ning mapuslanon pag-ayon ni nato no sa ato ang external nga panggamit panghaplas. Nausab ang Pau Sports para sa mga athletes, ang Pau Masahe para sa pagpamasahe. No, pangmasahe. Onya kadtong mga seniors, katong mga sama natong mga seniors mga higala, di ta magpahingawa ni nga to ang Pau de Arco Herbal Capsule. Bisan pa gani ang katong mga batanon, katong mga nag-edad 18 pataas, basta di lang ka buntis, wa ka magpasusog bata, wa ka mag-edad og ubos sa 17 o 18 anyos, wa ka mag-inuman og pagpalusaw sa dugo, wa kay grabe kayong renal failure o bleeding disorder, basta lapas ka 18 makainom ka. Pero kato ato mga higanlan, wa to na to sila dasiga sa pag-inom tungod kay mahadlok tag mapasanginlan, no? Mahadlok tag mapasanginlan niya. Mapasanginlan unya ta. Mauning atong likayan ang pag papainom nila kay masing mapasangin lang ta. So sa atong mga kaigsuunan nga ligon pa sa ilahang panglawas karon, dili ta magsalig, no? Dili ta magsalig tungod kay kon magasigig yu ta og abuso, dunag yu'y mabunga, no? Dunag yu'y bunga, doon nagyoy maani, basta magasigi o abuso sa tuangan lawas. Inay, muinom ta sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Katabayayong nato mga higala. No? Atong katabayayong ning Pau de Arco Herbal Capsule. Pero maulagi na nga limit-limit yun ta kay bisang pag-ainuman ta sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, di kinahanglan nga mag-limit-limit ta sa atong mga pagakanon o pag-aimnon. Dilita magapalabi kay kaning mga tambok parat og tamis nga mga pagkaon magyud na itong balik-balikon dinhi. Kini tungod kay mao man juni ang makita sa tuang lawas po nato, kay mao man ni masud sa tuang lawas. Ato daing timbayaon, atong timbayaon sila si Ma'am Maria Jima Auman, no, may unang naka-abli din sa tuang tulumanon, Teofilo Bisi, no, good morning. Ibanjidin Libot Inas, good morning. Stereo Doy Sabas, Dea sa Habitat Bool, no, good morning. Dudong J. Romanilius Ridulia. Timbaya ko sa akong kinakusgan nga amigo si Albor Vice Mayor Dan Dan Samar, watching from Habitat Bool. Okay. Dodong Jet Romanilius Ridulia diha sa Lourdes Cortez. No, good morning. O sa daghan pa nato nga mga kaigsuunan, mga higala nga sayo nga nagmata, labi na sa atong mga senior citizens. Kitang mga senior citizens, dili jud ta magapalabi na, no? Bisan gani sa pag lihok-lihok, di na dyan taangay nga magapalabi tungod kay dili maayo kining sobraan rapod sa ato ang panglihok. Kining masobrahan rapod sa ato ang paglihok-lihok, dili yun makaayo na to, no? Kining magsubrara ang ato ang panglihok-lihok kining mga idara na ta. So, di lang dyan ta kanang madaya ramad kanang di na to naon-naon nga papariha sa una sa batanon pa. No, sa batanon pa. Janet Lim Villarrojo, good morning. Ma'am Doris Caloyong, good morning. Ma'am Adele Ayeng Sulihun, good morning. Ma'am Dorik Gaguko, no, ni Ma'am Bete Matiga Humawid, good morning. Ni Boss Iti Sanchez, no, ni Ma'am Lynn Adalim Namalata Chan dito sa Australia, good morning. Og si Boss og kay si Sir Francis Antonio dito sa New York, mayong adlaw o mayong pagbangon nining sa iyo nga kabuntagon. Ms. Rikina, ni Sir Leo Rikina, ni Dominic, ni Carla May Rikina, good morning kaninyong tanan. Himo ang kaabag ang sa ato ang mga pagpaningkakay kining ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang Pao de Arco capsule nga maoy makatabang usab kini nato, no, kining Pao de Arco capsule sa atong tinguha nga atong mabantayan ang ato ang panlawas. Pero niya kining atong kuan, mga higala, kining ato ang produkto Pao de Arco herbal capsule dunay tagnapo kabuok sa iyang blister pack. Aduna po'y 30 kabuok gisuni o garapa. No, adunay 30 kabuok gisuni siya o garapa. Unya, kung naa ka sa bukid o layo-layo ka sa lungsod, ino o magmahimong tingbon, no? Tingbon o palit. Mamahimong tingbon o palit, mga higala, kay aron mamahimong di na ka magbalik-balik, labi na kung papanginhanglano ni mo panahon sa gagabihion. Motabang sa pabalig-on sa itong immune system, pero doon nagyoy mo ingon nga anuman nga naamaman dyo gihapoy balatian. Di dyo kalikayan nga doon nagyoy mo abot nga mga sakit-sakit bisang paog akuan lagi ka. Tungo kaya doon ay lawas gyod nga dali magkasakit. Doon nagyoy lawas sa tao nga dali ra magkasakit. So, amping lang. O niya, mohimo lang yuta og dugang nga mga pagpaningkamot para malikayan kining mga problema nga mudangat sa lawas, labi na kon magkakaidara na, labi na kon abusado pa sa batan-on pa. So haplas ta sa tong Pao de Arco or Pao Liniment, muinom po ta sa tong Pao de Arco herbal capsule para sa sud sa ginuhaan. Top 10 habits nga makadamage sa tuang immune system nga mamantay panalipdan sa tuang Pao de Arco capsule, mga higala. Kining poor sleep habits, poor sleeping habits, mga higala. Kining atong kakuwang sa katug usani sa maka guba sa to ang immune system, makadaot sa to ang immune system. Excessive sugar. Kining daghang sugar na nubra na nga may atong pagkakanon. Giingon gani nga mas maayo ganing kinugay, no? Kinugay kining sentral kaysa puti bitaw kining refined sugar. Maulam mong puno na ilami, mga puno ay pangtimpla sa agad o gatas, no? O kaning mga kuan, may mga pagkaon nga mga tamis. Excessive alcohol consumption, makaapikto po, no? Sa ato ang immune system. Pagpanigarilyo, no? Good. Oh. Biloy Bustamante, good morning. Asterio Doy Sabas, hi, hi to Rosemary Inday, and Paul, to anakadung mo na dito. Agi ka ni Ma'am Janet Limbile, agi ka ni Ma'am M. Sirkina ni, no? Okay, si Biloy Bustamante. Matod pa ni Ma'am M. Sirkina, ang PAO capsule mao ang kanunay namong gamit. Si Ratoy, isip suporta o panagang sa mga gibati-bati sa among lawas. Salamat kayo, Ma'am M. Sirkina. Frede Montero Bansag, good morning. Nakauli na baka ni? Nakauli na baka ni? Ito amanig Mutuan City. Okay. Good morning ato ni Rosemary Inday og Paul Masirin, to Jubilin and Randy Lumayag, nga kanunay silang na minaw nimo si Ratoy. Salamat po kayo, no? Ni Ma'am M. Sirkina, ni Brad Lou Araneta, na mati na to uban sa mga kasilinganan diha sa Katarman Dawis. Good morning kaninyo tanan. Excessive caffeine. Coffee, no? Kaya bang magas, daghang kayo ka-coffee mainom sa usag-adlaw, makadaot di kuno po na sa itong immune system. Junk foods, mga higala, no? Na-appeal di rin. Kining inadequate water intake, kakuwang sa tubig nga mainom, nagkikinahanglan sa tuang lawas, kakulangan. Unya, sedimentary lifestyle. Okay. Excessive exercise, labi na gyud kitang mga seniors. So daghan kaayo mga pasidaan, mga higala, no? So salamat kaayo sa ato ang mga kaigsoonan nga namati nato. Lin adali man malata chan, good morning. Ray Oclarit, good morning. Salamat kaayo sa ato usab nga mga nag-view nato karong buntaga, mga higala. Yala si Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply, sa Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz Cortez, Dawi Cycle Center, mga pensionado sa SSS o GSIS, sa mga senior citizens. So kinila ni Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation, good morning. Bradley Batugan, Sister Fu Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro Kagawad Dani Abiliana de Escugo ni Dakbayan, ni Kagawad Roberto Batsoy Alba diha sa Poblacion 2, ni Kagawad Sabel Rinca diha sa Buol, no? Good morning ni Ma'am Lali Aliman, ang padagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang buhatan ang himutang sa second floor. Sa Galeria Luisa ni atong Dakbayan sa Tagbilaran, ha? Good morning ni City Councilor Tim Butalid, ni City Councilor Edi Burha, ni City Councilor Plong Rinca, mga higala. Good morning ni Engineer Edgay Maminday Balunga sa Balungas Lechon, Desporok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ug General Manager nga si Ma'am Janet Romero. Bohol People's Lumber, Real Supplies Plaza, taga Bohol Tropics, balik na sa Galihukan, labi na sa Accounting Division. Good morning ni City Mayor Jane Yap. Mga membro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Good morning. Sa tanang taga BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Good morning sa tanang taga BDMPC. Nagpadagan sa gasoline station at 45 barangay Bool Barato ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sing Gingging ug Muloy Caballo des Baclayon ni Ma'am Edith Herbeta des Montaña Baclayon ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, Vice Mayor Dan Samar sa Albuquerque ug si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center des Poblacion 2 sa umsta ng events mga higala. 3 minutos lang kung imo pagasak yung gikas pantalan itong siyudad maing adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita dinhi sa atong dapit hatod kanato sa Marcella Feeds. Hisgutan sa sesyon sa sanguni ang panalawigan karong buntag ang kaso sa kawat sud sa District Hospital sa Luon ug Hagna. Samtang wala pagihapoy lead ang kapulisan sa kung kinsa ang mga nangawat sud sa duha ka mga government-owned hospital sa Bohol. Ato paminaw detalye sa report gikan ni Alin Duidora. Alin, go!
1: Wapay natumbok nga suspek sa mga insidente sa pagpangawat sulod sa mga tambalanan sa lungsod sa Luon ug Hagna samtang padayon ang imbestigasyon sa kapulisan. So nang mga impormasyon gigatahong dunay pasyente nga nawad-an og kwarta samtang anaa sulod sa ospital sa Teodoro Galagar Memorial Hospital sa Hagna. Usa ka pasyente ang gigatahong nawad-an og 30,000 pesos nga cash samtang sa Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital sa lungsod sa Luon. Ikataho nga nawad-an og 9,500 pesos ang pasyente kinsa naghilak usab nga minangop sa DYRD aron magpatabang. Wa pa usab mapamatud-i sa kapulisan kung aduna bay kalambigitan ang duha ka insidente o usa ra ba kini ka kaso nga adunay susamang pamaagi. Samtang gipaabot nga isgutan sa sesyon sa sangguni ang panalawigan karong buntag ang mao insidente pinaagi sa privilege speech ni Board Member Mutya Atirol.
2: So ato ning ipatawag na pod ang mga tagdumala ni ining hospital kay under man po din sa atong district o under din sa atong purview bahin ni ining problema ha. Mm-hmm. So man itong mahimo sir, mag members privilege to ka bahin ni ining incident and mao na ni ang atong likahadlukan. Daghan naman yun ang tatao. Paningkamutan nga ihimo sa mga nangahitabo ng incidents ni ining hospital, gimiting naman nato and naapagyahapon ni meaning kinanglan pag inatong hugtan ang atong mga gipanghimo ng mga paagi kay napagyudyahapoy mga concerns.
1: Si Tirol nga kanhi Chief of Hospital sa Governor Celestino Galliaris Memorial Medical Center usa sa mga miyembro sa konseho nga nagduso sa mga isyu kalabot sa pagpalambo sa serbisyong panglawas sa probinsya. Gilauman nga mututok ang diskusyon sa seguridad sa mga pasyente o sa mga lakang nga mamahimong ipatuman aron malikayang ang susamang insidente sulod sa mga pasilidad sa panglawas dinhi sa probinsya. Kini si Alin Duidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa Balita. DYRD.
0: Sa lakas sa itong panahon, o ba natin kurubutaga si Sir Leonard Samar, gikan sa Pag-asa Radar Station. Sir Leonard, good morning.
3: Good morning. Usap ka nimo, Sir Atoy. Good morning. Usap sa tanan na itong mga soking at ipaminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ano yung akining pinaka-ulay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Padayon gaya po na itong ang i-monitor o gibantayan kining mong bagyo nga nasa gawa sa par or outside of Philippine Area of Responsibility nga usa ka tropical storm nga dunay international name nga si Pelo. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga dunay international name nga si Pelo nga naa sa gawas sa PAR, gimana ba na kini basis tanang available ng mga data ana kini may mutang sa 3355 km east of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate nga 22.7 degrees north 154.3 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga doon nagikuskun ng mukabat nga dito na sa 85 km per hour near the center. O gano'n na kinigastinis o pag-uro sa hangin nga mukabat nga dito na sa 105 km per hour. Kani moving east-northeastward or silangang aminang silangan nga doon nagikuskun sa pag-irog 25 km per hour. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga naka-epekto kining gitawag tog southwest monsoon o habagat nga naka-epekto kini ditong lapita sa may Luzon area. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kining mga lugar makasinatig occasional rains or mga pag-ulan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro o

0: laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o gadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o gadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa magtang kasagban nga may mupuslabi dito napita sa may northern o western section sa Luzon o samtang kadagatan ining mga lugaraha, kasarangan o gadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatang kasagpan nga may mapuslabi usab sa ubang bahin sa Luzon. O samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan o paingon na ngadto sa habagatang kasagpan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab din ni sa itong probinsya sa Bohol o ingon man usab din itong napita sa Mindanao. O samtang kadagatan, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit ang sukod sa temperatura mga sukad sa 28, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon, umusalop, usap kini sa may alas 6.2 sa kapunon. Dinhi na lang kutob, kinirangikan sa DOEST Pag-asa, Albuquerque, Borda Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
1: Salamat kayo, Sir Leonard.
0: Way sa pen, Sir Atoy, dahan salamat ug Mayong Buntag sa tanan.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Mga balita gikan sa rehiyon. Gisusi sa Ombudsman ang pipila ka mga flood control projects sa Cebu. Kini mo gitutukan sa News 5.
3: Sinimula na ng Ombudsman ang pag-inspeksyon sa mga flood control projects sa Cebu. Bilyon-bilyon piso nang nagastos sa mga proyekto pero binabaha pa rin ang ilang lugar sa probinsya. Live mula sa Cebu City, nangungun sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, ano pa ang imbisigan dyan ng Ombudsman?
4: Sige, titignan ng Ombudsman ang mga flood control projects sa Cebu kung may problema sa design at magpapatupad pati na rin ang posibleng korupsyon. Ngayong araw, sinimula ni Ombudsman Boying Rimolya ang pag-inspeksyon sa Malanga River flood control project sa Talisay City sa Cebu. Kasama rin niya mga investigador ng Ombudsman Visayas. Isa ito sa hilog na umapaw noong bagyong ito noong nakaraang taon. Ayon kay Rimolya, umabot sa halagang 60 billion pesos sa mga flood control project na nailagay dito sa Cebu. Kabilang na dito ang mga proyekto sa 7th District. Gamit ang mga coordinates ng mga proyekto, tinitingnan din ng Ombudsman kung tama ba ang mga project location at kung talagang naipatupad ang mga ito. Nabanggit din ni Rimolya na susuriin ang isang proyekto sa Balamban, Cebu kung may posibilidad na paglipat ng project location. Sinabi rin ni Ombudsman na posibleng may ghost project sa probinsya pero mangangala pa lang muna daw sila ng matibay na ebidensya. Narito ang payag ni Ombudsman Boying Rimolya.
5: We always go by the evidence from establishing that now. There will be cases filed by the Office of the Ombudsman Visayas soon. But it's not enough. We have to go more. I have to remind everybody, we cannot file cases just like that or put people in jail just like that. We need the evidence. Kailangan yung evidence matibay para mailatag namin yung kaso.
3: Diyan, may tinukoy ba ang Ombudsman na posibleng sangkot sa mga money ghost projects?
4: Jinky, sa ngayon, hindi pa muna makapagbigay ng mga pangalan ng Ombudsman kasi patuloy pa ang pagpusisi sa mga flood control projects dito at gayon din sa mga opisyal at contractor na sangkot sa pagpapatupad ng mga ito dito sa Cebu. Kabilang din sa tinitignan ng DIPA ang DPWH Regional Office at mga District Engineering Office dito sa Cebu. Jinky.
3: At sa iba pang flood control project, ano pang titignan ng Ombudsman?
4: Sige, hindi lang ang Cebu ang nasa radar ng Ombudsman. Susuriin din nila ang mga flood control projects sa iba pang bahagi ng Visayas, kabila na nga dito ang Bohol, Negros at Tacloban. Gagamitin din ng Ombudsman Visayas ang digital tools at iba pang mga teknolohiya para masuri ang mga proyekto. Makikipag-ugnayan din sila sa mga opisyal at mga residente sa mga lugar na sakop ng mga proyekto. Narito muli ang paayan mula kay Ombudsman Rimolya.
5: We're looking at Tacloban, specifically because the speaker came from Tacloban and was able to pour in a lot of money to Tacloban.
4: At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
3: Yan ang ulat ni John Aroa live mula sa Cebu City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita.
1: Samtang sa lain nga bahin,

0: sigurado yun ang ganan siya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Oras alas 6:28. Sa mga nagunang uluhan tudling sa itong mga balita, karong adlawa, mga dagkong kontraktor sa Bohol, misulod na sa pagnegosyo o mga pickleball court tungod sa paghinay sa mga proyekto sa gobyerno. Hilong paghihapon ang Liga ng mga Barangay o Sangguni ang Kabataan sa Bohol sa posibleng pag-uswag sa piniliay sa Nobyembre 2 karong tuiga, hangtod o ngadto na sa Nobyembre 2028. Kini og dugang pa mga balita inyo mabati karong alas 7 na.
3: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
2: Oras alas 6:29.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
5: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
6: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
13: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
14: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ibon nga, ginuot-untuin ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
17: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayo palabya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblacion 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
18: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, Pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
22: Siguraduhin ang quality.
0: dapat TGP Generics.
19: TGX 500.
22: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
23: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
22: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
23: Okay.
19: DTX 500.
22: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
19: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Oras alas 6:33 ang takna sa Kabuntagon. Good morning ato sa mga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan na Facebook. Richie Montañez. Celeste Mijares, good morning. Shout out sa mga Mijares family. Nilo Rinoblas, Danao Wantikera. Johnny Blog, good morning sa Manga De Losa Barbershop o Daril, in Daril, Porok Size. Perlita Perly, Doy Sabas, Remirata, good morning, watching always live. Greet ko, happy birthday ni Claudit from Tinibgan, Maribohok, Kaliwat, Nanay Udang. Richie Montañez, good morning. Celeste Mijares San Juan Maribohok. Good morning usab ngadto ni Bradilu Araneta Dudong Jetro Manilius Ridulia kagawad pulpahang diha sa mansa-sa nagpamati nato karong buntaga. Rodrigo Biloy alias Yuyoy, good morning. Good morning usab ni kagawad Sabel Ringka diha sa Buol, Fidel Lamba na pari biwang. Inday Initay Obod, good morning. Ma'am Betty Matiga Humawid, Ma'am Doric Gagoko, Boss Iti Sanchez, Doris Kaluyong, Gaudencio Umali. Ingo man usab, maayong pagpamati. Lanog ka diri sa May Ubuhan District, Tagbilaran City, to Sir Yol Amba and family, happy listening. God bless and more power DYRD. So good morning ni Sir Yul Amba and family diha sa Barangay Ubuhan ning Dakbayan sa Tagbilaran. Alas 6:36 na.
24: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
25: Therapy with care.
24: And visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
26: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
24: Quality of care is our top priority.
27: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
28: Balisama na ang isip.
29: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
28: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok dahil walang aw sa Pau.
30: Nagpangitab ka mo karon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2. Diha't bang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi, butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
1: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskayang life with energy! Enervon Z Plus!
3: Unilab yan!
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open ha sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og bag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
4: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster!
4: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing!
6: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS o GSIS pensioner sa mubo nga interest o di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City, Bohol. Ug naasad sila'y branch na himutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
7: Hello again mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 Believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello Sir Mel!
8: Hi sa tanan, nagpasalamat ko nga na aniya karon.
7: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MX3 Believer pud?
8: Permita na ay physical activities, maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako pohon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
7: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
8: Walay sa payan, Cardi.
7: Till our next kwento ang MX3, mga ka MX3 believers.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad!
11: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: morning, brady. Tuni itak ni lanog-lanog ka dere sa Graham Avenue, barangay Kugon Indak Bayan, Stigbilaran. Good morning ni mo, brady. Good morning po ni Municipal Councilor Sing Gingging Umulay Kabalyo sa Baklayo. Naglanog-lanog po na ito ang Sibya dito. Lasais 43 na nga itong oras. Mamino taglabing lahing katikarang gikan sa City Hall. Pinagi ni Kai Casinelio Bayukot. Kai, go!
1: Ilunsad sa city government, pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility ang 2026 Ligdas-Tigdas Measles Rubella Immunization Campaign kagahapon sa pakigtambayayong sa Department of Health Central Visayas ug Bohol Provincial Health Office. Ang kampanya nagtumong sa pagpanalipod sa mga bata patok sa tipdas ug rubella, pinaagi sa libreng pagbakuna ug paghatag usab ug vitamin A supplementation alang sa mas maayong panlawas sa kabataan. Usa sa mga highlights sa launching mao ang aktibong partisipasyon sa mga ginikanan ug mga miyembro sa Muslim community nga nagdala sa ilang mga anak para mabakunahan nga nagpakita sa ilang pagsalig sa bakuna isip proteksyon batok sa mga delikadong sakit. Giawhag ni Mayor Jane Yap ang tanang ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak ug musalig sa tukmang impormasyon para mapanalipdan sila batok sa tipdas ug rubella ug masiguro ang mas himsog nga kaugmaon alang sa matag batang tagbilaranon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinelio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Dunay gi-post diri mga higala. Naay gilabay diring baho na kaayo location Binayran Road, San Isidro, Tagbilaran City. Naay makita na itong gisud og sako, giputos. Unsa gani? No, batong giawhag nga ito ang barangay officials diha no, sa San Isidro. Si Kapitan Joseph Sagaral ba diha, San Isidro pre? Unsa gani gi eh, paliho ko nung pasusi diha kap, no, sa Binayran Road daw, na igiputos o sakong dako-dako, labas sa kuha po. Gahapon eh, no? Paliho lang ko, no? Itong paningkamutan pong makontak na to si Kapitan Joseph Sagaral diha sa Barangay San Isidro na ito ang dakbayan sa Tagbilaran o nakuha na baka ni, no? Atong oras may gala, alas 6:45 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.

0: Alas 6.47 ang atong oras sa Kabuntagon. Unang round sa itong round Bohol balita, nagbutyag. Holga nga pagpamusil batok sa Tabalong National High School students sa Dawis o sa Lourdes National High School sa Panglao. Gihatag ag aksyon, police deployment gimando. Si Ern Pahayay sa iyang report. Ern, go.
1: Giseryoso sa lokal nga mga awtoridad ang usa ka makakahadlok nga post sa social media nga naglangkob og hulga sa pagpamusil batok sa mga estudyante sa Tabalong National High School sa Dawis o sa Lourdes National High School sa Panglao. Matod sa post, nag-report sa usa sa mga ginikanan sa Tabalong National High School nga adunay mga pulong nga pagpamuhulga o pagbangatake o direktang pagpamusil naghisgot sa mga estudyante sa mong tunghaan. Sumala sa pamahayang ni Nisitas Fodolin, principal sa Tabalong National High School, ang maong post nga na-report ng Atos Dawis Police Station. Ang principal sa Lourdes National High School usab naka-report na sa mong insidente ngadto sa Panglao Police Station. Gipasabot usab nga ang mga tao nga giingong nalambigit sa mong post ana-ana sa surveillance sa kapulisan o giimbestigar usab samtang nagpadayon ang maong imbestigasyon aromatino ang mga gikikanan sa tinuod o unsay tuyo sa mong hulga. Samtang gimando ni Dawis Mayor Miriam Sumailo nga dili angay mo kumpiyansa ang mga otoridad o ang publiko tungod sa mong insidente, iyang gipangunahan ang pagpakusog sa seguridad ilabi na sa lugar di na doon ay mga estudyante, particular sa Tabalong National High School. Gimando usab ni Mayor Sumailo ang hepe nga si Police Major Yolando Bagutsay Jr. nga mag-deploy ang mga police personnel sa Tabalong National High School aron mapalig-on ang seguridad o mapugngan ang posibleng insidente. Giawhag ang mga ginikanan, estudyante, magtutudlo, school personnel nga magpabiling alerto apan kalmado o gireport dayon nga to sa kapulisan o sa administrasyon sa eskwelahan ang bisanun sa kadudahan nga kalihukan. Gikan diri sa Dawis, kinis Ern Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6.49 ang atong oras sa Kabuntagon. Oban atong karubutaga si Kapitan Joseph Sagaral sa Barangay San Isidro ng itong Dakbayan sa Tagbilaran. Kapitan Joseph Sagaral, good morning.
2: Ay, good morning, Sir Atoy. Good morning.
0: Kap, ano na gi-post di rin? Ano na isakong giputo o kaning na ay gilabay daw sa Binayran Road? Baho kuno kayo? Nakuha na ba ni?
2: Oh, nakuha na naghapon sa gahapon, sir. Nakuha na naghapon. Patay baboy na, sir. Patay baboy.
0: Ah, okay. So, kano saan gikuha?
2: Gahapon sa buntag mo siguro to, ako mga tao. Gihadto na gahapon, sir.
0: Okay. Sir, aduna yung nangutana. Nga nung wak man kuno pasigaan ang suga diha sa Binayran Road, aduna kuno yung mga 20 kaposte kuno da, wak kuno magsiga ng mga suga diha, tinuod ba?
2: Tinuod na, sir. Kay kanang ito ang streetlight nga project karon sa atong syudad, gikan sa Binayran Road, paingon na dito sa nearest street, paingon sa Dao, onya wala pa mong kuda mahuman, wala pa mong kuda mataod ng mga suga dito sa nearest street. Although kanang ato ang Binayran Road, nahuman naman na og taod ang mga poste o mga suga, pero wala pa na ma-turnover sa ato ang contractor nga naghimo sa mong project, sir.
0: Ano sa amang kahat na ma-turnover? Aron mahayag na diha kay delikado mong guning dapit o guway suga, naagilta ng mga binuang kakuyaw sa ato ang mga kaigsunan nga mga giba?
2: Oh, naman tayo mga temporary nga streetlight dia, sir, kanang mga solar o ang atong streetlight sa atong barangay. Nagsiga pa man na, although naiubang mga portion nga wa dyan magsiga kay mga naghihimuan ng project sa atong syudad karon ang streetlight. Streetlight na siya, siya dili na solar. Wa pa mong kuna mahuman ng proyekto, so di pa gina makasiga kay sa pagkaroon ng atong near street, wala pa man mahuman ang pagtaod sa mga suga. So ato lang ipangutana siguro ng pangutana lang namo siguro ng contractor regarding ng pag kumpleto ng mga street light. Basta kasi pagkakaroon ang kanang Binayran Road kumpleto ng mga sugaan na nataod og poste. Ang kini na lang ni street murag wa pag kita og na sugda nagbalik ambot wa pa ko kay bago sa rason sa contractor nga wa pa mataod ang mga suga.
0: Salamat kayo Kapitan Joseph Sagaral.
2: Ah, salamat sir, salamat.
0: Pag-untag ganin mo diyan. DYRD Gisaligan. Alas 6:52 sa katong oras, nasakmit sa kapulisan sa Carmen ang kantidad kapin sa 75 kalibo ka pesos nga ginadiling druga sa atol sa Bybust operation dito sa Poblasyon Norte, Carmen. Si Debarker Cell Remolador sa NP4.
3: Sa lungsod sa Carmen, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Carmen at also sa Bybust operation dito sa sitio Grandstand 2 sa Barangay Poblasyon Norte, Carmen. Ang suspek na ilan sa kapulisan nga usaka alias Otso, 43 anyos o litaw, lumulupyo sa San Diego Street, Upper Bicutan, Taguig City o kasamtangan kini nga nagpuyo sa sitio Villa Ambrosia sa Barangay Poblasyon Sur sa Carmen. Kinsagi kataho nga positibo kining napalitan o usaka potosagi tuuhang shabu kantidad sa 1,000 pesos. Laing duha ka potosagi tuuhan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa mga suspek. Gibana-bana nga motimbang kining ato sa 11.11 grams kantidad kapin sa 75,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipaygayon nga anti-illegal drug operations inabagan sa PDEA 7 sa Bohol nga gisaksihan sa duha ka mga barangay officials sa Poblasyon Norte, Carmen o ga DOJ representative. Nanukad gikan sa Campo Dagoy, Debarker Cell Remolador ng Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ato lang ang barangay council pinaagi ni Kagawa Jerry Cahis, nagpasalamat sa ni Engineer Stoke og ni Engineer Turalba nga nataoran og ang og suga ang duha ka mga poste at bang sa simbahan niya sa Dao. Salamat kayo ninyo. Padayon kanang sa atong mga balita, formal ang gisangat ang kasong pagpatay kon murder sa piskalya kagahapon batok sa gikatapan nga mipusil patay sa iyang kaugalingong igsuon dito sa barangay Bayang Ubay. Si Winnie Reyes sa iyang report. Winnie Boy, go!
1: Formal na nga nagasangat sa piskalya kagahapon ang kaso nga murder batok sa suspetsado nga mipusil patay sa iyang igsuon sa Purok Uno, Barangay Bayang Lungsod sa Ubay gabi na itong Birnes. Ang biktima na ilhang usaka Lucio Balabes Jr. Yankee Quizon, 34 anyos, mag-uma o nagpiyo sa maong dapit. Ang patayng lawas na ininapalgan nga nakatihaya sa may kanal sa Kabasakan. Sumala sa medical examination nga gihimo ni Dr. Juna Shirely Balani Paredes, ang municipal health officer, ang biktima may lima ka mga samad pinusilan pasulod o upat ka samad pagawas nga mahinungdan sa kamatayon. Samtang ang gikatahapan na ilang usaka Junicer Balabes Yankee Mamakos, 53 anyos ulitaw, mag-uuma o half-brother kung nagsuon samahan ang voluntaryong mitahan nga to ang punong barangay Rinaldo Balizer o sa sayong buntag pagkaadlaw Sabado giturn over ngadto sa kapulisan. Nabawi gikan sa posisyon sa suspetsado ang armas nga kalibre 357 revolver nga may upat ka basyong bala nga gigamit sa krimen. Ang pasyonang investigasyon nagabutyag nga ang posibleng motibo sa pagpamusil mao ang panagbangi sa yuta. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 6:55 ang atong oras, nakaangkon ang ulong sa motorista human nga ang motor nga gimaniho ni katkat mga unong dapling sa nasudnong dalan dito sa lungsod sa Maribohok. Si Jun Gutierrez sa iyang report. Jun, go!
4: Sa Galeares Medical Center, ang usakan driver, usakan siklo, ang makiri na out of control ang gidaan ng motor katkat o bakilid diya sa lungsod sa Maribohok. Ang driver sa motosiklo, gipailang si Francisco Isabia Jr. Hamtang pangidaron nga nagapuyo sa may sitio saw sa Kupsa Barangay Bayaka, Maribohok. Sa tuwa na sila, nga atong gagahapon sa malas 4 sa iyong kapunan. Nga kani si Francisco padong naunta kani sa barangay Aligway kay iyang tang ibaligya iyang gamay nga kupras apan sa iyang pag-adululan sa gida ng motosiklo Pag-abot yun na sa barangay Aligway sa Manikun nga bain, tungod lagi nga na out of control ang iyang gida ng motosiklo, may nung dami kat kinis bakilid. Sa tuwa nga paginabi ni Police Staff Sergeant Esmeraldo Relubad Jr., Police Alonso sa Maribuho.
5: Kuwas siya maka-control siya ng warning sa Rio Dorming. Hing, kuwan na rin to, hing, pakusog, bawa. Oo, hindi, hing, hingaga ni Pupo Kimi. Kami abot na tong kambabaw.
4: Mababaw. Gikan lang diri matangan sa Galeras Medical Center kasi lito ng series ang Brent Mo Forever. Basta Berita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Phil Burha, ni Councilor Edi Burha. Gimayong pagpamati usam nila ni Kagawad Batsoy Alba o ni Kagawad Dani Abiliana. Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
6: Sa kalungsuran, Round Bohol Balita, uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
7: DYRD. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
8: Morning, sir.
0: Good morning, Kisani.
8: Regine, sir.
0: Regine is usama taga kise pasyente, Ma'am Regine.
8: Akong bata, sir.
0: Kisay nga, sa bata ni mo?
8: Daniel Dulien, sir.
0: Pila edad?
8: 1 year kapin.
0: O sa may sakit, ani?
8: Giubog hukong, sir.
0: Okay, sige. Huwat-huwat lang mo diya sa gawas, ha? O niya, ing na lang po na yung mga kauban diya sa gawas, nga pa huwat-huwaton lang. Doon na sila si Rosemary Susoterra, si Narzado, og si Lito Bisinga po tuwata lang diha sa gawas. Salamat kayo sa mga loyal donors, mga higala.
9: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Maria Praxedes Mahumas, Mario Cirojales, TCB, JFW Twin House, Bohol Shipping Lines Corporation, Taseco, ug V. Butler.
0: Taga-Purok 2, barangay daw, aduna na po'y 1,500 pesos gipada kagahapon o neto nilaging adlaw, mga higala. Taga-Purok 3, Luyo sa Dao Diamond, salamat kayo ni Sir Jiboy Tabera sa Rulich Otoker na himutang dilihalayo sa Coop Hospital, barangay Dampas ni nga to ang siyudad sa Tagbilaran. O gingong manusab ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirkinan, Ma'am Praxidis Mahumas, o ni Ondoy Cristan, aduna'y 200 pesos nga ihatag ani karon. Og si Father James Larunday, siyang programang Bounce sa Kagawasan, adunay 500 pesos ipaagi paghatag og tabang diha sa STK Diner at Bank sa Solidet Suite sa Poblasyon 2. Og ang 500 pesos gikan Mamiday Boniti sa Hisel Bulaluan na imutang dili halayo sa KFC Church Poblasyon 2, wailaing restaurant diha punuan sa Acacia, mga higala. Bigado iti nang atong oras sa kabuntagon, kini si Atoy Kosap, ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag ka na itong tanan.
6: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
0: At ang oras, untop alas 7.

0: Ugaran sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong repeat. Hisgutan sa session diha sa sanggunian palalawigan karong buntag. Ang kaso kabahin kini sa kawat sulod sa District Hospital sa lungsod sa Luon unya sa Hagna samtang wa gihapoy lead ang kapolisan. Kung kinsa kayo ng mga nangawat sulod sa duha ka government hospital sa atong lalawigan. Atong paminaw si Alaga Dalen Doidoras, kompletong detalye.
1: Wa pa'y natumbok nga suspek sa mga insidente sa pagpangawat sulod sa mga tambalanan sa lungsod sa Luon ug Hagna samtang padayon ang imbestigasyon sa kapolisan. So nang mga impormasyon gigatahong dunay pasyente nga nawad-an og kwarta samtang anaa sulod sa ospital sa Teodoro Galagar Memorial Hospital sa Hagna, usa ka pasyente ang gigatahong nawad-an og 30,000 pesos nga cash samtang sa Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital sa lungsod sa Luon. Gikatahong arawadaan og 9,500 pesos ang pasyente kinsa naghilakusab nga minangup sa DYRD aron magpatabang. Waposab mapamatudi sa kapulisan kung aduna ba'y kalamigitan ang duha ka insidente o usara ba kini kakaso nga aduna'y susamang pamagi. Samtang gipaabot nga isgutan sa sesyon sa sangguniang panalawigan karong buntag ang mga insidente pinaagi sa privilege speech ni Board Member Mutya Atirol.
2: So ato ning ipatawag na pod ang mga tagdumala ni ining hospital kay under man po din sa atong district o under din sa atong purview bahin ni ining problema ha. Mm-hmm. So man itong mahimo sir, mag members privilege to ka bahin ni ining incident and mao na ni ang atong likahadlukan. Daghan naman yun ang tatao. Paningkamutan nga gihimo sa mga nangahitabo ng incidents din ining hospital, lagi meeting naman nato and naapagyahapon ni meaning kinanglan pagin natong hugtan ang atong mga gipanghimo ng mga paagi kay napagyudyahapoy mga concerns.
1: Si Tirol nga kanhi Chief of Hospital sa Governor Celestino Galliaris Memorial Medical Center usa sa mga miyembro sa konseho nga nagduso sa mga isyu kalabot sa pagpalambo sa serbisyong panglawas sa probinsya. Gilauman nga mututok ang diskusyon sa seguridad sa mga pasyente ug sa mga lakang nga mamahimong ipatuman aron malikayang ang susamang insidente sulod sa mga pasilidad sa panglawas dinhi sa probinsya. Kini si Alan Doidora ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Good morning ni Ma'am Linda Pasco. Nagtanaw ka na to garon ng Mary Discalyar, Am-Am Undong Discalyar o si Moloy Discalyar. Nagtanaw ka na to garon o naminaw po. Fem Kada Malimot is watching. Nes Jewel Padillo Bernabe. Nagtanaw po sa DYRD Facebook. Selmar Timmy. Nagtanaw gigan sa Bago Inabanga Bohol o si Lito Maghinay. Pagpakatap sa mga pulis, gipatuman human sa hulga nga pagpamusil batok sa mga estudyante sa Tabalong National High School sa Dawis o sa Lourdes National High School dito sa lungsod sa Panglao. At ang paminaw ng report ni Alagad Earn Pahayahay.
4: Giseryoso sa lokal nga mga awtoridad ang usa ka makakahadlok nga post sa social media nga naglangkob og hulga sa pagpamusil batok sa mga estudyante sa Tabalong National High School sa Dawis og sa Lourdes National High School sa Panglao. Matod sa post, nag-report sa usa sa mga ginikanan sa Tabalong National High School nga adunay mga pulong nga pagpamuhulga o pagbangatake o direktang pagpamusil naghisgot sa mga estudyante sa mong tunghaan. Sumala sa pamahayang ni Nisitas Fodolin, principal sa Tabalong National High School, ang maong post nga na-report ng Atos Dawis Police Station. Ang principal sa Lourdes National High School usab naka-report na sa mong insidente nga ato sa Panglao Police Station. Gipasabot usab nga ang mga tao nga giingong nalambigit sa mong post ana-ana sa sorbilan sa kapulisan o giimbestigar usab samtang nagpadayon ang maong imbestigasyon aromatino ang mga gikikanan sa tinuod o unsay tuyo sa mong hulga. Samtang gimando ni Dawis Mayor Miriam Sumailo nga dili angay mo kumpiyansa ang mga otoridad o ang publiko tungod sa mong insidente, iyang gipangunahan ang pagpakusog sa seguridad ilabi na sa lugar di na doon ay mga estudyante, particular sa Tabalong National High School. Gimando usab ni Mayor Sumailo ang hepe nga si Police Major Yolando Bagutsay Jr. nga magdeploy og mga police personnel sa Tabalong National High School aron mapalig-on ang seguridad og mapugngan ang posibleng insidente. Giyawag ang mga ginikanan, estudyante, magtutudlo, school personnel nga magpabiling alerto apan kalmado o gireport dayon nga to sa kapulisan o sa administrasyon sa eskwelahan ang bisan unsa kaduda.

0: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro ug kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.

0: TYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, atong paminaon si Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhat ng pag-asa. May butang, Mr. Samar.
2: Ano ya kining pinakaulay kalambot sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining mga bagyo nga nasa gawas sa far or outside of Philippine Area of Responsibility nga usa ka tropical storm nga adunay international name nga si Pelo. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga adunay international name nga si Pelo nga nasa gawas sa far, gimanaba na kini basis tanang available ng mga data ana kini may mutang sa 3355 km east of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate nga 22.7 degrees north 154.3 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga doon nagikuskun ng mukabat nga dito na sa 85 km per hour near the center o ganoon na kini gastinis o pag-uro sangin nga mukabat nga dito na sa 105 km per hour. Kani moving east-northeastward or silangang aminang silangan nga doon ay gikusun sa pag-irog 25 km per hour. Samtang nga to ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon yapon nga naka-epekto kining gitawag tog southwest monsoon o habagat nga naka-epekto kini ditong lapita sa may Luzon area. Samtang nga to ang forecast karong adlaw ang Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro kining mga lugar makasinatig occasional rains or mga pag-ulan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental, Mindoro o Camarines Norte, kini mga lugar usab makasinatig maragumon ng kalangitan unay katag nga mapag-ulan, mga pagpanrupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Luzon makasinati laman ug mapupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon ng kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpanrupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod o ingon mo sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang mayong panahon, gawa salaman sa mga pupanagsang pagpanag-om o gadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa matang kasagban nga may mopuslabi ditong lapita sa may northern o western section sa Luzon ug samtang kadagatan ini mga lugaraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa matang kasagban nga may mopuslabi usab sa ubang bahin sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga ngadto sa matang kasagban nga may mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab dintong lapita sa Mindanao ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 6:02 sa kapunon. Dini na lang kutob, kinirangikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borda Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyong nabati ang DYRD Breakfast News sa tugini sa Mayong Tinguha sa Island of City Mall. At ang iandugan balita din sa DYRD, Radyos Katawahan. Dagang salamat o Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minutos, di pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para mabilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
5: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Downey, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
5: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
6: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
5: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: Adugang nagunang nga balita sa mga bahin sa nasod. May saka na ang nangamatay sa landslide dito sa Bagyo. Kinigdugang nga balita, inyong mabati human ni ini.
7: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
8: DYRD Worldwide.
9: Aritas tundugang mga greetings. Good morning ni Dori Runtali rin. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Rufina Di Castro nagtanaw. Gikan sa Poblasyon Westi Katigbian. Patrick Panong Ridolia nagtanaw po nato. Lito Maghinay. Si Perlita Perli Duisabas nagtanaw po ka na to. Mag-usap, good morning ni Rene Pechoco de sa Plaza Marcela. Teresa Molina, Marific Lumapat, Leah Luspok. Jennifer Bintain, good morning. Sir Paul Pena, Sir Joe Ma'am Joe Tapay, Brenda Sabihon, o Cheryl Dahay, good morning. Good morning usab ni Ma'am Angga Milog, Sir Sammy Milog, da sa lungsod sa Albor, nga sigig tanaw sa itong balita sa telebisyon, ni sila magtanaw kanunay mga higala, no? Karabuntag yun ni sila magtanaw sa itong balita sa telebisyon. Sir Sammy Milog, o Ma'am Angga Milog, yung pamilya, good morning. O daghang salamat. Good morning usab ni Bibitero, Sochitiro, Nestor Carter, Claudia Carter, si Dinges Boslon, iyang pamilya, nga sigig paminaw po sa DYRD. May buntag usab ni Ma'am Delia Chua, Ma'am Zenoy, Ma'am Gemma de las Heras, good morning. May buntag usab ni Jessel Operio, Jansel Operio, Stella Cabalit Operio, usab si Sir Tim Butalid o si Sir Charles Cabalit, good morning. May buntag natong tanan.

0: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong, mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DTX 500. DTX
4: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Kining Balita, Pilipinas, ato ganato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya nga motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, truck sa Kubus. Nga presyo, BGY Enterprises, dalan lower binting, dakbayan sa Tagbilaran. May resign si Dr. Jose Brix Puhalte. Sayang katungdanan kagahapon, isip sekretary sa Department of Health, tungod kini sa mga rason nga may kalabutan siyang panglawas. Nagserbisyo siya, isip sekretary sa DOH, sulod sa wapay usa ka buwan. Human siya milingkod sa katungdanan ni atong Hulyo 13 ni Tuiga. Itudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si Dr. Edwin Mercado, isip kini mapuli kaniya. Si Mercado nagsilbi, isip CEO sa PhilHealth. Atol siya nga mubuo sa mga paglingkod, giatubang ni Puhalte ang duha. Kareklamo, naglambigit kini sa allegasyon sa pag-apil niya sa Sugals Casino o sa mga pagkalangan usab sa pagpalit o mga tambal alang kini sa tuberculosis. Gihimakak niya mong allegasyon, kabahin kini sa sugal o niya gidipinsahan usab ang pag-repaso sa proseso sa pagpalit o mga tambal o matod niya. Ikinahanglan ko no, ano sa mga panalipdan ang pundo sa publiko. Dugang ang Balita Pilipinas, humaniin eh.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen at Goodyear Service Tech, your first stop and first class at tire service. Dalan, Binansyo Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagapadayo ng operasyon o gang recovery human sa usak dako usap nga pag landslide. Nahitabo ganito, Barangay Gisad, Surong Baguio City. Nangamatay o na missing ni saka na nga sa 8 katao, gikan kagahapon nga 5, samtang totoo pa. Ang padayong gipangita, naluwas duha ka tao sab, napalgan kining buhi gikan sa gida kini sa ospital. Toto kapanimay ang direktang natakuban sa yuta. O niya, kinatibuk ang sitwasyon, matod pa ni Mayor Benjamin Magalong, ika-14 nga landslide nga natala sa tibok Baguio City tungod sa mga series sa pag-uwan.
2: Gipanayag ni Senador Kiko Pangilinan nga kinahanglan na matala og ipasabot sa publiko kundi inpadong ang matagpundo nga gitagana sa gobyerno para sa proyekto sa flood control dinhi sa Pilipinas. Subay usab niini, panawagan ni Pangilinan alang sa usa ka National Flood Management Plan samtang padayon nga nakasinati sa pagbaha ang pipila ka bahin nito sa Metro Manila ug mga kasikbit nga mga lalawigan tungod sa hanging habagat ug pag-uwan.
1: Balita sa gawas na aso, doog ang paunat sa kusog, kumanin.
3: Balita, Pilipinas! Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Painting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasod, hatod ka na to sa Tire Queen, Goodyear Servitech.